0: Diri na kita mga ka-K5 sa K5 News FM Rojas Live Reporting Competition 2026. Mga K5 sa karon aton kuhaon ang report ng gikan sa Capiz National High School. Upod si ka-K5 Audrey Kian Bisa.
1: K5 News FM Live Reporting Competition 2026.
0: Capiz National High School nagpangibabaw sa 2026 Boys and Girls Week. Duwa ka estudyante gindeklarar nga governor kag vice governor. Sa line number 3, naka-standby si ka-K5 Audrey Kian Bisa.
1: K5 News FM Rojas Live Report.
0: Proceed with your report, ka-K5 Audrey.
2: K5 Alan, nagpangibabaw ang Capiz National High School matapos mapilian ang duha sa mga estudyante. Sigin patigayan ng Boys and Girls Week Celebration sa Rotary Club of Metro Rojas Capiz Chapter sa talikdan lang ng Setyembre 5. Gindeklaran si Luis Adrian Dinos bilang gobernador, samtang ginkilala naman si Jillian Yunis Bawa bilang BBC gobernador. Nagikan ang duha ka estudyante sa Science, Technology and Engineering Program sa Bulutuan. Nakuha sa duwa kay estudyante ang nasambit ng makatindanan bangod sa ilang pinasahing abilidad kagkaalam na ginpakita sa written works sa interview portion sa ilang evaluasyon. Ininga duwa ka posisyon ang pinakamataas na imo makuha sa nasambit na kompetisyon gani ginakalipay gid sa Bugos niya Capiz National High School Community kung mabalik ini sa Bulutuan ng Trono antes na sa 5 katuig. Sa K5 Alan, niyaring pahayag isang principal sa Capiz National High School kaangot sa kadalagaan nga nabaton sa duha sini kay estudyante.
3: So, hindi kita nga po gina-wish nga ang ato estudyante diri pag magandaog bilang boy and girl governor kag natigayon gid sa buong na tuig. Congratulations sa Adrian and Jillian, your Capiz National High School family is very proud of your achievements as boy governor and girl vice governor.
2: Si K5 Alan, upod manapin niyan da kag nagsimpuhan na makaistorya ang ginhingadang ng gobernador sa Boys and Girls Week na nakatuwid niya si Luis Adrian Dinos. Yari ang da si Adrian. Adrian, ano yung umahambal na ikaw na yan nagpanguna sa iyong mga kapareho sa estudyante nga nagaling sa numero kag sa Dumbo Distrito sa probinsya, Adrian?
4: So, isa gid ini ka dako nga katong isa man ini ka dako nga responsibilidad bilang gobernador sa 2026 Boys and Girls Week celebration nga pinapangunahan sa Rotary Club of Metro Rojas. Hindi lang inarepresenta na ako ng akong sarili o ko ng akong eskwelahan, kundi ang mga kabataan nga kapareho na ako alin sa probinsya sang Capiz na mag-aral sa kanto.
2: Kampiyon, guys. Mayara ka pala gusto pasalamatan kag may lulag ipaabot nga mensahe sa atong mga tagpalamatian da nga, Adrian.
4: So, una-una ko gid gusto pasalamatan, of course, ang Ginoo sa tanan niya nga ginaugda para sa akon. Sa akong pamilya, sila nga patay mo suporta sa Rotary Club of Metro Rojas sa pag-organisa at sa pag-guide sa amon sa huling na event sa Capiz Provincial Government sa pag-accommodate sa amon. Of course, sa akong eskwelahan niya ang Capiz National High School na binagid sa akong coach si Ma'am Romela Muico sa akong yung mga abyan kasi sa tananman yung nagasuporta kag nagapati kag nagpulik sa akon. Madamo gito salamat.
2: Okay, kampiyon gid sa liwat. Madamo ka salamat at congratulations, Adriana. Atong ginhingad lang nga gobernador para sa Boys and Girls Week Celebration sa Rotary Club of Metro Rojas Capiz Chapter yanda nga tuig. Mm-hmm. Kaya K5 Alan, mayara ka pala ipaapas na pamangkot sa atong gobernador sa Boys and Girls yanda nga 2026.
0: Yes, K5 Audrick, ano ang major achievement ni Adrian? Bilang boy governor nga napilian siya sa Boys and Girls Week celebration sa Rotary Club.
4: Adrian, so ang mambal ko kita K5 Alan nga major achievement na ako nung pagkuha sa pwesto nga governor sa Boys and Girls Week celebration. So wala gid ako nga nag-expect sining nga achievement tungod kay very short notice ang gitang ginhatag sa amon para sa muni nga event. Pero dako gid ako nga pagsalamat sa tanan nga nagbulig sa akon. Okay. Tamo gid ako mi natunan sa muling experience.
0: Mhm. Ano
4: may
0: ang
4: mga bagay pamangkot ya sa K5 Alan?
0: Okay, ano ang iya sininga na experiencehan sa pagpasakop o kon pag-apply sa Boys and Girls Week sang Rotary Club? Mayara siya sa na experiencehan.
4: So, of course, sa K5 Alan, umpisa kagapon, nag-assume na kami sa office sa among pagsya ng mga counterparts sa provincial government of Capiz. Kagahapon man, 5 PM, naka-attend and participate man kami sa session sa Sanduniang Panalawigan. Okay, inalaman sa K5.
0: Sige, K5 Audric, sa emotioning report.
2: Ang nasambit ng mga estudyante nagikan sa grade 10 curriculum ang nilibabaw sa kabilugan sa 2026 Boys and Girls Week Celebration nga isa kasibidad na ginorganisar sa Rotary Club of Metro Roas Capiz Chapter. Pagi sa siling programa, ginalauman nga mas mahanas ang abilidad sa mga pamatanon pag-abot sa pagpanguna sa paghahatag sa serbisyo publiko sa probinsya sa Capiz.
0: K5 Audric, sang san o ang ulihi nga tuig nga nakuha sang Capiz National High School nga nakasulod sa Boys and Girls Week sining Rotary Club nga celebration ka K5 Audrey.
2: Ka K5 Alan, actually sa mga nagiga ni mga tuig pagkatapos ng pandemya, puro lang gid nga board member nga mga posisyon na nakuha sang Capiz National High School. Tagyan da lagi nga tuig nakuha namon na nakuha nila ang ating posisyon na pinakamataas ang governor kaga vice gobernador.
0: Amo ni ang pinakataas na nga posisyon nga sa Boys and Girls Week Celebration nga nakuha sa Capiz National High School.
2: Tama ka, K5 Alan.
0: Okay.
2: Tama, K5 Alan.
0: Mm-hmm. So, madamo gid nga salamat sa gindulong mga report ka K5 Audrey Kian besa nagikandira sa Capiz National High School.
2: Ang mga balita, ang boylo nga gindulong sa inyo sa Clinica D3 Bio. Mag-inom madawadlaw, agod ang ubo, ilan ang tag-sipon, malikawan. Nagikan din sa Capiz National High School, Roas City. Ako, si K5 Audrey Besa. Para sa kagawin nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Capiz, K5 News FM.
1: K5 News FM, live reporting competition 2026.

Amo ito mga ka-K5. Ang gindulong nga report ni ka-K5 Audrey Kian Besa ang ato sininga campus reporter ng gikan sa Capiz National High School. Madamo gid nga salamat sa ato sininga campus reporter.

0: mga ka-K5! Mag-proceed kita sa isa pagid naton ka-participant sa ato sa K5 News FM Rojas sa Live Reporting Competition 2026. Balikanta! Ang isa pagid kabulotuan ng aton sa ring paghatagan sa dugang nga update diri sa aton sa ring pagpangalagad. Kindly stand by mga ka-K5 Balikanta ini! Kag sumuman karon sa aton nga pagpanumbalik kibalonta kun ano ining eskwelahan sino ang aton sinimasunod nga campus reporter nga magahatag sa iya sining live report. Standby mga ka-K5 diri sa K5 News FM Roas Balikanta pagkaligad sa importante nga mga commercial. Kindly standby
1: K5 News FM.
2: E3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naggamay na akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. E3 Bio.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
5: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
6: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics.
8: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talaksan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
9: Ginagano ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
10: Sa katlo kapila ka mag-inom.
11: Sa DGX 500.
9: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
11: Subong kamusta?
9: Uy na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-o ginabatsa.
8: DGX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C
12: Edgar Santiago sa ka-tricycle driver sa may ako ginasipon kag ginaubo pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang Alkaline nga Vitamin C isang magsulay pa ko sang ulan gigidyan ako ginadutlan sang balatian
8: Mighty C babaka sa mga butika Mighty C ang Alkaline nga Vitamin C
13: ako si Rosita may dysmeria ako may nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C maintain ko ini for 3 months 1 capsule 3 times a day hasta subong kung magabot ako ng menstruation no, nagid ako makabatsyag sang sakit
8: Mighty C Babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
8: DDX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DDX Coffee Mix.
15: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ang DDX Coffee Mix.
8: DDX Coffee Mix. Mga butika. DDX Coffee Mix.
16: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
8: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix. Mga butika.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
20: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
21: Performance mo bala? Maluya na?
10: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kagwabuhas ka. Ganagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madukay nga performance.
19: Di pre, mustabo lang agabi pre.
11: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
10: Extend Food Supplement for Men.
20: Tikasin.
10: DTX 500.
21: O si Katrina sa Pian Capis. Sang una na kugin ang akong nga problema sa nga kugin tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akong friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag dagpuntat ang paglapda sang akon acne.
10: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
22: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
23: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
24: Ay, Marie, naadid to kaya mabakal sa mahal.
25: Kay may barato balaya nga butika.
24: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
23: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
26: Barato nga mga bulong, pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
25: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
24: Ay, sus Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
26: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ng barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
20: Rain Pharmacy.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
27: Wow, may puso.
0: Baintitres minutos na kaligad sa takna ng alas 8 oras diri sa K5 News FM Rojas.
28: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
29: Ini si Alana Pacardon Marapa.
30: Ko si Joshua Darin Villavior.
31: Ini si Kirby John Panes Agravan.
28: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas.

0: Balik diri sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5 sa Gapon, K5 News FM Rojas Live Reporting Competition 2026. Mga ka-K5 sa karon aton kuhaon ang report na gikan sa Baliwagan National High School. Upod si ka-K5 Angeline Grace Alvarez.
1: K5 News FM Live Reporting Competition 2026.
0: Thompson sang Baliwagan National High School naghakot sang isa ka bulawan, tatlo ka pilak sa Division Meet. The line number 3. Naka-standby si ka-K5 Angeline Grace Alvarez.
1: K5 News FM Rojas Live Report.
0: K5 Angeline, please proceed.
2: Nagdala sa bumog sa Baliwagan National High School ang patatong na atleta sa Army na si Josh Andre Thompson matapos mag-ani sa isa kabulawan sa tatlo kapilak na medalya sa Division B na ginhiwat sa Katipunan Velez Elementary School sa Marso 15. Tugtog 17 ang tininga tuig. Si Thompson nga lunsay grade 8 nga estudyante sa nasambit nga pulutuan na pangibabaw sa single weapon kag nag-akot sa unang pwesto. Samtang nakuha niya ang ikatuha nga pwesto sa tatlo pa ka kategorya. Double weapon, sword and dagger, kagalamanan. Siyam ka sekundarya nga pulutuan sa Roan City Division ang nagpangindag-indag para sa kaduganan ng ilas tagsa sa pulutuan. Kada isa, nagpakita sa ilang mga abilidad kag pagpanikasong sa among nga kamunga kompetisyon. Mahibaluan sa K5 Alan na isa kabulan ang iyang paghanas sa itanong sang pag-iya sa iya coach na si Ma'am Anna Marie Thompson, isa ka senior high school teacher sa amuman nga bulutuan. Tuno sa iya coach ka K5 Alan, ang kadalagan ni Thompson hindi lamang personal nga kadalagan, kundi isa man ka tinubdan sang kalipay. Kag-inspirasyon sa bilog na pamilya sa Baliwagan National High School.
0: Ka-K5 Angeline? Ka-K5 Angeline, sa diin nag-training si Josh Andrew Thompson sang Arnes?
2: Ka-K5 Alan, sa aton nga pagkabalo, ang aton nga mga atleta sa Arnes nag-training. O, nag-inisayo diri sa aton nga bulutuan. Kag kung kitaman, suno sa ilang coach, ang aton nga mga atleta nag-ensayo sa Villarreal Stadium kung kita.
0: Oh, ano nga gamit, ano nga mga kagamitan o equipment ang ginagamit ni Thompson sa iya sining training sa Arnes ka K5 Angeline?
2: Ka K5 Alan, sa subong, wala pa kita sing nakukumpirma o na mga kumpleto nga impormasyon na hanungod sina.
0: Okay. So, ang pamunuan sang Baliwagan National High School, mayara bala sang suporta nga ginhatag sa mga atleta? Ilabi na gid sa pagkakuha sang bulawan nga medalya ni Thompson sa inyong eskulahan?
2: Ka K5 Alan, sa aton nga nakuha nga mga impormasyon ng aton nga bulutuan, labi na gid sa aton nga principal nga si Dr. Richard Dibingboy na katagdit sang dako nga suporta sa pamaagi sang alawan, libre nga pagkaon, kag libre man nga payo para sa ilang nga decision. Kag palapos sa aton din nga mga atleta, ka K5 Alan, nakabato ng aton nga mga atleta sang sertipiko sang pagkilala ng allowance para sa gamay nga selebrasyon kag gamay na konsuelo para sa ilang kamudlay K5 Alan.
0: Una ini nga kahigayunan nga nakakuha sang bulawan nga medalya ang Baliwagan National High School ka K5 Angeline.
2: Ka K5 Alan, sa aton nga pagkabalo ikatuhan na ini ka beses.
0: Okay. So, ano ang experience ni Thompson sa iya sininga training? Para sininga Arnes nga sports ka K5 Angeline.
2: J5 Alan, sunod sa iyak po, kasi Ma'am Ana Maritong Son, isa ka bulan ang naging preparasyon ni Tongson sa kadaguhi sa klase kag Sabado. Gisipakasan din ni Tongson ang iyang training sa iya tanan na kabulay na bungagi. Kag sa atong patabalong K-5 Alan, ang pagiging atleta sa anis nagdalagid sa disiplina, kapusog kag ng disiplina sa kaugalingon. Kag sa ilang training sa ensayo nila, ginakinanglan sa ginahasa ang ilalawas kag panunduman para mag ilang mahanda ang ilang kaugalingon sa kompetisyon kag marepresentar ang atong nabulutuan sa K-5 Alan.
0: Oh, matapos ang division meet, ano karon ang ginapreparahan ni Thompson para sa plambuton niya nga sports event ka K-5 Angeline?
2: Kaka K-5 Alan, sa subong man, wala pa kita sin nakumpirma ang informasyon sa, sa muna nga concern kung aton nga tingwaon nga malabot sa natunggan nga persona ang para maipathal ang muna nga concern, K-5 Alan.
0: Madam, mugin nga salamat sa gindulo mong report ka K-5 Angeline Grace Alvarez nagikan sa Baliwagan National High School. Proceed ka K-5 Angeline.
2: Kini nga balita ginagun-o sa Mighty C, ang alkaline na vitamin C para sa makusog na immune system. Mag-Mighty C. Direkta nga nagikan diri sa Baliwagan National High School, ini si K-5 Angeline Grace Alvarez para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa kapit. K-5 News at An.
1: Live reporting competition 2026.
0: Nabatian mga ka K-5 ang report ng gikan sa Baliwagan National High School. Sa ato sini nga campus reporter upod si kay ka K-5 Angeline Grace Alvarez. Tanbay sa aton sinima ka K-5 sa pila naton ka mga public affairs programs ang K-5 News FM Rojas ang nagapadayon nga elimination round sa K-5 News FM Rojas live reporting competition 2026 sa elimination round. Magabalik kita mga ka-K-5, mabubo the night kita. Liyog ko kay Kwan, kay Sandaran, kapasudlong ko nang iya sining report. Mga ka-K-5, balik kita diri sa aton sining pagpangalagad mga ka-K-5 diri sa Foro de los Pueblos program mga ka-K-5. This time, pasudlong ta ang report sa aton sining K-5 reporter. Mga ka-K-5, kahapon, mayara sang ginpatagayon nga bypass operation do sunod-sunod na ni mga ka-K5 no ang bypass o kon ang ginapatagayon nga operation sang aton sining mga otoridad. Dakop ang tatlo ka mga drugista sang ginsalakay sang aton sining otoridad ang drug den sa isa ka lugar diri sa Rojas City. Ano ang nakuha sa ila sining mga ka-K5? Ha? Kaga tagadiin ini ang mga nadakpan nga mga suspitsado. Sunod-sunod ning operasyon sang nagligad nga adlaw, mayara man nga ginpatigayon nga operasyon ng aton sining nga PDEA, ang aton sining nga mga kapulisan, wala untat sa pagdakop sa mga drugista nga nagabaligya sang droga kag nagagamit sang droga mga ka K5 no. Yara na sa line number 3. I-check ta report ni ka K5 Darren Henson. Sa detalye ka K5 Darren with your report, please come in.
1: K5 News FM live report.
0: Ka K5
3: yes,
0: Darren.
3: No, ka K5. Yes, ka K5 ba na insakto ka asud-asud ang mga ginakandak ng mga operasyon kontra illegal nga droga diri sa probinsya sang Capiz, tagdiri man sa siyudad sang Rojas. Actually, no, sang weekend, pila ka mga bypass operation man ang ipatigayon diri sa siyudad sang Rojas sang Biyernes no sa T5 Alan nakaupod man kita sa isa pang kaoperasyon dira sa may sitio railway sa barangay Punta Tabok. Tatlo lamang kadlaw na kaligad dira man gihapon no, sa railway street do lapit ay langit boundary pero sakop na niya sang barangay 9 ang ginpatigayunan kahapon nga adlaw sang bypass operation kun sa diin isa diri ka drug den ang sanakay sa aton sininga katapo sang Philippine Drug Enforcement Agency kaupod ang ibanta nga mga enforcement units so joint operation ini no sang PDEA Region 6 Guimaras Provincial Office kaupod ang PDEA Capiz PDEA Rojas Seaport Interdiction Unit kagang Capiz Police Provincial Office Provincial Drug Enforcement Unit K5 Alan kag naresto ining tatlo ka mga drugista nga ginakabig mga high value targets o kon HVT sa ginkandak sining joint bypass operation dira sa may sitio railway o kon railway street barangay 9 Rojas City pasado na 5:50 ini kahapon Setyembre 8 K5 Alan. Ang mga nadakpan, amo sanday Rinaldo Macario o kon alias Junjun, 28 anyos, amo gining ginakabig na maintainer sang drug den kag residente sang barangay 9, Rojas City. Mm-hmm. Ang background kag T5 Roldan, no sang sining ako nato nila ragway ining ginahimo nila yang drug den sa tabok lang hindi, no, sang barangay hall, sang barangay 9, hayob-hayob ini siya.
0: Ato, banggit sang barangay hall, K5, Darren? Ato, bang lang sang yes, barangay hall?
3: Exactly, no, K5, nandila sa may gym, gina bala sa may railway street. Mm-hmm. Kagdaw, gina sa to, ginalisuan sang, sa to, pangatsyempo sang ara pa ang release, no, kung ang operate pa balang train, suno man kay Kagawad, Melbert, kulola. So ang ginahimo ni nga hayob-hayob, daanan ni siya, no, private lot ni siya, K5 Alan, nga may mga haligi, wala? Sa doy sa kwarto, yung kadakuon, mm-hmm. may mga haligi, may mga pundasyon pa. Mm-hmm. Doabandonado siya nga, ano, nga edipisyo, kagin butang-butangan lang yun, no, sang tabon nga mga dingding, nga mga tarpaulin, kag kortina paghabol no mo nang iyang masaserbe ba lang ati para hindi makita kun may tao sa sulod amo man niya atop no may tarpaulin may habol mm-hmm. kay nagaululok ay sa sulod ka K5 Alan pag abot gid aton dito nasaksihan aton mano ang pag nabakal no sa sining tatlo ka mga suspect ang isa ka sa shay sang suspected shabu kag may mga nagalilakta pa ya sa area ng mga drug paraphernalias ka K5 Alan. Mm-hmm. So ining si alias Junjun, amo ni siyang nag-ubra sang sinangayob-ayob dira 2 weeks ago. No, taga-mayot drive ni siya, kaya saya siya pa na isayon sa atong cinema interview. Mayara man ni siya sang asawa, no, may kabata pa ni siya kagamay. Dito ni sila ga-tiner sang iya sining asawa kag bata man sa utod niya sa Bayot Drive. Kagang iya sining nga obra is nagapang welding o galing gagaway-away ni sila sang iya sining auto dira sa naglayas ni siya kag nag-obra dira iya sang hayob-hayob ka K5 Alan. Ginako iya man no nga nagagabit ini sang droga pero so niya no kisa ga pulaw-pulaw siya bangod sa pag-welding do amo na blaya pagi man para hindi siya pag tuyuhon based man sa sininga panay sayon.
0: Anong trabaho ka K5 Daran, anong trabaho sinini alias Junjun nga nakapatindog sa daya sang balay-balay?
3: Nagapang welding ini siya no sa mga tricycle bala ka K5 Alan. Muni ang sininga trabaho. Nag-silo kay nag-aaway ni sila sang sininga auto niya ginatiniran sa Bayot Drive. Rason nga tigin na nag-ubra siya na iya sang hayob-hayob para may matiniran sang yaman sining partner man sa T5 Alan. Apang ang upod yun nga nadakpan niya sa area, amo ang babae man, no, nga ti sa sunod man sila magpakaisahan, ay ni sila no, sa side sa sining lulo, si Kwena Amuyan, 26 anyos, residente sa barangay Baybay, Rojas City, no, isa din sa mga naresto man sa lugar kag narecoveran man siya sang duha ka sa siya sa suspected siya buka K5 balan ang narecover ya sa pagrikisa sang aton sininga Pedea sa sining kay alias Junjon nga mo ang tangiya gid sang Hayobayob pinato ka sa siya duha pat no ka sa siya sang suspected siya mo ukon lima tatlo ka mga gagmay nga putos kag may duha no ka medyo dako kag wala pa bala na pudpod nga mga ginapatihan illegal nga droga sa K5 Alan. Lakit man no sa nadakpan ining si Ace Adodes 24 anyos residente naman ni siya sang Rizal Palapala Iloilo City pero nagapadulong man siya diri sa Capiz kay nakapangasawa ni siya sang ate no ka K5 Alan na nagapudupo di maligya silhig kag nagalibot-libot man no bisan din lang para magpangayo kayo.
0: Ano, sunok sa iya ano napangasawa ya ka K5 Darren? Ano ang siling mo? Anong kasawa ya sa ano?
3: Ati, no? Ati. Mga ati. Okay. Patural na to. Yes, nga taga Sigma. K5 Alan. So, taga Sigma sila, pero do kabalo na makita, iba na to sila katuran nga ati, mahilig mag-libot-libot, bala magbaligya sa mga silig.
0: Okay.
3: Iban, hindi man tanan, pero iban na muna, no? Sulo man niya kay Ace, nga nagpangayo. Pag nagpadulong lang siya sa nila sa Hayobayob, ni Junjun kay nagkinalahay man sila no bangod na siya sini nga pag libot-libot bla no bligya silhig tapos kung kaisa no ini base niya sa ila sini nga ligasyon nga kay Paibalan nagakadto sa da no kay mo na gani kinalahay sila ni Junjun kay nasugo-sugo ni siya no ka K5 Alan tinakip na diri ang miginahatag siya nako iman nga illegal nga droga kag nako man sini ni Ace nga nagagamit man ni siya ka K5 Alan so do ginahimo na gidila dira nga lugar man nga drug den apang ining sikwena ya nag base ya allegation naglabay na siya kay nagabaligya ni siya sa mga chinelas actually no sa aton man sini nga pag panalawsaw man sa area sa lugar base man sa aton sini nga authorities no kag gin-confirm man ni Ace hindi lang sila kontani ang nagkalakpan o galing iba nakapalagyo sa K5 Alan kahapon may mga iba pa ya mati nga dira nagapadulong sa area kaginahimo nila gani nga ruruan kabugusan nga pulo tanan ka sa shade sa suspected shabu ang na-recover sa siling operasyon ka K5 Alan kag ang value kon standard drug price is 122,000 pesos kag nagabugat sang 18 gramos ka T5 Alan na recover man no damo nga mga nagkalain-lain nga mga drug paraphernalias may glass tutor duha ka foil nga may residyo pa sang suspected shabu isa ka open plastic sachet nga may residyo kag isa ka improvised straw scope nga may ara man sang residyo tawpod pa diri ang mga lighter gunting improvised scope bamboo clip tweezer sling bag kag weighing scale ka K5 Alan kag ining isa ka nadakpan no, si alias Ace timing gid nadakpan ni siya kahapon birthday pa man kuntani ka K5 Alan ti masubo-subo kay didto siya nagsaulog sa kustodiya sa aton sa mga awtoridad kagabi sang iya sinikadlawan ka K5 Alan. No, ara na ni sila sumong sa kustodiya man sang Pedea, ang tatlo ka nagladakpan kag nagapangatubang sang panumbungon ng paglapas sa Republic Act 9165 o con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ka K5 Alan.
0: Sige, finally, ka K5 Daran, with your report.
3: Report para sa pagpangalagad sang Foro de los Pueblos. Ini nga balita ginadulong sa inyo sang Mighty CDM Unity Booster. Ini si K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
0: Madamong salamat ka K5 Darren Henson. Say mo sining report, mga ka K5 mo itong gipatigayon nga bypass sang makatapos ang Pedea kagabi. Dara sa may Barangay 9, Rojas City, mga ka-K5, sunod-sunod ini ang operasyon karon sa Philippine Drug Enforcement Agency. Agod sa ilang hugot, kag may lead nga kampanya kontra sa illegal nga droga. mga ka-K5. So, why gid na ginakadlukan subong ang aton sininga mga kauturan maskin sa atubang pa sang barangay hall ginagamit gyapon nga ruruan sang droga gaginabaligyaan sang droga mga ka-K5 ang lugar. Hayag-hayag nagidya subong ang baligyaan ay kagamitay sang droga. Ting aton sining awtoridad ang PDEA wala man untat sa pagpanakop sining mga persona nga ginakabig mga ka-K5 high value target kung pag-abot sa illegal drugs ang pagahambalan. So ginakomenta ang pamunuan sang PDEA mga ka-K5 bangod sining accomplishment nga nahimo nila kampanya kontra illegal nga droga. Mga ka-K5, dali lang gid, no? Kay ang iban nga mga report, kag iban nga mga balita, dali sa aton sining pagpangalagad, siguro i-bo ta na lang ini sa pila naton ka mga news and public affairs program, dali sa K5 News FM, bangod kay base lang alaong kita karon sang tiyempo. Nabasa na lang kita diri sang mga nagpa-shout out sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5. Good morning, Idol. From Joel Bandon. Thank you so much, kay Joel. Good morning ka-K5 Alan watching and listening from Blasco Pilar from Aisa Tunggala. And also mayong agagid si mo Sir Alan from Boyet Roti, no? Nga nagalantaw. Kag nagapamati gid sa ato sining programa. Thank you so much gid yet mayong agaman sa imo. Good morning Sir Alan from Roda Donato Amago. Good morning Ma'am Roda. Kag sa aton sining mga ka K5. Good morning shout out dira sa Barangay Centro Dao labi na gid dira sa kay De Los Santos or Roti kag De Los Santos family from Boyet Roti. Good morning from Helen sa kay Lola Daisy. Thank you so much, kid. Nini Daisy from Florida, USA. Kag shout out, good morning lang kay Efren Alesla from Roda Donato Amago. Morning, Sir Alan, nagapamati kami di sa Tambakulasi from Lisa Barrientos. Good morning, kid, no? Sa taga Tambakulasi. Good morning from Bibo Patricio. Kag si Doy Arthur ang nagalantaw kag nagapamati gid sa aton sininga programa mga ka K5, no? Kag sumuman good morning ka K5 Alan watching live sa Bituon Ilaya Quartero Capiz from Rosario Lucas. So ang iban pagid nga mga maga pa-shout out, no? Diri sa aton sining pagpangalagad, nyo lang ipadala nyo lang kay aton ibasahon sa pila ka mga public affairs program sang K5 News FM Rojas. Kagang pila ka mga balita, pero ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang The Power 3U Supplement mga ka K5. Niya sa aton nga mga kauturan, mga ka K5 na aton nga nag-batsyag dira sang infeksyon sila sining lawas dulot kag tuga o dala sang kagaw nga nagatapik sa ila sining lawas nagahina na ang ila sining lawas maluya ang lawas sa aton sining mga kuturan bangod sining kagaw nga nagatapik sila nga lawas nagabatyag sang ubo sipon lagnat. So kun may mga infeksyon na da kamo nga ginabatyagan mga ka K5 nga hindi nyo na paghulatan nga maglala, maggamit na mag-inom, magtumar sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio mga ka-K5, the antiviral specialist para sa aton sining mga kauturan, nagabulig, agod nga kakason ang anuman nga klase sang kagaw nga nagatapik sa aton sining nga lawas. Amo ni ganing tawag ni siya mga ka-K5, nga antiviral specialist. Kaya mo gini ang iya nga trabaho sa lawas ang tawo. ang pagkuha, pag-block, pag-remove sang anuman nga klase sang kagaw nga yara sa lawas sang tawo. Ang klinika Ditribayo kinanglan nato nini imnon adlaw-adlaw agod nga maproteksyonan ang aton sini nga lawas mga ka-K5. So ganin din na paghulaton pa naton nga maglala ang sitwasyon sang aton sini nga lawas mga ka-K5. Adlaw-adlaw maggamit, mag-inom sang klinika Ditribayo. Kagkabalo-bala kamo nga ang klinika Ditribayo may component inisya sang virgin coconut oil nga bulong sa COVID mga ka-K5. Kag sa aton pagid nga mga kauturan nga nagabatsyag sang komplikasyon sa ila sining alawas, ang komplikasyon dala or dulot sang pagtaas perme sang blood pressure, pagsaka sang blood sugar level sa ila sining alawas. So kung may komplikasyon ng aton sining alawas, nagahina na kita mga ka-K5, kabi nagid. Delikado katama ining pagtaas perme sang blood sugar o kung ining ginatawag nga balatian nga diabetes. Pag diabetes na gani ang pag-aistoryahan, damo na sinadala sa onda yun nga masakit o balatian sa lawas ang tao. Kung amuna na inexperyensyahan yung mga ka-K5, maggamit na mag-inom, magtumar sang DTX 500. Ang DTX 500 the superior antioxidant para sa aton sining mga kauturan. So dako gid ini mabulig sa lawas ang tawo, DTX 500 adlaw-adlaw para sa aton nga mga utod nga may yara sang balatian nga diabetes uko nagataas ang blood sugar level sa aton sining nga mga ka-K5. Hindi niyo pagkalipatan na adlaw-adlaw DTX 500. Kag sa ato naman mga kauturan, nga nagaluya, nga madali, tapnan sang masakit kapareho sang hilanat, sipon, ubo, sakit sang ulo. Laban-laban mga ka-K5, nagahina na ang inyo sininga immune system. Once ka maghina na ganing inyo sininga immune system, amo na ni dahil magluluwa na ang mga balatian sa inyo sininga lawas. Paghina sa inyo nga immune system, hindi nyo na paghulaton pa nga maglala pa ang paghina sa inyo sining alawas. Kung nakabatsyag na kamo sini, maggamit na mag-inom dayon sang Mighty C. Adlaw-adlaw Mighty C. Inom kamo damo nga tubig, Mighty C. The immunity booster, mga ka-K5. Amo ni siya ang makabulig, agod mapapag-on pagid ang inyo sining immune system, mga ka-K5. Ngayon, alkaline base. Ang Mighty C mga ka-K5, wala gid ini kontra chimpo, waya naga hilab imo nga sulok-sulok mag-inom ikaw sang Mighty C. Gani sa aton sini nga mga kauturan, sa aton sini nga mga ka-K5 nga naga batsyag na sang sini nga mga balatian, hindi nyo na paghulata pa. Iparis nyo ini ang tatlo ka mga supplement, to amo ni gintawag ni siya nga the Power Trio supplement. Iparis nyo ni adlaw-adlaw, Mighty C, adlaw-adlaw, DTX 500, adlaw-adlaw, kagsumuman ang Ditribayo, adlaw-adlaw, the Power Trio supplement nga makabulig kag makahatag proteksyon sa lawas sang tawo mga ka-K5. Initanan produkto ni Doc Ramil Oy, kagsumuman sarang nyo makita mabakal sa mga botika malapit sa inyo sining lugar, kag available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa McKinley Street, Roha City. Sa tubang lang sang PLDT mga ka-K5. Well, wanya ta oras, wanya ta tiyempo sa aton sining pagpangalagad diri sa Foro de los Pueblos program. Standby kamo sa masunod naton nga mga public affairs program diri sa K5 News FM Rojas mga ka-K5. Kag sumuan sa mga ikaayong lawas program diri sa K5 News FM Rojas. Upod sa aton sini nga technical partner ka K5 Jubik Huber, sa ngalan sa aton sini nga mga K5 reporter nga nagupod sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5, sa ngalan sa aton sini nga station manager ka K5 Ami Berondo, sa ngalan sa aton sini nga presidente kag chief executive officer Doc Ramil Oy sang K5 News FM Philippines.

0: physio.
1: Ako si Jay, tasa kong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may physio. Ang physio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
3: O, si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa kabula, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may physio. Ang physio. Yung may D3.
4: Sporbiotics. Ang best friend sa mga babaihan. Sporbiotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
5: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
6: Ew! Yucky!
5: Mag-Sporbiotics ka! Klinikas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinikas for Biotics. Sa Sport Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinikas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
7: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag-Eye Care Go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Go. Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
8: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: May puso. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I care.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at Live

0: Trimming 89.3 K5 News FM Cagayante Oro 103.1 K5 News FM Tacloban City 107.1 K5 News FM Olongapo City 94.5 K5 News FM Calipo 95.7 K5 News FM San Jose Antique 100.9 K5 News FM Rojas City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips, kag health information.

0: Rosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, ma-edukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Maulanon nga aga kag kabay ara kamo sa maayong nga kondisyon. Welcome kamo sa atong nga programa Impormasyon sa Ikaayong Lawas. No, diri naton pagkaistoryahan. Mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, mga suplemento nga dapat gid naton kinanglan sa atong nga lawas para kita maging healthy. No? So, ang mga suplemento mo ang DTX 500 of Dantasing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course, D3 Bio Clinica Spore Biotics. May-ari man kita diring kape nga naga-detox sa aton nga dugo, mga friends. Kag of course, ining aton nga mga DTX Premium Coffee kag iban pa. So tutok lang sa aton nga programa kay madamo kami gina-preparar para gid sa inyo. Pud naton sa aton nga programa, Sir Kevin Bigay, ang pugi, makinis, kag mahamot pirmi, na? Of course, upod man naton si Sir Boy. Mayong aga mga partner, Sir Kevin, mayong aga sa imo.
2: Mayong aga engineer, mayong aga Sir Boy, kag saton yung mga suki nga tigpalamati, no? Gatutok gid saton, no? Maski sa subong nga maulanon. Nga chimpo, kag syempre para may proteksyon ta sa maulanon nga chimpo, engineer, kag tugnaw nga chimpo, dapat naka DTX 500 kita, no? Para hubin aton selula, hubin aton itsura, naka Mighty C Alkaline Vitamin C ang nagapabakod sang aton resistensya. Kag kung gusto mo dasig ka mag-ayo kag protektado batok mikrobyo, mag D3 Bio.
1: Nag-rhyme gid, garime gid kanami.
2: Siyempre, kag ang ginpabaskog naton nga probiotic food supplement, ang Clinica Spore Biotics.
1: Sige, mayong aga sa mo, Sir Boy. Ano ang mga first move mo sining aga kay matulutog na o kag maulan-ulan?
3: Kadamo sa mga positive adjective mo kay Kevin, sa ako ni isa wala gid.
1: Adi!
3: Mayong aga, mayong aga engineer, mayong aga man Sir Kevin, mayong aga sa atong mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalangga tanga KSS supporters kag Slow Labs. Mayong aga sa inyo kabay pa kampyon ng lawas, ha, kay naka DTX 500 your cell protector, no? Amo ni ang protekta sa atong selula against premature aging. Brought about by bisyo mo ang imuda pulaw perme, ang perme ka stress ini tanan-tanan gatingob ni para magnubo ang kabuhi sang imo cells, no? So kung gusto mo kampyon ang pang health sang pundasyon sang lawas mo, ang which is your cells, mag DTX 500 ang paaman. May ampalaya extract kapan nubo sa blood sugar. So ideal gini nga food supplement sa mga diabetic kag mga tawag kini nato ni nga gusto magnubo ang ila blood sugar. And of course, kung gusto mo ya i-boost ang imo immune system kay gaulan subong, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa atong lawas para makabato sa mga mikrobyo nga dalas ang tugnaw nga panahon.
1: Aha.
3: So ang tang nami ni kinabusin ning imo immune system. Kung boosted ang imo immune system, di ka madali-dali. Hindi ka madali-dali magmasakit, no? Ang paaman sang Mighty C, kampyon ng skin, ha? Gamat-amat ka puti, kaya kapataas sa glutathione level, no? And of course, for your eye health, mag-eye care gold. Eye care gold, kampyon giniya kaya eye care gold, has vitamin C, vitamin E, and bilberry extract nga kapanami sang health sang imo mata. So if you want to maintain that 20/20 vision of yours, mag-eye care gold ka every day. And of course, to relieve your eyes from a tiring day, lingkod sa pisina, tubang mo pwede ang imo computer, ang imo telepono, kailan i-spa mo man ang imo mata, mag eye care eye drops, no? Rich in hyaluronic acid that cleans and relaxes your eyes. And of course, kitag ululan liwat, damo mikrobyo, nga kadalasan tangkaso o busip on kagilanat, kag gusto mo hindi ka magmasakit, kag dali ka mag-ayo, mag D3 Bio.
1: Okay. Sir Kevin, ang imo nga role subong, magatag ka sa mga informasyon Anong mga benefits nga mahatag sang DTX 500?
2: Well, syempre engineer no, mayong aga liwat sa tanan no kag sa mga nagapamati. Sa aton nga DTX 500 kag mighty si health alert subong nga aga aton pag-istoryahan no ang ginakabig sa mga researcher as type 3 diabetes no. So ano lang disclaimer lang no, ang type 3 diabetes is not yet recognized no. Pero
1: hasta sa type 2 pa lang.
2: Hasta pa lang kita sa type 2 amo nang mga gina-recognize nga cases of diabetes. But ang type 3 diabetes no, gina-coin ni sa mga researchers nga nag-iimbestigar sa paano maapektuhan sang sugar ang aton nga brain no. So ang mas tawgon ta na lang ni siya nga as diabetes of the brain engineer no.
1: Or
2: ang ginatawag naton nga Alzheimer's disease no engineer. So balanta naman ang mga duwa ka klase sang kwan sang diabetes. We have the type 1, type 2 diabetes. Pero ang ining Alzheimer's disease no, suno sa mga pagtuon, coin na nila ang word nga type 3 diabetes no, ang aton nga Alzheimer's disease no. So ano blang ginaobra sang diabetes sa aton nga brain engineer? So butang tataas na nga dani mo blood sugar level.
1: Okay.
2: Plus hindi mo pa ma-manage mayo imo nga blood sugar no. Kay palakaon ka Japon tamis. Kabalo ka na nga taas nga mayara ka diabetes. Pero sige ka Japon ka on tamis. So paano ta siya anong butsilingon sini para sa aton nga brain no? So hamba ko gani ang mga researchers gina-term ni nilang Alzheimer's as brain insulin resistance. So kung may diabetes ka engineer, may insulin resistance ka. Butsilingon ang insulin hindi na makilala sang imo nga selula sa lawas.
1: Uh-huh.
2: Especially ang aton nga mga different organs nga made up of cells. So even ang aton nga brain no is also made up of cells. That's why kinanglan niya man ang insulin para makakuha sang glucose to make it as energy. So ang diabetes of the brain no is we are talking about the insulin resistance. So what anong ginobra sang insulin sa aton nga brain engineer? So ang insulin no ga-act as hormone no nga gina pasulod ang glucose halin sa aton blood
1: pagadto sa brain,
2: pagadto sa aton nga brain. Pero luwas dira engineer, ang insulin may important function sa aton nga brain no. Ang brain nagagamit sang glucose as the major energy no, the term major. So kung available ang glucose no, regardless may ketones kada, may carbohydrates kada,
1: okay,
2: may fats kada, basta available ang glucose, usaron na iya, unahon na usar sang brain, amo na iya priority.
1: Ang brain blood sir Kevin, ti decision making na mo. Ti kung medyo ang decision niya, taas ni mo blood sugar, sige kagapong taking blood sugar, ti siguro nagaminango ng imo nga brain, sir Kevin?
2: Yes, engineer no. So anong role sang insulin? So ang insulin may ara sang ginatawag ni insulin signaling sa aton nga brain no, nga related sa aton nga learning.
1: Okay.
2: Sa aton memory, sa survival sang aton nga mga nerve cells, kag syempre sa energy regulation, kag communication between brain cells or ginatawag naton nga synaptic function engineer, no? So ano ang brain insulin resistance engineer, no? Ang insulin resistance means wala nagarespond ang aton nga selula sa brain sa insulin, hindi yan na makilala. So sa type 2 diabetes, amo man ni siya ang mekanism, hindi makilala sa imo selula ang insulin. That's why hindi makasulod ang glucose sa sulod sa selula, kag nagaresulta sa pagtaas sa blood sugar level, no? Kay ang imo nga blood sugar ara lang sa imo nga blood circulation, nagalibot-libot lang. That's why kung i-test ikaw sa laboratory, makita gid nga taas ang imong nga blood sugar level.
1: Kag kung gutom ka, gutom imong cellular, Sir Kevin, ti of course hindi sa makafunction eh.
2: Kay kung hindi ni makasulod, engineer, ang glucose sa aton cellular, wala energy aton cellular.
1: Wala energy.
2: So kung wala energy ang cellular, hindi magfunction. Kung hindi magfunction or magakadulaan function ng imo cellular, gakapatay imo nga selula.
1: Okay.
2: So, sa dalayon nga sige-sige pagka dula sang functions ang imo selula, dira na nagatuhaw ang ginatawag naton nga mga metabolic disorders, kaangay sang diabetes.
1: Okay.
2: No? Even ang hypertension, engineer, pwede na siya, or even ang mutation, no? Kay permi na lang gakapatay imo selula, which means, no, in order to survive, nag rebuild di imo selula.
4: Nag-adjust siya.
2: Nag-adjust, no?
4: Mm-hmm. Para mabuhi siya. Mm-hmm.
2: So nag-mutate. Naging cancer cell.
1: Naging nagsariling kayod siya, Sir Kevin.
2: So ina mga scenario nga possibility, engineer, kung ang imo selula always na lang wala pa gakapatay, kagakadula ang function. So mga suno sa mga pagtuon, nakakita sila sang ebidensya, engineer, nga kung may pigaw ang imo nga insulin signaling sa imo nga brain, dira nagaamat-amat develop ang Alzheimer's disease.
1: I see.
2: That's why daw gin-consider sa mga researchers ang Alzheimer's disease as the diabetes of the brain or type 3 diabetes, no?
1: Amo ni siya nga ang size sang imo nga brain nagagamay, Sir Kevin,
4: nga
1: shrink.
2: So kung amo na, engineer, ang problema sa brain, may problema sa insulin signaling.
1: Uh-huh.
2: So may problema na sa energy production, no? Wala mayo energy source ang imo nga brain. Pigaw ang synaptic function, no?
1: Uh-huh.
2: May inflammation kag pigaw ang imo nga memory. So ano bala ang matabo, engineer, sa aton nga brain kung hindi makagamit sang energy, no? Syempre, ang aton nga brain daw high performance computer ni engineer.
1: Aha. Uh-huh.
2: Kinanglan innermost amount of energy. Kinanglan dako nga energy ang yatag mo sa iya. Steady nga power source kay para mag function ini, para masignalan niya ang imo nga brain ang imo nga heart magpump, ang imo nga stomach magdigest pagkaon, kung may unod na nga pagkaon, kag syempre siya man na masignal kung saan umuntat ang imo nga stomach, engineer, sa pag-digest.
1: Ang brain amuno sang nagakontrol sa bugos nga parte sa imo lawas.
2: Yes, a central processing unit na sa naton, engineer, amo ginang nagakomand sang bilog tanga lawas, no, every cellula sa aton nga lawas.
1: Kung magtulog ka, Sir Kevin, ang brain nagakofunction
2: ng never sleep. Function. Why ginaya gontat?
1: Wala gontat.
4: Just like your heart.
1: Aha.
4: Gontat. Kaya kung mauntat ang heart mo, patay ka. Your
2: so,
4: brain, mauntat na patay ka man.
2: Ina sila, okay, mga engineer, ginatawag ang mga cardinal organs. Hindi mabuhi ang tao kung wala na sila.
1: Correct, correct.
2: No? So, gapigaw ang processing informations, nagamalipaton ikaw, kag syempre, imagine bala, engineer, kung ang imo brain, no, ga-respond sa insulin, kag ga-regulate sang energy. Diba, daw kanami sang imo pamatsyagan,
1: okay,
2: uptick imo memory.
1: Okay.
2: Maski ang natabo 20 years ago, no, madumduman mo Japon.
1: Mga trahedya, dapat yung lipatanan na yan, Sir Kevin. Gusto ko yung lipatanan ng mga trahedya na katabo sa kabuhi ko.
2: Pero, I mean, engineer, kung mayo imo memory,
1: uh-huh,
2: no, so, ma-recall mo na ang mga importante or ang mga, even gani ang wala mo balagin fokusan nga mga,
1: correct,
2: memories, no, madumduman mo na sa kung okay ang imo nga brain, no, ang brain insulin sensitivity. But sa kaso sang Alzheimer's, no, may ara ka insulin resistance. So ang gakatabo pagit, engineer, luwas sa may ara ka insulin resistance, may inflammation, no, kay may ara ka na ginatawag nga metabolic dysfunction, kay hindi na kuha sang energy source ang imo nga brain. That's why nagakadula iya function. That's why ginatawag na yun siya nga metabolic dysfunction and associated niya sa low grade inflammation. Magambal ta low grade, gagmay lang inflammation nga hindi mo mabatsyagan. But pag sige-sige, no, makibot ka na lang nga ulihi na ang tanan, engineer.
1: Kag nagasakit ang ulo mo, mga simptoma mo na sa, no?
2: Kag may aragali immune cells ang aton nga brain, engineer, nga ginatawag microglia. Mm-hmm. No, kung sa aton yang blood circulation may white blood cells kita, sa aton nga brain may microglia kita, no. Nga kung may ara inflammation, no, gina-regulate ini sa microglia. But ang gakatabo kung may insulin sensitivity ka, ining mga microglia ni naga mango kag nagapigaw.
1: Aha, aha.
2: Kag gakapatay na sila, engineer. So amo nang gakatabo. So na balanta na kung anong ginahimo sang sugar or glucose sa aton nga brain, engineer. Paano ya ang oxidative stress?
1: Mm-hmm.
2: No, ang oxidative stress syempre hambal gani ni Sir Boy, ang brain naton ang pinakadalok-dalok sa sugar
1: sa
2: kag oxygen. Kaya nga, engineer, kung gakaon ka sugar to convert it into energy, you need also oxygen.
1: Correct.
2: Kag ini nga proseso ginatawag ni sa nga normal ni siya nga function sang aton lawas or nga proseso, metabolic process ni sa. And ang produkto sina is free radicals, engineer, no? So kung gagamit ka oxygen kag sugar, syempre ga-produce ka free radicals, engineer. Amo nang mathematics ang aton nga oxidative stress.
1: Correct, correct.
2: So ang gakatabo, engineer, gadamo imo free radicals, and later on nagahulog ini sa oxidative stress. Ina, kung wala ka enough nga antioxidant nga nagaprotekta sa imo nga brain. That's why importante gid mga suki naton nga tigpalamati ang pagkaon sang mga antioxidant rich nga mga pagkaon. Kag syempre mga antioxidant habits naton ang syempre sa pagkaon, engineer, aton prutas, aton utan, while sa aton habits, no, ang pagkuha sang maayong kumpleto nga
1: tulog,
2: pag-exercise,
1: uh-huh,
2: no, kag ang syempre ang
1: rest,
2: nga pag-distress, no, pag-distress mo gid, engineer. So amo na mga antioxidant habits naton. Kag syempre ang DTX 500, engineer, no? Ang DTX 500, partneran mo sang Mighty C Alkaline Vitamin C, kampiyon sa pag-neutralize sang ginatawag naton nga free radicals nga pwede makaguba sa aton brain cells nga pwede mag-develop sa uli into Alzheimer's disease. Kag syempre ang DTX 500 ta, engineer, hindi lang good for free radicals. Remember, ang aton nga klinika DTX 500, may arasang Ampalaya leaf extract nga bugana sa charantin nga nagapanubo sang aton blood sugar level kag ginabalik ang insulin sensitivity sang aton nga mga selula sa lawas. So duwa ang double action ang ginahimo sang DTX 500 sa aton, engineer, to protect our brain. Ginapanubo aton blood sugar level.
1: Aha. Uh-huh.
2: By increasing our insulin sensitivity, kag syempre gina protectionan ini against free radicals, engineer. Kag syempre kung kulang niya sa energy imo brain, may D3 bio kita, engineer, nga naga-provide sang ketones as alternative source sa aton nga brain. Hindi pa ma-stress aton brain kay ketones, no, ang aton nga energy source halin sa D3 bio.
1: Salamat, Sir Kevin. Happy gid na aton mga tagpalamati sa pagbatin niya sa mga benefits matag sang D3 bio, labi na gid sa mga malipaton. May mga tigulang kita, Sir Boy, Sir Kevin, na permilang gakalipat. Tingi ang ilang kanya niya, forgive and forget. Mm-hmm. So, gina-forget na nilang mga past na mga malain.
3: Oh, pagigit gusto mo ikalimtan mga tragedy sa kaimo life. Tapos subong may pahilig ka pa mga forgive and forget ka na,
2: may engineer. Kamo na pero konting tulog na wa.
1: Ah. Kamo gani kinanglan niya kalipatan ta. Kamo ko ma-stress sa may ara nga oxidative stress. Kung pirmi kita kuan inang da pangasubo bla pirmi.
3: Sino gusto mo kalimtan, si Judith?
1: Judith. Ang Judith na pirmi na yata nga. May balaydan ka pirmi. Sige, present na kita sa mga benefits nga mahatag na ihatag ni Sir Boy. May benefits nga mahatag sang D3 Bio. Sir Boy, ano ang mga topic na subong about sa D3 Bio benefits?
3: Okay, sa talk ni Doc, subong adlaw na itong anta kung ano pala mabulig man ni D3 Bio. Chunta na ni. When it comes to your brain, to your diabetic brain, kita mo naman advantage ng DTX 500, no? If you have a diabetic brain, ang term ganin ni Sir Kevin, ginusato nga, ginakoin ni sa bangsang mga research ka community, no, ang ginatawag nga type 2 diabetes, no. So subong yaton anta besides protecting your body, no, naturally against viruses and bacteria and fungi and parasites, ano pag gid bala mabulig ni Dietly Bio when it comes to your brain? Let's have a context kung ano ka complex ang aton brain. Our brain has 85 billion of neurons.
1: Aha,
3: 85 billion. Another 85 billion of glial cells. So 170 na.
1: No? Aha.
3: This form trillions of connections in your brain in order for you to process all the information ngalin sa imo mata, kaya mo ning gaderel, alin sa imo dlunggan, alin sa imo pag-smell. So all the senses in your body, these are ang gagawin mo, nagkakuha ni information sa outside world for your brain to learn, no?
1: Okay.
3: So, imagine mo, trillions of connections formed by 170 brain cells composed of neurons and glial cells. Ano ba lang neurons? Amo giniyang, kumbaga, ga-process sa mga chemical responses, no? Ang ginatawag ng mga inputs ng information sa atong brain. Example, kung ga-learn ka, neurons na.
1: Mm-hmm.
3: Ha? Example, may, ay, sa pamati ka kay engineer, ga-lecture bis engineer kung sa structural integrity sang iya structure, no, engineering. Ha? Ha? Ga-pamati ka, while you're learning, it's your neurons that works for you, no?
1: Okay. Amo
3: gini siya, kumbaga, is the basic unit when it comes in for your memories, for learning, for sa tanan nga bagay nga mga bodily processes, it's your neuron that does that. Ano naman ang branding ang other 85 billion ang glial cells? Kung hindi ka mo familiar sa glial cells ni, ano naman niya ang ubran niya? These are the repair crew of your brain.
1: Okay.
3: Immune cells.
1: May repair and maintenance mo siya.
3: Amo ni sila. So equal value na sila. Equal value na sila.
1: Okay.
3: Both of them needs glucose and oxygen to survive. So meaning to say, dependent pa ni sila gyapon sa imo basic source of energy, which is glucose. Pero isulod ta tong sitwasyon ni Sir Kevin. Uy, gulpi lang, naging diabetic ang brain mo.
1: Okay.
3: Diabetic, of course. Kung diabetic, it doesn't mean nga diabetic lang lawas mo, brain mo hindi. No, it follows. No, also, your brain is also diabetic. So what happens? If your brain could not use glucose as your primary source of energy, then siyempre, magutuman, mapatay.
1: Correct.
3: Mapatay si Dad. Gadyutay. Amo man itong ginmundo mo gina. Siyempre, kung damo ka na brain cells, neurons or glial cells nga napatay, siyempre, ganubo man ang masang brain mo gagamay, may shrinkage nga daw.
1: Correct.
3: So, that is an evidence that your brain is really getting small because your brain cells are dying. Kay hindi na siya kausa sa ginatawag nga glucose as a source of energy.
1: Grabe galing tasking sa brain, no? Importante, gid, hindi dapat na ito
3: nabaliw lang. Hindi lang brain.
1: Oo.
3: Because your brain could basically help your body recover.
1: Correct.
3: Huh? Pero kung brain dead ka na, then wala na.
1: Wala na.
3: Your body could not function.
1: Pag wala na oxygen for 5 minutes, brain dead ka na.
3: Five to six, no?
1: Oh.
3: Iba, no? Iba, may nakulo. Pero, danger zone na ng 5 minutes.
1: Okay.
3: That's very, very critical na. May mga percentage na sa ganing compute. Kung 5 minutes ka na, amuna ni madula si mo nga brain function.
1: Okay.
3: But going back to the topic.
1: Okay. Balik ta.
3: Ang brain ta, it basically needs an alternate energy. Nagkasulod ang D3 Bio. D3 Bio, through its medium chain fatty acids that already provides energy to your body, will be turned into ketones. Ketones does not only gives your brain energy, it also gives your skeletal muscles energy. So ang permitted digan, but ketones para sa brain na no, it also provides energy to your skeletal muscles. Pero ang nami isang ketones, engineer, kay in kumbiskan diabetic ang imo brain, o sabon man niya gapon sa imo brain as a source of energy. So anong botsilingon sina? Even though you're diabetic, nag-inom ka D3 Bio, you still have fuel for your brain. Kung may energy, kag magpagkaon ang mga brain cells, ang imo neurons, kag inyong mga glial cells, hindi sila mapatay. Kung hindi sila mapatay, ang imo brain function, at least ma-maintain mo. No? Hindi ka maglipaton. Hindi ka mag, kumbaga, hindi ka, you could still remember your memories, you could still function well. No? Because hindi ta ni pagsumulon ang mga Alzheimer's na kag-dementia ni. No? Balo ka ng end stage ang dementia, engineer? Yung end stage ng dementia or asang Alzheimer's, hindi ka na ganing alipat ka na kanong paano ka mag-usas ang kutsara.
1: Correct. Hindi ka na ang body functions mo, kalipatan mo na.
3: Mga activity of daily living, like simple, like eating, hindi ka na kabalo magkaon.
1: Uh-huh.
3: Hindi ka na kabalo kung anhon mo ang magpupo ka, anhon mo ang yung pupo. Ang muna is
1: anong diferensya sa dementia kag Alzheimer?
3: Ang dementia Alzheimer's are really close, no? Close niya, no? Alzheimer's could bring you to dementia. But ang dementia niya among niya ang manganing term gani isang end state global aphasia. Amo nang term sina, no? So ang punto din, no, before we go to the papanaog to sa Alzheimer's kag dementia, it's D3 bio and its ketones that protect people with diabetes from ginatawag nato loss of brain function. Kay it basically serves as a fuel. May question da. Ang oxygen needs ang glucose needs oxygen to be turned to energy.
1: Correct.
3: Does ketones need oxygen? Yes. It also needs oxygen to be turned into energy. No? But less ang ginatawag nga oxidative stress nga makwa, no, our free radicals once it is converted into energy sa imo brain. So meaning to say, mas tinlo na ang fuel nga ginkuha mo sa D3 bio, mas mausal pa sa mga diabetic ang fuel nga makuha mo sa D3 bio for their brain health. Ano pagid protektado pa ang bulong nga lawas including your brain from those microbes, no, those viruses and bacteria that could also harm your brain. So when it comes to brain health, no, na migid kombinasyon ang DTX 500 kag ang D3 bio, no, kay in this lab they work hand in hand in enhancing your brain health, a super antioxidant on this other side, a superb natural antimicrobial in the other side. Basically this team up, this tandem could basically give you the optimum care when it comes to your brain health.
1: May pamangkot dere, sir boy. Mm-hmm. Inibala ang brain insulin resistance. Ang pamangkot, amo niyo, kung may ketones, actually iti mga pagkaon, mga ginadala man ni isang aton nga mga insulin sa aton nga brain, through sa aton nga mga blood, no? Sa aton nga blood. Ano ni sila, kung may ketones ka, source of energy ni mo. Do pagkaon mo ni isang aton nga brain. Inyong sugar, glucose,
3: pagkaon man.
1: Mm. So, mas madali ya i-adapt sang aton nga brain kun ang aton brain abi may ara na nga insulin resistance.
3: Paunahon ko sa bat si Sir Kevin, ha.
1: Okay.
3: Sir Kevin.
2: Well, engineer, no, ang ketones does not need insulin.
1: It
2: goes directly sa imong cells din, engineer.
1: Okay.
2: Kailain naman na yan patoy isang ketones, no, sa pag-utilize ng aton nga body.
1: Okay. So, hindi kinanglan insulin.
3: Yes.
1: Claro, so, pagkaon ni tanan sila?
3: Ang glucose needs oxygen, needs insulin para masulod si imosilyula.
1: Para madala, masulod to.
3: Masulod kag mausar. Pati makasulod. Ang ketones does not need insulin.
1: Okay.
3: So, even though if you're diabetic, may insulin resistance ka, your cells could still avail the energy coming from ketones.
1: Okay. So, klaro. Sige.
3: Okay. So kung gusto ka kampiyon ng imo brain health, kag gusto mo protektado ka sa against sa mga trangkaso, ubos ipon kag ilanat, ay mag D3 bio.
1: Okay. Salamat sa tong mga tips nginatag sa aton mga partner. Pero hindi kita magkalipat, ha. Kinanglan ta adlaw-adlaw maligo man. Kinanglan ta maging presentable man sa aton mga kilala. Dapat maayo ang skin ta, Sir Kevin, Sir Boy. Magagamit kita sang DTX Beauty Soap. Sir Kevin.
2: Yes, engineer, no, para ina maproteksyonan ang imong panit, no, against skin diseases kaangay sang punggod, no, mga alap-up, bun-i, no, mga katol-katol, natugas ang mga kagaw engineer kaangay sang fungi kag bakterya even viruses ina sila sarang tapnaon sang DTX beauty soap kaya nga tong DTX beauty soap engineer naga possess sang antimicrobial property halin sa mga highly selected nga mga natural ingredients kaangay sang guava leaf extract, Madrid cacao extract, kag virgin coconut oil. Kag nami pa diri engineer nagahamis, nagaputi, kag naga hubin ang imo panit.
1: Tungod sa may papain
2: ka sang DTX beauty soap bangod sa papain nga ara sa papaya fruit extract. So para hamis ang kutis kag layo sa skin diseases, mag DTX beauty soap na.
1: Okay, speaking naman sa baho sang aton nga balhas, sang aton nga ilok, may ara man kita dira ining klinika Diofresh, Sir Kevin.
2: Yes, engineer, no, kung puti man imo ilok pero asymptomatic, kag may ara ka ang sudation, no, mag klinika Diofresh, engineer, no. Kaya ang klinika Diofresh ginapatay ang kagaw nga nagakos sang body odor. Pero kung imo kilikili, engineer, medyo galom,
1: okay,
2: no, try niyong Dio Glow. Kadto ka mo sa Moon Clinic, mangkot ka mo abot sa Dio Glow.
1: Uh-huh.
2: Kaya makapaputi gid sang imo kilikili sa aton nga mag swipe to the right, swipe to the left, Clinica Dio Fresh or Dio Glow man na engineer.
3: Sige, no, Clinica Dio Fresh para layo ka sa simkilig. Okay, Clinica Dio Fresh.
1: Pero aga-aga ya kinanglan niya mga pay kita. Hindi na niya matawaran. Ang kaping ginatay kuya per mi kada aga ining DTX coffee mix. Kay kita mo gud ya, nagakapi ka na, nagadetox ka pa. Kung nagadetox ti nami ang kwan ni, ang function man sa imong lawas, kay ang mga bad bra iya dulaon, tinluan niya Sir Kevin.
3: Ang bad ha.
1: Ang bad.
2: Ilabi pa subong engineer.
3: Ang bad.
2: No? Ilabi pa subong nga matugnong chimpo nami gid magpainit-init with DTX coffee mix, no, bugana sa antioxidant, may ara pa chia seeds nga rich in fiber nga nagatinlo sang imo nga colon, no, or sang imo digestive tract para dalhay ang pag ariya. Kag syempre engineer, kakasda mga toxins sa imo nga lawas, no.
1: Amo na pinaka importante,
2: DTX coffee mix. Pero kung kamo may problema sa blood sugar level nyo, mag DTX premium coffee kamo kay ang sweetener stevia, no, indi gid kamo maguri nga magsaka ang inyong nga blood sugar level. Ma-enjoy nyo Japon ang kanamiton sang isa ka kape sa DTX premium coffee, no, nga wala sang pagtaas inyo blood sugar level. Pero kung gusto nyo layo sa stress, mag prebio coffee na. Ang prebio coffee may ara sang probiotics nga naga pa-establish ang aton mood, naga-produce ang vitamin B vitamin B sa aton nga gut para magbulig sa aton nga brain function, engineer, kag sa pagproduce sang happy hormones nga nag-establish ang aton mood kag layo kita sa stress kung naga-prebio coffee. But speaking sa probiotics, engineer, ari ang Clinica Sporebiotics may 80 billion colony forming units of good bacteria sa kada kapsula, no, ang mapuslan mo gid ang probiotics nga ara sa Clinica Sporebiotics. Kaya nga sarang mabuhi sa init, sarang mabuhi sa asidos ang aton tiyan, kag makalabot mismo sa aton bituka, kag magahatag sang health benefits sa aton. Kaya kung hindi na sa, kung patay na engineer ang probiotics, hindi na ni mapuslan sang aton lawas.
1: Uh-huh.
2: No? So dapat siguraduhon nga ang ginatumar mo nga probiotics buhi nga makalabot sa imo bituka. So ina, sarang sa inyo idulong sang Clinica Sporebiotics para may protection ka mo batok diarrhea, amebiasis, constipation, kag syempre even ang colorectal cancer, kag ang problema nyo sa pabalik-balik nga urinary tract infection, engineer.
1: Okay, speaking sa patay, Sir Kevin, may mga kilala ko sa una na hambal niya tanan madula lang, hindi lang kuno madula ang kapag-gross niya sang iyang manoy, bla. Pero aton nga kuha na diya para ma-assured na maging bakod, wala nagalaylay, wala nagadunglay ang manoy, kinanglan niya mag extend food supplement for men.
2: So buhay na buhay ang galupaypay, no?
1: Na
2: muna extend food supplement. Kaya ang extend food supplement may makarot kag clavuwasca, mga Peruvian herbs nga puno sang phytonutrients kag amino acid, nagahatag sa inyo sang extra energy para sa extra nga performance.
3: Sige.
4: Nagkadlawgit si engineer. Kita ugit pa kambal mo makarot. Kambal mo engineer. Doon nagsiga. Ginang matay sa maka.
3: Maka!
4: Root sang maka. Na, na, hindi niya.
3: Hindi kay si Ruth na kilala mo.
4: Kaya maharot kaya. Ha? Kung gusto mo namin mo blood flow, pwede ka makapamasahe. Ha? Pwede ka makapamasahe once or twice. Hindi ka sunod kay engineer nga 5 times a week. Mm? Ang sekreto sa masahe kisa wala man sa masahista ara sa balan. Yes, dapat naka DTX liniment oil. Ang DTX liniment oil kampiyon ang hagod ng ginaatag ni sa imo tired muscle, sa mga nginangin sa kasukasuan mo, and even it relaxes your senses. Kaya ang aromatherapy nga makuha mo sa DTX liniment oil kampiyon gid, no, nga gapa-relax ang imo brain. So either nga gusto mo lang mag-relax or galingin ang ulo mo sa biyahe hilo, ha, mag-usal, magpabanyos. Sige, tawag nga DTX liniment oil ang sana oil ng bayan.
3: Sige, wala ta ka chimpo, Sir Kevin.
2: Yes, engineer, so tanan nga produkto sang Klinika de Alternativo available ina sa mga pili nga nagapanguna nga butika sa inyo lugar, kag available man ina sa tanan nga branch sang Klinika de Alternativo Clinics, no, para sa dugang nga detalye kag address sang amon nga clinics, magbisita lang sa amon Facebook page, no, Klinika de Alternativo. Kaga syempre, salamat gid sa mga nagtutok kag nagpamati sa atong programa. Impormasyon sa ikayong lawas, diri nyo lang na mabatian sa kampiyon nga istasyon, ang K5 News FM, no. Kag ako si Kevin Bigay, nagambal sa inyo nga lawas amligan, balatian likawan, stay healthy and God bless.
4: Okay. We are in the middle of our week. It's a Wednesday. Nako kanang natapatanan nga mga suporta para matapos tang aton nga tawag nga ang aton week in a good note, no. So dapat naka DTX 500 your cell protector, mag Mighty C the alkaline vitamin C your immune system booster, mag Eye Care Gold para kampiyon ang vision, and of course Eye Care Drops para matinoan ang aton mata and para layo sa tangkaso, ubo, sipon, kagilanat, kay tag-ululan, subong. Uso naman among sipon, kag-ubo. Ha, kag gusto mo layo kada, mag D3 Bio. Ako si Boy Salweta, kabal, good morning and God bless.
3: Okay, salamat sa inyo pag-upod sining aton nga programa, informasyon sa ikayong lawas. Drabla sa amon sa Barangay 35. Basi gusto ka mo mag, medyo, hindi ka mo makabati sa amon informasyon sa ikayong lawas. Kadto lang sa balay, kay may radyo pa ko to. May radyo pa ko to para makatune in ka mo sa mga tips, kag health tips nga ihatag sang aton mga partners dere, no? So in behalf ni Doc Ramil Oy, aton nga pinalangga na CEO, aton nga Vice President sa Operation Sir Iljan Castaño, kag nga aton nga Station Manager Sir Rods Palma, nga aton nga mga staff dere, technical staff Sir Reniel kag Sir Ethan. Ako naman si Engineer Rony Albao, i-albao mo. Salamat kag mayong aga sa inyo tanan-tanan.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number 1, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Gusto mo bala istorya nga kaladlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM. Dilong Bongo Drama Production Center, ang kampiyon!

0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs 4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na! Spore Biotics, nagin-updan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, you're always in good health.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Mimi.
3: Dali kasi napit akong tuhod.
2: Arthritis na gali.
3: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C.
2: 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan.
3: Wala na ginagbalik ang arthritis ko.
2: Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibo, gitatama.
1: Mighty C.
5: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow, my puso.
7: Gagkaron, aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
8: Sige lang. Unahon tayo subong. Madrawing tanay. Kay pergihon sila sa itong activity.
9: Oo, manggane.
8: Sino yung muhiro nga drawing unaw?
9: Ako niya si Spider-Man nga... Sa ba yan nagagwa balang lawa?
8: Oh. Sa ba ba?
9: Oo. Oh. Para lain naman balaw. Amo na iya ang napilian ko nga hero.
8: Ako
9: ano yay mo?
8: Ako niya, plano ko ya si Superman.
9: Hmm? At imayo na. Sa di niya galin ang iya power.
8: Gagwa ang power ya? Kumangutot siya.
9: Wow!
8: Para lain naman balahaw.
9: Hmm? Daw nakapuntos ka sa akon, Erdjan ba?
8: Amo gina ya? Balos-balos lang ah.
9: Sadya-sadya ino.
8: Wow!

0: Orbeng de Malunhao?
1: Yes, Marites. My ex-girlfriend. What can I do for you?
0: Kaon lang tanga kaon, no? Wala agad ulo istorya. Busog na sa kananay. Wala agad ka istorya.
1: Daw ginasuli mo pa ba?
0: Oh, mayo eh. Daw naabot mo.
1: Nagutom ka na, haw?
0: Oo eh. Ikaw ya wala, haw.
1: Gutom man eh.
0: Iti ano pang ginahulat mo? Amat-amat na Norbing de Malunhao. Bakal na to.
1: Diin pag hindi may karinderya magluwas kay Kayot Hao.
0: Nga daw nagalikaw kaya kay Kayot Hao.
1: Ah, natak-an lang ko sa iya.
0: Nga aman. Kay daw permi lang akig.
1: Kay daw permi lang akig.
0: Siling ko gidaw. May ano ka mo? MU, hindi gani, LQ, Lab Quarrel?
1: Wala man ay abaw. Anong matyagan mo sa amon, mga teenager how?
0: Amugid man ina ang maayo sa imo. Basta gani, hindi ka mo goods ni Kayot, dahil sa akong magpa-care-care.
1: Abaw? Magpa-care?
0: Eh, balasakto ko. Abi mo sa akon, ang gaanggaon taman ka. Mahala ka na iyan.
1: Hey, abaw. Si Maritis pala mo. Maghuluhambal matyagan ko. Wala na hidlaw sa akon bulitas.
0: Bulitas mo nga daan naman ah. Tagtuktukon na.
1: Habaw, tilawi ah. Agod mapamatudan mo.
0: Ah, hindi na ah. Base, amo naman ang ikabalik mo sa ospital.
1: Wow! Hey, singganan na timingan lang tuyaligan.
0: Hey, amo na nga hindi ko. Kay base kong matimingan naman liwat. Kag ako pa yung mabasulan.
1: Wow!
0: Ah, dito ka na lang kay Kayot ah.
1: Ay, si Marites bala mo? Dayon gin kasulusunggon nga daw, angay ka bata gamay.
0: Nugay eh, Kuya Norbing ah. Suluhad ang ginasiling mo nga bulitas mo nga may bertod. Bahala na kundi ko na matilawan liwat. Wala ko na hadlok ya.
1: Hala, sadya-sadya ay do.

0: Ibus Ban Ribulta.
1: Yes, Mr. President.
0: Kamusta ang ginapahimo ko sa imo?
1: Already done.
0: Good.
1: Sa pila ka mga inoras, may magagwa na nga warrant of arrest kay Inday Lustay.
0: Ay tuod ka?
1: Tuod gid na iya, Mr. President.
0: Bagay lang na sa iya.
1: Amat-amaton ta siya panas sa nawong sang politika sa Pilipinas, Mr. President.
0: Oo, agud wala na sang may mabalabag pa sa aton mga kagustuhan.
1: Smooth na ang aton lakat. Daw danlog pa sa okra kag takway nga ginlaswa.
0: Agoy! Goods! Amo na ya, Ibus Man.
1: Kung ako ya magiho,
0: aba,
1: wala gin niya sabit.
0: Mm-hmm. Ate, amugid, maayo kagidya kay ti limpyo.
1: Hindi pariyosa kung utod nga bukay man lang buhok. Damo kontra.
0: Uy.
1: Ilabi na gid sa ahinsya sa mga kalayo, bla.
0: Ay, sino mo nga utod?
1: Sino pa? Kundi si Jongkik Rimulta.
0: Bad. Ayala, magutod ka muna gali.
1: Oo, bla. Hindi lang haw.
0: Aya, ha, daw sobragid ang akong nakalipay subong nga nabatian ko nga may kaso na si Inday Saray Lustay.
1: Ano ang plano mo dason, Mr. President?
0: Ang sunod ko nga plano, ang madason, amo ang masunod.
1: Ano na, Mr. President?
0: I-chat ko na lang para hindi ko malipat.
1: Hala, sadya-sadya, ino?

0: Mami, kayo?
1: Yes, Venus.
0: Nakalabay ko to bala kay lapit sa kay Nday, Chay Marites bala.
1: Ote, ano da yun?
0: At to bala si Yes and Orbing, di malunhaw, mami.
1: Ano?
0: Pagkatapos, nagkanto di si Norbing, di ba?
1: Mm.
0: Deson, nagpaamulya naman to siya kay Chay Marites.
1: Labot ko na sa ilang aduha.
0: Alam si mami, doon nagapangimon ha.
1: Ay pwe! Sinugid siya nga pangimonan ko, Abel.
0: Pero mami, halatagid ba lang nga nagapangimon ka?
1: Sus! Ako? Mangimon? No way!
0: Ay hala, mami. Halatagid yung nagapangimon ka.
1: Sus! Never nga mangimon ko yan, oh.
0: Bautod ka, mami?
1: Of course! Kay halin pa man sa sanguna, mas nauna na ako kay Norbing. Ulihe na lang na si Marites.
0: Ay, gali ka, mami.
1: Amo na nga hindi ko'y affect kung mag-upod sila nga duha. Pagusto daya silang sa ilay himuon.
0: Hala.
1: Amber, bisan mag-ano pa na sila, magsuli, baliktad, bahala sila da. Why kulabot?
0: Nay, sadya-sadya, mami, no?

0: DDX Beauty Soap.
1: Ako si Ronald, sa ka-sales rep.
2: So na,
1: mag-ed ako sa akong body odor.
2: Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers.
1: Pero subong,
2: sadya na-ged ako sa budig sa DDX Beauty Soap.
1: Kag nag-hamis ka nag-butik-ged akong nga panit.
2: Salamagid sa DDX Beauty Soap.
0: DDX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
3: Wala na-ged sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino!
4: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na-ged ya.
5: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
6: Muling binuhay mo.
7: Extend. Isang kapsula ka lang.
8: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
9: Memory Advance

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: K5 Music FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!

0: May isla ng barangay official nga wala ga-perform?
1: Hindi, Dad.
0: Oh, ano man?
1: Mas gusto nila nga badayon ng eleksyon. Agud nga makatilaw naman sila kwarta sa mga politiko nga may bala sa stipler blaw. Oh, Daddy. Amo nang gusto nila ya. Kiti, talagsa man lang sila kung katilaw kwarta mo. Alin sa politiko?
0: Sabagay, may punto ka. May punto man sila.
1: Oo, Dad. Amo na gani, Daddy, nga patilawon mo man sila sang imo kwarta nga may stipler sa eleksyon.
0: Ay ho, Jupiter. Ready na kuya sa eleksyon. Ready na kuya. Eleksyon na lang gani ginahulat ko kung madayon eh. Kay withdraw ko na rin ang kwarta ko.
1: Bawang, tuhod ka, Daddy.
0: Oo, ginapreparar ko ng akong kwarta. Agod ipamakal butos ang taga-kalising ko. Man ang mga tao di sa aton lugar, dalal on sa kwarta.
1: Sada-sadya, Daddy, no?

0: Lord.
1: Yes, ano naman, Angelina?
0: Sino yung superhero mo yung drawing on?
1: Ang ako niya si Darna.
0: Darna? Ngaw?
1: Mayo na yan si Darna ya. Kay, hindi pang tulon ba to? Bilog ba yan nga ba to? Wala na yan ginatunaw ya. Rikta na yan tulon ya. Amo na yan paborito ko ganyan si Darna.
0: Okay na, Erna. Ang ako niya nga superhero ya si Lito Lapid.
1: Superhero na siya?
0: Oo, bala. Opo, dyan na yan si Coco Martin. Pero mas gusto ko si Lito Lapid kay siya yung daan niya nga superhero.
1: Ay, alo.
0: Tapos, senador pa siya. Kaya yata nga buligan sa oras ng atan pangangailangan.
1: Ma! Uti, doi puson man na siya?
0: Oo, puson na na siya, pero kapampihak mayabala kung tiroon siya.
1: Hala, amo na si Lito Lapid?
0: Oo, palaya.
1: Hala, sadyo-sadyo, kalinong.
0: Nga!

0: Jagwara buskwan! Naano ka?
1: Wala ah.
0: Ano nga wala man? Inat makabalagi na panilagan nga gakatulala ka. Naano ka silingkwan?
1: Namingawan lang ko.
0: Namingawan? Kang nga aman?
1: Iti, ako na lang dito nag-iisa eh.
0: Ay!
1: Kami ingaw nga wala di si Norbing di malunaw.
0: Ay, baka doon sin to? Kayo mo yung jaguar?
1: Sige lang ah. Lasan kaso ah.
0: Agoy! Ay, hala. Doon nag-imot-imot kang subong jaguar ah.
1: Sige na. Okay lang ko di. Bihay na lang ko di, nurse.
0: Ay, abo.
1: Sige na, nurse.
0: Ha? Doon sa piho ka, haw?
1: Tapos naman ang imo kinanglan sa akon. Pwede ka naman guro ko lakat.
0: Ay! Pati sige na lang gani, ha? Ah. Draga na lang gani. Doon sa into, ha, kay imo niya.
1: Ay, hala.
0: Amo na ako, ha?
1: Lakat nun to.
0: Bala ka da!
1: Bao, ato na siya, ho. Wala, kaya kaluoy ang nurse nga to sa akon. Ang mayo pa. Planuhan ko diliwat ang akon pagpalagyo ah. Inang sipti na git ko. Nang hindi na kumdakpan. Sining at yun. Makapalagyo na ko yung wala sang sapit. Bayaan ko na di ang kalbaryo nga lugar nga ine. Mangita ko pagi. Nga makaikya.

sa. Bahala ka na di agit ka nga nars. Malagyon ako di. Malagyon ako di kung wala sang sapit. Para sa dasadya ino.

0: detox ka ba?
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga, nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
5: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
1: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.

0: sa amigo mo nga maitom ang ilok niya nga hindi siya mahuyan.
1: Bre, bre, bre! Astig deodorant mo, pre, no? Ano na siya? Tire black?
2: Hey! Hi! Kalingawang time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kala Jasper Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
6: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
3: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
7: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Wala na siya nabat siya
3: ganito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C, mabaka nga butika.
6: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Kulab City. Pero may lang ako inaubo, pag-sip on. Tapos mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga naubo.
6: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
3: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
3: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Coffee Mix.
12: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
13: Nestor! Ang sinaing!
14: Luto na!
13: Ang labahan!
14: Nakasampay na!
13: Ang uniform ko!
14: Naplansa na!
15: Ganito ako!
16: Tigasi!
15: Tigalapa!
16: Tigasay!
15: Tigaplansa!
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
15: Sa gabi,
16: ako ang bossing!
15: Dahil kasangga ko!
16: Ang Extel!
15: Supplement for men!
16: Gortez!
15: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to mama!
16: Extend Food Supplement for Men.
15: May maca at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
16: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
3: DTX 500.
18: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pirmi lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
3: DTX 500.
15: Mabakal sa mga butika.
3: Ginapakilala ang bagong nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
15: Bumakal sa mga butika.
3: Nagaburod nga mga mata? Nagamuta? Nagapula kaga? Nagakatol? Mag-Eye Care Gold! Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold! Ang maskin pambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold! Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold! Para sa

0: sa libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
2: Ay, Marie, naadid to kaya mabakal sa mahal.
3: Kay may barato balay nga butika.
2: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
1: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
4: Barato nga mga bulong, pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
5: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
2: Ay, sus, Marie, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
4: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
6: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and Province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
7: News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
8: D3 Bio.

0: palaksan ang kama para mapamatud-an nga palangga mo siya. Kay kung tuod ang inyo paghigugma, baniglang ayos na.
1: Hey! I'm Galing Nyawanta!
2: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: D3 Bio Health News.
5: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
6: Mga butka.
7: Machiklis na ta?
8: Machiklis na ta, no?
9: Ang D3 Bio nga hindi mahimo sang vitamin D3, pwede siya sa acne. Kung may ara kamot aga bulutoy, punggod, gadagko kayo, nami siya puson kag ibutang. May studies og nalantaw ko, it will help treat acne, no? Bangod sa iya sini nga antibacterial,

0: Amo na natong ma-play against sa mga pathogens, against sa mga kagaw. Kaya imong D3 may BCO mo, number 2 nga rason. The extra virgin coconut oil nga aras D3 bio, siyempre may MCT, ma-reduce ang stress sang imo nga immune system. Kaya that MCT, special the monolaurin, makanto sa mga selula, mabantay na itong adaan, sir boy. May forces na nga gauna before ang immune system ma-atake. So, nakasiling ko nga, kung kinanglan nun sa bata, may edad, mas kinanglan nun pa sa mga tigulang ang D3Bio. Kaya nga man, siyempre, tigulang ng ilang soldado. So, para hindi ma-stress, hindi kapoy, may nag-una na sa ila. Kagsiling pagin niya, ang extra virgin coconut oil nga makita mo sa D3Bio, ga-serve siya as immediate response sa infection. Masiling ang BCO, ay kulabot sa imo na immune system, mauna na ko niya. Especially the monolaurin. Kamo na lang manghimos. At least, ang imo nga immune system, makapokus pa sa iban pa niya nga
1: purpose,
0: like white blood cells. Mag-repair sa imo mga tissues rather than fighting infection. Abi mo, ang soldado sa Pilipinas, ang ilaobra, gira lang. They have also a group
2: engineering na battalion.
0: Ang ilaobra ya, hindi pang tiro. Gasiminto sila ya.
3: Same
0: sa aton lawas. Tungod kay ang imo nga D3 by BCO, may extra virgin coconut oil, sila na tumauna.
4: D3Bio. Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
5: D3Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
6: Pamakal sa mga butika.
5: D3Bio.
0: Ako Sir Boy, namian ko sa D3Bio compare mo sa ordinaryo lang nga D3. Siyempre, number 1 may D3Bio, may VCO ang D3Bio. Ang namian ko is gina-promote niya ang production sang imo nga mucus lining. Meaning pa halin sa ba mo pagadto sa tinai, ang lamig-lamig Sir Boy, mga mucus ara mat kaya niya i-trap ang mga kagaw. Kita mo nga ang agaubo ka, may kwan?
3: May plima.
2: Ginputos na tong bakterya to.
0: Ginputos na to. Pagwa na. Ginapagwa
3: niya.
0: Natural nga paagi. No? Amo na nga, mas gusto ko nga mag-D3Bio ka kay man, ginakuan niya ang production sa imong mucus to trap sa tanan ng mga pathogen, mga kagaw nga gasulod sa imong alimentary kanal.
2: Sa baba pa lang. Ha?
0: Sa baba pa lang. Hindi. Wala na sa D3, ara lang gina sa D3Bio.
3: Correct.
0: Para mag-produce ang mucus sa imong mucus lining. Din ka, ma-D3 ka nga plain or D3Bio ka. Kag, ang hindi gin matawaran nga nami gin sa D3Bio, Sir Boy, the lauric acid of D3Bio, nga kaya niya simintohon ang cancer cell. Kung may cancer cell sa imo lawas, nga wala pa magdamo, matamato na niya siminto, Sir Boy. Sa dira nga masiminto na niya, paano siya makakuha sang nutrients nga kawaton niya sa imo nga lawas kung masiminto na siya?
3: Man-sya.
0: So once nga good man-sya, patay. Yeah. So, it will promote apoptosis. Amang namian ko sa D3Bio. Kay kung D3 lang, it will go to your immune system, then your immune system will fight against your cancer cells. Pero, kung D3Bio, si D3 makanto sa immune system, si BCO, the lauric acid, ma-direct makanto sa iyong mga cancer cells, simintohon niya, ano pang awayon sa iyong mga kwan? Wala stress ang
3: hindi na sa mga active ng cancer cell.
0: D3Bio ka, Sir Boy.
5: D3Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
5: D3Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3Bio. D3Bio. Health. News, D3Bio.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin ko lupo, naibaluan ko nga taas. Nang galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
5: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mapakats mga butika. D3Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with VCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
5: D3Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
10: Kasakit ang tiyan.
5: Max4 Biotics.
10: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan.
5: Max4 Biotics.
10: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
5: Para healthy ang tiyan.
10: Mag-klinika.
5: Max4 Biotics.
10: Max4 Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian tuga ang mga kagaw.
5: Clinicas for Biotics. DTX 500.
6: Di na problema mo ba na ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
1: TGX 500.
11: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
12: Ilang imo nga

0: inom nga kakapsula.
1: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Oh. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. PGX 500 Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 tenses. After 1 week, nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabasa mga butika. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Siyela sa Manselingan. Sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
5: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
11: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon.
11: Bigaw ang performance kay Darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend DTX 500.
13: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
2: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika.
6: Healthy nga uto.
14: Hi, Tennis
6: Juanes. Matalong kag alerto nga paminsaron.
14: Hi, Tennis Juanes.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
14: Hi, Tennis Juanes.
6: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa atong kabataan. Memory Advanced Syrup. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
2: I Care Gold.
15: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata ang eye care drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara. Nagmasanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
16: This year, more than 30 schools from 2 divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas.

0: radio con.
1: Campione radio.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Ang kampiyon nga oras, mga kakipay, 10 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 11 sa aga.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro, kag-estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto. Kag-sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.
7: Karen Salomeo Hanson.

Mayong aga Pilipinas, Western Visayas, kag probinsya sang Capiz. Nagapangalagad na ang programa nga 11 Mbps. Sa subong adlaw sang Miyerkules mga kaki-5, petsa 9 na kita sa bulan sang Setyembre tuig 2026. Kaupod niyo ang inyong alagad si kaki-5 Darren Salomeo Henson. Ang aton gid nga paghatag sang katahuran pag-abi-abi sa mga nagapamati na sa 100.9 MHz K5 News FM Rojas. Kag subong man sa mga nagatutok sa 89.7 K5 News FM Radyo Tagbuanay Pilar. Sa mga nagamonitor man online sa K5 News FM Spearhead Kalinong Radio Hamindan, sila sini nga Facebook page. Kag sa mga nagatutok sa aton sini nga official Facebook page sang K5 News FM Rojas, kag sa Facebook page naton nga K5 NFM Rojas Digital. Good morning sa mga masugid naton nga mga tagpalamati o kon mga maukod naton nga mga tagpalamati kon din man kamuna nga bahin sang kalibutan nagatutok man online o kon sa inyo sini nga mga radyo may dayad gid nga udto o kon aga sa inyo tanan-tanan mga kaki-5. Sa ito na sini mga nakalinyada nga mga balita. Duha ka abilidaran nga senior high school nangin madinalagon sa giniwat nga kompetisyon sa Dumulog National High School. Dumasipsaa nagmadinalagon DCNHS nang ibabaw sa nanari-sari nga hinampang. Basketball boys sang Kwartero National High School, isa sa mga nangin kampyon sa ginhiwat nga kwasaa meet 2026. 16 ka wanted person na aresto sang Capiz Police Provincial Office. 68 gramos nga shabu na recover. Sa dugang panaton diri nga malantayan nga mga balita, publiko nagalaom nga mag-operate ang RMPH Lanot antes magtakop ang 2026. Mais, itlog, kag-utan. May mahinay nga pagtaas sa bulan sang Agosto samtang mas nagdasig naman ang pagtaas ang inflation sa mga meat products. Ang detalye sang aton sini mga ginpanglinyada nga mga headlines inyo nga tutukan diri sa aton sini nga pagpangalagad sa programa nga 11 Mbps. Good morning sa mga suki naton dira nga mga tagpalamati sa Teodoro Arsenas Trade Center o kon dira sa may TATC sa mga vendors naton nga nagatutok diri sa aton sini nga pagpangalagad. Subong man sa mga tricycle drivers naton nga nagabiyahin o pisar mainit ang aton sini nga tiempo. Sa mga jeepney drivers, modernized jeepney drivers diri sa siyudad sang Rojas. Subong man sa mga modernized bus, no, sa mga bus drivers naton, van drivers, ano man ang inyo sini nga ginamaneho, nagatutok sa inyo sini mga tagsa ka mga speakers ang salakyan. Maayad-ayad gid nga aga sa inyo tanan-tanan mga kaki-5. Updanaig naman kita atubto balauna subong nga hapon sa pagdulong sa mga mainit-init nga mga balita nga nagkainabo diri sa aton sini nga pungsod Pilipinas kag diri man sa probinsya sang Capiz. Kag standby mga kaki-5, no, sa aton sini mga participants, no, mga bulutuan mga kaki-5 nga tagpasakop sang aton sini nga 100.9 K5 News FM Rojas Live Reporting Competition 2026. Ano ba lang mga bulutuan ang mga dulong sang balita mga kaki-5? Magadala sa mga impormasyon diri sa aton sini nga pagpangalagad. Bantayan nyo ina mga kaki-5. Tatlo ka mga secondary schools ang aton sini nga pasudlon diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Gani standby, no, sa mga ginikanan, mga manunudlo, mangin mga estudyante, no, suportahan ang inyo sini mga participants diri sa aton sini nga pagpangalagad. 17 minutos ang nakaligad sa takna alas 11 sang aga mga kaki-5. Antes man kita magtalakay, no, mga kaki-5,
sang aton sini mga nakalinyada nga mga balita. Check ta na yung lakat sang aton sini nga panahon. Sa aton sini nga ulat panahon, gikan sa aton sini nga State Weather Bureau nga pag-asa mga ka-K5. As of 8 a.m. today, September 9, 2026, wala sang may na-monitor nga low pressure area. O kung ano man nga mga weather disturbances. Diri sa aton sini nga Philippine Area of Responsibility sa gwa man o sa sulod mga ka-K5. Kag subong man, based pagid sa aton sini nga pag-asa sa ila sini nga datos, nagaapekto no sa Western Visayas. Mabatsagan magalumon nga panahon, may chance sa laptalapta nga pag-ulan kag pagpanaguob. Dala inisang southwest monsoon o kon habagat mga ka-K5. Makasarangan tubtob makusog ang huyop sang hangin diri sa Western Visayas nga magadalaman sa makasarangan tubtob mabalod nga kadagatan mga ka-K5. So wala sang low pressure area. Mahawan no ang aton sini nga Philippine Area of Responsibility sa gwa manukon sa sulod. Kun aton diri lang tawon no, sa satellite image sang aton sini nga pag-asa no mga ka-K5 nga makita nyo man sa aton sini nga screen. Mayogid no nga kahigayonan nga manglaban no sa mga nanay naton dira mga ka-K5 no pangkong kaisa hindi lang kamo magkatingala, may mga lapta-lapta nga pag-ulan nga maeksperyensyahan kita gihapon niya dala sang southwest monsoon o kon habagat nga nagaapekto sa pila ka bahin sang aton sini nga pungsod Pilipinas. Subong man diri sa Western Visayas, lakip na ang probinsya sang Capiz mga ka-K5. 19 minuto sa nakaligad sa Tacna nga alas 11 sang aga diri sa aton sini nga pagpangalagad. Nabatian nyo ang aton sini nga ulat panahon. Ini nga bahin buylog nga ginadulong sa inyo sa kaalwan sang kampyon kag healthy nga kape ang DTX Coffee Mix mga ka-K5. Nakakape ka na naka-detox ka pa sa mga coffee lover dira ah. Diri na kamuya sa healthy kag kampyon nga kape ang DTX Coffee Mix. Kay magadalagi din isang mayo nga benepisyo sa aton sini nga ikaayong lawas. Pinagi sa kampyon nga mga ingrediente ang ampalaya, okon amarguso, chia seeds and desugared sugar cane extract powder. Kon adlaw-adlaw kamo sini nagapangape mga ka-K5. Mabatsagan nyo gid no ang kamag-an sang apamatsagan sa aton sini nga lawas. Kay nga no kay gina-detoxify, ginapagwa ang mga toxins sa lawas naton mga ka-K5. Okay, hindi maayo nga toxic ang aton sini nga lawas kay amuna nagadala sa mga balatian. Gani mga ka-K5, mangin healthy kita dapat. Makabulig diri sa adlaw-adlaw naton nga pag-inom sang DTX Coffee Mix. Ginadetoxify ang mga toxins sa pagwa sa aton sini nga lawas mga ka-K5. Kag syempre, no, why dapat kabalak-an na parihos ang iban nga kape, no? Nga ti nagapasumol, nagapahapdi sa aton sini nga sulok-sulok. Ang DTX Coffee Mix, hindi ni siya acidic. Hindi man niya makapalpitate sa aton sini nga heart. A natural and healthy coffee mga ka-K5. Sa liwat, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa.

0: Ang DTX Coffee Mix available gid sa tanan nga branches sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sini nga lugar. Ang clinic diri sa Roja City sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diri lang nahamtang sa McKinley Street, tabok langgid sa PLDT mga kaki 5. Available man online, pinaagi sa Shopee, Lazada, kag TikTok Shop sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga kaki 5. Bianti, 2 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 11 sang aga. Diri sa aton sininga pagpangalagad sa 11 Mbps. Hatagan ta na iligway nyo sini mga ginpadala nga mga mensahe na mga kaki 5. First honor, no, nag-comment sa aton sininga Facebook Live. Si Ma'am Sinalin Finiquito Tabige. Good morning Sir Idol Dar and all kaki 5. God bless everyone. Ma'am Ria Umbas Kalinaw Balbona, mayong unto ka K5 dari nagatutok na kami diri sa Barangay Kulasi, Sitio Almalbis Village. Kay Den Tibor Herosa, no, kay Tuto Dato, dira sa may Kwartero Public Market, sa may Asa Grace Marketing, mayong unto man. Hazel Paderes, nagatutok na kami diri ka K5, diri sa Sara Iloilo. Oy, sa mga listeners nato na sa Quinto Distrito sang Iloilo. Dira sa may Sara kay Hazel Paderes, good morning. Christy Finlac, good morning sir, watching live from Insanyagan, Panitan. John Raffy, watching from Dumalag, Capiz. Capiz Adventurist Vlog, mayong odto ka K5 darin, watching live from Dumalag. Thank you again ha, sa mga taga Dumalag. Madamugin nga salamat sa inyo sininga pagtutok. Joshua Patrick Matias, mayong odto ka K5 darin sa Matias and Robles family sa Rosario Lantangan, Pontevedra, Capiz. Kay Sir Rodolfo M. Evangelio Jr., mayong odto man. And also kay Ma'am Elma Dordas Manalansan. Good morning po K5 Sir Darin, nagatutok na kami diri samtang nagabuhos naman ang malakas na ulan, watching from Mandaluyong City, Manila. Okay Ma'am Elma, dira halong lang. Kay do sige-sige pagyapon na ulan sa may Metro Manila, tugas ang habagat no mga kaki-5. Amo nang struggle, subong kung nag-star ka sa may Metro Manila, halin sa mga nagliligad nga si Mana, very ano gid no, gloomy ang chimpo mga kaki-5, maulanon. Kag may mga lugar dito ya, nga tub-tub subong ang ginabaha no, particular sa Pampanga, sa Bulacan, mga kaki-5. Kay Sir Mike De La Torre, nag-monitor man sa aton sininga pagpangalagad. Ginatamyaw ya ang Binliro store, nagabaligyat mga karne kag baboy kay Cas John Ruel De La Torre Binliro. Kag kay Auntie Daday De La Torre Binliro, kay Uncle Bitit Binliro sa Barangay Tuburan Maayon. Kag taga CVM Pawn Shop Money Changer all branches ang lana mga gadget sa Uyo Torong Street Kalibo branch. Kag sa Alpha Omega Beta Om Vets Fraternity and Sorority 1976. 25 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 11 sa aga. Sa aton sininga pagbalik, standby, mabatian na nato ng una nato diri nga campus reporter nga mag-report diri sa pagpangalagad sang 11 Mbps. Ano ini nga bulutuan mga kaki-5? Ha, para mahibaluan nyo, padayon lang diri sa pagtutok sa programa nga 11 Mbps. Kagiban pa nga mga impormasyon, inyo sini mga mensahe aton nga balikan pagkaligad sa mga pahanumdom. Kindly stand by. K5 News FM.
1: News FM. E3 Bio. Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na po sa resistensya. Nagaluya na po pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. E3 Bio with VCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sporbiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
5: Ang
4: fortified nga probiotics. Clinica Sporebiotics. Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
2: DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura. Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500. DTX 500.
5: Katalina Habagat, anong ginabatsyag mo? Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol, kang di na ko kakita. Tinabakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Ang dinamit na gitsa akong nga mata.
2: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi-gay-gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
2: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatyag. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa
2: mga butika. Extra Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
14: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, mayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
15: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
16: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
2: iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang iCare Go. Kagpatuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
17: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
18: Ay, Marie. Naadito kaya mabakal sa mahal.
19: Kay may barato balaya nga butika.
18: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
17: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
0: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pag-abot sa generic medicines.
20: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
18: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
0: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. para sa imo'y kayong lawas, dapat wise ka. Bilion ang barato, pero epektibo. Bilion ang Rain Pharmacy.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
21: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
22: Wow, my puso!
0: Pabalik kita mga ka-K5 sa pagpalayag sang 11 Mbps. Sa oras naton, 28 minuto sang nabilin antes kita magdangat sa tak ng alas 12 sang udto.
23: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
24: Inis si Alana Pacardon Marapa.
25: Ko si Joshua Darin Villavion.
26: Inis si Kirby John Panes Agravan.
23: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM.

0: Atensyon sa aton sini nga mga participants, mga kaki-five. Kag sa aton man sini mga tumalanaw no mga ginikanan, mga manunudlo kag mga estudyante sa tanan aton nga mga kaki-five. Kag subong, kuhaon na nato ng report nagikan sa Dumalag Central National High School. Kaupod si kaki-five Zion Lee Valencia. Sa aton siling headlines, dumasipsaan ang madinalag-on. Dumalag Central National High School, nagpangibabaw sa nanari-sari nga hinampang. Sa line number 2 naka-standby, kaki 5 Zion Lee Valencia. Kaki 5 Zion, please proceed.
1: Kaki 5 Baron, madinalag-on nga yung siwat ng Dumalag Secondary Integrated School, ang Private Schools Athletic Association meet o kung dumasipsa. Kung sabihin, nakaagong sang mga kadalagan ang Dumalag Central National High School sang mangligad na Agosto 22, Sugto 23 sa sininga tuig. Kaki 5 Baron, ininyang una nga kigayunan na nag-impo ng isa ka-pribado nga bulutuan among St. Martin Academy kaupod sa tatlo ka-pampubliko na eskulahan din sa Banwa sang Dumalag among Concepcion Castro Garcia National High School, Dr. Lariano Integrated School, sa Dumalag Central National High School. Mga ka-K-5 sa subong at tuig, ginpangunahan ini siyang Lariano Integrated School kung tagiin siyang gintugyanan na magpatigayon sa sininginampang. Kag pamaagi sa sininginampang, diri nakaagong ang Dumalag Central National High School sa 19 kabulawan ng medalya. Kag sa subong manok sa pamaagi sa sininginampang, natun-an ang pagrespeto sa kapareho, pagkoopera sa kada grupo, kag pagkilala sa kadayawan kag pagdaog. Napakita man sa mga atleta ang ilatag sa tag sa kamabilidad kag ang mapalaron ang mga magrepresentar sa palabuton nga unit-unit. Kag mga ka-K5, sa dugang pagid na detalye, ari ang panaysayon ni Sir John Stephen Peralta, coach sang basketball team nga nagdaog, kag ari man si Justin Pundal, atleta nga nagdaog sa patag sang boxing.
0: Okay.
2: Ano ang kinalain subong sir nga may ara sang private school nga nag-intra?
3: Una sa tanan, naging mas exciting ang competition tungod nagdugang sang private school. At the same time, naging challenging para sa amon nga ang nagdugang isa ka pribadong eskwelahan. Kag makakontra sila sa mga public schools kagaya ka Dumalag Central National High School.
2: Ano ba lang inyong preparation, sir, no? Kay kamo ang mapalaron nga nagdaog kag ang mga representar sa palabuton nga unit meet?
3: Ang unit meet, pag-participaran sa mga champions salin sa Banwa sang Tapas, Kwartero kag Dumaraw, gani mas nagdubli pa ang amon preparasyon, mas malawig ang amon training time, kag mas madalo ang amon motivasyon para nga sakdag kag mapadaog namon ang Dumalag Central National High School Spartans.
0: Okay, kaki 5 Zion.
2: Sa tanan nga hampang Justin, nga boxing gid ang imo na pili no kag sino gid lang imo nga ginaidolo?
4: Boxing gid pili ko kay dati mahilig ko maglantaw sang hampang na boxing kag motivate ko si ni Pwede Pacquiao nga maghampang bilang isang boksidor.
2: Pwede mo bala kami mapakitaan sa mga hulag na nagpadaog sa imo?
0: Wow. Proceed na kaki 5 Zion.
1: Yes. Madamo gid nga salamat Sir Peralta kag madamo man nga salamat Justin. Mga K5 suno naman kay Dr. Myra Nirisina, principal sang Lariano Integrated School, ginakalipay niya nga bisan na sa budlay apang mapatigayo ng inyong hilikoton pamaagi sa pagbululigay sang tag sa kamang maestro kag maestra. dugang pa niya nga isa ini ka maayo nga plebisyo sa mga kabataan nga ipakita ang ina talento, determinasyon, disiplina kag ilabi na gid ang pagrespeto sa K-5 Darren.
0: Okay, sa nasiling mo ka-K-5 Zion, ini ang una nga kahigayunan nga nagupod ang isa ka private school ang St. Martin Academy upod sa tatlo ka pampublikong eskwelahan. Ano ang kahulugan no sa sini para sa sa sini nga kompetisyon ka K-5 Zion?
1: Sa K-5 Darren, suno sa mga school sports coordinator no. Ang rason ko nga nag-upod sa dumasip sa aang pribado kag pampublikong eskwelahan kay tungod gusto nila ipakita nga parehas ang oportunidad para sa mga kabataan. Wala kita nakabase no kay tungod sa eskwelahan sa private school mas mahal ang ilang natulan sa ato no. Gusto namon ipakita nga ang tanan ni oportunidad balanse nga tanan may ara sang oportunidad may ara sila tanan sang kahigayunan nga ipakita ang ila abilidad kag ikasarang kay pagdaren.
0: Okay, sa nasiling mo may mga atleta nga qualified nga mag-represent sa Dumalag no sa palabuton nga unit meet iniya magasumpong na sa iban man nga mga district. Sino ang mga atleta kag team nga dapat balantayan ka K-5 Zion?
1: Mga team nga dapat balantayan ta K-5 dali no madamo gid kay among nga basketball boys sa girls nga sample man sila last year kag ang tungging interview naton nga si Justin Pundal kag defending champion ini siya kag subong unit ni tani kung amuyoon taman nga mga daog sila no so sa amon pagid niya iban ni atleta sa chess sa volleyball girls kag champion man sila kag tani mga daog ini sila tanan.
0: Okay, ano subong ang ginahimo sa imo mandira ang observation nga mga preparation para sa balantayan nga masunod nga competition ka K-5 Zion?
1: Ang mga preparasyon subong ka K-5 Darren sang amon mga atleta mo ang pag maintenance sang ilang pag-training sa adlaw-adlaw kag naga-ready kid sila sa ila palabuton nga unit meet.
0: Okay. Sa subong ining ginpatigayon dira no nga competition ang nagano kon ang nagpanguna diri nga eskwelahan amo ang ako ng host do Dr. Laureano Integrated School may mga challenge bala ka nga nakit-an sa ila sini nga pag-host sang sini nga sports event.
1: Yes, sa K-5 ba rin, madamo sila sang mga naagyan, no? Pero although nga bisan madamo sila sang naagyan, ang determinasyon aragid sa ilang mapatigayon ang ninihinampa nga ang mga estudyante makaagong sang ilang kadalagaan. K-5 ba rin?
0: Okay, sa liwat no, na kita na to, nga for the first time, upod ang pampubliko kag pribado nga bulutuan, ano ang pinakadako nga impact sini nga kompetisyon sa mga kabataan no kag asubong man no sa sports development dira sa may banwasang Dumalag.
1: Ang dako sini nga pag-epekto kasi Darren ang sa mga kabataan balaan pa man siguro no ang mga kabataan subong lulong magid sa gadget dahil sa pamaagi sa sini nga sports ang mga kabataan makuha ang ilang atensyon sa paghampang kag makita pagid ang ilang talento nga hindi nila pagtugo-tugoon nga ang ila abilidad dapat makita kasi pa Darren.
0: Okay, madamo gid nga salamat sa gidulong mga report ka K-5 Zion Lee Valencia nagikandira sa Dumalag Central National High School.
1: Salamat sa K-5 Darren, sini nagapamatuo do nga pribado man o kung pang publiko, tanan may kagayunan ni pakita ang inabilidad kag isasara. Sini nga balita, ginadala sa inisang kinita di pribayo. Mag-ilong adlaw-adlaw, agod niyang ubo, kilanat kag sipon malikawan. Kinita di pribayo, para sa lawas na dapat ang pingan. Ang ininga balita live na gikan diri sa Dumalag Central National High School. Ako si K-5 Zion Lee Valencia para sa balita nga kampyon, serbisyo publiko, kagkalingawan sa kapi. K-5 News FM.
5: K-5 News FM. Live reporting competition 2026.
0: Nabatian mga ka-K-5. Si ka-K-5 Zion Lee Valencia sang Dumalag Central National High School, no, dira sa may Banwa sang Dumalag. Iningin patigayon nilang dumasipsa ang Dumalag Secondary Integrated and Private Schools Athletics Association meet. Mga kaki-5 nga for the first time may ara, no, isa ka pampribado nga bulutuan ang nag-upod. Mga kaki-5 kagasaton sini nga paglantaw, no, dako ining impact para man sa sports development dira sa may Banwa sang Dumalag. Mga kaki-5, oras aton sini nga pagpangalaga 16 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa tak ng alas 12 sang udto. Mga kaki-5, bantayan naman sa aton sini nga pagpanumbalik ang masunod naman aton mga kaki-5 nga participants sa aton sini nagapadayon nga K5 News FM Rojas 100.9 Live Reporting Competition 2026 Elimination Round. Mga kaki-5, asin o bala ang masunod naton nga campus reporter? Ano bala nga bulutuan para inyo mahibaluan? Paday lang sa pagtutok diri sa aton sini nga pagpangalagad sa programa nga 11 Mbps.

0: Sa aton sini nga pagpadayon, sa aton sini nga pagpangalagad, at aganta na iligwa inyo sini magin padala nga mga mensahe. Ma'am Liza Barrientos, mayong odto Sir Darren, nagapamati na kami diri sa Sitio Tambak sa Barangay Kulasi. Ma'am Rosario Lucas, mayong odto ka K5 Darren, watching live, Bitoon, Ilaya, Kwartero, Paniagata. Thank you gid no kay Ma'am Rosario Lucas sa mga taga Kwartero Hondira, no mayad ayad gid nga udto sa inyo tanan. And also ginatamyaw man aton mga listeners naton dira sa may Pasayo de Rojas. Nga nagatutok diri sa aton sini pagpangalagad no sa mga nagapalanyaga dira subong sa mga nagatulutambay pulo pangapi dira nagalabay no magpili sa nagkalain-lain nga mga baligya dira sa may Pasayo de Rojas no particular dira sa may Pesto de Grace Delphine, Marjeline Nobleza, Rowena Hasmin, and John Edward Delphine, mga kaki-5. Ang iningabahin sa ngaton sininga pagpangalagad, boylog nga ginadulong sa inyo sa kaalwan, sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mga kaki-5. Sa subong nga tiyempo nga daan, hindi naton mapaktan, o san o kita yatapikan sa mga balatian, mga kaki-5, gani mangin ready kita sa tanan nga tion papag-unon ang aton sininga resistensya para protektado kita adlaw-adlaw mga kaki-5. Mag Mighty C Alkaline Vitamin C para malikawan ng mga balatian nga dalas ang tuga-tuga o konsang tuga nga pabago-bago sa aton sininga tiyempo o kon klima mga kaki-5. Kung malamig nga na ng aton sininga tiyempo, ilabi na subong maulanon no kon kaysa dira nagatuhaw ang mga ubo, sipon, kay balubala ka mo nga ti dasig lang na yung makatapon sa iban man, sa simple lang yung pag-ubo, pagpangatse, kung wala kaga panabon bala, mga kaki-5, makuha ginaton, bisan din man yung lugar. Mga kaki-5, gasakit ang ulo, amo ng mga sentomas man sang trangkaso, nagaluha, imo sininga mata. But silingon sina, mga kaki-5, mga sentomas na sang trangkaso, ang ubo, sipon, lagnat, kaga pala nakit na ton nga mga kalawasan. Umpisahin ang pag-inom sang Mighty C Alkaline Vitamin C adlaw-adlaw agud malikawa ng mga balatian. Ilabi ng sipon, ubo, lagnat, kag trangkaso pala nakit sang ulo. Kaya ang lawas na ton way nga daan sang ikasarang nga maka store no makatipon sang vitamin C mga kaki-5. Kay kalabanan, kung may mga vitamin C man kita nga gina-take, ilabi na kung hindi inaya Mighty C, nagaupod lang na sa kumagpangihi kita. Why siya yan nagapabilin sang dugay sa aton sininga lawas? Ha, mga kaki-5, kagdira, hindi kita yung makakuha sang bastante nga level sang vitamin C, mga kaki-5. Ang isa ka pamaagi agud makakuha kita sang bastante nga vitamin C level, pinagi sa pag-inom sang Mighty C nga himo sa natural nga vitamin C, mga kaki-5. Nga ara ini sa alkaline nga formula. Okay lang ni imnon bisan wala unod imo sini nga chan bangod indi iniya acidic mga kaki-5 kag nagadugay ini sa aton sini nga lawas. So sigurado kita no nga maka angkon gid kita sang vitamin C bastante nga vitamin C level mga kaki-5. Batuan ang mga common nga mga balatian, ang sipon, ubo, lagnat, trangkaso para nakit sang ulo. Mag-inom sang Mighty C Alkaline Vitamin C adlaw-adlaw mga kaki-5. Available ini sa tanan nga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sini nga lugar. Ang clinic diri sa Rojas City sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diri lang nahamtang sa McKinley Street tabok langit sang PLDT mga kaki-5. Available man online pinaagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Yes, minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 12 sang udto. Diri sa aton sini pagpangalagad sa programa nga 11 Mbps. No mga kaki-5. Check ta dugang ninyo nga mga mensahe no sa mga nagatutok dira sa aton sini nga pagpangalagad. Adamo ginaga-monitor subong nga udto. Ay ban no mga supporters sa aton sini nga mga kaki-5 campus reporter sa aton sa ako sa aton nga nagapadayon nga K5 News FM Rojas 100.9 live reporting competition 2026 elimination round mga kaki-5. Thank you gid sa inyo sini nga pagtutok ha. Ari basahon naton na. Kay Eliza Faith Serbo, Abdullah Vega, John Paul Vallejo Reynes, Ocon Reynes, Go Zion Lee, Daniel James Caballes, Carl Ayan Unato, Go Ate Z, Melissa Shane Sibido Furog, no, kag subong man kay Ashley Fuwasan Aheno, Faith Joy Eleuterio, John Paul Vallejo Reynes, Ocon Reynes, Romilin Valenzuela Fuwasan, mga taga dumalag ni Laban-Laban, no? Ang nag-comment, mga Haki 5, gina-cheer nila nung bago lang yun nga nag-report na ito nga Haki 5 campus reporter, si Haki 5 Zion Lee Valencia. Subong man kay Joshua Onato, kag kay Franz Daniela Lopez. Thank you, gino, sa pagtutok diri sa ito sininga pagpangalagad. Ma'am Roda Donato Amago, nakatutok man sa 11 Mbps. Mayong udto lang da kuno kay Efren Alisla. Alright, 9 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 12 sang udto. Diri sa aton siningapag pangalagad, mga Haki 5. Sa aton siningapag balik, adugang pagin nga mga balita kag impormasyon, kag subong man, report, nagikan sa aton sini mga K5 Campus Reporter, inyong atutukan, diri sa aton siningapag panumbalik, mga Haki 5. Standby anay sa K5 Health Alert. Subong man sa mga dalagkuan nga mga balita, national, international, kagiban pa sa Mighty C Network News. Magabalik kita mga K5, kindly standby.
1: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Katalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay kami ngawan, Kabankalan City.
3: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
2: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domidyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Ang bakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, kason sa isa ka adlaw, ito times ko, tagdawa-dawa ka kapsol, nang pagka-ubos ko, sir, may alivyo gate. So buong gimintinans ko, nag-it, sir, kanami-namit, nag-it sa akong nga mata.
1: TTX 500.
4: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan takaroon. Ano nga madulot nga mga balatian kung ikaw ang may buyon? Kaupod na siya nakaroon nga diskasyon aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil?
5: So good lang, Sir GP, ang pagdako sa Tiana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
4: Oo, choice.
5: Mahilig magsigi kaon. Tamis, ice cream, soft drinks. Ah, bilong nga adlaw, pungko. Pagbugtaw, pungko, kaon. Kanto opisina, pungko. Snacks. Oh, sinundim dako chan. May tani kong ga naka ano, DTX 500. Bisan paano mabuligyan ang metabolismo?
4: Correct.
5: Oh, ang problema way pagid gakaon utan. Way gakaon utan, way gakaon prutas. Tapos way pagainom DTX 500 by tisay di dako tiyan eh.
4: Gusto, no? Ang pagdako actually sang buyon, hindi lamang ini isa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo bala kamo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sang heart disease, kag heart attack?
5: Kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol.
4: Gusto.
5: Taas imo triglycerides. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imong korason. Nya, okay, gita ni, kung ga-inom ka DTX 500, para mabuligan nga hindi ma-oxidize ni mga tambok nga ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kag by TC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian kun ikaw tani naka DTX 500. Ang purpose ana kay kung taas nang imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga permi ginamo gina-recommend. Isa sa mga sign nga makapakadto nakasdamo nga balatian ang pagdako sa imo buyon. So pag medyo dako na imo buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo DTX 500.
1: DTX 500!
6: Ako si Juliet Nol. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga gambal sa nga 2 times sa balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500!
4: So, kung ga DTX 500 ka, malikawan apan ang iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon, kaagay sang high blood pressure kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
5: Correct. Halin pa sa pagsugod, Sir GP, hambal ko sa radyo, hindi magsigi kaon damo tamis, likawi ang mga pasta kapag kaon, mga concentrated starches, kay mabankrap imo nga pancreas. Posto. Ang matabo, Sir GP, sige bu-bu sang insulin, di ang iya insulin nga kapasidad di man masarangan sa ginakaon mo. So sobra nga kaon, na stress sa imong pancreas, ti gubay. Here comes, mamroblema ka, may mga insulin resistance, ti diabetes eh. Sige yun, pagid kaon sa tamis, kagabusar sa lawas, Sir GP, mabot ang panahon nga, di na mag-produce ang imo pancreas ang insulin.
4: Gusto.
5: No, so, maulat ka, nga mabankrap imo pancreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500, kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahaw, ti bakal mo nalang nakakuan, DTX 500. So, ang matabo ni Sir GP, kung di mabankrap ang imo pancreas, isa sa solusyon, Sir GP, is, siyempre, pawayanan mo, agad hindi matamaan gamit sa selula sang pancreas ang mga cells na kontrolahon gid, Sir GP. Dapat lifestyle modification, importante na. Inikon, mamati pa.
4: Gusto.
5: Kung maumpawan pa.
4: Oo.
5: Pero kung gainom ka DTX 500, makabuligan ng imo pancreas, balik normal. Tapos, makaproduce na siya sang nagakaigo ng mga insulin, ang mga oxidative stress ng katabo na kag free radicals nga among gapaguba sa pancreas, man-neutralize niya, Sir GP.
1: DTX 500.
3: Imo pangalan na partner.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
3: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
7: 470.
3: Sang sano ka nagsugod inom na DTX 500?
7: Nagtiko duwa sa

0: D3 Bio.
1: Ang D3 nga may Visio.
0: Ang Visio
1: nga may D3.
2: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
3: DTX 500. DTX 500 has charantine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
4: K5 News FM.
5: Championing the lives of the Filipino.
6: Pinakakahilab ng tiyan, mas ina-absorb ng katawa at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, ang alkaline vitamin C.
7: Girl, pa-edit naman ang picture ko. Ipapost ko para makita ni crush. Dapat beautiful ako, ha? Ay, natataplan pa pala ng edit yung mukha mo. Aray, bakit? Ano bang sikreto mo kaya maganda ka? Apo syempre, DPX Beauty Soap.
8: DPX Beauty Soap. Gawa sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Kaya ang skin mo, healthy na, beautiful pa.
9: DPX Beauty Soap. Bili na sa mga butika.
10: Dumarami na ang natulungan at nalunasan ng eye care capsule at eye care drops.
11: Hi, ako si Melby, isang housewife. Pagulang pa, sorry, gadgets lang talaga itong anak ko. Hanggang nitong huli, inamin niya sa akin na medyo blurry daw yung paningin niya. Takot talaga ako. Kaya naman, minainom ko siya ng eye care capsule at pinatakan ko yung mata niya ng eye care drops. Sa awan ng Diyos, talagang umayos yung paningin niya. Sabi niya sa akin, malinaw na daw.
12: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng eye care gold at patakan ang mga mata ng eye care drops. Mabibili sa mga butika.
13: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
4: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang Mighty C Network News.
14: Mighty C Network News.
4: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
14: Mighty C Network News.
13: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, anti-marites ordinansa isinusulong sa Barangay San Miguel sa Puerto Princesa City. Pangalan ng Chief of Police Aklan na ginamit sa scam at 10,000 pesos load hinihingi sa mga mabibiktima. At kompetisyon sa Padulong Festival sa Borongan City Eastern Samara na uwi sa karambola ng mga upuan.
4: YTC Network News.
14: YTC Network News.
13: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. Asaw ng detalye ng mga balita, anti-marites ordinansa isinusulong sa Barangay San Miguel at Puerto Princesa City. Kabo ang detalye ng balitang yan. Hatin sa atin ni K5 Grace Belostrino.
15: Isang panukalang ordinansa na naglalayong magpataw ng pananagutan sa mga individual na nagpapakalat ng chismis at impormasyong nakakasira sa reputasyon ng kapwa ang kasalukuyang isinusulong sa Barangay San Miguel sa Palawan. Tinaguri ang anti-marites ordinance o Barangay San Miguel. Layunin na naturang panukala na protektahan ng privacy, dignidad at pangkalahatang katahimikan ng mga residente laban sa mga hindi beripikadong balita at usap-usapan. Batay sa draft ordinance, ginamit ang tanyag na terminong marites na nagmula sa katagang mare, anong latest, upang tukuyin ang mga taong may gawiin ang magpakalat ng mga kwentong walang sapat na batayan sa pamamagitan man ng personal na pakikipag-usap, pasulat o gamit ang social media. Pangunahing batayan ang panukalang batas sa mga probisyon sa 1987 Constitution, Local Government Code, Revised Penal Code, ukol sa libel at oral defamation.

0: at Cybercrime Prevention Act para sa mga pambabatikos at chismis na kumakalat sa internet. Nilinaw naman sa panukala ang pagkakaiba ng karaniwang pakikipagkwentuhan sa hayagang pagpapakalat ng mapanirang impormasyon na nagdudulot ng pinsala sa kapwa at sa buong komunidad. Para sa Mighty Sim Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: Samantala, pangalan ng Chief of Police Aklan, ginamit sa scam at 10,000 pesos load na hinihingi sa mga mabibiktima. Balita hatid sa atin, Deka K5 Leonard Veray.
2: Nagbabala ang Tangalan Municipal Police Station sa publiko laban sa isang scam kung saan ginagamit ang pangalan ng kanilang officer in charge o ang hepe na si Police Major Jason M. Mausig upang makahingi ng pera. Sinilabas na impormasyon ng Tangalan PNP na tuklasang humihingi ang mga scammer ng load na nagkakahalaga ng 10,000 pesos para sa mga peking operasyon o tulong gamit ang pagkakilanla ng nasabing opisyal. Agad na nilinaw ng pulisya na hindi humihingi si Major Mausig o konsinyo numang miyembro ng pulisya ng pera, load o GCash sa pamamagitan ng tawag, text o social media. Dagdag pa nito na hindi nanghihingi ng pera ang PNP kapalit ng anumang tulong o transaksyon. Dahil dito, hinihikayat ng otoridad ang publiko na huwag magpadala ng pera o load at agad na i-block at i-report ang account at balaan ang mga kapamilya, kaibigan, lalo na ang mga senior citizen. Kung may matanggap na katulad na mensahe, agad na makipag-ugnayan sa pinakamalapit na police station para sa nararapat na aksyon. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
1: At kompetisyon sa Padulong Festival sa Borongan City, Eastern Samara na uwi sa karambola ng mga upuan. Balita hatid sa atin, Deka K5 Carol Medino.
3: Nauwi sa batuhan at karambola ng mga upuan ang masayang kompetisyon sa pagdiriwang ng Padulong Festival sa Borongan City, Eastern Samar noong nakaraang araw. Makikita sa viral video ang batuhan ng mga monoblock chairs ng mga kalahok na pawang mga estudyante mula sa iba't ibang paaralan. Ayon sa investigasyon ng pulisya, nag-ugat umano ang kaguluhan nang i-anunsyo ang kampiyon sa nasabing kompetisyon, pero isang estudyante umano ang nambato ng battled water sa kabilang grupo. Natigil lang ang kaguluhan nang umawat ang kapulisan at mga guro, pero wala namang naiulat na nasugatan sa insidente. Samantala, nagpahayag naman ng pagkadismaya si Borongan City Mayor Jose Ivan Dayan Agda ukol sa pangyayari. Para sa Mighty C Network News, ito si K5 Carol Medino para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
1: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Cagayan SPE imbestigahan ang mga irregularidad sa PBBM scholarship program. Balita hatid sa atin ni K5 John Chavez.
4: Formal nang inatas ng 12 sangguniang panlalawigan ng Cagayan ang pagsasagawa ng malalim na investigasyon ukol sa mga sumbong at questionable proseso sa pagpili ng mga benepisyaryo ng Bagong Pilipinas Barangay Presidential Scholars Program. Sa kanilang 55 regular session, nagpasa ang mga konsehal ng isang resolusyon bunsod ng mga reklamo hinggil sa umano'y kakulangan sa transparency at tamang sistema sa screening ng mga scholar. Mariing ipinahayag ng mga nagre-reklamo na dapat mapunta ang tulong pinansyal sa mga graduating students na tunay na hikaw sa buhay at hindi sa mga kaanak ng mga incumbent barangay at SK officials. Sa ilalim ng programa, nakalaan ang kabuang 100,000 piso kada barangay para sa 5 piling benepisyaryo na tatanggap ng tig 20,000 piso. Matatanda ang naiulat na ang mga kahalintulad na isyu sa pamimili ng mga eskolar sa mga bayan ng Lasam, Maghirig, Solana at San Antonio sa Enrile na nagtulak sa lokal na pamahalaan upang silipin ang implementasyon nito.
5: Para sa Mighty C Network News, sa si K5 Dan Chavez nagulat para sa Himpilang Kampiyon, K5 News FM.
1: Samantala, Pro Tan, nagpapatuloy ang case build-up sa ninakaw na mineral ore sa loob ng DNR 10 compound. Balita hatid sa atin ni KK5K Buscaino.
6: Nagpapatuloy ang case build-up ng Police Regional Office 10 kaugnay sa ninakaw na mineral ores sa loob ng DNR 10 compound sa Julio Pacana Street, Cagayan de Oro City, katapat lamang ng Puntod Police Station 5. Kinumpirma ni Pro Tan Director Brigadier General Nestor Babagay Jr. na ang National Bureau of Investigation o NBI na ang nangunguna sa investigasyon. Itinalaga na rin si Engineer Alvin Rickman bilang bagong OIC ng Mines and Geosciences Bureau Region 10 matapos ang insidente. Milyon ang tinatayang halaga ng mineral ores na nakumpiska sa operasyon ng MGB 10 laban sa illegal mining site sa Misamis Oriental. Pinaniniwala ang may mga kawani ng ahensya ang sangkot sa pagnanakaw dahil walang nakitang force entry sa compound. Bagamat may nakatalagang security personnel sa loob ng DNR 10, nagawa pa rin mailabas at mapalitan ang truck na may kargang mineral ores.
3: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
1: Gawin din magkasintahan parehong patay sa isang aksidente sa bayan ng Cebulan, Negros Oriental. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 James Baduquillo.
7: Magmamahalan ng magkasintahan na unlota matapos parehong mamatay sa isang aksidente.
8: Wala ng buhay nang dumating sa ospital ang magkasintahang sakay ng isang motorsiklo matapos na maaksidente sa barangay Luok, Cebulan, Negros Oriental noong nakaraang araw. Hindi na pinangalanan ng pulisya ang dalawang biktima kung saan na ang lalaki ay nasa 23 taong gulang, residente ng Cebulan, na habang ang nobya nito ay mula sa barangay Bunga, bayan ng Dawin, Negros Oriental. Na sa inisyal na imbestigasyon ng pulisya, lumalabas na sakay ang magkasintahan na sa isang Yamaha Aerox na motorsiklo patungo sa kasulungat na direksyon at nag-overtake ito sa isang sasakyan at nawala ng kontrol na naging sanhi ng kanilang pagkabaga sa kasalubong na Isuzu wing van truck na may mga kargang feeds. Matapos mabangga sa isang truck, nagtamo ang dalawa ng mga malubhang sugat sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan, kaya agad silang dinala sa hospital. Ngunit sa kasamaang palad, parehong wala ng buhay ang magkasintahan nang makarating sa hospital. Habang ang driver naman ng truck na mula sa Bacolod City ay nasa kustudiya na ng Cebulan Municipal Police Station para sa tamang proseso at disposisyon.
7: Para sa MyTC Network News, ako si KK5 James Dietri Bayo Baduquillo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Negros, K5 News FM.
9: Network News. MyTC Network News.
1: Mga K5, sa iba pang detalye ng balita, magkapatid na suspect sa pagpatay sa kanilang pinsan sa San Remigio Antique nakalabas na sa kulungan. Balitang hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
10: Nakalabas na ng kulungan ang magkapatid na nanaksak at nakapatay sa kanilang pinsan bandang alas 10:30 ng gabi noong Setyembre 5 sa sitio Tig Ijok, San Rafael, San Remigio, Antique. Ipinahayag ni Police Major Charles Richard Casalan, Acting Chief of Police ng San Remigio MPS, na noong Setyembre 7 ay pinalaya na ang mga suspect na si Ronald at Ronel matapos na naglapse ang kanilang reglementary period. Nabatid na hindi na nagsampa ng kaso ang pamilya ng biktima laban sa magkapatid na suspect. Batay sa investigasyon ng pulisya, nagiinuman ang magkakapatid kasama ang kanilang pamilya nang dumating ang biktima na nasa impluwensya ng alak at sumigaw sa labas ng bahay. Dagdag pa ng kapulisan na biglang binuksan ang biktimang pintuan at kinwelyohan si Ronald, at nang nakita ni Ronel ay agad ditong sinaksak ng ilang beses at siya at ibabang kaliwang dibdib, habang sinaksak din siyang muli ni Ronald sa kaliwang braso at kaliwang bahagi ng dibdib na naging sanhi na kanyang pagkamatay. Para sa MyTC Network News, K5 Jojen Kabatingan Morillo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
1: Samantala, mga residente sa isang bayan sa Negros Occidental na bulabog dahil sa pagpapakita ng di umano'y wakwak. Balitang hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
11: Yeah. Nabulabog ang maraming residente sa Barangay Robles sa bayan ng La Castellana sa probinsya ng Negros Occidental matapos masaksihan ang pagpapakita ng isang di umano'y wakwak sa kanilang lugar. Sa isang video, maririnig ang iyak at sigawan ng mga residente sa isang sitio dahil sa kanilang nakitang wakwak na hinabol pa ng ilang residente at pinagbabato. Umakyat pa umano sa mataas na puno ng niyog ang naturang elemento na hindi tinantanan ng mga residente hanggang sa makatakas sa lugar. Ayon sa mga residente, isang lalaking may sakit ang posibleng binisita ng wakwak. Kalalabas pa lamang umano ng lalaking mula sa ospital bago nasaksihan ang pagpapakita ng elemento sa kanilang sitio. Ilang kaanak din ng lalaking may sakit ang nagsabing nakita nila ang wakwak sa bubong ng isang bahay bago ito lumipat sa isang bahay kubo. Nanlilisik umano ang mapupulang mata nito ayon sa mga residente. Naganap ang insidente noong Linggo ng madaling araw, Setyembre 6. Para sa MyTC Network News ito, si Sunshine Lacson. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
1: At drug de Saroas City Capi, sinalakay ng PIDEA, tatlo arestado. Kabuan detalye ng balita, hatid ka K5, Myla Fuentes.
12: Arestado ang tatlong individual, kabilang ang isang itinuturong maintainer ng isang drug den sa isinagawang joint bypass operation sa Sitio Railway, Barangay Nueve Rojas, City Capiz. Kinilala ang mga naaresto na sina Reynaldo Macario alias Junjol, 28 gulang residente ng Barangay Nueve, Kina Amuyan, 26 na taong gulang residente ng Barangay Baybay at Ace Adudes, 24 na taong gulang at residente naman ng Rizal Palapala, Iloilo City. Ayon sa PIDEA, itinuturing maintainer ng drug den si Macario kung saan na-recover sa operasyon ang 10 sachet ng hinihinalang shabu na tinatayang may kabuuang timbang na 18 gramo at may standard drug price na 122,400 pesos. Nasamsam din ang 2 glass tutor, 2 foil na may residue ng hininalang shabu, isang bukas na sachet na may residue, isang improvised straw scope at iba pang non-drug items. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng PIDEA ang tatlo at inihanda na ang mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito si K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: Mga K5, sa detalye na ating balitang abroad, kinundina ng ilang bansa ang sinasagawang pag-atake ng Houthi rebels ng Yemen sa iba't ibang bahagi ng Saudi Arabia. Tinarget ng mga missile ang mga oil facilities sa Abha, Najran at Jizana, gayon din ang airbase sa Khamis Mushayt. Umabot naman sa 73 katao, kabilang ang mga bata at kababaihan, ang nasugatan sa insidente. Pinangunahan ng United Nations ang pagkondena sa naturang pag-atake at iginiit na hindi dapat madamay ang mga sibilyana. Nagpahayag din ang matinding pag-aalala ang Katara sa patuloy na paglalapa ng tensyon. Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Tacloban, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Jean Peleño sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa Kampyo na Istasyon, K5 News FM Philippines.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
14: Pabalik kita mga ka-K5 sa pagpangalagad sang programa nga 11 Mbps. Kapod gapon inyo alagad si ka-K5 Darren Salomeo Henson. Oras naton, 16 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 12 sang udto.
9: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
15: Miss si Alana Pacardon Marapa.
16: Ko si Joshua Darren Villavion.
17: Ni si Kirby John Panes Agravante.
9: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan! This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.

0: Attention sa ton sini nga masunod nga participant. Wow na to ng report mga Kaki 5. Nagikan sa Dumulog National High School upod si Kaki 5 Princess Pearl A. Misias. Duha ka abilidaran nga senior high school nangin madinalag-on sa ginhiwat nga kompetisyon sa Dumulog National High School. Sa line number 2 naka-standby, Kaki 5 Princess Pearl A. Misias. Kaki 5 Princess, please proceed. Dali lang gid no, samtang ginalagat-lagat nato nang aton sini nga connection. Sa aton sini nga K5 campus reporter. Sa liwat, saya sini nga headlines. Mga ka K5 standby anaya. Nag-utod ng aton siya connection na mga Kaki 5 standby sa mga taga Dumulog National High School dira nga nagatutok diri sa aton siya pagpangalagad. Basahon tanay inyo sini mga mensahe diri sa aton siya Facebook Live. Mga Kaki 5, Jocelyn Brillo Rubio Arsenas watching from Cuartero National High School. Maricel Edro Mayong Udtuman. Jolene Brillo, okay. Ding Ding, watching from Cuartero National High School. Sunshine David, watching from Cuartero National High School. Uy, si Ma'am Giselle Flores Wenda, watching from Cuartero National High School. Rap Hinong, damo nagalantaw sa aton mga kasimanwa naton dira sa Cuartero. Mayong udto lang dira sa inyo, tanan. Bern Sorial, Bea Sorial, inyo na lang mga ngalan, no? Aton sini nga lawagon kay nagabaha subong ang aton sini nga comment section mga Kaki 5. Derfla Lan ano ni Ladonf ano ba liskad yang ngalan Alfred Fundal Daluyo. Ma'am Antoneth Halang dira sa May Cuartero National High School. Faith Bartosilio. Beno Shine Gargantiel watching from Cuartero National High School. Abigail Armada, diraman sa Cuartero NHS. Si Lian Yelrick, Dave Kagyuri, ginatamyaw yaman. Keisha Fee Park, watching from Cuartero NHS. Full support sa mga taga-Cuartero National High School. Christian Xavier Humwad, Andre Lynn, Juliana Frugalidad, Francisca Francesca Aguirre, Paul Kent Latoha, Jeza May Gargantiel, Princess Erica Felicia, no, tanan ina mga taga Cuartero National High School nga nagatutok diri sa aton sini pagpangalagad. Standby mga Kaki 5. Sa liwat no kuhaw nato ng report nagikan sa Dumulog National High School upod si Kaki 5 Princess Pearl A. Misias. Duha ka abilidaran nga senior high school nangin madinalag-on sa giniwat nga kompetisyon sa Dumulog National High School. Sa line number 2 naka-standby, Kaki 5 Princess Pearl A. Misias. Please proceed.
1: Madamo nga salamat sa Kaki 5 Darren. Maayong hapon sa inyo tanan. Gigan diri sa Banwa sang Rojas, probinsya sang Capiz. Live kita karon sa Dumulog National High School. Kaga ako na ay gadulong ang balitang lokal. Duha ka abilidaran nga senior high school nangin madilalagon sa ginhiwat nga kompetisyon diri sa Dumulog National High School. Mabakod nga advokasya kagkatahong nga may tinutuyo ang lunsay nagatag kadalagan sa duha ka senior high school students sa Dumulog National High School sa ginhiwat nga lakan kag lakabini ng kalikasan 2026 sa gabi sang Setyembre 2, 2026. Ginkilala ang duha ka nagapangibabaw sa kompetisyon nga amo kanday Kersuela Ordas, 16, kaga Kenneth Dashi Digullado, 17. Sa male category, si Digullado amo ang ginproklamar nga best in production number, best in kalikasan attire, kag best in interview. Samtang si Ordas naman sa female category, ang naghakot award as best in production, best in kalikasan attire, best in advocacy, best in interview, social media award, and Miss Popularity. Sa tunga sa mga nabaton nga kadalagan, ginpakilamatan sa tagsa ka kandidato ang ila mga manugtoy-toy nga manunudlo, handlers, ginikanan kag tagsa ka mga supporters. Apang masadya naman sa naging pabugal niya, Curriculum Chairperson Maria Concepcion Gonzalez, ang duha ka maisog nga nagpresentar sa ila departamento. Nahibaluan na si Ordas isa ka grade 11 student sa UMS kag si Digullado naman ang nagikan sa grade 12 Tech Pro. Ang sentro sa pagpaindis-indis sa kagabiun amo ang kalikasan attire, ang advocacy videos, kag ang recycled barong and down. Nangin highlight naman sa siniang environmental interview na napakulba sa mga nasambit nga kandidato gikan sa nagkalain-lain nga seksyon sa 7 ka grade levels. Suno kaya CSO Camp Advisor and Event Organizer, Dr. Kevin V. Ardeño. Tuyo sang singi nga kompetisyon nga mangibabaw ang kabakod. Diskarte kag mapinalanggaon nga dedikasyon sa pagprotekta sa ato ng inang kalikasan. Samtang padayon naman nga ginpangibinlahan sang tagsa ka mga advisors ang social media followers nga si Andrea May De La Cruz sang grade 9 junior high school curriculum, kag si Rod Evan Barrio sang grade 12 STEAM senior high school curriculum bilang first runner up winner sang nasambit nga kompetisyon kag ang iban pa nga nagdalalaog. Yari sa karon ang personal nga pagpasalamat sang aton anay Lakan 2026 winner Mr. Kenneth Dashi Digullado kagang pagkilala sa aton bagong lakambini 2026 Kersuela Ordas.
2: Yari kita sa karon sa mismo ang giniwat ni YSO Camp sa Dulog National High School. Ang butong baluan ang tingog sa isa ka estudyante na pamayagpag sa iya kong balikon ng kompetisyon. Pwede ka bala ka pagkilala sa aton ng manuglantaw sa sininga program?
3: The most
0: okay. Kaki-5 princess no sa sining kompetisyon nga lakan kag lakambini ng kalikasan 2026. Ano diri sa imo sining observation ang pinaka-challenging no para sa mga candidate, ang kalikasan attire bala, advocacy video, environmental interview ko ng recycled barong kagaon. Ano diri nga mga bahin sa competition na nakita mga daw ka-challenging git para sa mga kandidato?
1: Kagay 5 Alan, ang para sa akin nga challenging diri sa lakan kaglakan bini nga ano competition amo ang environmental interview kaya muni ang nagatag sa ila sang kakulba sa ano sa tunga sang stage ka kay 5 Darren.
0: Okay. Sana siling no o kon sana siling mo ang environmental interview ang pinaka challenging diri. Paano bala no na nasabat nila to paano nakabulig o kon na paano nila gin sabat anong ila sinigin presentar ng advocacy kag para mapakita no sa pagpalangga sa aton sini nga environment.
1: Amo kay Five Darren amo ang waste management kung sa which is ang waste segregation ka kay Five Darren kung sa diin gina-divide ang mga basurahan sa tama kag para makabulig man ini sa aton mga pumuluyo sa pagpangabuhi sa taga-Dumulo gagamuman gahatag sang kalimpyo diri sa aton eskwelahan. Okay, Five Darren.
0: Okay. Okay, may mga additional ka pa dira nga ba video interview ka K5 Princess?
1: Sa subong nga sa K5 Darren, may araman niya tuman niya ginahulat naman pa karon kung sinugid ang magapang ibabaw nga grade level sa palabuton nga school intramurals meet sa 2026. Palin sa Tiyembre 7 pa hasta 9. Matapos lamang ang nagsugod nga yes o pang na nagpasanyog sa tagsa katalento sa mga Eco Warriors sa Dumulog National High School ka kay Five Darren.
0: Okay, so anong reaksyon no sa mga kapwa mo dira no kapareho mga estudyante, mga manunudlo kag ginikanan sa madamo man nga mga awards no nga nabaton sining duha ka estudyante sang Dumulog National High School.
1: Syempre ka kay Five Darren indi gin madula sa ilang emosyon ang kasadya kag proud sa sininga nagdalalaog sa lakan kag lakang bini ka kay Five Darren.
0: Okay, ka K5 friend Princess, sa imo nga paglantaw no bilang estudyante man dira sa Dumulog National High School, paano nakabulig ang amo sininga kompetisyon hindi lamang no sa pag-develop sa confidence kag talent sa mga estudyante kundi pati man sa ila sininga awareness pagpalangga sa aton sininga environment o kung sa aton sininga palibot.
1: Kay Five Darren, ginaano man sila sinis ang amo nga pag pagiging creativity sa pagpalangga sang aton nga kalikasan. Paagi sang pag ano sini nga competition kay Five Darren, ginatagaan ang aton estudyante nga magpartisipar sa sini nga competition agud nga maano man ang ilang mga abilidad kag ang pagpalangga sa kalikasan kay Five Darren.
0: Okay. Karon nga natapos na ining Yes O Camp, ara naman ng school intramurals meet nga palabuton, ano naman ang ginalauman naton sa sining masunod nga mga aktibidad sang Dumulog National High School ka K5 Princess?
1: Sa K5 Darren, amo ang volleyball boys kagang basketball girls, table tennis kagang chess ka K5 Darren, kay as of now amo lang ini ang nakuha pa lang resulta ka K5 Darren kay ang ongoing games sa K5 Darren amo ang volleyball girls championship games between a grade 12 versus a grade 8 table tennis sa basketball boys ka K5 Darren.
0: Okay, madamo gid nga salamat ka K5 Princess Pearl Amy Sayas nagikandira sa Dumulog National High School.
1: Kagamoy na ka K5 Darren ang mga balita direkta diri sa Dumulog National High School. Ini nga balita, buylog ang ginadulong sa inyo sa nga D3 Bio. Mag-inom adlaw-adlaw. Agod ang ubo, hilanat kag sipon, malikawan. Gikan diri sa Banwa sang Rojas, probinsya sang Capiz. Live sa Dumulog National High School. Ako si ka K5 Francis Pearl Misias para sa kampiyon nga balita. Serbisyon publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
3: Live reporting competition 2026.
0: Nabatian no mga ka K5 si ka K5 Princess Pearl Amy Sayas gikan dira sa Dumulog National High School. Ama nami ini nga aktibidad no mga ka K5, very timely sa nagakahinabo subong saton sini nga palibot abangod sa mga kalamidad sa climate change. Kado hindi na naton maintindihan, importante no ang awareness ang aton sini mga kabataan, mga ka-K5. So makabulig din no kung paano nila palanggaon ang aton sini nga dunang manggad, ang aton sini nga palibot mga ka-K5. No, pinaagi sa sining aktibidad, pinaagi man sa mga advokasya nga ila siningin palabot no mga ka-K5. Kaga minsahe no para sa tanan sa sining nasambit man nga kompetisyon. Oras diri sa aton sini pagpangalagad, 27 minutos sa nabilin ang tisita magdangat sa tak nang ala una sang hapon. Standby sa aton sini nga pagbalik mga ka-K5. Amo gining ginabantayan sang tanan. Makita na naton diri no nagaulan na sa mga komento mga supporters gikan dira sa magkwarter o kon sa may kwartero National High School mga ka-K5. O na hambal ko na ang masunod nga participant mga ka-K5. Sa aton sini nga pagbalik bantayan no mga ka-K5 kag iban pagid nga mga impormasyon diri lamang sa 11 Mbps. Magaboy kita na isang pilaman ka mga importante nga mga pahanumdom. Kindly standby.
3: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
4: Jose Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
5: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang maghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
6: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500.
7: DTX 500. Sa barangay
8: po. Ano kinabatsag mo sa
7: akong? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
8: Tumarkog. DTX 500.
7: Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
8: 3 times.
7: Kamusta ang alay sa kamot?
8: Wala na.
7: Try gig kamo sa DTX 500.
6: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
6: Mighty C.
10: Mababaka sa mga butika.
11: Nagadamo na nga nagadamo. Anagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
12: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
6: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap.
10: Mabaka sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
18: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
19: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend. Food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend. Supplement for men.
20: Muling binuhay mo.
21: Extend. Isang kapsula ka lang.
10: DTX 500.
22: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako ug nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
10: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagaanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
23: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 25 anyos na ako. Ambal pa sa nga akong kingod balay. Testingan ko ang eye care capsule. Pag eye care drop, amun ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Nagnadula man ang tuman niya kasilaw.
19: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
24: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
25: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
26: Wow, may puso!
0: Pabalik kita mga ka-K5 sa pagpalayag sang programa nga 11 Mbps. Sa gyapon kaupod sa inyo alagad si Kaki 5 Darren Salomeo Henson. Oras 20 minutos ang nabilin ang tisita magdangat sa taklang ala una sang hapon.
27: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
28: Ini si Alana Pacardon Marapa.
29: Ko si Joshua Darren Villavion.
30: Ini si Kirby John Panes Agravante.
27: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan! This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
0: Kaki 5, sa karon aton kuhaw ng report, nagikandira sa Kwartero National High School, kaupod si Kaki 5, Kasheka Ken Serbo.
31: K5 News FM, live reporting competition 2026.
0: Basketball boys ang Kwartero National High School, isa sa mga nangin kampiyon sa ginhiwat nga Kwasa Amit 20. 26. Sa line number 2, naka-standby, Kaki 5, Kasheka, Ken Serbo. Please proceed.
1: Nagkampyon ang bulutuan sa Kwartero National High School sa nagkalainlain ni Hinampang sa bagugid lamang nagtakop ng Kwartero Secondary Schools Athletic Association o kunkwasa AMI 2026 sa Setyembre 4 sininga tuig. Isa na diri amo ang Hinampang 5v5 basketball boys kung sa din gintambakan sa Kwartero National High School ang kasumpong sininga San Antonio National High School sa score nga 122-68. Nahibaluan niya sa una pa lamang nga kwarter, nagpakita na sa abilidad sa court ang mga players ng Kwartero National High School kung sa din asod-asod ang puntos nga ginpaulan sa ila team captain niya si Jemre Araya. Si Araya, isa ka 17 anyos, grade 12 student, kag isa sa mga atleta sa Kwartero National High School, nga nangin kabahin sa Western Visayas Regional Athletic Association o kon WIVRA Meet 2026. Sunod diri, dakugid ang iya kalipay, bangod ang ila pang pangabudlay kag pag-insayo, nagresulta sa pagkuha sa kampiyonato sa sininga kompetisyon. Sa K5 Darren, aton pamatian ang pahayag sa nangin kabahin sa interview ni Jemre Araya.
2: Kalipay kita po kayang among ipangabudlayan, kagang among pag-insayo. Takugid nga resulta. Kung nakuha naman ang kapinato, kag bilang isa ka team captain sa among nga team, always siragi na remind nga maging disiplinado kag humble kag respeto ang ila kontra kag ang among dedikasyon sa isa kag isa. Madamugid nga salamat kay hala sila para i-support kami kag pag-chair kag kung diin man kami makaabot tani ara jud mo kamo nag-support ka mo ang among target sa palabot ang masisa is makuha ang kampiyonato.
1: Samtang ka K5 Darren, hindi lamang ang mga atleta sa Kwartero National High School ang nagselebrar sa sininga kadalagaan. Nagpalabot man sa panginbulahan ang tagdumalahan sa Kwartero National High School sa mga nagkampiyon sa nagkalain-lain ng hinampang, kagin pa siguro nga padayon ang pagsuporta sa mga atleta. Ginalauman niya paagi sa sininga suporta, mas mapabakod pa ang abilidad kag ikasarang sa mga kabataan sa larangan sang sports. Yari naman ang pahayag ni Mrs. Expectacion J. Lacbanes, Principal for sa Kwartero National High School.
3: We support them by also providing them with sports facilities and equipment, providing them also with good coaches. So dear athletes, good luck in the coming year meet. Again, I would like to say that we believe in your capacity as our athlete, and we know that you are champion of your own. Please remember that we are here, the school, the Kwartero National High School, we will support you. It's not only about medals, but it's more on the discipline. You have to respect your opponent. You have to listen to your coaches. And we are here supporting you all the way.
1: Ka K5 Darren, ang among mga atleta ang magapadayon sa pag-ensayo kag pagpreparar para sa masunod nga level sa ang kompetisyon. Ang Unit 4 Secondary and Integrated Private Schools Athletic Association o CONSIP Summit. Diri magapaindis-indis ang mga bulutuan na gikan panwasang kwartero, dumaraw dumalag kang tapas.
0: Okay, ka K5 Kasheka, ang ining kwasa AMIT 2026, pila inibala ka mga bulutuan dira sa banwasang kwartero ang tagpasakop?
1: Ka K5 Darren, kwasa AMIT, ginalakipan sa 4 kabulutuan amo ini ang Kwartero National High School, Maindang National High School, San Antonio National High School, Kagputian National High School.
0: Okay, ka K5 Kasheka, talalupang doon ang final score is 122-68, no? Tuman kadako ang abanse sa Kwartero National High School. Sa imo sining observation sa game, mahimo mo bala ma-describe, no, kung ano ang ila siniyang liabe o kung sa ila sining kadalagan, anong ginpakita nila nga performance?
1: Sa K5 da rin, sa una pa lang sa quarter pa lang sa Hinampang, ginpakita na sa mga taga-Kwartero National High School ang ila teamwork kag disiplina para sa ilang Hinampang kag ang ilang team captain nga si Jan Ray Araya asod-asod ang puntos nga iyang ginpaulan.
0: Okay. First time bala ini nga nagkampyon ang Kwartero National High School sa Siningkwa sa Amit ang tuig gunman nga ginapatigayon.
1: Sa K5 Darren sa nagligad nga tuig nagkampyon man ang 5v5 basketball boys ang Kwartero National High School sa Amit.
0: Okay. So ano naman ang reaksyon subong no sang aton sini nga mga manunudlo dira no ilabi na ang principal kag kapareho man nga o kon kapareho mo man nga estudyante sa sininga kadalagan ka K5 ka Sheka.
1: Siyempre ka K5 Darren, dako gidini nga kalipay para sa amon kag dako man ini nga ano nga bugal tungod nga ang Kwartero ang nagdaog nga mga atleta sa Kwartero National High School ang magarepresenta sa banwa sa Kwartero sa palabuton nga seat sa amit.
0: Okay, magluwas sa basketball game. May mga iban pa bala nga mga sports events nga ginapreparahan ang Kwartero National High School ilabi na sa palaabuton no nga kompetisyon.
1: Sa K5 Darren, maluwas sa basketball ang Kwartero National High School nagapreparar para man sa chess, sa mga sports nga chess, table tennis, badminton, kag ang athletics.
0: Okay, sa imo abi ka K5 ka Sheka, no, isaman dira sa mga estudyante sa Kwartero National High School. Ano imo sini nga masiling no nga performance ang inyo sini nga bulutuan kun ikumpara nyo ya sa iban nga mga eskwelahan man?
1: Siyempre, ka K5, Darren, siyempre, masadya, gid, kag proud gid ako sa mga atleta dari sa Kwartero National High School, kay ginahimo gid nila ang ila masarangan, ginahimo nila nga mabalanse ang ila pag-eskwela kag pagiging atleta.
0: Okay, may mga special ba lang, mga paghanas, ang Kwartero National High School, nga angati amuna ang asun-asun nga kadalagan man nga naangkon sa inyo sining eskwelahan?
1: Ka-K5 da rin ang pagpalangga sa Gos nga Kwartero National High School. Amugi din ang kapagana sa atleta kag sa suporta man sa Gos nga bulutuan.
0: Okay, madamog inyo salamat sa ginulong mga report. Ka-K5 Kasheka Ken Serbo, nagikandira sa Kwartero National High School.
1: Ang among mga balita, ang buhilog na ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Ang healthy nga kape, bangod nakakape ka na, naka-detox ka pa. Nagikan diri sa Kwartero National High School, ako, si K5, Kashika Ken Serbo, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa kapis, K5 News FM.
0: Nabatian mga ka-K5, si ka-K5 Kasheka Ken Serbo dira sa may Kwartero National High School. Now, sa sining madinalagon man nga kwasa amit 2026 o sa din no, nagkampyon ang ila sining basketball boys. Grabe ang abansi partnero, 122-68. Kag isa diri sa mga player nila nga si Jemri Araya, kabahi ni siya gali no sa Wibra Amita 2026 mga ka-K5. Congratulations sa dira sa may Kwartero National High School. Oras naton mga ka-K5, 9 minutos sa nabili nanti kita magdangat sa takna nga launa sang hapon. Kabalo ka partner, naka-eskwela lamang kita sa Kwartero National High School sang second year high school kita. Nasaksihan ginato no kon ano ka mga abilidaran dira ya no aton sini nga mga o kon ang mga produkto no sang Kwartero National High School pag abot ya sa mga sports no mga hockey 5 way niya gapaulihi sa mga Wibra ano may mga naga ano gid dara o kon may naga kalakip gid dira nga mga player no mga hockey 5. Okay, hatagan tanay ligwa ang inyo sini mga mensahe. 130,000 dang aton sini nga Facebook live viewers. Thank you gina sa pagtutok. Gina shout out ta lang daa ang aton advisor sa dosang second year high school si Ma'am Andrea Gargoles. Kagiban pa naton dira nga mga teachers man sa to, no? Year 2010 ang mga kaki 5 kay Ma'am Hasmin Pimentel. Iban di ko na madumduman pero no kung nagatutok man kamusubong adaga pamati diri sa to sini pagpangalagad ginatamyaw gid naton no kag thank you. No, isa man sa mga memorable dira naton experience ang second year high school kita. Ma'am Nieves Fermalino Mayo, good job Kasheka. Big Bermejo, good job. Good job Cash, Cuartero National High School is proud of you. Rinalin Susias Kapundan. Isa-isa honta na lang, no? Kay Kulabos na kita sa ngaton. Sini nga Tiempo. Maricel Edro. Julius Ani Gamayaw Di Maala. Okay, Ma'am Ani. No? Gamayaw Di Maala. Gia Celes. Snow Weska Panisales. Si Ma'am Panisales. Ma'am Mary Ann Boyson Evangelio Camacho. Si Ma'am Camacho, mayong udto lang dira. Ma'am Lady May Miranda Unato. Ma'am Giselle Flores Wenda. Ken Bakan, okay, kay Sir Ken gali ni, no? Si Sir Ken. Sir Ken Batakandulo. Ato ni nga values teacher, no? Kundi ta magsala. Ma'am Jubilin Brillo Rubio Arsenas. Kyle Mayo. Hasmin Holoro Pimentel. Okay, Ma'am Hasmin. Ma'am Gina Gumban David. All out, no? Ang support sa Cuartero National High School. Sila sininga participant. Ma'am Lynn Pascual. Princess Erica Felicia. Kyle Mayo. Damo-damo, no, mga Haki 5, inyo sinimanggiin, padala nga mga mensahe, hindi man naton may isa-isa. Thank you, Gid. Ginakulabos na kita sa ngaton, sininga Tiempo. Ininga bahin, ginadulong sa inyo mga Haki 5 sa Klinika DTX Beauty Soap. Antimicrobial soap na, mga Haki 5, kag natural. No, makakakasgid sa mga germs sa aton, sininga lawas, mga Haki 5. Adlaw-adlaw, antes kita mag... padulong man sa mga kaladtuan naton dapat magpaligo gid kita gamit ang DTX Beauty Soap para fresh ang aton sininga pamatsyagan, makapaputi pa mga Haki 5 kag makakas ang mga germs sa inyo sininga lawas. I-partner dayon ang Klinika Dio Fresh para naman sa aton sininga underarm para fresh kita bilog nga adlaw mga Haki 5. 5 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alauna sang hapon diri sa aton sininga pagpangalagad. Standby na sa room 1009 with Miss A. Sa pangalan sang bugos nga pwersa sang K5 News FM Rojas kaupon naton sa technical side. Ka K5 Jobek Hover and ka K5 Michael John Ditoga. Sa mga news director ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Sa mga station manager, ka K5 Ma'am Amy Orleans Berondo. Sa mga maalwan, kag mapinalanggaon nga Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy. Ako naman ang inyo alagad si ka K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM!
31: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: D3 Bio Health News.
5: Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3
6: Bio.
7: Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
6: Yung may D3.
8: Kung makadto na ta sa aton mga paborito nga checklist, why you should take D3 Bio over ordinary vitamin D3.
9: Kay Sir Kibin din anong checklist, siling siya. Ang D3 Bio namin is siyang alternative sa mga gagamit psychotropic drugs. Siyempre, ang D3 Bio, may kuha na sa Sir Boy. Mm-hmm. May

0: serotonin. So malikawan ang mga anxiety, depression kung gagamit ka di tribayo.
1: Wow, no?
0: Yung mga iloy, may mga kabataan mo nga, kita mo daw masulubon, ga problema, paimna na di tribayo.
1: Pero may lang ala sa sulok sang balay, kuya, cellphone, paimna di tribayo, no? Para mag-improve ang emotional health sang brain, no?
2: Nami yes. Ang di tribayo, Sir Boy, kay manti ang iya nga content sang D3, hustuhan lang. Hindi amo nakadamo. Balo ka kung sobra naman yung vitamin D3 sa lawas mo, kapag magkapainit ka lang man, may ara bala sang mga undesirable side effects, daw masuka ka, ginakonstipate ka, loss of appetite, no kadamo, you research it.
3: D3 Bio.
2: Ang nami sa D3 Bio, ang amon nga vitamin D3, ginpaaman lang sa BCO, just to make sure nga may ara ka lang sufficient amount, no? So okay lang, biswai bisan mag-aga hapon ka D3 Bio, kampyon, why problema, kay right amount lang ang D3 dira. Because ang importante nga ingredients ang D3 Bio is the virgin coconut oil nga makaprotekta sa imo sa mikrobyo, virus, bakterya, fungus, dala, tanan. Things nga wala sa ordinary plain D3.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat, mangabot ka.
1: Ang paborito ko kag yung D3 Bio over ordinary nga vitamin D3 nga kay may monolaurin ko. Iniya sa mga panahon nga ini, monolaurin found in D3 Bio is basically priceless. Nga makakobra ka nga, kumpiyansa ka nga, hindi ka malatnan. Kung malatnan ka manggit, isa ka adlaw o isa lang.
0: Dasi ka masurvive.
1: Dasi ka makasurvive. Cause ang imo lawas has a security agency inside. Yung why nagsalig sa army sang lawas mo, no? Which is your immune system. You have your own private army sa imo lawas. Because monolaurin will kill any kind of lipid envelope viruses, even bacteria and even fungus by destroying their membranes. Kung wala na sila membranes, they could not attach in their cell. Makita mo lang na sa D3 Bio, you could not see that at any kind, any ordinary vitamin D3 supplement.
0: Amo nang nakanami, Sir Boy, kag para sa ako nami ginang D3 Bio over ordinary D3 because imobla corintis lawas, it's your nerves. Ang insulator sina made from good fats na siya.
1: Correct.
0: So ang D3 Bio may extra virgin coconut oil, layo ka sa mga problema sa ano sa imo kaugatan. Kung naka D3 Bio ka.
1: Naka D3 Bio ka.
0: So try nyo. Aside sina nami man gamiton pang topical ang D3 Bio.
1: Correct.
0: May ringworm ka.
5: Sa mga katol-katol.
0: May katol-katol ka. May punggod ka. Pwede gid ya, Sir Boy. So don't forget upod gina sa inyo ang D3 Bio sa inyo nga mga suplemento.
3: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News, D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dako gina na ibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-on niya akong mas kulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag Klinika Sport Biotics ka. DTX 500. Di na problema mo ba na ang mataas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na may ampalaya extract na bugana sa charity na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
5: Ilay Lady La Crosse, taas ang akon nga sugar, 375.
9: Saan nag-inom ka?
10: DTX 500.
9: Dila na lang subong imo.

0: Sugar.
1: Pagtigikan namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C, medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
2: Mighty C, epektibo, garantisado.
4: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
9: Kaya subukan ninyo.
8: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Available now.
10: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
11: isang bala ka lang.
10: Ako, ang linya ko,
11: isang kapsula ka lang.
10: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
11: ikapsula mo.
10: Extend.
11: Extend. Supplement for men.
10: Gawa sa maca.
11: Isang herb
10: na nagpapataas ng ating energy
11: at stamina.
10: Like flavawaska.
11: Epektibong sexual potency herb.
10: Stimulates libido
11: and treats sexual dysfunction.
12: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
10: Extend. Supplement for men.
12: Isang kapsula ka lang.
2: DTX 500.
13: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
2: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika.
5: Healthy nga uto.
14: Hi, Dennis Juanes.
5: Matalong kag alerto nga paminsaron.
14: Hi, Dennis Juanes.
5: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
2: I Can Code, ang superior eye formula. I Can Code, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin, isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Can Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Can Gold kag patuluan ang mata sang I Can Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This year,
0: More than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM.

0: radio ko.
1: Kopyo na radio!
2: E3Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang ka-health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3Bio, D3Bio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ang D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3Bio, ang D3Bio yung may Physio, ang Physio yung may D3.
5: Masakit ang tiyan, masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
2: Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX 500.
6: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
7: Imo nga blood sugar test.
6: Ina tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
7: Ilan na lang imo nga blood sugar?
6: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Pamakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Si Leslie Katay. Mahilig ita ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga ang patamad man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
11: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
12: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
2: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
11: Di pre, musta po lang agabi pre?
12: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
2: Extend Food Supplement for Men.
13: Dikasin.
2: DTX 500.
14: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa Harmi lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. E3Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. E3Bio.
16: Ato si Rico. Isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
2: D3Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Sport Biotics.
5: Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
17: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
18: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
19: Punggod kag rashes?
20: Mag DTX 500.
19: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
20: DTX 500.
19: Bakal na sa mga butika.
2: DTX 500.
21: Di na ka
0: kanon. Ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
1: Sa kadlo kapila ka mag-inom.
13: Sa DTX 500.
0: Sa primero katatlo sa subong kaduana lang.
1: Subong kamusta?
0: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay,

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit ang sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or na sipon ko. So, amun na, thank you again sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrio sa mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
9: Ka-K5 120 sa hapon, kayo ay nakatutok sa inyong paboritong FM station, ang kampiyon ng estasyon na K5 News FM.
10: May problema ka bala? Apang wala ka sa masugiran? Magpautwas na sa programa nga nagahatag sang leksyon kag kalingawan. Room 1009. Kaupod si Miss A, ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon. Ikaw pagagiyahan, pag-aupdan ka sa imo kapaslawan kag kadalag-an. Miss A, Room 1009. Mga realidad sang kabuhi, aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009. Ipautuwas na ka.
9: Ka-K5, welcome sa aton silinga palatuntunan, Room 1009. Ang inyong silinga hulot para utuwasan. Kaupod ang inyo kampiyon nga abyan. My name is Miss A. Magandang hapon ho ng Miyerkules. Today, September 9, 2026. Sa K5, ang programa nga inig na dulong sa aton sang kaalawan sang DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, mga ka-K5, maayugid nga kape. No, kay ini mataas sa fiber, nagabulig promote sang normal function sang aton sining excretory system. Nagabulig control sang aton sining appetite, no? Kag ma-breakdown ang mga excess fats or excess fats, no? Kung gusto niyo ma-manage ang inyong sining weight o kontimbang, mag-DTX Coffee Mix ikaw. And syempre, gin-formulate to be gentle sa aton sining stomach compared to regular coffee. This is a non-acidic coffee. Gani mga ka-K5, the best nga para sa mga tawong masami nagaka-acid reflux, no? DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Ang mga main ingredients, no? Ang palaya, chia seeds, and the sugared sugar cane extract or TSE. DTX Coffee Mix, healthy coffee, pampasexy nga kape. May hapon sa mga nagatutok sa aton. This lovely afternoon. No, live kita sa aton sa mga official Facebook pages. K5 Vendus FM Rojas. And K5 NFM Rojas Digital. Paki-like, paki-follow sa aton sining mga Facebook pages, mga ka-K5. Maraming salamat ho. Doy Arthur, good afternoon. Watching and listening from West Villa Flores, maayon. Maraming thank you. Ma'am Elma Dordas Manalansan, maayong hapon ka K5 ma'am. Miss Inagatuto kami watching from Mandaluyong City, Manila. Thank you, Ma'am Elma. Wilmer Espinolo Itiong, maayong hapon. Miss A, mabatian ko naman ikaw sa kahanginan. Kompleto naman adlaw ko. Pasyarot gali kay Melina Pasos from Dao, Capiz. Ma'am Rhea Ombas Kalinaw Balbona, good afternoon. Nagatuto kami sa Kulasi, Sitio Almalbis Village. Maraming salamat ho. Ma'am Cindy Diaz, good afternoon. LG Placido, hello, maayong hapon darling. Happy watching. Ma'am Geraldine S. Onato, dara sa Hong Kong, maayong hapon. Tag sa aton sila nga mga K5 Solid supporters. Happy Wednesday mga palanggi. Ang drama nga inyo mabatian karon sa aton mga pinanid sang gugma or the pages of love. Kasaysayan sang isa ka babayi nga never na kontento sa relasyon. May ara sa sangbana. Di nangita pag isang iba nga masinghot kag makulukit-kit sa iya. Itago naton siya mga ka K5 sa pangalan nga Valerie. Pero, di ba lang iba niya, ginbayaan ang bana, tapos na gapi-happy upod ang iya sininga number 2. Ini si Valerie na wadaan tanan. No? Nadulaan sang bana, nadulaan pa sa kirido. Ano natabo? Basahon ta ang sulat ni Valerie nga ginpadala diri sa aton sininga palatuntunan.
11: Ga, ipautwas na ga.
9: Miss A, maayong hapon sa imo, kag sa imo, mga listeners, tag sa kahapon, nga nagabantay gid sang inyo matahom nga drama. Miss A, itago ako sa pangalan nga Valerie. May ara na ako sang bana, Miss A. Kag mahambal ko nga palangga. Ka, giniya ko. Pero ambot, Miss A, ah. Kung nga mo nag-abot ang tion, nga, nangita pa ko sang iban. Hindi ko maintindihan kung nga man wala pa ako makontento sa akong bana sa pihak sang iya kaayo sa akon. Pati ka bala, Miss A, nga, sa sobrang love sang akon nga bana sa akon. Tanan ko nang ihambal, ginapati niya gid siya. Tanan ko nga sugo, Miss A, ginatuman niya gid iya. Sang naibal-an sang akon nga bana, nga may ara ako sang number 2. O kung may ginigugma ako nga iban, Miss A, nga lalaki. Ginistorya lang ako sang ako nga bana. Ang hambal niya, isettle ko ang problema sa akon, kerido. Kag, ginpangakuan niya ako nga sa tion. Masettle ko, Miss A. Handa nga makiguli ang akon nga bana sa akon. Di ginideyahan ko gid nga mautod o kon mauntat ang kung anuman nga relasyon nga may ara ako sa akon nga number 2. Kay naluoy man ko sa akon bana, Miss A. Kag indi ko man luyag nga masamad ang amon sini nga pag-asawahay. Tungod lang sa akon dako nga kasalanan. Te, ginano ko na to, ginprangka ko na to, Miss A. Ang akon nga number 2, kaya bulagan ko na siya. Kagin kondisyon ko na ang akon kaugalingon nga mangin faithful na ko sa akon nga bana. Kag hindi ko naliwat pag sa maron ang iya sining salig sa akon. Nagbalik ko sa akon nga bana kag nagalaom ko Miss A nga i-welcome niya ako liwat sa iya nga kabuhi. Kag mangin liwat kami nga malipayon. Apang may sorpresa gali ang akon nga bana sa akon. Sa akon nga pagbalik, nasettle naman gali sang akon bana ang iya sini formal nga pagpakigbulag sa akon. Nakibot kay ko Miss A. Kag wala ko kugid ini ginalauman. Ginprank ako sang akon bana. Nga hindi naniya ako kinhanglan. Wala ako sang mahimo kundi sundon ang gusto sang akon nga bana bilang silot para sa akon. Naako ko Miss A, nakasala ako. Naako ko nga nasakit ko ang balatsyagon sang akon nga bana. Kag mabudlay patawaron ang ako na buhat sa iya. Miss A, paano bala ako makasugod liwat? May chance pa bala nga mapatawad ako sang akon nga bana? Kag mag-uli ay kami nga duha? Miss A, palihog hatagi sang kaklaruhan ang akon sininga paminsaron subong ang imutag palamati. Valerie.
11: Ga? Ipautwas na ga?
9: Ang pamangkot ni Valerie, may chance bala sila nga mag-uli ay nga duha. Amo na ang pamangkot nga hindi ko gudya lang gama sa bar. Kay una bes, hindi ko kilala imo nga bana. Ikaduha, no? Wala sang kung sinuman makadikta sa isa ka tawo, no? Nga nagapahilhil subong sang iya sininga. Matagipusuon sang iya sininga heart, no? Tungod sa tuman nga kasakit nga ginbatsyag niya, bangod sa imo sini nga pagluib sa iya. Wala sang sinuman nga maka sugo sa iya nga patawaran na. Only ang imo sini nga bana ang makadesider san usha ready. Liwat magpakighinala saan o siya liwat uli sa imo. Ina ang hindi naton masabat kay siya lang na ang maka desisyon sa sina nga butang. Ang imo lang gid mahimo, uli ay makamusang imo sini nga bana o kun indi, ga, tama na nang biga, gaan! Diba gano? Total, gindubli-dubli mo man sila, pwede po pulupahawayan mo na anayang imo. Ang imo nga, heart. Ang imo nga. Ano pag itang pahawayan, abi i-comment dira sa aton sini nga live video. Anong pahuwayan pagin? Luwas sa heart? Pahuwayan ang tiil. Kay ganilakat siya siguro. Ano pagin ang dapat pahuwayan ni Valerie? Yung hapon, Ma'am Guabs from Ma'am Senalyn Finiquito Tabige. Hello, Ma'am Gianna Ambal Siloso. Good afternoon. Johnny Dorado, good afternoon. You are still gorgeous. Kompleto ng araw ko pag nakita kita. Maraming thank you ho. 1:32, magbabalik ko si Miss A sa room 1009 pagkatapos ang aton sining mga importante nga pahibalo.
12: KK5 News FM. E3 Bio.
13: O si Karen, nadamog isang akon hair fall hindi manami akon kutis. Nagtry ako tumar sa E3 Bio kag nagkining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
12: E3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. E3 Bio with Physio.
14: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
15: Kabalik-balik sa CR. Ginadiarrhea. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics nga ginugdan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
16: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
12: DTX 500.
17: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
12: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
18: Ako si Mimi.
19: Dali kasi napit akong tuhod.
18: Arthritis na gali.
19: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C.
18: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
19: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
18: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
12: Mighty C.
20: Mabaka sa mga butika.
12: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom ko Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
12: Mighty C, epektibo, garantisado. DTX Beauty Soap.
22: Ako si Ronald, saka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Nahuya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap.
20: Mabaka sa mga butika.
23: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
12: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
24: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod nga mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ana pawang akon panulukan.
12: DTX Coffee Mix.
20: Mabakal sa mga butika.
25: Ga gabasa na naman bala ang imo.
26: Ay ga. Gabasa na naman.
25: Oo, balaga. Kabasa ba? Asa na gani? Kabaho-baho pa?
27: Always nagabasa?
25: Kag nagabaho ang kilikili?
27: Mag-Clinica Deo Fresh
25: para sa maputi at mabangong kilikili.
27: Clinica Deo Fresh.
26: Nagabasa na naman balaga.
25: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
27: Clinica Deo Fresh
25: para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Extend Food Superman for Men.
28: Ako si Rosan. Bao, akon ba na sa nag-edad 40 anyos bala nag-hara-haragid sa una hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Dami, gidang extend.
12: Extend food supplement for men. DTX 500.
29: Ako si Salvador Estanina, taga Davao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumar ako
30: sa nag-ayo gid ako sa akong balatian nga TV.
29: Salamat sa DTX 500.
12: DTX 500. Bakal sa mga butika.
31: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlay yan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
12: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
5: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal?
6: Kay may barato balay nga butika.
5: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
7: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
8: Barato nga mga bulong pero epektibo? Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
9: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
5: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
8: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
7: Rain Pharmacy.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: This year, more than 30 schools from 2 divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. D3 Bio.
10: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
11: Hey ka K5 140 sa hapon. Nagbabalik ko si Miss A sa room 1009 ang inyong siningahulot palautuwasan.
12: Ga? Ipautuwas na ga?
11: Dili sa aton siningang kampiyon nga estasyon K5 and News FM championing the lives of the Filipino. Maayong hapon, ano? Sa liwan sa aton siningang K5 solid supporters, Ma'am Elma Dordas Manalansan, Ma'am Senalyn Finiquito Tabique, Ma'am Jana Amvel Siloso, Ma'am Geraldine S. Odnato, Doy Arthur, LG Placido, Ma'am Cindy Diaz, no? Ma'am Geraldine S. Odnato, magandang afternoon, Wilmer S. Pinolo Itiong, and Pasha's family, dira sa Dao Capiz. Pamatian nato ng unang abahin sa ngaton sininga drama, mga pinanid sang gugma or the pages of love.

0: George! George!
1: Love? Ano, may sugot ka ba na?
0: George! Ano ni man? Para magpritos ang isda? Batok pa?
1: Love, sakto lang gina, bro. Di ba amoy ng gusto mo?
0: Di ba lalaghambal na ako sa imo nga medyo brown lang? Ang imo ya batok, gid!
1: Amo bala? Sorry lang, love. Sige lang, baklanta na lang kasang niluto sa guha.
0: Ay, sus! Nagpauyang-uyang ka lang imo sang kwarta. Hindi na lang, ah! Wala mo gid yagi na pamensar, no? Nga ako ang nagbakal sang pagkaon, tadi!
1: Sorry na, love. Ay, hindi ka magkabala ka. Kayahon ko ng pagluto. Sa dason, love. Sorry, kid.

0: daughter mo?
1: Eh, ano abi ka talaga kay George Day, ah?
0: Ay, ano naman, how? Kabuot lang yun na kay George Day po.
1: Buot man gani. Ay, pero doon hindi mapuslan sa balay.
0: Dahil hindi mo abi maintindihan eh. Sa tuod lang, mas budlay nga ara ka lang sa sunod balay. Mas kapoy ang obras ang sa aton di. Isipa bala, problema sa tubig, kuryente, sudan, kagong ano-ano pa.
1: Tingin na provide kung manatanan, day.
0: Oo, gani, ikaw ga provide. Pero sa pag-budget, amo niyang budlay, day. Kung paano pangitaon ang tanan. Bilib ko ya gani kay George eh, kay... Nga ah, do prinsesa kaya? Wala ka nagaluto, wala ka nagapanglaba. Makaon ka na lang ya gani, ya?

0: Nanuka.
1: Ay, wala. Stress lang ko.
0: About bala sa pag-upod niyo ni George?
1: Yes. Ay, ambot. Doon na dula ang love ko sa iya.
0: Imposible. Gidpakaslan mo. Meaning, palangga mo siya.
1: Ay, ambot. Doon na anak ko bala.
0: O, tiyano. Hangout ka ron? Para madula ang stress mo? Ha? Huh?

0: You know what, Bal? Kanugon ka tama nga. Tibrano ka pa nagpakasal.
1: No. Why, man?
0: Nakita ko nga. Do wala ka pag gidmayawan sa pagkadalaga mo.
1: Well, well, well. Kilala mo gid kuya. Party girl man ko sang una.
0: No. Hindi mo sinang ginamin ko.
1: Ano man gili?
0: I mean, wala mo ma-enjoy yung pagka-single mo. Sa pagkilala mo kay George, kanagpakasal ka mo dayon. And then, pagkatapos kasal nyo, nadulaan mo siya dayon sa obra. Tapos, base kung kulang kapag sa amunyo, di ba labal?
1: Bal.
0: Bal.
1: Jovi?

0: Among Insignias. Ay, Valerie. Tuntugin ang iba. Balugid, abi, magbakot-pakot kung may kulang. Dumadala si Valerie, ha? Ay ko na mian kung paano mag-treat, no? Mag-tratar si Valerie sa iya sininga bana, no? Tibot si lingon nga, no? Ara da imo nga bana, daga digamo, adaw-adlaw sa inyo sininga nga bala, huwag na siya sampulos. Huwag sampulos, huwag ka kinatulog, nagaininom, nagasinugal, naga pinambabayi, adaw-adlaw. Pero kung inyo sininga setup is ang imo sininga bana ang mubiang nabilin sa inyo sininga gabalay para mag-asikaso sa inyo sininga pagkabutang or mag-alaga sa inyo sininga kabataan, no? Or kung magbantay da sa inyo sininga tiyanggi or anuman nga rason, no? Nga hindi siya makapangita man sang obra bangod, no? Ginhisugtan yung aduha, no? Ang isa mabilin, ang isa amuang mag-obra, no? Nantawa bala? Kontratuhon ni Valerie ang bana kag ginambalya pa sa migaya, no? Why pulos ang iya sini nga bana? Why pulos yung nagalasalasa every time, no? Nga ara ka? Araw-araw mo tanin si Valerie. Pasalamat siya, no? Nga mabuot katama ang bana. Ang iban sila nga lalaki, amu-amuhon mo sila. Tudas ka, gidear. Ambot lang kung anong madangatan mo kung matandog mo ang ego sang isa ka lalaki. Isang gani, no? Inang mga palahubog, inang mga tambay, inang mga tamaran. Ang balambalan mo wala pulos, bisan pa matuod, bala. Kakatandog mo ng ila, sila nga ego, kamang ba sila lalaki, kung amuhon mo ko sina. No, wala na itong ginatolerate, no? Ang amu sina nga, pagtinamad, no? Pagiging irresponsable sa ginakabig haligi ng tahanan. Pero pwede man siguro nga, no? Kung may ara ikaw sang luyag ipabutsyag sa imo sining a partner or sa imo sining a bana, no? Hindi isang singalan mo and ipa-feel mo nga superior ka sa iya. Pwede ka siguro kahambal nga, ga, do alat imuluto, ga, do kulang sa asin imo nga adobo. Kung may ara, ikaw sang luyag, no? Nga may ari ko sang mensahe nga luyag ipalabot sa imo sining partner, no? Istoryahon mo siya. Pwede ka ambal nga, ga, pwede ta ka istorya. Okay lang nga may ipabutsyag ko. Hindi maglain buot mo, ga. Na muna bala. Hindi nga masingal ka dayon. And paray-naray-nahan kadayon. And manukma kadayon o da manumboy ka nga ikaw ang nagadala sang kwarta sa sulod sang panimalay kag siya, no? So ipamukha mo gid nga hamak mo lang nga servidor o kon ulipon. 152 ang drama nga inyo nabati ang gidulong sa aton sang kaalwan sang Mighty C, the Alkaline Vitamin C, mga ka K5 gina recommend gid nato ng ininga brand, no? Sa inyo, a good maboost ang inyo sininga immune system, mga ka-K5. Ang Mighty C, kapareho sa ibang nga mga brands ang vitamin C, no? Nagapapag-on sa natural defense ang aton sininga lawas batok sa mga masakit, batok sa mga impeksyon. Nagabulig man, no? Sa pag-repair sa aton sininga tissue, kag sa madasig pag-ayo sa mga pilas. Nagasupport sa healthy bones, kuntulay, join sa kung kasukasuan sa aton mga ngipon. Kag syempre sa aton sininga, panit. Naga-improve sang iron absorption, no? And ang kaibahan lang sa Mighty C, Kaya ang iban nga mga brand niya is nagamit sang ascorbic acid. Ang aton iya is alkaline based vitamin C. Gentle sa aton silinga chan. And less likely to cause hyperacidity or heartburn. No? Mga ka-K5, non-acidic vitamin C. Mighty C, produkto ho ng Klinika de Alternativo Medicina at Wellness Center. Mabakal sa mga butika malapit sa inyo silinga lugar. 8 pesos lamang per capsule. Ginatamyo naton, no? Ang mga kakabukas lamang ng radyo. SM Jobert Lago, maayong hapon ang kwantadaa. Pusta na dadang, kasi malipatan pa. Ang kanamitern! Napasalubong! Sa mga K5 Solid supporters, maraming salamat mo. No? Magapanubalik kita pagkatapos ang aton sila nga importante nga pahibalo, wag bibitaw, kinig tutok lamang sa inyong paboritong FM radio. Ang kampiyon nga estasyon, kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, sa serbisyo publiko, kagalingawan. This is K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
3: 470.
2: Saan ka nagsugot inom na DTX 500?
3: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
3: 160. Na best get ang DTX 500 para sa
1: ako. DTX 500.
2: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano bala ang aton nga stool o ang pupo? How does it correlate sa aton ginabatsyag? Istoryahan ta ni karon kagaupod naton ang aton CEO si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil.
4: Importante ni nga may balaan la Sir JB kung anong sinyalis nga makita nila sa pupo. Dira mabalaan mo kung may problema ka ba skulon or digestive tract. Kag syempre sa atay mo or after mo, manifest ang color sa imo pupo mo. Ang pagkaon sang madamo nga fibers, no? Pag inom sang husto nga kadamuon sa tubig, ini makabulig sa kuko.
2: Normal nga normal passing sa stool.
4: Ilabi na kon adlaw kag inom DTX 500, ga normal ang pupo, ginaatipan niya ang imo nga large intestine. Mm. At least biskan paano magnami ang imo nga pupo kung nakainom ka DTX 500.
2: Oho. Mm. Correct. Agree ko na doc. Well, ano bala ang normal nga pagpupo? Mm. Ang color, doc, should be dark brown or medium brown. Amo na siyang normal nga color sa aton pupo. Inibangod sa pigment nga bilirubin. Diba? Naintindihan naton, Sir Kevin, ano?
5: Basically, Sir JP, ang color nila is aline from bilirubin.
2: Oho.
5: Pag sa ihi, nagahimo siya urobilinogen. Pag sa pupo, stercobilin.
2: Ay, katanda sa ngamon nga. Medtech. License medtech.
4: No? Ang baho sa pupo, Sir JP, actually, halin mo na sa kuan mo mga bakterya. Uh-huh. Siyempre, damo kagaw da. Ang nga nag-produce ang mga gases.
2: So, wala nga medyo
4: baho. Meaning pa, ti damo bakterya eh. Damo gas nga gina-produce. Mm. Kag dapat, hindi sakit magpupo. Kag hindi budlay magbuna. Try nyo bala, no? Mag-shake mo kadagab isang kapayas. Lang tawa na to kung Indiano.
1: DTX 500.
4: Shake kami kapayas. Imnon mo isang kabaso. Tapusan parisan mo DTX kag Mighty C.
2: Pagkaga,
4: wapak. Amo na nga, dapat gidya, makainom giga DTX 500. Uh-huh. Para hindi ka mag-almoranas. Once nga constipated ka, kaga na kanami pag ganami ang imo nga sphincter sa imo nga.
1: DTX 500.
4: Bakod po ang mga veins mo sa imo lakrasan. Once ka bakod ang veins, layo ang constipation. Kung naka DTX 500.
1: DTX 500.
6: Katalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kaban Kalansit.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
6: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul, morning, duwa-duwa ko. Tapos inang pagkaubos ko, sir, may alibyo gate. So buong gimintinance ko, nagit sir, kanami-namit, nagit sa akong nga mata.
1: DTX 500!
4: Ang healthy nga bawel, pareho sa pupo sa karabaw.
2: Oh.
4: Ang sinyalis naman sa hindi namin nga bawel, pareho sa pupo sa kanding. So kinanglan ang pag-i-charge niya, at least yung pinaka-the best niya, once, twice a day, ang pinaka-the best nga toilet practice. Hindi man namin, Sir JP, nga once a week, ang iban gani, once in 2 weeks,
2: Bro,
4: may mga
2: na
4: problema na ng kulon da. No? So dapat kinahanglan nga ano ang frequency sa pagpupo manormal mo. So muna pirmi na mo balik-balik. Ano ka importante nga gainom ka dito X500 kag Mighty C para magnormal imo pupo kag maamligan ang imo nga large intestine. Kay once nga may bukol da, hindi na normal ang healthy sa imo nga tinai, dira naga

0: boy.
1: Inom ka DTX 500. Ang type 6 and 7, nag-indicate na siya sa inflammation. So, importante rin, Sir JP, amon eh. Gavari lang ini nga mga type tungod sa either gahubag imo tinae.
2: Oo.
1: Kung gahubag imo tinae, expert na ang DTX 500 makabulig sa health sa imo nga tinae para magnami ang imo nga kulon, imo nga tinae.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin ulo ko, naibaluan ko ng taas. Nang galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Vizio. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotic. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-clinica. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pag

0: ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace paglimutan.
4: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: O gali si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaon Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako ng pamatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
11: DTX Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
11: DTX Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
11: Extend Food Superman.
14: Ako sa Renato, nalarm ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: DTX 500.
15: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roa City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
12: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
16: My famous one is
0: good. Matalong kag alerto nga paminsaron.
16: My famous two.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
17: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata kaang isang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag

0: kaluluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
3: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
2: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
6: Ang best friend sa mga kababaihan.
7: Spore Biotics.
6: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
7: Spore Biotics.
6: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag-DDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-DDX 500 ka na!
8: DDX 500!
9: Ang may powerful compound
8: nga nagapanubos ang imo blood sugar!
9: DDX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Aramis!
9: DDX 500!
8: DDX 500!
10: Catalina Habagat,
11: anong ginabatsyag mo?
10: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita, din nagbakal ko dayon sa DTS. Sa isa ka adlaw, 2 times ko, tagdawa-dawa ka kapsol, inang pagkaubos ko sir, may alibyo. Okay, namin nagit sa akong nga mat.
8: TDX 500, Mighty C,
9: ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
8: Mighty C,
5: mabaka sa mga butika.
13: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
5: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
8: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
17: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
8: DTX Coffee Mix.
18: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
18: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
19: Kaya subukan ninyo.
18: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh.
18: available now.
2: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
11: Hey, Dolan 209 sa hapon, nagbabalik ko si Miss A sa Room 1009. Nangin niyo siling ahulot. Palautuwasan sa kahanginan. Diri sa aton siling a kampiyon nga estasyon. This is K5 and News FM. Kampiyon sa balita, serbisyo, publiko, kagkalingawan. Ang programa nga iniginadulong sa aton sang kaalwan sa DTX 500. DTX 500 mga ka-K5 a product of Dr. Ramil Uy. And sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, ang produkto nga ginakabig nato the superior antioxidant, no? Nagabato sa mga oxidative stress, nagaakto bilang strong antioxidant containing polyphenols and flavonoids nga naga-neutralize sa free radicals nga naga-cause sa cellular and organ damage, no? Para maproteksyonan man ang aton sini nga mga mata, kag para sa aton sini nga brain health, no? Para matapna or ma-prevent ang deterioration sa aton sining mga eye lenses, maproteksyonan ang nerve cells naton sa utok, no? Para mapanubo ang risgo sa degenerative conditions like Alzheimer's disease, mag DTX 500 mga ka K5. Nami man, no, kay tungod nga neutralize ang free radicals kay nag-stimulates ang collagen production, nag-maintain sa hydration ka, nag-reduce ang fine lines, ang DTX 500 mga ka K5 ang aton sini nga superior antioxidant supplement, 14 pesos per capsule, mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar. Ka K5 pamatian nato ng kasugpon sa aton sini nga drama The Valerie Story sa mga pinanid sang gugma or the pages of love.

0: Oh.
1: Thank you, good George.
0: Love? Hubog ka?
1: Nakita mong ginmangkot ka pa?
0: Kuntani, nagdawa ka sa akon para masugat ka. Oo, oh, galing. Alas 11 na sang gabi, ho? Sa din ka pa nagaling, love?
1: Birthday sa office mate ko.
0: Oh, ba? Ba? Love? Dali ka. Sabihinan ko ikaw. Pungko di sa sala, ho? Eh, naano man. Basi ko nagpatama kami sa minom. Love, daligid lang, ha? Mainit ko rin isang tubig. Relax lang da, ha? Up.

0: Love, dali na. Mamahaw na kita.
1: Ay, kasakit sa ulo pa.
0: Ano, Abigay? Grabe, ganda na sa luloka mo kagabi. Abi Love, sa dason, hindi ka na magpatama inom. Kag kung mag-inom ka gidman, kamusang office mates mo, pabalo ka sa akon. Para hindi man ako magkabalaka.
1: Oo na. Kadamo balaya sa imo sang wakal, George. Ah,
0: nagapanumdum lang ko. Basi kung anong matabo sa imo?
1: Okay lang ko ah. Anad naman kuya sa pangamudlay eh.
0: Oh. Ah, sige. Ay, oh, gali love. Buwas ma-jutin ako.
1: Ma... Ha?
0: Oh. Nga doon nakibot ka gidaw. O wala ka ba na nalipay nga may ubran ako?
1: Eh. Kuan, maayo man gani ko magsubong sina.
0: Love, kung swertehon ko sa obra ko, pwede ka na makapahuway. Kag ako naman na maobra, okay?
1: George!

0: Jovi, wala ka mahadlok magkadto diri sa balay nga aring pana ko?
1: Wala man siguro sang malain, di bala? Kung makita niya nga aring kita sa guha, kabalo ko nga malutsan mo siya sa mga rason mo.
0: Anong kinahanglan mo, ha?
1: Val, nag-away kami sa asawa ko.
0: O di ano? Ano man ang labot, kuya?
1: May labot ka tungod ikaw ang ginalinan sang away namon nga duha.
0: Ay, Jovi, hindi nyo kuya pagdalahigon sa problema ninyo.
1: Val, nakahibalo siya sa natabo sa aton nga duha.
0: Jovi, one night stand lang ato. Hubog ka! Kag-hubog man ko.
1: Val, please. Buligi ako rason sa wife ko. Gusto kong maistorya mo siya. Dako nga problema yun ni Val. Please, buligi ako.

0: Kuntani, ginpasulod mong lalaki nga to.
1: Love? Bugtaw kagali?
0: Nabatian ko tanan ang ginistoryahan ninyo. May problema ka magulingan doon.
1: George, I can explain.
0: Love, may kulang pa pala.
1: George,
0: tanan ginhimo ko na. Nang insunod-sunuran ako si mga daw ito. Isa mo lang kasugo arada yun. Pero abo pa rin nabuhat mo sa ako.
1: George, please. Pamatiyan ay
0: ko. Abi mo samtang nag-istorya ka mo sang lalaki nga to. Nabatian ko ang tanan.
1: Diyos ko.
0: Dong gusto ta ka mga daw patsun. Ugaling palangga ta kay.
1: Love.
0: Palangkap ta ka.
1: Love, please. Please. Please. Pamatiyan na ako. Please.
0: Vale. Kung masitol mo ng problema mo, tawag

0: George, love, nasitol ko ng problema ko kay Joffy. Pero, nagbulagay gid sila sang asawa niya.
1: Kung amo, good for you.
0: Oh.
1: Oh. Ari, pirmahin eh.
0: Mga dokumento?
1: Annulment papers sila. Permahe.
0: George, anong buot silingon sini?
1: Hindi ka magkabalaka. Kaya balo ako nga dakong gastoon sila. Pero ako ma-shoulder sang tanan.
0: George, anong kabuangan ini man? Siling mo kung masitol ko ang problema. Mabalik ako sa imo.
1: Oo. Mabalik ka sa akon. Agud na pirmahan mo ina. Valerie, isa lang ang mambal ko sa imo. Wala ka sang pulos klase asawa.
0: George, please.

Daw hindi ako makahibalo sang buhaton ko. Daw mahibi ako nga na shock sa mga ginpanghambal ni George sa ako. Huod ako katama ang sala nga nahimo ko sa iya. Pero ginhinulsulan ko ato. Sang ginpapermahan niya sa ako ng annulment papers, wala ako nagperma tungod nag-assume ako nga mapatawad niya ako. Sa subong, bulagay gid kami ni George, kag wala ako makahibalo kon sa diin siya subong. Ako naman naghalin sa obra ko, kag nagsugod sa bag-o naman niya kabuhi. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Valerie.

0: Sa K5, ang kabugusang istorya ni Valerie sa aton silinga drama mga pinanid sang gugma or the pages of love. Asawa, no? Nga nagpakitkit sa iba, nagpatilaw-tilaw sa iba, nagpahuyang-huyang mga ka K5. Te, nabalaan sang bana, amuna, no? Nga amuna nga ginbulagan siya. Sang iya siniga bana nga ay kasunod-sunuran lang gito sa iya gani iya ginapaayunan siya sa tanan-tanan nga tiun ay palangga siya pero nahimo niya patuntuhon no? Sa sobra niya ka bueset sa iya siniga bana nahagaran siya sang isa ka lalaki hasta nga may natabo sa ila. Ano tong hambas ang lalaki? Basi kulang ka pa sa amuniho. E syempre, kay drama, hindi taman makitaan mga ka K5 kung ano tong ginsinyas, no? Sa lalaki, ano kuno nga kulang? Ato!
1: Ito! Ito!
0: Sila lang guro to nag-intindihan, nay. Siguro, gin. Sinya-sinyas ang lalaki, ang kwan. Ang bot kung ano nga mga sinyales. No? Nga man na nabot sila sa kwarto, no? Ka-K5, ang drama ngayon na bati ang gindulong sa aton sang extend the food supplement for men, himo sa natural herbs nga maka and clavoas ka. Nagahatag sa inyo sang gana, nag-increase sang inyo sining stamina, nag-treat sang erectile dysfunction. Extend food supplement for men, isang kapsula ka lang. Shoutout sa H2O Veal sa Costa Verde Avenue sa atubang sang Villa de San Lorenzo Ruiz 2 Subdivision Barangay Cagay Roja City. Kung ma-order ka mo sang tubig ha, tinlo nga tubig mga ka K5-0939-799-8376. H2O Veal, water that energizes you. Shoutout sa Richie Pinalba. Maayong hapon, sir. Shoutout 3JR Auto Shop dala sa Tanzagua, Rojas City. Shoutout man, no? Kay Sir Ferds Balderrama Francisco sang Rain Pharmacy and Ferds Skin Health Ultra Derma CEO. Magandang hapon. And thank you so much, Gidha, sa imo sining pagpakig-partner sa K5 News FM. Ka K5, magapanumbalik kita para sa last wave sa ngaton sininga palatuntunan Room 1009 ang inyo sininga hulo at palautuwasan.
2: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
3: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
4: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang nagkining akon buhok kang nagkinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio ng may D3.
5: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
6: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
7: DTX 500. Ito
8: masul sa barangay.
9: Ano kinabatsag mo sa akin?
8: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
9: Tumar kong DTX 500.
8: Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
9: 3 times.
8: Kamusta ang alay sa kamot?
9: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
7: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: O si Lourdes Maglupot, skin tayo uno ang edad, taga minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubo kong sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
7: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. ang alkaline yung vitamin C.
11: Nelni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang, kuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C, muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
12: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gay na gid na kon ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
12: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared sugarcane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
12: DTX Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
12: DTX Coffee Mix.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Extend Food Superman for Men.
20: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng ibala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
19: Extend Food Superman for Men.
15: DTX 500.
21: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
15: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagaburik kayo sa neurological disorder. Nagaburik improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
7: I Care Gold.
22: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
23: This year, more than 30 schools from 2 divisions across Rojas City and Province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
12: E3 Bio with Physio.
24: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
12: D3 Bio. Ang D3.
15: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
15: Yung may D3.
12: D3 Bio.
15: E3 Bio.
25: Ako si Norberto, isa ka athlete. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-on niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
12: D3 Bio.
15: Ang D3.
12: Yung may Physio.
15: Ang Physio.
12: Yung may D3.
0: chemicals magbuti.
1: Spore Biotics naging updan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka.
2: DTX 500, di na problema mo ba na ang mataas ng blood sugar level? DTX 500 na may ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulik sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na.
3: DTX 500.
4: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
6: Saan nag-inom ka?
26: DTX 500.
6: Ilan nalang subong imo sugar?
4: Pagpigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
3: DTX 500. Mighty C.
27: Ang alkaline ng vitamin C.
28: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C.
27: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C.
27: Ang alkaline ng vitamin C.
29: Ako si Mimi.
30: Dali ka sinapit akong tuhod.
29: Arthritis na gali.
30: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
3: Mighty C.
27: Mabaka sa mga butika.
31: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
31: Bakal na sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
32: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix.
27: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
33: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
34: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
34: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
18: Kaya subukan ninyo.
34: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
18: Klinika Deo Fresh.
34: Available now.
3: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
27: isang bala ka lang.
3: Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
27: Extend.
3: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flabawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
35: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
3: Extend. Supplement for men.
35: Isang kapsula ka lang.
3: DTX 500.
36: Ako si Andrea De Pedro sa Barangay Baybay, Rojas City. Grabe gadyang akong disminorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong disminorrhea.
3: DTX 500.
27: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio with Physio.
37: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio. Ang D3.
27: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
27: Yung may D3.
3: D3 Bio.
27: D3 Bio.
38: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kabisi sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio.
27: Ang D3 Bio.
3: Yung may Visio.
27: Ang Visio.
3: Yung may D3.
27: Mabakat sa mga butika.
1: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotic. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Max 4 Biotics.
27: DTX 500.
2: Nagandaan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
27: Mag-DTX 500 na.
2: Masamihin ka palatian?
27: I-DTX 500 muna.
2: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka,
27: Mag-DTX 500.
2: Agot maging mas humid, sakitan ang itsura.
27: DTX 500.
2: DTX 500.
0: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
6: Imo nga blood sugar test. Kira tong score gani?
0: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
6: Ilan na lang imo nga blood sugar?
0: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
5: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
8: Sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
9: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kapi.
5: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
5: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
2: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
8: DTX 500.
13: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Karami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
8: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibog ito ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3. D3 Bio.
16: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
8: Mabakal sa mga butik.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtap

0: Parehas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kan balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
4: Gina Cano, ang ginibatsa ko ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya baywang.
5: Sa kadlo kapila ka mag-inom?
6: Sa DGX 500.
4: Sa primero katatlo, sa subong kadwa na lang.
6: Subong kamusta?
4: Okay na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
3: DGX 500, Mighty C, alkaline nga vitamin C.
7: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon ka ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DDX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DDX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahilig gin sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Dintistingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gin kung nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DDX Coffee Mix.
3: DDX Coffee Mix. Babaka sa mga butika. DDX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix. Mabasa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
15: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
16: Performance mo bala? Maluya na?
17: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madukay nga performance.
14: Di, pre, musta bulang kape, pre?
15: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
17: Extend Food Supplement for Men.
18: Tikasin.
17: DGX 500.
19: O si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko ginangako niya problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ni friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
17: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
17: D3 Bio with Physio.
20: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumad isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
17: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
17: D3 Bio.
3: D3 Bio.
21: O si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
17: D3 Bio.
3: Ang D3.
17: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
17: Yung may D3.
1: Sporbiotics. Ang best friend sa mga babaihan. Sporbiotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
0: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
1: Ew! Yucky!
0: Mag-Sporbiotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Sport Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
5: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
6: 2:45 and nakatutok pa rin ho kay Miss A sa Room 1009. Ang inyong sinigahulot pala utuasan sa kampiyon ng estasyon K5 and News FM, championing the lives of the Filipino. The K5 ang programa ngayon na dulong sa aton sang kaalwan sang DTX Beauty Sofa, ang sabon nga nagabulig prevents ang early signs of skin aging kag nagapaputi sa aton sinigapanit gamit ang mga natural nga ingredients. DTX Beauty Soap, produkto ho ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga ka-K5. Te, anong himuon subong ni Valerie? Kan, no? Nakigbulag ang iya sinigabana sa iya. Kinahanglan mo, Valerie, batunon, ukon, akseptaron, no? That your husband may have reached his limit. Mambal kayo, one night stand ba lang to? Isa ka beses ba lang to nga nakasala ko? Yes, a one night stand can be a single mistake. Pero para sa imo siningabana, nga imo gin traidor, nga imo gin loiban, inaya ang isa kagabi nga nagpatsuktsak ka sa iba, makarumpag na na isang pila katuig nga relasyon nga iya ginhalungan. It can completely destroy trust, especially nga siya bilang bana nangin maayo, nangin faithful, nangin loyal sa imo, nangin committed sa relasyon ninyo halin sang una tubtob nga nagaupod kamo. Kaya magambal nga, ano gito hao kay one night stand ba lang to? Isa ma lang to kagabi? Diyo. Bisan pa gani, hindi isa ka gabi, bisan isa ka oras lang. Kung nagpatilaw-tilaw ko na sa iban, kung ako. Goodbye Earth ka sa akin. Goodbye Earth. You gotta take full responsibility. No excuses. Hindi mo ko pangambalang, nahubog lang ako. Ito isa lato yas ang ilim no, nang gininom mo ya. Siya pa yabasulon mo, kaya nahubog ka. Kaya magambal nga, ano abi, kaya daw may kulang sa imo, that's why nangita ko sa iba, ay buang. No? Ikaw yung may problema, ikaw yung ang may ginapangita nga kulang o problema sa inyo sininga marriage. No? Wala mo nakita ng worth sa imo sininga bana, bangon, no? Damo kaya sa ginapangita. Wala mo nakitaan kung paano kaservisyuhan sang imo sini nga bana bangon, no? Da nauyon ka man magpatilaw-tilaw siguro sa iba. Apologize without demanding forgiveness. Kaya bala mo na nakasala kaya mo. Hindi mo pwede pilito ng isa katawo nga patawaran ako bala. No, hindi pwede. Ang mahimo mo lang subong is to say sorry. Mahimo mo lang is to apologize. De, sigurado ka nga nakigbulag kagimantuod to sa imo sining kerido? No? Kaya hambal sa katapusan sa drama, nagbulagan. Ginsettle mo, pero nagbulagan. Ay, guto sila. Ay, ti ano sina ang buod sa lingon? No? Makita-kita ka mo, i-comfort yung isa kagisa. Bisan patuod, wala na kamo sang imong abana, kag wala na sila sang iya sining asawa, you have to cut off, no? that person completely. Para hindi na magdugang sa kasakit nga ginabatsyag sa imo sa ngapan. Kag, no? Para may makitaan ka, no? Nga hope, no? If you genuinely want any possibility of reconciliation sa imo sa ngapan. Pag formal, hindi sige, biniga, biga.
2: Tinunta! Ito!
6: Pero kinanglan subong i-condition mo gadyaga ang imo kaugalingon. Ang mga ginabalik-balik tang at dari sa aton sa programa, ang tag sa naton ka buhay, tag sa naton ka action, may ara sa mga konsekwensya. And mag-abot ina. Atubangon, tagad na iyan. We gotta face the music. So you gotta prepare yourself for either outcome. Reconciliation or separation. Kung mag-desider ang imo sa ringa ba na separation, wala ka mahimo. Respetuhon mo. Kaya amo na ang iya desisyon. Buot sa lingon, amo na kadalom ang kasakit kay gintuga mo siya sa ringa tagipuso na hindi na niya kaya pa makigupod sa iyo. Now, kung mag-decide si husband, okay. Makig-uli ko si mo. Makig-reconcile ako sa imo. Ga, pag-formal ga ha. Hindi sagi kumpiyansa nga, oh, hindi niya kuya kaya, boy, ani lang ga, lang ga, niya po. Eh, muna ba lang mga pagkatara-tara ba lang ang mga feeling guwapa, nga hindi kit kaya, boy, ani, hindi. Kay tungod gina-observe ka lang. Basi ba na ga? Sininga tiyon, no? Nga mag-biniga-biga kapag yun, no? Basi hindi na isang pirma-pirma imo madangatan. Basi ba na ga? No? Ipatulon mismo si mo ang bulping inog pirma. So, paghandaan mo na ang duha ka bagay. Kay dira lang na ang posible matabo. Separation or reconciliation? Pag ano, B? Pag patawhay ka magbinag-binag, no? I-determinar ano gusto mo sa kabuhi mo. Kung hindi ka malipayon sa imusini nga bana, may ginapangita ka nga iba, ti prangkaha. And makibulag ka. No? Pero kung palang gamay mo bana, if you want to save the marriage, no? Mag-uhon mo imusini nga self. No? Para at least makita sa imusini nga bana nga nagabago ka. Pero kung hindi man siya makikiuli sa imo, inaya nga pagbago para na sa kogalingon mo. Hindi na para sa ibang nga tao, para mismo sa kogalingon mo. Kinahanglan mo mag-grow as a person. Kinahanglan mo maging better nga version sa imo sa nga self after sa sinapagpakasala mo, after sinapagkamu-mu mo. Hindi pwede nga, nahimo mo na nati, daw panindigan mo na lang yaga, no? Anyways, kabay pa nag-enjoy ka mo mga palangga sa aton silinga drama today, no? Sa room 1009, ang inyong silinga hulot pala utwasan. Nanay Roberta Patricio, good PM. Matika ako anay sa imong program. Sorry, good ma'am. It's okay, Nanay Parak. Maayong hapon and people of Pilar, good afternoon. Maayong hapon, may sige pa mati kami sa Tambak, Kulasi, Ma'am Liza Barrientos. Thank you. Rowena Buendia Alunsagay, hello. Alicia Apaa Piponia, maayong hapon. No? And sa tanan-tanan nga nagtutok sa atoman, happy Wednesday mga ka-K5. Sa ngalan, sang bugos nga hubon, sang K5 News FM Rojas, sa aton siringa partner sa technical side, ka-K5 Michael John Ditoga. Sa ngalan, sang aton siringa big boss, our chief executive officer and president, Doc Ramil Uy, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Capiz, K5 News FM. Ingat sa mga ka-K5. Di makamu magabiyahe o magapadulong subong, no? Kiss lagpok, halin kay Miss A. Love, love.
5: K5 News FM. News FM.
4: D3 Bio.
18: O si Karen, kadaan mo isang akon hair fall ang hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag nag-ining akon buhok kag nag-kinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
22: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3 Bio.
23: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na. Spore Biotics na ginupdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
24: GTX 500. Masami ka bala na kaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan. Mag GTX 500 ka. Kaysa GTX 500. Ang stress malikawan. Pagkamuringon malimtan. GTX 500. GTX 500.
25: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong GTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
24: GTX 500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
26: Ako si Mimi.
27: Galing kasi napit akong tuhod.
26: Arthritis na gali.
27: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan. Wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibo, gidkaayo ang Mighty C.
24: Mighty C.
28: Mabaka sa mga butika.
24: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
29: Ako si Milagro. May ara ko, sir. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatya. Itibugit ka tama.
24: Mighty C!
28: Mabaka mga butika.
24: GTX Beauty Soap.
30: Ako si Ronald. Saka sales rep. So una, good day. Magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sa GTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbutik. Gid akong nga panit. Salamat gid sa GTX Beauty Soap.
24: GTX Beauty Soap.
28: Mabaka sa mga butika.
31: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga GTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Nakadito.
24: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
32: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gidman kag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akong panulukan.
24: DTX Coffee Mix.
28: Mabakal sa mga butika.
33: Gagabasa na naman bala ang imo.
34: Ay, gagabasa na naman.
33: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
35: Always nagabasa.
33: Kag nagabaho ang kilikili.
35: Mag-Clinica Deo Fresh.
33: Para sa maputi at mabangong kilikili.
35: Clinica Deo Fresh.
34: Nagabasa na naman bala ka.
33: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
35: Clinica Deo Fresh.
33: Para sa maputi at mabangong kilikili.
34: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito.
33: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
35: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
24: Extend Food Supplement for Men. May maka. Kag-flavawaska. Mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
36: Muling binuhay mo.
34: Extend. Isang kapsula ka lang.
24: DTX 500.
37: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
24: DTX 500.
28: Mabakal sa mga butika.
38: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
23: Memory Advanced

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Problema sa mata? Ari na ang IK Rolled Capsule. Mas

Tayo pa rin po ay nakatutok. Patuloy pa rin po kayo nakababad sa inyong favorite ever radio. This is a K5 News FM. Alas 3:23 ng hapon. Oras na para magkape. Kapag kape, huwag niyong kalimutan na parati ang ating DTX Coffee Mix. Maganda ho sa ating kalusugan. Ang healthy coffee ho ng sampayanang Pilipino. DTX Coffee Mix. This is your The Big Mix 323. Kasama pa rin, Agent Jack. Right here on K5 News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka na.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
10: ikapsula mo.
9: Extend Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flabawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-banga na ga. sa pulmo, baby.
9: Extend Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Bad! Oh my, yung condition na priyaw?
14: Ah, oo, good pre.
13: Abi pre, sugiri man ko sang sikrito mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
14: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3,
13: uy,
14: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pabakot sang aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomendagid sa mga eksperto para sa arthritis.
13: Sige pre ah, mahingagaw ko anay, baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
15: Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabakal sa mga butika.
16: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I care.

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio with Visio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang cardiovascular nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
3: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakitang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
0: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas at hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga unto kagabi. DTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bumilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Why ko na siya nabatsyagan?
0: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Luti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C,
6: yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, dahil so, nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya naubo, pag-sip on.
6: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Jenny, sa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract, para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Una ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Leslie Katay, mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ka amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
11: Nestor, ang sinaing.
12: Luto na.
11: Ang labahan.
12: Nakasumpay na.
11: Ang uniform ko.
12: Naplansa na.
13: Ganito ako.
14: Tigasi.
13: Tigalapa.
14: Tigasay.
13: Tigaplansa.
14: Sa araw si Missy. Ang masusunod
13: sa gabi,
14: ako ang bossing.
13: Dahil kasangga ko
14: ang extend
13: supplement for men.
14: Cortez,
13: tapos ka ng maligo.
15: Yes, darling, come to mama.
13: Extend food supplement for men.
14: May maca at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
13: para sa tigasing performance.
14: Extend food supplement for men.
0: DTX 500.
16: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga lingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
0: DTX 500.
13: Mapakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
13: I Care Gold.
17: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahayang nga suga nga ako nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ako. Kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
18: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pang

0: tayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo kami sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabuti ka! D3 Bio!
2: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
3: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang ang imong nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
0: Wow! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
5: Sige, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Nag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C!
0: Mighty C! Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Siyela, sa mansalingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
0: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
7: K5 News FM.

0: mayong hapon mga pinalangga namun ka mga tagpalabati panayunong natong sumung sa pagsipan-sipan ang bataho makasugpun sa atong drama sa kahinan ginyugid magwahan sa leksyon yung ginating uluhan rehas sa kasaysayan
1: upunta sa impirno ah!

0: Ito, mong bak ko.
1: Kung hindi mo pagkiputo ng sungad mula, hindi lang ang musin ang matilawan mo. Sige mo na! Ang katagig ko mula. Man nag-aayo na ko si mo. Nga hindi na tama na balang warak-warak. Kailalingan ko!
0: Sige! Lakat! Lakat! Kaysa dasyon mo nga rimalasyo, hindi na ako magsalot sa imo. Hindi na! Sobra ka na! Sobra ka na! Wala ka na sang bisan diyutay nga respeto nga nabilin sa akon! Wala gid! Ah, sige!
1: Ha?
0: Lakad!
1: Lakad! Hindi ka diyan mamati sa akon! Isa! Dua! Ha? Ha? Hindi ka diyan mamati sa akon? Kami bilang baba mo. Sige! Sige, wakal! Ha? Wakal! Kaya natabunan kong baba mo pag-ilong. Dukan din ka maiyawon! Halaga, sigang matayo! Ha?

0: Ilaga, nakatawag ka man.
1: Ay, Dino.
0: Hmm.
1: Ari si lula mo sa balay. Nagahilibi yun.
0: Ano? Mano siya ko no?
1: Wala ko naging pamangkot. Ari, istoryahan siya sa cellphone, B.
0: Ay, may duty kong daan, bro.
1: Ay.
0: Itapos ang break na mo no, bago langgin.
1: Ay, uti, anuhon ko na di siya.
0: Ay, pamangkot na siya kung maano siya. Ambala nga, hindi po ko kuyat cellphone niya, kaya may duty ko subong. Ambala siya nga, taguan ko lang siya naton karon.
1: Hmm? Ay, sabad ah!
0: Ah, sige na, babay na.
1: Palapitan ko na lang siya kung istoryaw na. Kagambalon ko na lang siya nga mabalik na lang siya dribwas. Kung ara na si Dino.

0: Bulay, o ginimla si Lola mo. Naglakat lang ako kadali. Wala na din siya sa balay. Ano yung maging trangkahan niya gitang pirtahan, o? Oh? Ano pa, kikagig ko ni mong. Ano yung mga? Si paon ko ni Blang pirtahan, o? Tonto ka, ha? Hari mo kay Ransakunta ka, ha?
1: Binano mo ng balay niyo? Binano mo ng pirtahan?
0: Ano na siya pala na umuaw? Ginapanday? Bulayog ka?
1: Wala na si Lula mo! Naglakato! Bulayog ka man!
0: Nagpapatawa ka ba? Alam ang mangyari di siya! Natural wala di kayo wala tawa mo gani kaging bungkal kung gani mong. Di ba nakakandado? Ay mangumango si mo! Pawain na bla! Nukaintra na! Basi gusto mo purtahan mo man ang gubon ko!

ginalola ko. Ginahangkat yagid ko ni Mong. Kung hindi ko magsala. At tugi siya sila ni Manong Dino Mong. Makito ko to wala. Mayok ta. Hindi sila magatag. Putex mo, yan ko sila kon. Usag na sa tanan sa akon, bro. Galing. Wala ko rin nagpite. Nagabang. May pag malabay ko sila ni Uyabo na eh. Mga ayaw ko siya bisan. Siya lang ah. Iplite ko lang pakadto sila ni Manong sa guwabanwala. Hindi ko malagpalagsakon. Hindi ko malagsakon niya. Putex palag, black mo, bla. Kay malalaman niyo, Ed. Nga malang tutunan ko. Gahugot man ang papingig ko. Dokas kuron ko naman. Namiskor. Nami naging jakwaya bisan 200 lang niya. Kaskuron ko. Putik siya!

0: Matunawan,
1: Max 4 Biotics.
0: Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
1: Para healthy ang tiyan.
0: Mag-klinika.
1: Spore Biotics.
0: Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas ang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw.
1: Klinika. Spore Biotics.
2: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Kadaragsa nga punggod.
7: DTX Beauty Soap.
6: Magaspang nga panit.
7: DTX Beauty Soap.
6: Dala o magputi.
7: DTX Beauty Soap.
6: Puro katol-katol.
7: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
8: K5 News FM.

0: July, ha? Nga nagkanto ka sa balayaw.
1: Sutay, ha? Nga naman ko upos kinaw. Di naman ko makanto ko ng wala ang pamilya ko. Punisin mo, kayo iyab na ka.
0: Akiga naman ko ni Karos ang iloy, kuya.
1: Sadla ko lang. Sadla ko, may surya ko sila tarong. Yan ang nadlo, kaya mo magsulod ko, ha? Doon hindi ka mo pasulod sa ako sa balayo na, ha? Yan, ganyan sa akon, Bayraus. Hindi ko mapagpawang ang lawa. Ano nga? Sadla ko lang lang. Nagutom ko. Rong, sige naman lang. Pagkaon na, Bing.
0: Ano? Kapano ko kakuha pagkaon kay Ari gani si Mama?
1: Hello, kao. Ang gaba niya. Abi ko palang gam kong. Hindi ka mang nagkatabang sa akon kung kinanglan ka.
0: Julay! Ano kaya? Nanagtaklas ka na sa gin!

0: O Tila, kung hindi ka magpauli, basi karon ran sa konto ni July ang balay mo?
1: Bahala na. Hindi man to siya ihapon magkasunod. Kay may grills to ang bintana. Kagbakod to ang pertahan.
0: Ay, akon bala kung dirito madiritso haw? Wala pa ding adaan si Dino? Hindi ko yung magpasulod sa iya dirila. Kung magkadto manggidisa, taugan ko gid siya dayon sang pulis kung magtinunto siya.
1: Kabay nga hindi lang siya magkadto diri. Kay nahadlok man ako sa iya. Wala ako wag huna-huna. Nakugaon niya ko.
0: Guba na gida yung utok ni Julayla. Halin pa sang high school nga drugs ang iya. Woo! Tanawa ba lang itsura yo? Duka labira ng itsura sina. Hay ambot!

0: sa'yo mo, ha? Oo, di plano paliganin, manaklas ka na sa balay.
1: Agay! Hindi ko yung awatan niya! Hindi ko awatan! Agay!
2: Anong pulis?
1: Ano yung tama? Ruma! Hindi ko yung awatan!
3: Pagkatay nyo na nakasiko!
0: Ruma!
1: Ruma!
0: Pasalamat kami, pulis!
1: Ikaw yung Ruma, hindi ko kawatan! Isilisay lang, hindi ko kawatan! Adik lang, kuya, pero hindi ko kawatan! Hindi ko yung kawatan! Adik lang, kuya!

0: Nan, kita mo ng kahangag mo? Ginsulong kita din isang adik mong amigo. Man kung wala nagbulig ang mga kaingod tang mga lalaki, base kung ginpang guno na kita nga duwas ang animal nga ato.
1: Tibrikan ko na siya gani, ma.
0: Nan! Inapagid! Halong ka! Kay base kung liputon ka lang sang animal nga ato. Man, Roma, kung hindi ka tani tiga ulo, hindi ini matabo sa kabuhi mo. Man, retubada ka! Hindi ka gani kay isot maglabas ang panty mo, nubyo-nubyo mong imo? Uy! Kanami nalag sa imo, kuramuson nga animal ka.
1: Sorry na gani.
0: Hangang kaging gaga ka.
1: Sorry na gani, sorry na gani, sorry na gani.
0: Well!
1: Sorry na gani mo.

0: La, ang may pabulik na lang sa balay mo? Oh, ba?
1: Balay!
0: Be.
1: Balay!
0: Sino naman?
1: Balay!
0: La, sino na?
2: Ba, Dino! Si Julaida!
0: Be.
2: Siya ang nagpanagbalay!
0: La, guwaa siya. Kagpala uli ka mo ha. Kaya hindi ko din siya pagpasudlon. Hindi ko siya pagpasudlon na!

0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
2: Sa amung lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
3: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inikal.
2: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawas ka. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend
4: Healthy nga uto.
5: Hi, Tennis.
4: Matalong kag alerto nga paminsaron. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika. Para sa

0: sa libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Ano pang inayahan ng mata mo sa kagayunan niya to? Mga apyan, sundagin ninyo sa pababati ang makahalawat-hawat na kasumpun sa katong drama sa kahanginan. Ngayon makuhan sang pagtrunan na ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan uputa sa impyerno. Ginsulat kasi direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Dule Aparicio, Special Sound Effects Milvin Potenya, kang ini ang inyo alagan EJ Liva, bugal ka ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampyo ng istasyon.
1: K5 News FM.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
5: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Basi UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
6: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics! Spore Biotics!
5: Ang best friend sa mga kababaihan!
6: Spore Biotics!
5: Dinamaintain ang pH level sa feminine area!
6: Spore Biotics!
5: Dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae! Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
3: DTX 500!
7: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
3: Mag DTX 500 na!
7: Masamihinig ka palatian?
3: I-DTX 500 muna!
7: Kung kulang ka sa antioxidant,
3: nagatigulang ka!
7: Mag DTX 500!
3: Agot maging mas hubid sa itad ang itsura!
7: DTX 500!
3: DTX 500!
8: Catalina Habagat,
9: anong ginabatsyag mo?
8: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Kaya namin nagit sa akong nga mata.
3: DTX 500! Mighty C!
7: Ang alkaline ng vitamin C!
10: Ako si Anika. Kadayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C!
7: Mabaka sa mga butika.
11: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
13: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
13: DTX Beauty Soap.
7: Sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra, permi lang butod ako diyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tingnan ko man kag nami gid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon diyan.
13: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man ni nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
13: DTX Coffee Mix.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Extend Food Supplement for Men.
20: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung Extend Food Supplement for Men.
19: Extend Food Supplement for Men.
3: DTX 500.
21: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, nagklaro na nga akong pananawan, maayaw gin ang DTX 500. 300.
0: DTX 500.
9: Mapakal sa mga butika.
0: DTX 500.
22: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
23: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamik sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
24: iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagihugot obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
25: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
26: Ay, Mari, nga adito kaya mabakal sa mahal.
25: Kay may barato balaya nga butika.
26: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
25: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
27: Barato nga mga bulong pero epektibo. Direk kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pag-abot sa generic medicines.
25: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
26: Ay, sus, Mari, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
27: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
28: Rain Pharmacy.
29: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
30: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.

0: radio.
1: Campeón de radio.
2: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Ang oras sa K5 News FM Roas, alas 4:35 sa hapon.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
5: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: El Castigador.
2: Ang tinig ng bawat mamamayan.
6: El Castigador.
2: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
6: El Castigador.
2: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan.
6: El Castigador.
2: El Castigador.

Mayong hapon, Banwa. Mayong hapon, siyudad sa Roas, kag probinsya sa Capiz. Nagapalayag na ang palatuntunan, El Castigador. Subong adlaw sang Miyerkules pitsa 9 sa bulan sang Setyembre tuig 2026. Kamusta ka mo mga kakay-five? Kamusta nga aton sining mga tag palamati diri sa bilog nga siyudad sa Ruas? Sa bugos nga probinsya sang Capiz. Welcome na sa El Castigador. Pag nagapamati kamo diri sa K5 News FM Rojas.

0: tuk-tuk lang sa gyapon ang inyo sining mga lilisuan sang radyo 100.9 mga K5. Hindi na paglisu adra, tutok lang K5 News FM Rojas, El Castigador Program. By the way, ginatamyaw taman ang aton sining mga tagpalamati dira sa Tudora Senas Trade Center. Ang merkado publiko sang siyudad sa Rawas mayong hapon sa inyo tanan. Sa mga negosyante tala. Kamusta ka mo mga ka-K5? Sa transport terminal sang siyudad sa Rawas. Talaga pamati diri sa aton sining pagpangalagad. Welcome na, welcome, welcome El Castigador Program. Tagsuman sa aton sining mga ka-K5. Kita ang inyong mabatian kag sumuman makita. Pinagi sa aton sining official Facebook page K5 News FM Rojas. Kag sumuman sa K5 NFM Rojas Digital. Like and share mga ka-K5. Follow, like, and share El Castigador Program sa gihapon na po diri sa inyo. Alagad sa inyo ang anchorman sa sining palatuntunan ka K5 Alan Catalan.
1: Al Catalan.
0: Manami ang tiyempo. Medyo manayanaya ang panahon. Nagagoom-goom ang tiyempo mga ka-K5 kanamit mag-inom sang DTX Coffee Mix. Sa DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Gani hindi na pagpadugaya pa mga ka-K5 sa aton ng mga kauturan samtang nagapropamati diri sa aton sining pagpangalagad. Mag-inom na, maggamit, mag-inom sang DTX Coffee Mix. Ang healthy nga kape nga makabuligid sa aton sining alawas mga ka-K5. Bangod sang iya sining ang palaya extract nga yara sa DTX Coffee Mix. Makabulig ini panubo sang blood sugar level sa lawas ang tawo mga ka-K5. Gani adlaw-adlaw mag-DTX Coffee Mix. Sa aton sini mga ka-K5 nga gusto magpatamyaw diri sa aton sini nga pagpangalagad, magpa-shout out. Ipadala nyo na nga daan ang inyo sini gusto ipa-shout out diri sa aton sini nga official Facebook page. Dato ni na mga ka-K5 pagabasahon karon dugay-dugay. Ano karon ang mga naka-line up nga mga balita? Talulupang doon ng mga topiko kag report sa ato sa mga K5 reporter. Yatag na ang mga headlines. Punong barangay Giovanni Balsote nagapabilin sa gihapon nga kapitan sa pihak sang pagsipa sa iya sang ombudsman bilang barangay kapitan. Samtang livelihood project sang Uswag Nipa Bayanihan Association ginbawi sang DSWD. Lima katuig nga termino para sa barangay kag SK officials lusot na sa Kamara de Representante. Yudi ha. Namit naman sini ang kulokadlaw na sa mga barangay kag SK officials naton mga ka-K5.
1: El Castigato.
0: Namit naman sining yuhum-yuhum. Lusot na sa Kamara de Representante sa third and final reading ang pag-extend sang termino sa mga barangay kag SK officials mga ka-K5. Inasabahin pa lang sang House of Representatives, ah. At bahin sang House of Representatives pasado na naiya, lusot na gid na. Nakagulogin hawa na ang mga incumbent ng mga barangay officials kag mga SK officials. Duga nga mga balita, diri sa ato sa nga pagpangalagad mga ka-K5. Former House Speaker Romualdez, madamo sang ginabatyag nga balatian. Rason sa iyang motion nga nagpa-hospital arrest. Ari pagin ang isang drama. Drama dito, drama doon. Sang way pa ang warrant of arrest, way ka nagpa-hospital. Sang nagwa na ang warrant of arrest, una ka pa sulod sa hospital. Wala pa kagwa ang warrant of arrest sa kay Anay Speaker Romualdez, una na siya nga nagsulod sa ospital. Manuguwa pa lang ang warrant na simutanan sang kampo ni Speaker or ni former Speaker of the House Romualdez nga manuguwa ang warrant of arrest, sumulod na siya sa ospital mga ka-K5. Tigin laghap siya sang otoridad kundiin siya. Tumalang siya gali sa ospital. O, tigundi dito na lang ginserbe ang waran. Dito na lang sa ginkwaan mag-shot. Kagin pasok-sok sang detaining nga t-shirt. Pero hindi yaman masok-sok yaman tipuno aparatos ang lawas ni former Speaker Romualdez mo. Yan mo ito pagsok-sok karon kaya ang aparatos ara nagkakabit sa lawas siya. Matyag mo do Christmas tree.
2: Wow!
0: Ini mga ka-K5, angot ini sa anomalia nga nadalahigan sang Anay Speaker of the House sa flood control project. Plunder ang kaso ni former Speaker of the House Romualdez mga ka-K5. Kag non-bailable. Di magsiling kita karon non-bailable, hindi pwede makapiansa mga ka-K5. So muna karon ang pila ka mga balita nga aton talakayan diri sa aton sining pagpangalagad. Risa El Castigador Program. Ini nga balita ang builog nga gradulong sa inyo sang Mighty C. Mighty C, the immunity booster mga ka-K5. Panalungalungan, tagid ang aton siningalawas kung kamo nakabatsyag sang sipon, ubo, lagnat. Lanakit lawas nyo. Gamay nyo lang asulay sa ulante. Magwa gina ang sipon. Ubo kaga lagnat patimaan mga ka-K5 nga naga huyang nagid o kung naga nubo nagid ang imo sini nga immune system. Once nga magnubo naga na yung imo sini nga immune system, natural ina nga magwa na ang mga balatian ka pareho sang sipon, ubo, lagnat mga ka-K5. Kag dumatsyang pala nakit lawas mo ang imo sini nga panit daw naga koreanot. Silingon, ang imo nga immune system mahina na. Pagod magbakod ang imo sini nga immune system, maggamit mag-inom sang Mighty C adlaw-adlaw. Mighty C the immunity booster, agod nga magbakod ang imo nga immune system, magpag-on. Was nga magpag-on ang imo nga immune system, protektado ikaw sa mga balatian. Malikawan ang sipon, ubo, lagnat. Pinagi sa pag-inom mga ka-K5 sang Mighty C. Mighty C mga ka-K5 ang alkaline nga vitamin C, Mighty C. Kanami man imnon kay wala ini nagasumol ang imo nga tiyan. Way nagahilab imo tiyan. Mag Mighty C adlaw-adlaw, Bangod kay ang imo sininga panit kun medyo naga koreanot na da. Kung adlaw-adlaw kita mag-inom sang Mighty Sea, naga hubin tulukon ang imo sininga panit. Ang imo itsura naga hubin katulukon. Kaya man naga pag-on ang imo nga immune system. Ganin din na paghulata pa mga ka-K5 nga maghina ang inyo sininga immune system o kung maglala pa ang inyo sininga balatian. Mighty Seed Immunity Booster mga ka-K5. Pilapagid ka mga talulupang doon din nga mga balita sa aton sininga programa mga ka-K5. Kag mga reports ang aton sini nga K5 reporters.

ingwaan taman karon nga malabot ang aton sining Provincial Tourism Cultural Affairs Office. Ini may kantanan sa pila nila ka mga aktibidades karon. Ini angot sa Philippine Travel Mart sa nagligad nga mga nga bulan ang activities ang Pitikaw. Kung sa din nakuha ang first runner-up kag best booth and the Capiz Regional Provincial category. Ato ni karon tutukan mga ka-K5. Tingwaan ta karon abing malabot ang aton sining OIC Provincial Tourism and Cultural Affairs Officer si Mr. Rufin Gregorio. Si Mr. Rufin Gregorio Bisorio mga ka-K5, agad nga magkuha kita update. Kay kabalo ko mayara na karon sa pila ka mga ginapatigayon ng aktibidades ang Pitikaw mga ka K5. Tingwanta nga ma-interview ha, diri sa ato sa ding pagpangalagad sa El Castigador Program. Dugang nga mga balita nasyonal. Kuryahan tanay karon kada mainit na gini karon ang ginapananaw nga postponement sa nasang barangay kag SK eleksyon. Kadto kamo bala subong sa mga barberohan, mga kapihan. Amo na ning ginaistoryahan. Amo ni subong ang ginaistoryahan mga ka-K5. Okay, gusto ta, mapa-shout out na nay kita mga ka-K5 sa aton sining mga tagpalamati. Patamyaw sir, happy birthday kay Rochelle Dison Catalan. Oh, happy birthday from Ruben Catalan. Kay K5 Ruben Catalan. So, happy birthday Rochelle Dison Catalan. No? Kag... mayad lang pagpamati sa Binlero Store nga nagabaligya sang karne kag baboy kay John Ruel de la Torre Binlero kag kay Auntie Daday de la Torre Binlero kag kay Cole Bitit Binlero sa Barangay Tuburan maayon. Kag sumuman pa shout out sa Lamberti Sarisal Store dira sa may poblasyon Mambusaw, especially kay Uncle Saldi Lamberti kag kay Auntie Gingging kag kay Uncle Eden. Ang pagpanamyaw alin sa kay Mike Dilatore.

0: shout out man sa kay Richie Pinalba. Mr. Richie Pinalba, mayong hapon. Nagkita ko ni kay Sir Richie Pinalba do si pananaw ko siya do si Juan do si Cesar Montano. Permi lang ni nakatak-in. Na ya. Nakatak-in nakanti para kag pilokado. So mayong hapon sa kay Richie Pinalba. Permi lang formado ang migo ko. O pa shout out po kay Bench Catalan na nagapamati sa El Castigador. O tuon maayo noy. Tagalog ha, Tagalog. Okay mga ka K53 sa aton sini nga pagpalagad sa aton nga pagpanumbalik. Aton hatagan kabuhi ining mga ginpang headline ta. Nga mga balita, mga topiko diri sa El Castigador program. Aton panumbalikan pagkaligad sang importante nga mga pahibalo. Kindly stand by.
1: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Yan na mag-aso taga Alibabay Mabigo.
3: Ang imong sugar sa una pila man?
2: 300.
3: Kanus ama ka nag-start og inom og DTX 500?
2: Mga duha pa ka semana kapin.
3: Pila imong nainom DTX 500?
2: Pagyud ka sab.
3: Duha ra ka stab. Yun sa man yung pag-inom.
2: Tumultag og gabi eh.
3: Mga pulo ra ka adlaw imong tumar.
2: Oo.
3: Ya pila na may sugar nimo ron?
2: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
1: DTX 500. DTX 500.
4: Istoryanta karon, ano bala ang epekto sa lawas sa pagkaon sa paborito niyo nga pula nga mga karne? Kaupod to sina karon dedikasyon aton CEO si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil.
5: Sir JP, maghambal tag pula nga karne, butchilingon mga karne or unod ni sang baboy. Baka, pula na. Karabaw, kabayo, kanding. Amo na, especially kung katayon na Sir JP, kita mo gina mga pula gina ila
4: pula ya ila kulor. Mm.
5: In contrast sa white meat, ti manok eh, pato. Mga isda, mostly puti. Pero may isda, mga kanya kuha na.
6: Oh, may pula.
5: Pula-pula.
4: Oo, may araman, ano? So, correct you, Doc. Ang mga nutritionist, kag mga health experts, ang wala untat sang debate about sa benefit kag-risgo sang pagkaon sang red meats, kung bala, ini ang makamaayo o makalain. May malaing idulot sa aton ikayang lawas.
5: If hindi mo gid malikawan nga magkaon karne, ti sa imo nga diet, mas maayo nga damuon mo kaon prutas.
7: Correct.
5: Damuon mo kaon gulay. Because the only thing yung kaya nga mo neutralize ang malaing epekto sa ning karne, prutas ka gulay malang mo. It's all about antioxidant. Kung sa kan pa sir boy, sa isa ka kahoy, para mabatuan niya ang mga kontra niya sa palibot, ginapadamol niya yung bark para hindi siya dali mapatay. Tilaway black ka kasi bark ang kuan, ang kahoy.
7: Patay.
5: Patay. Iwala na sila antioxidant. Kaya mostly ang storage sa antioxidant ara sa bark. So, same na, kung di malagawan ang kaon karne, inom ka DTX, inom ka MITC, inom ka taas-taas nga source ang antioxidant. Amun ang permina mo di ginabalik-balik para nga hindi dali magtigulang imo selula, hindi dali magbalatean imo selula, hindi ka dali magmasakit.
1: DTX 500!
8: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamos ang ako niya ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na nag-hapdi ang akong tiyan, wala na ko nag-palpitate. Salamat sa DTX 500. Ginaagdata ka mo magamit sang DTX 500 para kamuman maka-experience sa kanami sang DTX 500.
1: DTX 500! DTX 500!
4: So may mga researcher nga naghambal nga ang red meat ang mayara sa importante nga mga nutrients including protein, vitamin B12, kag iron.
5: Actually ang B12 is importante pero masugot kag sa hindi. May mga researcher man nga nagadepende nga combination of 2 to 3 kinds of plant protein. Mabuwa magyapon mo bastante nga B12 pero amo ning malain. Although iron, B12 makita mo sa mga pula nga karne sa mga pagtuon mas madamo ang risgo. kung nagkaong kaya pula nga karne. Mm. Way back, kadto ka sa kwan, mga Egyptian, mm-hmm. sila nang grabing nag-introduce ang kaong karne mo. Mm-hmm. Even ang mga chosen people mm-hmm. na latnan.
4: Oo.
5: Pero ang balat yan, grabe ang balat yan, sir boy. TB, mm-hmm. cancer, amo na ang mga kwan mo, amo na ang mga risk gugid kung kaong ka karne.
4: Mm-hmm. So, paano gibala Doc Ramil maka-epekto sa ikang lawas sang tao ang pagkaon sang red meat?
5: Ang sige kaon karne nga wala ka gainom di TX500 kag may TC, pwede ka makanser. Pwede ka ma-TB, pwede ka mag-fatty liver, pwede ka mag-cardiovascular disease. Damuda mo nga may tuga nga balatian, Sir GP. So, inumi ka di TX500. Christmas kan paano, Blau? Ang mga destructive nga ginahimo sang ano sang karne, man-neutralize sa DTX. Pero mas the best gyapon ang ginasiling, prevention is better than cure. Kung kaya mo nga likawan ang mga red meat, kung occasion man lang ang imo schedule, di mang guro problema. So, I suggest, hindi kanya malikawan ha. Kaya siyempre, yawan ka nimo. This is an appetite. Grabe ni nga kaaway sa aton nga lawas. Inom gi kaya damo DTX kung palakawang kakarni. Inom ka damo vitamin C kung palakawang kakarni. Amo na ang permi na aton ginabalik-balik.
1: DTX 500!
6: Si Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
7: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
6: Ang left ko bala nga mata, inang may nag-asapdol, kag daw medyo may nag, ano na, hindi na kukakita. Nagbakal ko dayan sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, kason sa isa ka adlaw, two times ko, tagda dua-dua ka capsule, morning, oo, dua-dua ko, tapos inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo, gate, so buong gimintinance ko, nag-it, sir, ka namin, namin nag-it sa akong mata.
1: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
9: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
10: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon na puti. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang nag-ining akon buhok kag nagkinis ang akon putis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
11: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan. Sang antioxidant, likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500!
1: DTX 500!
12: Ito masyon sa barangay
13: po. Anong ginabatsag mo sa ako?
12: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap sa akong mga mata.
13: Tumarkog DTX 500 sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
12: 3 times.
13: Kamusta ang alay sa kamot?
12: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
1: DTX 500! Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
14: Mabalik si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kag manghinan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako ng allergy.
1: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
15: Nagadamo na ang nagadamo. Ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline, yung vitamin C.
16: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang, ikuya, pagbati ako sa radyo.

0: Gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
2: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka pipito.
3: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag guavawaska, mga natural herbs. Yan agahat tagsang gana. Extend supplement for men.
4: Muling binuhay mo.
2: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
5: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
6: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo lang akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang isa. Ako, testing ako nga magtumaras ang eye care gold kag nagpatulo sa mata sang eye care drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
8: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow, my puso!
10: Balik din sa atong silinga pagpangalagad sa El Castigador Program. 4 minutos sa kaligad sa takna nga alas 5 ang oras diri sa aton sininga programa mga ka-K-5.

Aton danay kahatagan sang pagtamod mga ka-K5. Ining reklamo diri sa K5 News FM mga ka-K5. Sa porsyon may reklamo ka, ipak-K5 mo. Kainan natigayo naton nga ma-interview ang presidente sa Uswag Nipa Bayanihan Association mga ka-K5. Ini may kangtanan sa ila sini nga reklamo sa taga Department of Social Welfare and Development bangod sining pagkuha ukon pagbawi sang ila sini nga livelihood project mga ka-K5. Nagatulo ang luha sining tagreklamo karon nga nagkadto diri ang ila sini nga presidente nga si Annabel Combate sa iya sini nga akusasyon kontra sa Department of Social Welfare and Development representative sa kay Mavian Danyos nga ginbawi, ginkuha ang ila nakaplastar na nga livelihood project. Ang istorya sini mga ka-K5, ining grupo karon sang Uswag

0: NIPA Bayanihan Association, ining ilang asosasyon sang una mga ka-K5 nagapangita inisla sang pangabuyanan. Now, karon may ara sang membro sang Philippine Army nga nagbulig sa ila agod nga mahatagan sila sang livelihood assistance. Ini nga livelihood assistance halin ini sa isa ka politiko, pundo sang isa ka politiko. Gin-download pinaagi sa Department of Social Welfare and Development Office or DSWD kag ihatag sa ilang asosasyon mga ka-K5 bilang isa ka livelihood assistance. Ang ilang pagahimuon, magapamakal sila sang mga basic commodities, mga groceries, agod nga ibaligya sang ilang association. In short, mga ka-K5 nga palaguon nila ang ila sini nga pundo. Maglago ang ilang pundo hasta nga magdako ini kag iruling nila ang kwarta agod nga amunang gamito nila mga ka-K5 sa ilang nga negosyo bilang isa ka association. Pamatian ta ang iya sini nga reklamo. Ano ang rason? Ano ang ila sini nga nangin violation sa ilang asosasyon kun nga man ginbawi mga ka-K5 sang DSWD ang ila sini nga livelihood assistance in a form of ginabalikya sa may Sitio Nipa, Barangay Kulasi, sakop sining syudad mga ka-K5. Yari ang presidente, lakip na ang iya sininga panawagan sa taga Department of Social Welfare and Development Office. Ang iya sininga pag-apilar kag pag-alungay kung nga man ginbawi gid ang ila sininga livelihood project. Yari mga ka-K5, ang presidente sang Uswag Nipa Bayanihan Association, si Annabel Kumbati.
1: Pupunta si Ma'am Annabel Kumbati, ang presidente sang Uswag Nipa Bayanihan Association. Ano ini, Ma'am, ang inyong reklamo kontra sa taga DSWD niya si Mabi Ann Danyos?
2: Ako lang tani, ma'am, sir, na pangayo sa iya, tani taga, ang kami bala, sir, chance, kayo ay paman kami isa ka bulan, isang pamalang kasimana, na pangayo kami siya nga, ibalik lang sa abon, anay amon livelihood, kay pigado man, ma'am, tapos dating, wa man kami ya, nga, pangulang sa mga tao, ibalik sa 17, ya, sir, ay nga, aging kuwa, ya, gigatanan, kay, ang mga grocery, upod ang mga CBO, sir, amon, aga, pangakig man sa abon, ang mga CBO, dito, ngay, amon, bala, sir, kayo, para, inaya sa abon, sir, kagingata, niya sang gobyerno para sa amon, sir. Nga yan din. Dalang ko yun, sir, kabati nga napagbawi kali ang gobyerno, sir, naging panghatag sang livelihood, sir.
1: Paano ka muna kakuha sang livelihood assistance? Kabiin inihalin.
2: Diging bulig, ginasir sa amon nga paagi sa mga army, sir, nga tagaan kami bulig kay tungod garali kami dati, sir. Ang basin isang mga army, tagaan ta kamu bulig para hindi na kamuda magsinggit-singgit sa plaza. Eh, pasalamat man ako, sir, nga naging tagaan kami bulig, tapos yan daging bawi sa amon.
1: Membro ka mo sang Gabriela?
2: Membro kami, sir, sang Gabriela, sir. Tanan nga, or pinasensor, king ano namon, pagbulig, tapos ano, pasalamat, gigani ko yan, da, sir, naging tagaan kami sang bulig sang gobyerno. Tapos binawi, ya, sir, sa amon, naman lang kasakit lang akong buot bala, sir.
1: Oo.
2: Tapos ang mga CBO dito, singgit-singgitan kami, tapos ang balon pa ko sang CBO dito, nga diin ang inyo sang K5 nga radyo, paduan nyo din.
1: Okay. Oh, sa pagkakuha niyo, paano ka muna kakuha sang livelihood assistance, sir, pila ang kantidad? Pila ang amount?
2: Ang hatag sa amon, sir, sang 63,000, sir, ang hinatag sa amon.
1: Oo.
2: Amoy na, sir, tapos yung grocery man amon, ma'am, yung grocery man amon to, hasta nga naubo, may nabigil pa, sir, amo itong gimpanglam ko sa mga membro na akon.
1: Mm-hmm.
2: Amo lang yun, sir, ako.
1: So, diin ini naghalin ang kantidad, ang kwarta?
2: Ay, sa ano, ginto ko na, sir, say, ginto ko na, sir,
1: patay Congressman Ginto. Gin-download sa opisina ni Congressman Ginto sa DSWD o sa SWAD?
2: Sa SWAD, sir.
1: O sa SWAD. Tapos, gin-patawag ka mga membro, kag ihatag ini sa inyo nga livelihood. Paano nyo nina-withdraw ang kwarta, Ma'am Annabel?
2: Dahil man, sir, sa akin, sir, na-withdraw ko man kay hamba ni Mama B, mangita ako kuno sa makadto ko sa Injap, makadto ko sa Injap dito, makuha ako sa papel nga kung pila ang mga presyo sa mga bugas, mga presyo sa mga tinapat, tanan-tanan, sir, nga pinangita man ako. Tapos sa kantidad nga 63,000, amo to, sir. Tapos, ging atag ko ka kay Mama B, amo na tong kantidad nga 63,000. Pag-abot sa ito mga isa kasimana, na-withdraw na mo, sir, ang 17 sa August.
1: Ara man si Mama B, isang na-withdraw ka mo?
2: Tapos, sir, pag-abot sa ano, September to, binawi na nila, yes, sir.
1: Anong rason? Anong rason?
2: Amo ang rason ko, no, sir, nga nagpangulam akong mga membro, ginpangulam ko akong membro sang 2,000 pag 1,000, sir. Pero nagpangako man ang akong mga membro, arak man sila, ipapirma ko man sila, nga ang banila, bayaran man nila, sir, sa disisiti, sir. Mula na ako, ginapangabay kay dating, kay makimamindik sila, sir, kay bawal, ginpunos na niya, sir.
1: Mga pila ang amount nga na grocery ninyo para sa inyo, tanong
2: ano, asosasyon? Mga 50,000, sir.
1: Ang nabili hulam sa mga membro mo.
2: Oh,
1: anong rason sa mga membro mo, Ma'am Annabel?
2: Na hambal lang nila, sir, bayaran Manila, sir, sa 17, sir. Ano yung hambal? Kulang tani kay Mama B. Ako, Ma'am, tani, Ma'am, hindi isa mo, anay kami kabulan, antes mo binawi, ay nakangamon, grocery nga ginabad sa gobyerno.
1: Hindi mo na ginaplastar ang inyo grocery?
2: Dito, sir, sa sulod, sir, sa may iibala, sir.
1: Okay,
2: no. Diba? Dito, sir, mula na tani, ako na pangabay, talaga, ako, gila ko pasalamat, nagitaga kami sa gobyerno, tapos ginabawi.
1: Galing na, sir. Saan ulit ka muna nagpastar na? Sa inyong mga grocery nga nagbaligya para sa inyong asosasyon?
2: Sa 17, ganit, sir, sa Hugo.
1: Sa August.
2: Uh-huh.
1: O tapos, saan ka muna?
2: Tapos, yung bawi sa amon, sa pizza do, sa September ni Sir. Yan lang, September, sa dos, yung bawi sa amon, Sir.
1: Pag yung bawi, yan.
2: Yung bawi, dito ka ng tanan niya, sir.
1: Pag pamay sa kabulan.
2: Oh,
1: paano na ibaluan sa DSWD na... nagpahulam ikaw sang kwan, sang kantidad?
2: Kaya nag-audit kami, sir, dito na bala ni ma'am nga kulang ang kwarta. Hindi man ko, sir, gusto nga mapasala ko bala, sir, nga magbunutig man ako. Ginsugid ko man ang matuod nga nagulam ang akong mga membro, sir. Tapos ginpakita ko man ang papel nga mamari ba mga papel kag nagpirma sila. Ayan, bali mamabi, hindi ko nun na pwede. Ginsuway ko kuno ang gobyerno.
1: So, pagkuha niya sa mga grocery, di niya ni gindala?
2: Gindala nila, sir, sa barangay. Tanan, sir, barangay. Tanan mga barangga, mga CBO, nagbulig dito panguha sa ako.
1: Gimpersa nila kuha, wala?
2: Gingurot, hindi man nila, sir, gimpersa, gagara. Man sila tanan, nagbulig, tanan niya CBO, dito nagsulot sa Changi, kagungurot nila pangbutang.
1: Pero hindi ka tanin magpasugot?
2: Hindi, makutani, sir, magpasugot.
1: Wala, gids ang pag-istoryahanay nga natabo, nga tagaan niya ikaw sang tsansa.
2: Ay, gidya, sir.
1: Para mabalik ang kwarta, nga ginpahulam mo sa mga membro mo.
2: Nagambal man kami handa, sir, nag-meeting man kami handa nga maibalik Manila sa 17, sir, ay hindi, naging ko na pwede, sir. Hindi, naging ko na pwede mabalik, kaya mo din nagadto ako dili sa inyo kung paano, bala, sir, nagapagbawi, gidman yato, ang gobyerno, sa organisasyon, nga yung pangatag, sa
1: like, subong na monitor nyo kung ano na ano dito ang inyong livelihood?
2: Why not,
1: sir? Ayon nyo mga baligya?
2: Why not, kami, sir, wala na kami din papakita sa amon dito, kwan, kaya hambal man dito, ay kundi nagdulong na dito, hapong tiyo dito sa ano sa barangay. Pag-abot ko na dito, sir, yung pinanginom man lang nila ko ng mga soft drinks, sir.
1: Yung pang-inom mga soft drinks,
2: sinubos? Yung pinanginom ko na nila man sa barangay dito. Kaya ko lang, ang ako lang ko nagdulong mula dito sa nansya ng grocery. Ay pag-abot ko na dito, yung pinanginom man nila.
1: Sige, may panawagan ka sa atong gobyerno sa DSWD ang watching sang reklamo mo?
2: Oo, may panawagan ko tani sa gobyerno. May arap matuod. Bala, sir, nga ginapangbawi rin yung ginabulig niyo sang gobyerno, sir. Amulang na, sir, akong pamangkot, sir. Gati nga, ari ako diri, sir, sa K5, da, pangayo ako bulig kay gimbawi amon livelihood, sir. Way pa man kami isa kabulan, sir, nga gimbawi na nila, sir. Tani, amulang na, sir, ako na pangayo, sir. Kaya amunan ni akong edad. wala gid po kabati sir naging bawi ang tanan na livelihood sir ra kaya anda gid lang sir naging bawi ang ginatag sang gobyerno sa amon sir.
1: Salamat.
2: Salamat gid sir.
0: Amoy ito mga ka-K5 ang aton sining interview sa presidente sang Uswag Nipa Bayanihan Association, presidente nila nga si Annabel Combati mga ka-K5. Di karon ang aton sining punto kung gintagaan siya sang tsansa sang DSWD nga nagarepresentar sa ngalan ni Mavian Danios mga ka-K5 nga amo manigani ang nag-facilitate agod nga ma-withdraw nila ang kwarta, mabuligan sila nga makakuha sang livelihood assistance. Pero antes ina, din pamangkot ko ni siya kagina nung inyo trabaho. Paano ka mo naka-acquire kag naka-apply sa sining livelihood assistance? Di sila niya, sang una, ara sila sa kalye na gasinggitan. Membro sang Gabriela. Nagasinggitan, kadarali. Tigin na monitor ina karon sang mga katapo sang Philippine Army. Kung sino nga mga grupo kag membro nga nagaupod perme sa rally, kag it might be nga ginatatakan ina dira o kung gina-red tag. Pero tisili niya, ginbuligan sila sa makatapos ang Philippine Army. Ang ilang nga grupo, a good man nga matagan sang livelihood assistance. Nga hindi na sila sagad pa dira kinadto sa karsada, singgitan, kontra sa gobyerno mga ka-K5. Amo ini karon ang background kung nga man nakakuha sila sang livelihood assistance. Ginrefer sila sa talatapa ni Congressman Ginto kag ang pundo gin-download sang opsina ni Congressman Ginto according sa ila sa ninyo presidente ginpaagi mga ka-K5 sa DSWD. So amo ini karon kun nga man naka-acquire sila sang livelihood assistance. Sa akon nga paglantaw, may violation sila nga nahimo. Ginako man mismo sang ila sining nga presidente sang ilang asosasyon. While nga matuod nga ginpahulam niya sa iya nga mga membro ang mga kwarta, pero hindi man tuman kadako mga ka-K5. Kay ang laban nga kwarta ginbakal man nila grocery agod nga igalbaligya, agod nga maglago ang ila sining nga negosyo pinaagi sa ila sining nga association. Kag nagperma man ang mga membro nga kutob naghululam sang kwarta. And it might be, amo ini ang violation nga nakita ko kung aman nag-ingit ang ulo sang DSWD nga ginbawi ang ila sini nga mga paninda. Paninda na to mo, nakabakal na sila grocery. Ginplastar na nila dito sulod sang Sityo Nipa. Agod nga kun magdako gin man ang ila sining proyekto, ila sining bulubaligya, ti magatipon ang kwarta, iruling nila, ibakal naman sang mga grocery item, ibaligya. Ang purpose agod nga magdako, maglago ang negosyo para hindi man mabudlayan kag para man ini maka K5 sa ilang association. Nakibot na lang sila sang ginako ya sa DSWD. Ngayon, hindi man ko gusto magbinutig. Amo nang ginako ko kay nagapakitlo oy man ang mga membro nga mahulam sing tig isa kalibo 1,500, 2,000. Pila naman lang kabilog to, kuno pila naman lang to kali, gatos ang nabilin. Pero sa na-monitor karon sang DSW WD in which nga naka bayular sila sang pila ka mga guidelines, insigida binawi ang ila sining nga mga baligya mga kaki 5. Ginpopdan sang DSWD sa mga barangay Tanod, sa mga barangay, sa mga CBO, kag ginkumpiskar ang ila sining nga mga baligya. Hindi pa naman nami kay nag-side comment pa ang mga CBO to sa barangay Kulase, no, kamatuod ni nga kundiin-diin pa kuno ang K5. Tiyan, anong ano man niya ang labot, kaya nagreklamo man niya ang mga ang tagreklamo. Nga man ma-side comment pagid ining mga barangay CBO, kundiin na kuno pangita ang radyo din ang K5. Tuod ini, punong barangay Berne Barrientos, dira sa may barangay Kulase, matuod ini nga naghatag pa side comment ang imo nga mga barangay Tanod, dira? Naghatag pa sa nga ila sini nga side comment para sa mga pumuluyo. Kung naga-implement ka mo sang insakto, hindi na ka mo sagad papaguha istorya. Dapat gani, ang gobyerno, kay man ka mo sa barangay, gobyerno man ka mo. Hindi ka mo dapat mangin one-sided. Kung naga-implementar ka mo, kung may violation gin man sila, kung ginsugo ka mo sang DSWD, dal-on nyo sa insakto nga pamaagi. Istoryahon nyo ang asosasyon kung may violation gin man sila o kung wala. Tinanong ka matuod ng mga soft drinks kuno gani nga baligya sinisang asosasyon ng pang-inom pada sang mga barangay barangay Tanoda sa barangay Kulase. Hindi pa kamo kontento sa ginaloklok nyo da nga mga makahulubog nga ilimnon, pati ining ginabaligya sang mga ultimo sining asosasyon imnon nyo pa. Maghatag pa kamo side comment nga kung diin-diin ang K5, diin ang K5, nakabulig sa inyo. Kaya naman niya ang inyo sininga labot, kung nagpangayo bulig diri sa radyo, diri sa K5 News FM, nga man masarangan nyo ni ang asosasyon ni pakaon ang ila pamilya kung nakuhaan inisang pangabuyanan. Ginatawag ta ang atensyon ni punong barangay Berne Barrientos. Dapat buligan mo ni gani ining asosasyon ni. Tinamian ka man sininga magasinggita ni sila permi sa kalye nga ginbuligan gani ni isang Philippine Army agod nga maka-acquire sang livelihood program. Tapos karon amo pa na ang inyong nga ginahambal dira sa mga pumuluyo nyo. Diin ang inyo tagipusuon bilang barangay official dira sa barangay Kulase. Diin ang inyo nga tagipusuon kung naluoy kamo sini, tanigin patungan ini sang barangay council, gin barangay Kapitan Barrientos, Berne Barrientos, sang barangay Kulase. Gininintra pa ning mga kaga, mga barangay Tanod, barangay CBO, nga hagtag pa side comment, side comment. Karon, ang aton sini is ikaduhang punto mga ka-K5, nga ining si Mabian Danyos. Kung may violation gidman, ang Uswag Nipa Bayanihan Association sa ila sini nga livelihood program nga nabaton, kung sabagay hindi man ganay kwarta goros ang DSWD, ibla? Kaya according sa aton nga gin-interview ginalin man yung pundoya kay Congressman Howard Quinto, Why ni singko nga libat gani guru, why ni di ang DSWD inamot? Kamu lang ang nag-process sa sining ngayon bitani nga pundo agod nga ma-release sa Uswag Nipa Bayanihan Association. Ang ginapangabay sang asosasyon na muna nga tani, kuno gintagaan yung man tsansa kaya nag-apangabay kaya nag-alungay sila nga Baydan Manila kag ibalik Manila ang kwarta. Tigin dali, dali mo to kuno kumpiskar Mavian Danyos upod ining mga palahubog ng mga barangay tanod sang barangay Kulase nga naghatag pa sang side comment. Amo ni karon ang aton gusto nga ipaabot on department sang DSWD. Ang siling sang presidente nga mo gali na ang gobyerno maghatag sang livelihood assistance, may gamay ka lang nga kasaypanan ginabawi. Tiang sabat ko sini amo ni. While matuod nga basi may bayulasyon ka man, may bayulasyon man ang inyong asosasyon. Pero kinahanglan ina i-harmonize sang gobyerno through DSWD. Dapat siya na patungan kag hindi man basta-basta nga bawion bilang disciplinary action sa inyong association. Pagani may isa ka bulan ng operasyon, no? August 17, binawi na sang September 2, mga ka-K5 ang ilang livelihood assistance. Tingwaan ta nga labuton ang DSWD. Kay siling nila kuno DSWD dito sa Maylawaan, labot sino sa SWAD. Tingwaan ta nga malabot ini agud nga makahatag man sang ila sini nga justification angot sa reklamo sang Uswag Nipa Bayanihan Association mga ka-K5. Magabalik kita, diri sa ato sini nga pagpangalagad sa El Castigador program, pagkaligad sa importante nga mga pahibalo.
3: K5 News FM. News FM. E3Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
3: D3Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3Bio. E3Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3Bio. Tungod ginapapag-on niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
6: Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka.
7: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
8: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
9: Saan nag-inom ka? DTX 500. Dila na subong imo sugar.
8: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
7: gito. DTX 500.
10: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong patyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang patyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
10: Mighty C, if it Timo, garantisado.
12: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapul katol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Available now.
17: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
18: isang bala ka lang.
17: Ako, ang linya ko,
18: isang kapsula ka lang.
17: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
18: ikapsula mo.
17: Extend.
18: Extend. Supplement for men.
17: Gawa sa maca.
18: Isang herb
17: na nagpapataas ng ating energy
18: at stamina.
17: Like flavawaska.
18: Epektibong sexual potency herb.
17: Stimulates libido
18: and treats sexual dysfunction.
19: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
17: Extend. Supplement for men.
19: Isang kapsula ka lang.
3: DTX 500.
20: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roha City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamula nun kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
3: DTX 500.
18: Mabakal sa mga butika.
6: Healthy nga uto.
21: Hi, Dennis Juan.
6: Matalong kag alerto nga paminsaron.
21: Hi, Dennis Juan.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapaing sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
22: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
6: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
23: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas.
24: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
25: Wow! May puso!
0: Balik 3 sa Tons Ring, pagpangalagad sa El Castigador. 36 minutos na kaligad sa tak ng alas 5 oras 3 sa K5 News FM. Rojas, mga ka-K5. Pinagid, ininga balita nga aton pag idulong dugadugay. Ininga balita, builog nga gradulong sa inyo sang DTX 500. Sa aton sinin mga ka-K5, ang DTX 500, the superior antioxidant. Ngakon ka muna kabatsyag dira sang komplikasyon sa inyo siningalawas. Ang komplikasyon tugas sa pagtaas ang blood pressure. Nagasaka ang blood sugar sa inyo siningalawas mga ka-K5. Hindi nyo napaghulata pa nga maglala pa ang sitwasyon sang inyo siningalawas. Maggamit na mag-inom, magtumar sang DTX 500. The superior antioxidant. Natawagin nga superior antioxidant mga ka-K5. Inabangod man kay makabulig ini sa imong lawas kay mantikon kulang ang antioxidant sa imo sini nga lawas. Halita niya gid sini ang imo sini nga ikayong lawas mga ka-K5. Gani pinagi sining pag-inom sang DTX 500. Adlaw-adlaw mga ka-K5, makabuligid ini sa aton nga lawas, ilabi na gid sa mga kauturan naton nga nagasupres ang balatian nga diabetes. Gani adlaw-adlaw mag-inom sang DTX 500 mga ka-K5. Hindi nyo na paghulata pa nga maglala pa ang inyo sininga balatian. Mabatian kita sa gyapon sa ato sininga utod nga stasyon ang 89.7 FM Radyo Tagbuanay Pilar. Shout out sa kay Sinalin Finiquito Tabigi nga nagapamati karon kagsuman sa kay Jana Anvil Siloso. Nick Bores nagapamati karon sa ato sininga pagpangalagad. Mayong hapon Sir Alan, nagapamati kami din sa Tambak Kulasi from Lisa Barrientos. Shout out kay wifey Bibi Cam, sa amon anak kay Biboy Cam, sa akon Eloy kay Helen Cam, nga nagapamati gid diri sa Daya Roa City from Renanti Cam. This time mga ka K5, i-check ta natin arena sa aton sining linya sa line number 3 ang aton sining interviewee mga ka K5. Upod ta karon sa sining mga tinion si Mr. Rufin Gregorio Bisorio, ang aton sining provincial tourism cultural affairs officer diri sa probinsya sang Capiz mga ka K5. Ini angot ini sa award nga nakuha karon sang Pitikaw under sa administration ni Governor Fred Castro. Nangin first runner up kag best both ang aton sining asagin patigayon nga Travel Mart, ang Provincial Tourism and Cultural Affairs Office mga ka K5. Sa confirmation yari sa line number 3 si Sir Mr. Rufin Gregorio Bisorio. Sa line 3, Sir, mayong hapon sa imo. Welcome diri sa aton sining programa El Castigador sa K5 News FM Rojas.
1: Mayong hapon, ka-K5 Alan. Mayong hapon sa aton yung mga tumalanaw kag ang nagatutok gid sa imong programa subong nga hapon.
0: Kabalo ko, Sir Rufin, daw masako na gid, no? Daw nagsako na gid ang imo sining opisina. Umpisa nga gin appoint ikaw o kon gin butang ikaw bilang OIC dira sa bahin sang Capiz Provincial Capital. Ano ang natuhoy sining award nga nabaton sang Provincial Tourism Cultural Affairs Office sa naging first runner up gin man ang inyo sining opisina sa gin patigayon nga Philippine Travel Mart. Ano ining award ang inyo nabaton na Sir Rufin?
1: Mapalaron nga nakakuha sang award ang aton nga probinsya K5 Alan sa tuigan nga Philippine Travel Mart. ang Philippine Travel Mart isa ini sa pinakamadugay kag isa sa mga pinakadako nga travel mart sa bilog ng Pilipinas, no, ginaselebrar ini kag ginapatigayon every year. So for several years naging consistent nga nagapasakop ang aton nga probinsya sa sini nga tuigan nga travel mart. So nag-ubra kita sang isa ka agindala naton ang probinsya sang Capiz, mm-hmm, sa dako nga venue, no, which is the travel mart. Nag-ubra kita sang ang concept abi sini dapat may ara ikaw nga booth nga ginapresentar about sa imo nga mga destination, no, sa aton bilang isa ka tourist destination ang Capiz gindala tato sa Manila para showcase ang aton nga mga tourism offerings diri sa probinsya.
0: By the way, sir, din gini sa particular nga lugar sa kwan sa Metro Manila. Mm-hmm.
1: Sa dinding ginhiwat ining Philippine Travel Mart sa SMX MOA sa Pasay ka K5 Island. Mm-hmm. Kag ginapartisiparan ini sa mga probinsya, mga nasari-sari nga mga probinsya man, ang mga regional offices ng aton nga Department of Tourism. May mga airlines, may mga munisipyo man nga nag-participar, mga syudad, nagsari-sari nga mga travel and tour operator kag mga hotels sa bilog ng Pilipinas.
0: Okay. Best booth, no? First runner up. Ano gid ang may-ara sa booth sang probinsya sa Capiz sa Serofin?
1: Mm-mm. Salamat sa pamangkot, Sir Alan, no, ng ang sekreto naton diri, nagsunod kita sa kriteriya. Amoy ni aton nga sekreto. Ginsunod ta ang kriteriya kay ginapangita sa atong kriteriya nga dapat sustainable ang aton nga mga materialis na gingamit. Mm-hmm. Kung makita naton, more kita sa bamboo.
0: Native,
1: no? Sa bamboo.
0: Native.
1: Yes, so bamboo kag shell. Kay parehas man sang bamboo, nangin resilient ang aton nga tourism industry sa probinsya. Nag-agi ang kalamidad, nag-agi ang pandemic, pero ari kita nagapatigayon man Japon kag nagapadayon. No, isa pa gid sa ginapangita nga kriteriya, dapat may inclusivity. So sa inclusivity, bit-bit naton kag nagpartisipar ang aton nga mga community-based rural tourism nga mga produkto, mm-hmm, no, ang aton nga mga kakanin makers or ang aton nga mga dried fish makers. Ang aton nga persons deprived liberty, may mga produkto sila nga gindalaman dito,
0: okay,
1: para man ibaligya, no, ang aton nga mga women, no, nga may mga produkto man nga ginbaligya dito. So, isa pa gid sa ginapangita ang health and wellness. That's why may ara kita to nga isa ka lugar nga sa aton booth wherein nag-offer kita sang Filipino traditional massage,
0: mm-hmm,
1: no, nan kag isa pa gid ka K5 Alan ang innovation, amo ni ang dako nga porsyento kun nga man nagdaog kita because gin combine ta ang innovation pinaagi sa technology sa aton nga booth. Paano nag deploy kita dito sang VR, no, ang virtual reality wherein nga may ara nga Google nga ginasuksok sa aton nga mga bisita, mm-hmm, kag makita nila kung ano ang mga ginapabugal ta ding mga tourist attraction,
0: okay,
1: no, sa probinsya, mm-hmm, na so ang VR reality nga ni luwas pa dira may mga
0: high-end na ginigaliya, mm-hmm, sa Rufin, no, high-end na gin masuksok sa Google tapos makita nila kung ano ang sarang mapabugal sa probinsya sang Capiz. Anong gin showcase sang probinsya sang Capiz nga sarang naton abi masilingta nga ang aton ang mga bisita dito ma-impress gid sa aton sini nga probinsya kag mapapawaw gid sila kag makadto gid kami sa probinsya sang Capiz.
1: Mm-mm. Ang gin feature ta nga attraction sa aton nga BR, mm-hmm, amo ang aton nga Santa Monica Church kag Panay Bell.
0: Okay.
1: No? Mm-hmm. So kun isuksok mo ini ka K5, mm-hmm, Alan, mm-hmm, may ara nga naghala sa imo, may guide.
0: Oh. Do 3D siya.
1: Yes, mm-hmm. 3D siya, mm-hmm, ka K5 Alan. Mm-hmm. Kung mag-ari ka lantaw ka sa likod mo, makita mo man kung anong ara sa likod mo. Mm-hmm. Pwede ka kuan sa wala, pwede ka man kalantaw sa tuo. Then ang interactive guide kay samtang nagasaka ikaw, mm, sa sa hagdanan pagkadto sa bell sa ibabaw, makita mo man kung ano ka kadalom, no?
0: It so, seems nga daw real gate nga ara ka gidra nga lugar.
1: Yes, yes, yes. Amo ni ang isa dito nga nagpa damo gid sa aton nga bisita kag nagpa kwan sa ilang gindala nyo gimandiri ang kapis. The experience kapis dito sa booth naton.
0: May mga kapisen nyo man nga nag-try dito. Indeed, nga sila niya abaw na nahidlaw na gid ako ya sa probinsya sang kapis. Maskin diri na lang ya makita ko ang akon lugar nga ginakahidlawan.
1: Yes, kakipay pa lang. Damo kita sa mga kasiman mo, mga kapis nun yung nagbisita dito. Especially ang mga ara bala sa aton, yung social media, kaya nakita nila ang aton nga post. So, nagkanto sila to. Kag nalipay kami kay na-appreciate sa aton yung mga kasiman mo. No, nagdala kita dito kakipay pa lang sa mga sweets naton, mga traditional nga mga pagkaon. Halimbawa, may butong-butong, kita naging pang bilang sample.
0: Namian ko sina Sir Rufin sa bata pa ko mo.
1: Oo. Na, so, nanamian, na-remind ang ato niya mga kasiman mo, amugid ini ang ginakaon ko sang una. Na.
0: May so, unat kay hindi pa na, butong-butong, unat kay hindi, yes. Kung way ko, kan, way ko sudan, ginasudan ko gina sa kanon.
1: Yes. So gina-connect naton ini ka K5 Alan sa aton nga attraction sa Kapis bilang isa ka sustainable kag may ara nga gina-offer nga nagkasari-sari nga mga pagkaon. Kay isa diri ka centerpiece pagid ka K5 Alan nga ginubrata. Nag-ubra kita sang mapa nga dako.
0: Okay.
1: Ang size niya sini is 6 by 9 feet. Kag imbis nga color ang aton nga gimbutang or pinta, ginubra naton ini nga mga shell. Ang mga shell nga halin sa na, sa iba sa lugar, example, ang shell nga halin sa tapas ka igi ang ilang ginhatag. So ang sa Dumaraw shell naman sang kagang. So iban damo-damo nga mga shell nga available sa mga munisipyo, then aton ini siya ginluto ang sulod sang shell kag amuman ang aton niya gin food tasting. So makita nila ang shell nga ni ang abundance sang shell, tapos pwede gali siya kanon. So nag food tasting kita sa aton nga mga bisita kag nagawonder sila, ay nakakain pala yan. Oo, sabi namin nandito.
0: Sabi nila siguro, the ordinaryo lang pang display nga shell.
1: Yes, yes. So nakita nila, nakaptan nila ang mga shell na matuod din man. So nalipay sila, ay tunay pala na shell yan. Sabi yes. Oo, galing po ito sa munisipyo kung saan nandun ang shell na to. And this shell is edible. Na. So, ginbutangan taman ini ka K5 Alan sang isa ka function. Okay. Ang tawag naman naton sini is augmented reality wherein nga may ara nga QR code dira sa specific nga munisipyo nga map sang munisipyo. Kung iscan ini sang ila nga telepono, nagagwa dayon ang tourism video sang sina nga munisipyo.
0: High-tech,
1: so ang ang amon nga peg sina or amon hambal sa ila, malagaw ninyo ang bilog nga probinsya sang Kapis diri pa lang sa mapa. Kaya makita ninyo ang offering. Makikita nyo po kung ano yung mga tourist attraction, kung ano po yung pwedeng puntahan sa aming probinsya.
0: Pero sa ilang cellphone na si QR code, Sir Rufin, ang makita lang da nila ang mga tourist destinations ang specific or particular municipality?
1: Yes, yes. Okay. K5 Alan. Oo. So specific siya. Pag nag-scan siya sa isa ka QR code sa munisipyo, insigida magagawa ang video about the tourist attraction nga gina-offer sang aton yung mga munisipyo.
0: I see. Do, pareho lang na nga nagkadto man sila. Pananglitan, ako taga Pontevedra, kuniskan nila, do, pareho lang na nagkadto man sila sa Pontevedra, nakita nila to kung ano mga tourist destination.
1: Correct. Kay K5 Alan, no? Okay. Kay amuna ang aton yung handom, ang aton yung objective, nga ma-presentar sa aton yung mga bisita kung ano ang assets, no, ang tourism assets sang specific yung munisipyo. Kan nag-form ini sang isa ka tourist destination which is ang probinsya sang Kapis.
0: I see. So isa ini sa naka-attract dito kag nakakuha gid sang attention sa mga bisita sa during the Travel Mart, Sir Rufin.
1: Yes, so damo Sir Alan ang napapawaw, no, pag abot nila dito, namian sila kag much more gina-explain naton ang functionality sang sininga mga QR code, ang VR, may alam kita nga gindalang ang mga interactive kiosk nga para mas ma-appreciate sang aton nga bisita kung ano ang aton nga gina-offer diri sa probinsya sang Cavite.
0: Very innovative. Paano nyo naging preparahan, Sir Rofin?
1: Maswerte kita, no? Kay ang aton nga team, very competitive man, kag mapag-on ang aton nga team diri sa office. Kag, of course, ang support sang aton nga lang doon nga gobernador. Mm-hmm. Kay hindi ini matigayon kung wala sang suporta. So, ginlantaw namon ka-K5 Alan ang aton niya criteria. Daging panumduman ini naton sang madalom, kaupod man sang aton niya, of course, si Sir Al, ara man niya ko, nagabulig sa aton. Kag aton ini konsepto, paano naton masabat ang ini nga mga criteria? Ano ang available nga technological nga option nga pwede naton integrate para masabata ang specific nga criteria.
0: Okay, sige. Mm-mm. So siguro ang next nga ginapreparahan sa imo opisina, ihatag lalanan naton sa pila pagid naton ka mga public affairs program ko ikabalo ko, masako na gid subong ang inyo sini opisina, Sir Rofin. Thank you so much gid, yeah. Sir Rofin, kag lastly may gusto kay paabot sa mga pumuluyo diri sa probinsya sang Capiz.
1: Ka-K5 Alan, ako naman ining i-take ng opportunity nga mag-imbitar sa aton nga mga kasimanwa. Kay buwas nga adlaw, may ara kita ka-K5 Alan nga slow food pop-up earth market diri sa aton nga sa may Pueblo de Panay. Kaupod naton diri ang slow food community of Capiz. So, damo sa mga pagkaon nga nga ibaligya products nga naga-conform sa aton nga slow food. So nag-imbitar kita sa aton yung mga kasimanwa ang magkadto, no, hasta ini sa Sabado, no, so September 10, 11 and 12. So may ara dira ang mga baligya ng mga pagkaon. So lastly, ka-K5 Alan, salamat gyud sa oportunidad nga ginhatag mo sa aton nga makapaabot sang impormasyon nga ni. Nagapasalamat man kita sang dako sa aton yung mga partners, no, sa aton nga mga tourism officers, sa aton nga local chief executive, no, sa aton nga mga partners. Sa media, of course, sa inyo, ka-K5 Alan. Okay. Kag sa aton nga iban pagid nga mga partners sa sininga mga buluhaton.
0: Sige. Thank you so much, good Mr. Rofin Bisorio, sa imo sininga oras na ginhatag man diri sa K5 News FM Rojas. Madamong salamat. Mga ka-K5, si Mr. Rofin Gregorio Bisorio, ang Provincial Tourism Cultural Affairs Officer, mga ka-K5, sang Provincial Government sang Capiz. Angot ini sa ginpatigayon nga Philippine Travel Mart. Best booth ang probinsya sang Capiz. So isa ini ka award or first runner up. Ang ila sini award nga nakuha, mga ka K5. Sabantayin niyo ang pila pagid ka mga update diri sa aton sini nga pagpangalagad sa K5 News FM Rojas. Wanta oras, wanta tiyempo sa ato sa nga programa, mga ka-K5. Upod sa ato sa nga technical partner, ka-K5, John Dituga. Sa hubon sa ato sa mga K5 personnel, ka-K5 reporter. Sa ngalan sa ato sa nga station manager, ka-K5, Ami Birondo. Sa ngalan sa ato sa nga chief executive officer, kag-presidente sa K5 News FM Philippines, Doc Ramil Uy. Ini naman ang inyo alagad, ang inyo anchorman. Ako si ka-K5 Alan Catalan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
2: K5 News FM. News FM.
4: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagaster nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo lupo, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, ako ang lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may
7: My D3.
9: Mabagats, mga butika.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. My Fortified Probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica for Biotics.
11: Mahigo bala ang imo dugo?
12: DTX 500.
11: Masami ka bala ang gina-allergy?
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500
12: ang nagatimlo sang imo mahigo nga dugo.
11: Nga sa masami,
12: amo naman
11: ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy.
12: DTX 500.
11: Masalika DTX 500.
12: DTX 500.
25: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
26: Imo nga blood sugar test.
27: Ilan tong score gani?
25: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
26: Ilan na lang imo nga blood sugar?
25: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
11: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
28: DTX Beauty Soap.
29: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
28: DTX Beauty Soap.
30: Pamakan sa mga butika.
28: DTX Coffee Mix.
31: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
28: DTX Coffee Mix.
30: Mabaka sa mga butika.
28: DTX Coffee Mix.
32: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
28: DTX Coffee Mix.
30: Mabaka sa mga butika.
33: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
34: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
33: Di nakabaluman o sick?
28: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
33: Di pre, musta po lang agabi pre?
34: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
28: Extend Food Supplement for Men.
35: Dikasin.
28: DTX 500.
36: Ako si Junior Villano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa Harmi lang pinout ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinout sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
28: DTX 500.
30: Mabakal sa mga butika.
37: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
28: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bango din siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa nga akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: May puso.
6: Oras sa K5 News FM Rojas, alas 6:10 sa gabi.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: D3Bio Evening Newscast.
3: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Maria

0: Maria Rochelle Abroad.
1: Maayong gabi, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas, kag sa mga probinsya nga malabutan sa atong silingapag pangalagad subong adlaw sa Miyerkules, Septiembre 19, 2026. Ako ang inyong magintag balita ka K5, Maria Rochelle Shaira Dianon Ebron. Live, inyo kami kamabatian sa lilison sang inyong mga radyo, 10.9, 89.7, K5 Radyo, tagboan ay sa Banwas ng Pilar, kag sa amon sila nga mga Facebook pages, sa K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas Digital. Kag K5, ini ang D3 Bio Evening Newscast. Kag sa karon mga ka K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapangunang balita. Top stories of the day. Oras sa Pilipinas, alas 6 sa isa gabi. Ining oras ang ginadulong sa inyo sa Caloan, sa Klinika D3 Bio. D3 Bio mga ka K5, mayara sa virgin coconut oil, kag vitamin D3. Available sa Klinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar, 14 pesos ang kada soft gel. Sa mga balitang lokal. Naghinay ang inflation sa mga panimalay gayara sa bottom 30% income households sa Capiz sa Agosto 2026. Sunod sa datos ng Philippine Statistics Authority o kon PSA. Base sa datos, 3.0% ang inflation

0: sa food and non-alcoholic beverages ang Agosto. Halin sa 3.8% sa tung Hulyo subong atuig, naghatag ini ka K5 sang dako nga amot sa paghinay sang inflation nga naglabot sa 89.3% sa nasambit nga mga income group. Samtang naghinay naman ang inflation sa housing, water, electricity, gas and other fuels sa 3.4% sa tung Agosto, ikumpara sa 3.8% sa tung Hulyo sa dinag-amot sang 10.7% nga paghinay. Sa kabugusan, nagapakita ang datos nga ang paghinay sang inflation sa presyo sang pag-aon kag non-alcoholic beverages among pinakadako nga nakaapekto sa pagdubo sang inflation sa mga low-income households sa probinsya sa nasambit nga bulan. Sa kaangot nga balita kag K5, nagapanguna ang bugas kag gasolina nga commodity ang naghatag sang pinakadako nga kontribusyon sa inflation sang bottom 30% income households sa Capiz para sa Agosto 2026. Base sa datos sang Philippine Statistics Authority Capiz Field Office, ang bugas may inflation rate nga 7.6%, mas mataas kung ikumparar sa tung Hulyo ngayara lamang sa 7.4%. Sa dinaghatag ka K5 sang 32.4% nga kontribusyon sa inflation akong 1.1 percentage points. Ikaduha ang gasolina nga may 34.6%, nagikan sa 33.5% sa bulan sang Hulyo. Sa diinag-amot inisang 10.9% o kung 0.4 percentage points. Nalakip man sa top 5 contributors ang iban ka mga leafy o kung leafy vegetables nga may inflation rate nga 19.3%. Kag 10% nga contribution, passenger transport by road nga mayaras ang 5.9%, kag 7.6% nga contribution, kag fuel wood nga mayaras ang 8%, kan inflation rate kag 6.7% nga contribution. Sa nasambit nga datos ka K5, nagapakita nga pagkaon kag transportasyon, particular na ang presyo sang bugas kag gasolina, padayon nga may dakong epekto sa inflation nga nag-apekto sa mga konsumidor, ilabi na ang mayara sa mas nubo nga income bracket. Sa pihak nga bahin mga ka-K5, nagapabilin sa gihapon nga punong barangay si Giovanni Arapol Balsote sang Barangay Bulo, Roja City, sa pihak nga ginapadismiss ini sa serbisyo sang Office of the Ombudsman, Visayas. Sa impormasyon nga nakuha sang K5 News FM Rojas sa nasambit nga barangay, ang nasambit nga kapitan sa gihapon ang nagapirma sa mga dokumento sa barangay. Matandaan nga base sa naging desisyon sang ombudsman, nakitaan ka K5 ang administratibo nga responsable si Balsote, kagin patuman sa iya ang pinalidad nga dismissal from the service. Ini ang may kangtanan sa ginpasaka nga mga reklamo ni Pascual Gimedo, anay barangay secretary, na hanungod sa ginapahayag mga irregularidad sa paggamit sang pondo sang Barangay Bulo. Nagalaom ang publiko nga maging operational na ang bagong pasilidad sang Rojas Memorial Provincial Hospital nga nahamtang sa Barangay Lanot, Rojas City antes matapos ang tuig 2026. Inikasunod sang plano sang Provincial Government of Capiz nga ilunsyar ang operasyon sang bagong hospital nga may tinutuyo makahatag sang mas epesyente nga serbisyo publiko sa diinsarang makaamudan sang ginatos ka mga pasyente. Nahibiloan nga ang Rojas Memorial Provincial Hospital Lanot amuman ang ginapreparar para sa pag-transition bilang Capiz Medical Center nga ginalauman nga maghatag sang mas dako kag mas komprehensibo nga serbisyong medikal sa mga taga-Capiz kag mga kaiping nga lugar. Sura sa publiko ka K5, dako ini nga bulig ilabi na sa mga pasyente nga nagakinahanglan sang dugang nga pasilidad sa serbisyo sa ospital. Sa dugang nga mga balitang lokal ka K5. Para sa aton nga police report, sa yara sa 37 ka mga barangay sa Rojas City ang wala sa kun wala pa nakasungka sa mga ginahuptan nga ilegal nga armas lutang. Base sa datos sang Rojas City Police Station, sa nasambit nga datos 11 pa lamang ka armas lutang ang nasungka sang kapulisan nga nagalin sa napulo ka mga barangay sa syudad. Inidagakahulugan lamang ngayara kung mayara pa sa masobra 21% ang mga barangay nga wala pa nakasungka sa mga iligal nga armas lutang. Padayon naman nga nagapanawagan ang kapulisan sa mga nagapag-nag-iyas ang armas nga sundon ang nagakaigo nga proseso kag mga kinahanglanon sandig sa lagi agod malikawan ang anuman nga mga insidente. Sa katapusan nga balitang lokal, naglabot sa GSSIS ka mga wanted person ang naaresto sa Capiz Police Provincial Office sa ulihing asimana sa Agosto 2026. Sanig sa report, apat ka mga most wanted persons, kag 12 ka iban pa nga wanted persons ang nadakpad. Sa kampanya kontra illegal droga, tatlo ka mga operasyon ang natigayon nga nagresulta sa pagkadakop sang apat ka persona kag pagkakumbiskar. Sa 68 gramos ang illegal nga droga, samtang isa ka armas lutang ang nakumpiskar sa kampanya kontra illegal possession of firearms, samtang isa ka persona ang nadakpan sa kampanya naman kontra smuggled cigarettes. 101 kapakete sang sigarilyo ang nakuha nga may balor nga ginabulubanta 12,650 pesos. Sa illegal fishing, 7 ka mga persona ang naresto sa 4 ka operasyon kay naglabot ka K5 sa 1 million pesos nga balor sa mga isda, bangka kag iban pa nga kagamitan nga nakumpiskar. Mga balita ka K5 nga nakahinabo sa palibot sa Rehiyon Science, Western Visayas, mga balita ng regional. Oras sa Pilipinas, alas 6:14 sa gabi. Ng oras ang ginadulong sa inyo sa kaluan. Sang Mite C, ang alkaline-based nga vitamin C. Kung mayara sa may ubos, sipon, hilana, trangkaso, Mite C ka K5, the immunity booster. Available sa klinika, the Alternativo Medicina, and the Wellness Center. Sa mga balitang regional. Gindumdom ni Department of Interior and Local Government Secretary Jen Vic Rimula ang paglink kay Ani Mayor Jan Patrick Mabilog sa ilegal nga droga sa tung Duterte administration. Sa mensahe ni Rimula sa ginpatigayon nga blessing and turnover sa Unified 911 Emergency Response Motorcycle sa Police Regional Offices, ginpayag siling si Mabilog ang isa lang kabiktima sa war on drugs. Sa ding ginusar ang pulisiya sang iningatikang agod pilion ang mga luyag kontrahon sa politika. Bagod sinilag padulong sa Estados Unidos si Mabilog upod ang iya pamilya. Matapos siniging classify bilang wanted ka mga pamahog sa iya kamuhi. Samtang ginatagan pagtamod ni Rimula, akon Rimula nga isa sa most exceptional public servant si Mabilog sa syudad sang Iloilo. Sa dugang kagkatapusan nga balitang regional, nakabaton sang pagpamahog ang pila ka mga empleyado sang Kapitolyo sang Negros Occidental. Sinila mga hapon, Miyerkules, Setyembre 9. Sandig sa pagpangusisa sang K5 News FM Bacolod sa Police Station 2, ginaaligar isa ka Chinese national ang yara sa likod sa nasambit nga pagpamahog. Sa inisyal nga impormasyon, na proseso o kung nagproseso sa mga dokumento ang Chinese national sa sulod sang Kapitolyo kag nang pamahog ini sa pila ka mga empleyado nga manglutang. Sa karon suspendido ang trabaho sa Kapitolyo bangod sa nasambit nga insidente. Samtang padayon naman ang investigasyon sa mga kapulisan kag nagalibot na mga security personnel agud masiguro o kung hilway na kung hilway na sa anuman nga mga pagpamahog sa Kapitolyo. Balitang Regional. Diretso kita ka K5 sa mga dalaguan ng mga balita sa sulungan sa pungsod Pilipinas, mga balitang national. Balitang National. Oras sa Pilipinas, alas 6:17 sa gabi. Ining oras ang ginadulong sa inyo sa kaluan sang Klinika DTX 500. Ikaw mayara sang hypertension, diabetes, i-DTX 500, mayara sang Ampalaya leaves, kagdi sugar, the sugarcane extract. DTX 500, the superior antioxidant. Sa mga balitang national.
1: Balitang national.
2: Balitang national.
0: nakabaton sang pag ginbasura sang Quezon City Office of the City Prosecutor ang reklamo nga ginpasaka ni Attorney Manasses Carpio, asawa ni Vice President Sara Duterte, batok sa pila ka miyembro sang Kamara di Representantes, kag opisya sang gobyerno angot sa ginapahayag pagbuyagyag sang ila bank at transaction records. Sa isa ka 23 kapanit sang resolusyon ginsiling sang QC Prosecutor's Office nga mga hulag sa mga respondent ang ginhimo angot sa ilang mga katungdanan kag indi makamig nga immoral. Ginfile ni Carpio ang reklamo sa tong Abril kag ang supplemental complaints sa tong Hulyo. Kalakip sa mga respondent sa reklamo angot sa ginapahayag paglapas sa Bank Secrecy Law, Data Privacy Act kag Anti-Money Laundering Act sa the Representatives Gervel Luesto, Laila Dilema, Antonio Tino, Percy Candanya, Shell Jokno, Rene Co, Joel Chua kag Tere Redona. Samtang kalagipan sa Bangko Sentral ng Pilipinas, Governor Eli Remuluna Jr., Insurance Commissioner Reynaldo Regalado, Securities and Exchange Commission Chairperson Francis Edralin Lima kag Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Buenaventura. Sa katapusan nga balitag nasyonal, natala na nga magabiyahe sa India si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. agon magtambong sa BRICS Summit sa New Delhi sa Setyembre 12 kag 13. Makaupod sa pagulo sa iya biyahe sa First Lady Liza Araneta Marcos bilang promosyon sa embentasyon ni Indian Prime Minister Narendra Modi. Sa pre-departure briefing sa Malacanang, ginsiling ni Departure Alcon Department of Foreign Affairs Assistant Secretary kag Spokesperson Annalyn Ratonel nga tema sa summit nga iduso ang kaligon, innovation, kooperasyon, wala kasiguradahan sa ekonomiya, pagsabat sa hangkad sang pagbag-o sang klima kag iban pa. Ginpahayag man ni Ratonel nga sa pagtambong sang pangulo sa summit, mag-aangkon ni sang kahigayunan nga ipahayag sa mga miyembro sang BRICS sa ang mga nagapanguna nga prioridad sang Pilipinas bilang Asian Chair.
1: Balitang Nasyonal.
2: Balitang Nasyonal.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6, Vientes sa gabi, ka-K5 ng oras ang ginadulong sa inyo sa kaluan. Sang manamit kag healthy nga kape, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa, ka-K5 sa Balitang International.
1: Balita International.
0: Naluwas ang 44 tanan kakabataan matapos lutangon sang isa ka pulis ang iya asawa nga manunudlo sa isa ka kindergarten sa Chonburi Province, Thailand. Sura sa mga otoridad, luwas nga na-evacuate ang mga kabataan kaupod ang tatlo ka mga manunudlo kag tatlo ka school staff matapos ang insidente sa Nong Plalay Municipal Kindergarten sang Bang Lamong District. Base sa report, nagabot sa eskwelahan ng suspect na isa ka pulis kag inistoryang iasawa antes iniginlutanga. Wala nasaksihan sa mga bata ang pagpanglutang bagod natabo ini sa guwasang classroom. Matapos ang insidente ka K5, nagpauli ang suspect sa ila balay kung sa rin ginpalibutan ini sa mga pulis samtang ginaganyat ka magsungka. Samtang ginmando naman sang gobernador ang temporaryo nga pagsarado sang kindergarten kag maghatag sang psychological support para sa mga kabataan kag staff nga naapektuhan sang insidente.
1: Balita International. International.
0: Balita ka K5 sa patag sang Hinampas.
1: Sports. Balita Sports.
0: Mapadala ang Pilipinas ang 7 ka boksidor nga magapasako para sa Asian Games sa Nagoya, Japan. Ginpahayag ni Association of Boxing Alliances of the Philippines, President Marcos Manalo, nga nahibaloan sa mga boksidor nga kinahanglan sang hubon sa Pilipinas ka maghakot sang medalya. Kinahanglan ini sa mga boksidor nga sa Nasty Potensyo, Ira Villegas, Carlo Paalam, Yumer Marshall, Riza Pasot, John Milando Ogaye kag Norlan Petesho. Makadepende man ang pagpasakop ni Marshall sa resulta sa ngampang sa Setyembre 19, duha ka daw ang isang pagsugod sa boxing competition sa Asian Games. Magapaidalam ka K5 sa training camp ang mga Pinoy boxers sa Thailand kung sa rin mga biyahe mga ini sa Japan sa palaabuton ng Setyembre 21.
1: Balita Sports.
0: Sa aton katapusan nga balita ka K5, chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista, balitang entertainment. Conscious na si Seth Federin sa padayon nga pagkumpara sa iya kay Daniel Padilla. Sa report, natingala inikod nga ang masami nilang ginakumpara apesar madamo na inisang napamatudan sa iya career bilang pa-partner isang love team nga Francis. Apang kasubong sang ibang nga aktor, sunod sa iya, luyag man sini nga mag-angko ng mga achievement ni Daniel. Pero hindi buot silingon nga nagapang-ispiho ini physically sa kapareho nga kapamilya aktor. Samtang pag-abot naman sa relasyon nila ni Francine Diaz, wala sang label, gimpahayag sini nga natungdan niya ang iya sa labton bilang ka-love team.
1: Balitang Entertainment.

0: Maria Rochelle Abroad.
1: Amoy ito ka K5 ang kaungdan sa mga nagapangunang balita subong adlaw sa Biyerkules, Septiembre 9, tuig 2020 sa isa ko ang inyong tag balita ka K5.
0: Maria Rochelle Abroad.
1: Live inyo kami ganabatian sa lilisuan sa inyong mga radyo 10.9, 89.7. K5 Radio, tagboan ay sa Banwasang Pilar, kagsamon sa mga Facebook pages sa K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas Digital. Sa liwat ka K5 ni Andy Theory Bio, Evening Newscast. Good evening sa itong mga K5 student supporters. Good evening kay Sir Duy Artur, kay Ma'am Rosalia Baray, o kung Baray, kay Ma'am Gianna Vesiloso, kagang may Ma'am Liza Barrientos. Sa nga nangyay lamang sa bugos ng obon sa K5 News FM Rojas sa kong partner's technical side ka K5 Michael John Ditoga and ka K5 Alvin Pagunsan. Sa nga nangyay sa station manager ka K5 Ami Orlean Sibirondo. Especially sa mga big boss at chief executive officer sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ka K5 News FM Philippines, Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
0: K5 News FM. News FM.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
0: Ditribayo, ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Ditribayo.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang Ditribayo with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
0: Ditribayo, ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
4: Mabakal sa mga mutik.
5: Sport Biotics. Makabulig sa

0: Tugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: Punggod kag rashes?
4: Mag-DTX 500.
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Gina Kano. Ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywa.
7: Sa katlo ka pila ka mag-inom
8: sa DTX 500.
6: Sa primero ka tatlo sa subong kadua na lang.
8: Subong kamusta?
6: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay nigo ginibatsa.
5: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ogali C.

0: ay nako na kumatsyag, hindi na ako permit, dali-dali lang gasagit akong ulo or yung na sipon ko. So, amun na, thank you again sa Mighty C.
1: Mighty C, ibig tibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
9: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko ginang ako ng problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang ako.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Kapanubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sunod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
10: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and Province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod. Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
12: Tinig ng Reformasyon.
11: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
12: Tinig ng Reformasyon.
11: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Hello mga kasimanwa, mga kakifibe. Kaglabos tanan sa aton nga mga nagasubaybay sa aton nga platuntunan, tinig ng reformasyon, kamusta sa gihapon kamo? Babay pa nga sa gihapon, kamo yara man sa kayong lawas. Importante kaya mugid na ang aton nga kapital kay negosyante ka man, mag-uuma, estudyante o bisan ano ang imong obra. Mga trabahante, ang aton gid nga puhunan sa sini nga kabuhi, amo gid nang aton nga lawas kay amo na gani nga indi gid dapat naton siya abusuhon. Kay kon abusuhan nato naton, anong matabo? Ay di siyempre normal nga kapag gid abuso mo na, sagad inom, kaon, kung ano nang nakahalit sang hindi kayong lawas, ay di kita man lang yapon magagwanta. Amo na gani nga pirmi kita diri nagaliwat-liwat sa aton nga mga pagpaandam, sa aton pangabay, pangamuyo, nga halungan gid nato ng aton nga lawas. Kaya mo gid nilang ang kapital, pero mahalungan lang gid ni sang maayo ang aton lawas. Kung aton man nga na-maintain, na preserbar ang aton nga kaangtanan sa Dios, sa aton balang espiritual nga side. Pero kung hindi ni siya naton natipan, napabayaan, amo na nga wala na kita sing pagpugong, wala na kita temperance. Sagad kaon, inom, kinalipay, pero ang natabo, nagsakripisyo sa ulahi, naghinulso sa ulahi. Muna nga, sige hapon, sa sige na taon sulit-sulit diri, kabay pang ang aton nga palatuntunan, nakabulig man sa inyo, nakabulig man sa aton. Agod nga, kita man lang gihapon magpahimulos, basta nga aton nga ginhimo, ang aton nga obligasyon sa Dios, kag aton ginatipan, ginhalungan, ginamligan ang aton lawas. Mao amo nang sa aton pangabay, sa aton mga pagpamisita sa inyo nga mga puluyan, sa inyo nga mga duog, pagi sa aton nga palatuntunan, kami, ako, nagapati, nga kung aton lamang tandaan, ang aton ginatunan diri sa dugay na nga mga tinion, makabulig sa aton nga personal nga lawas, dayon sa aton pamilya, kag hindi kita mangin problema sa pamilya kag sa katilingban. Sige, so sige hapon, samtang hindi pa kita magkanto sa pagtuon sa mga pulong sang Dios, mga muyo anay kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po ay dumurulog sa inyong banal na luklukan. Pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. At pinasasalamatan po namin ang kalusugan na pinagkalob sa amin. Nawa kami po ay matutong mag-ingat sa aming mga katawan, pangatawan sa pamagitan ng pagkain at pag-inom. At pagpalain mo ang mga nakikinig sa impilan pong ito at ang K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Rokamil Oy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala. Diyon din sa mga kawani at sa aming lahat. Kami nawa ay maging matatag sa inyo, maging tapat sa inyo, upang kami maging tapat man sa aming mga liya, tungkulin sa lipunan at sa mga gawain. Patawarin lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaban sa inyo. Ito po ay aming samot dalangin sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Sa aton nga pagpadayon subong, mga kauturan, mga kabyanan sa aton nga pagtuon, sa pito ka mga iglesia nga narecord sa Revelation 1 verse 11 kaginsaysay sa chapter 2 and chapter 3 ng Revelation, amo na nga padayon kita. Ari na kita sa simbahan sang Thyatira or Chetira nga ari na kita sa part 2 nga nakabalaw na kita nga ang iglesia nga ginmit lang diri pito lang nga pito man lamang nga damo man tani dito iglesia. Pero gali ka, kay nagasimbolo gali ini sa pito ka mga periyodo sa mga tinion, sa mga panahon. Sa ato natunan, ang episo gali, ang buto iglesia ang ginpatindog ni Kristo, di man yung ginalanan ng episo,
wala man sa Biblia, munaga iluganay ang damo ng mga relihiyon. Angkonon sang isa, angkon man ang isa, dayon dibatihanay, pamatudanay ko no. Pero ang tanan, nagadibati sila. Sa wala na may kasiguruhan nga muna ang pangalan sa ginhatag ni Kristo nga pangalan. O iglesia nga iya nga gayon patindog, way man pangalan. Kaya kung may pangalan pa, di ako unan na yun. Pero nag-iluganay sa tuig 1800 or rather tuig 33 ang mga iglesia nga sila puno na. Pero suno sa Biblia, ang period of time gali ang ginhambal diri, hindi ang certain or ang isa ka pinasahi nga organisasyon o simbahan, kundi isa ka periodo sang mga tinion or mga panahon. Ang episo, halin sa tuig, halin butang talang naton ha, kay nagsugod si Kristo siyang ministry at the age of about 30 years old, sang tuig nga 33 or rather 27 na 27-21 AD. Karon sa 27 AD, damo naman yung figure na mitlang ta. Nagsala-sala man eh. Sige to. Sa 27 AD, dayon hasta siya sa year 100 AD. Balang sang kuan na Christian era, ang muna ang AD or Anno Domini, ang muna ang panahon nga ginbata or natao na si Kristo. So, munang episo, halin sa 27 hasta sa isa kagatos, dayon nagbulos ang Esmerna. Ang Esmerna man hasta sa tuig 323. Testingan ninyo, research kay sigurado arana, kay amo man yung aton gin research. So, dayon nagbulos ang Pergamos. Halin sa tuig 323 hasta sa 538. Kag, amo na ni. Halin sa tuig 538 hasta sa tuig 1798. Amo ni ang Chatayra. Amo ni ang aton palayon nun subong sang pagtuon. Nga, ano bala ang nagkalatabo sa panahon na? Ang hibaloon kung ano ang natabo sa sini nga mga tinion nga aton ginamit lang diri suno sa kasaysayan halin sa 538 sang tapos na si Kristo matao hasta sa 1798. Amo nang iparayon ta siya, pero aton ano basahon, ano ba lang ginhambal diri ni Kristo nga ginpasulat kay Juan nga iya nga alagad sa muna, iya apostol. Aton basahon ang bugna 2:18 hasta siya sa versikulo 29. Aton lang taon diri, aton basahon. Ginasiling diri, kagisulat mo ini sa anghel sang iglesia sa Thyatira. Amo ini ang ginasiling sang anak sang Dios, nga ang iya mga mata kaangay sang dabdab sang kalayo, kag ang iya mga tiil kaangay sang saway. Naibaluan ko ang imo mga binuhatan, kag ang imo gugma, kag ang imo pag-alagad, kag ang imo pagbatas, kag ang imo mga binuhatan, kag ang naulihi mangin labaw pa sa nauna. Apang may pila ako ka mga butang batok sa imo. Amugin ni Firmino nga may batok ang Diyos. Kay ginatugutan mo ang babae nga si Jezebel nga nagatawag sang iya kagulingon nga propita sa pagpanudlo kag sa paghaylo sa akon nga mga alagad, sa paghimo sang pagpakighilawas kag sa pagkaon sang mga pagkaon nga ginhalad sang mga Diyos-Diyos. Kag ginhatagan ko siya sing tiun sa paghinulsol sa iya pagpagiglawas, kag wala siya maghinulsol. Yari karon, hihaboy ko siya sa katre. Kag ang mga nagapagiglawas sa iya sa dako nga kapipitan kung hindi siya maghinulsol sa ila mga binuhatan. Kag pamatyon ko ang iya mga anak sa kamatayon. Kag ang tanan nga mga iglesia makahibalo nga ako amo ang nagahiusa
nagausisa sa mga tagipusoon na kag mga tagisikag mga balatsyagon na kag hatagan ko ang tagsa-tagsa sa inyo, suno sa inyo mga binuhatan. Pero sa inyo, kag sa iban ng mga tao sa tsatera, nga wala nagatuman sini nga pagtulunan, kag wala makahibalos ang madalom nga mga pagtulunan ni Satanas. Hindi na ako magbutang sa inyo sig iban pa nga pala sa anon. Pero hoptan ninyo sa hugot ang mga butang nga yara sa inyo tub-tub sang akon pag-abot. Kag ang nagadaog, kag nagatuman sang akon mga buhat tub-tub sa katapusan, nahatagan ko siya sing gahom sa paggagahom sa mga nasyon. Kag magagahom siya sa ila, paagi sa bilugon nga salsalon. Subong sang mga suludlan sang maninihon, magadugmok sila sa mga urog. Subong sang nabaton ko gikan sa ako namay. Kag ihatag ko sa iya ang bituon sang kaagahon. Kon may dulungog, magpamati sa ginasiling sang espiritu sang mga iglesia. So, amuni ang kabilugan sa mensahe ni Kristo para sa iglesia nga Tiatira. Diri, grabe nga mga pagdayaw, pero may ginbatok lang siya, ginbatokan siya. Nga man, bangod kay suno ni Kristo, may mga nagabaton sila sa pagtulunan ni Jezebel. Kabalo na kita nga si Jezebel, muna siya ang asawa ni Acab, pero hindi man ni literal, dayon ginamit lang diri ang pagpakigilawas, dayon, pero ang pagkaon diri, ano ni siya, nangin literal ni siya, na nagkakaon sila sang una, sang mga ginabawal na tani sang Diyos, pero padayon sila sa pagkaon sang gihapon. Kagasta subong, may mga grupo na subong, diri sa aton nga kalibutan, may apat ka klase nga mga grupo sa mga pagtuluhan o mga iglesia sa lain-lain nga mga paghangop manood sa pagkaon. Halimbawa, may nagakaon sa tanan nga karne o unod, tanan nga klase, may isda man siya, masapat man siya, mga fouls man siya, dayon na pati padugo ginakaon nila. Pero may mga nagakaon man sang karne, sang unod, tanan nga unod yapon, tanan nga klase, pero hindi nagagamit, hindi nagakaon sang unod, or rather, nagakaon sang dugo, pero nagakaon sa tanan nga klase sa unod. May isa man ka grupo, nagakaon sila sa ginkabig nila nga tinlo sa panahon ni Moses. Kaya ginhatag ang kinalain, kalainan sang mga mahigko, kag mga tinlo, padayon sila. Pero may mga grupo man nga totally vegetarian sila. Ang pagka-vegetarian, may ara lakto-ubo, may ara man vegan. Ano ang kinalain sang lakto-ubo? Ang lakto-ubo na nagkakaon na sila sa mga dairy products, nagkakaon na sila itlog sang manok. Pero ang vegan, plant-based gin sila. Ang butang balon nga plant-based, mga produkto lamang sa duta, root crops, muna siya, na yun, fruits, vegetables. Amo na ginakaon. Amo na nga, may apat ka sari, apat ka klase nga aton makita diri sa mga nagkaon sang mga ginakaon para nga mabuhi. So, karon diri, balik kita diri sa kinaugali nga ginasaysay diri ni Kristo nanungod sa kahimtangan sang Tiatira. Amo lang ni diri nga ang ining iglesia ginadayaw sa pag-uswag sa espirituhanon nga butang. Sa pihak sang mga paghingabot, pagpigo sa ila kay amuni ang tiempo nga grabe nga persecution kag gino-oppressed sila, ginpigo sila, kag ginhingabot sila, kag damo mga martyrs suno sa history. Millions ang mga martyrs diri, terrible. Muna nga makaluluoy gid. Muna ang subong nga iglesia, parehas lang sa Pergamo nga hindi maayo ng mga sirkumstansya, wala sing pagpangayo, sing pasaylo para sa butig ng mga doktrina sa iglesia. Amuman ining Tiatira, Gihapon nga iglesia.
manang nasudlan sila sang mga doktrina nga hindi maayo ginmit lang gid ni Kristo nga kaangay sa mga pagtuluuhan ni Satanas. Amo na nga wala sing bisan ano nga kadamuon sang pagpangabudlay, gugma, nga putli, pag-alagad, pagtuo, ukon pagpailob ang makatumbas sa kaanggid sa ila. Amo lang niyang nami sa iglesia nga tiyatira. Kaibiskan nga ang ila nga ginahimo nga pagbaton sa mga butig nga madoktrina kaangay sa Pergamos, pero sila hindi man matumbasan ang ila mga pagpangmudlay, gugma, kaysa pihak sa grabe nga pagtigo sa ila. Nagpabilin sila nga tutum. Tutum katama sila sa mga pagsulundan sa Diyos sa ilang mga tinion sa una kung ano ang pagsulundan or kapawa sa ilang panahon sa una. Manang ang ila or ang isa ka pagsamdong ginatag sa ila tungod sa pagtugod or pagtugot sa isa ka ahinti ng Satanas nga magpabilin sa tunga nila. Manang ang kabagnanan ang babae nga si Jezebel. Subong sang nauna nga iglesia nga ginpahangup ni Antipas. Hindi isa ka individual kundi isa ka klase sang mga persona. Gani sa ulay duda si Jezebel yari diri dapat hangpon sa amuman nga mga kaulugan. Ang Watson's Biblical Dictionary nagasiling ang ngalan nga Jezebel ginagamit sing hulubaton o bali proverb siya bugna 220 kaginsulat ini ni Richard Watson ay Biblical and Theological Dictionary page 535 article Jezebel. Amo na ang naga aton ginkuhaan sang referensya. Si William Miller naghambal sumong sang masunod. May ara man si William Miller nga paglaragway nanungod kay Jezebel. Siling ni William Miller, si Jezebel isa ka malaragwayon nga ngalan nga nagapatuhoy sa asawa ni Ahab or Ahab or Acab nga nagpatay sang mga propeta sang Ginoo. Nagtuytoy sa iya bana sa idolatria kag nagpakaon sa mga propeta ni Baal sa iya kagulingon nga lamisa. Ang mas makahalawat-hawat nga pibura hindi mahimo nga gamiton sa paglaragway sa mga kangilaran sang isa ka grupo sang simbahan. Kung lang taon naton ang Kunwari 18, Kapitulo 18, Kapitulo 19, dara naton makita ang maathagid nga inigikan sa marantas subong mangikan ini sa bersikulo sa bugna nga ang iglesia nga ginpatindog ni Kristo nag-antos sa pila sang mga nagapigo sa ila kagin tagudlian sila sa pagwali kag pagtudlo sa tunga nila. William Miller, Evidence from Scripture and History of the Second Coming of Christ, page 139. Ang comprehensive commentary may masunod man nga mga komento sa bersikulo 23 sa kapitulo 3 sang bugna. Nga nagasiling ang mga kabataan ginahambalan nga nagapamatuod sang ideya nga ang isa kasikta kag ang mga proselista sini amo ang ginpatuhayan. Richard Watson, A Biblical and Theological Dictionary, page 535, article Jezebel. So, manang reference. Ang mga paghukom ginapahog diri batok sa sini nga babaye nagahisanto sa mga pamahog sa iban pang bahin sang libro batok sa iglesia sa inalum sang simbolo sang isa kamalaot nga babaye ang iloy sang mga makahilawason kag mga kangilaran sang duta bugna 17 hasta sa kapitulo 19. Butambalon kung basahon ang naton sa tingub ang bugna 17 kag bugna 19. Ang kamatayon nga ginapamahog, wala sing duha-duha, amo ang ikaduha nga kamatayon. Nabalang ginhambal sa bugna 20, nga amo na ang gintawag nga impyerno. Ang butambalon,
kun magapadayon sa mga doktrina na hindi nahisantok sa kauton sang Dios sa iya mismo nga doktrina, kundi nagmato-mato. Kung ang matarong nga pagtimalaw sigikan sa manugpangita sang mga rinda kag mga tigipusoon, sang tanan nga mga tao igahatag na amuni ang kamatayon nga ginisiling dire. Dugang pa ang deklarasyon nga ihatag ko sa tagsa sa inyo ang suno sa inyong mabinuhatan, isa kang pamatuod nga ang pamulong-pulong sa sining iglesia nagalantaw sing matagnaon sa katapusan nga padya ukon silot sa tanan nga may mga salabot salabdon nga mga tinuga. Amo na nga mga kauturan na makabiyanan, amuni ang isa sa mga kahulugan sa moralison nga aton nga makita nga aton nibaluan. Kaya nga man ginpangaturungan gikan sa sining nga eklusyon nga ining mga iglesia hindi makapahangop sang pito kasunod-sunod nga mga panahon sang ebanghelyo, kundi dapat magluntad sing dungan. Kay kun hindi ang tanan nga mga iglesia hindi makaibalo nga si Kristo, amo ang nagapangita sang mga rinda kag mga tagipusoon gikan sa pagtan-aw sang iya mga paghukom kay Jezebel kag sa iya mga anak. In mananga ang kahimtangan sa mga iglesia, may mga lain-lain sila nga mga eksperyensya sa among mga tinion, sa lain-lain nga mga periodo, lain-lain man nga mga pagtilaw kag sa tanan. Isa man lang sa duha gihapon ang mga resulta. Kung matarong, kung matinumanon, masinulundon, di siyempre sa kabuhi nga walang tapusan. Pero kung hindi tutom, padayon nga nagalapas, padayon nga nagapatuyang sa kagalingon, kung ano iya gusto, ano iya luyag, nga hindi maluyag sa Ginoo nga tani amo na iya himuon, ang matabo makabaton sa silutan sang kamatayon nga ginatawag ikaduha. Muna nga kung ini nga tiyon nga ang kamatayon nga ikaduha, ginapanabu sa tanan nga mga malaot niyan sa pagkamatuod ang tanan nga mga iglesia makabaton magyapon sa sina na mga resulta sa ilang nga mga tinion, kung sino ang matarong kag kung sino ang nagapadayon sa pagbuhat sa mga kalautan sa ilang pagalingon. Samtang ginatanaw ang pagpahanabu sang paghukom, makaibalo kita nga wala sing tinago nga butang, wala sing balaot nga pangunahuna o kung katuyuan sang tagipusoon nga makapalagyo sa hibalo sang Dios nga may mga mata, nga may mga dabdab nga nagapangita sang kalayo sang mga tao. So munagani nga sa Ibrahanon 12:29, kundiin ko no masapuan ang sala, ginahambal dito nga kundiin na masapuan ang sala, God is a consuming fire. Ang bersikulo na kasi nga God is a consuming fire, ang Dios amo ang mag-uut-ut nga kalayo mananga kundiin masapuan ang sala sa kada isa. Kabalo na kita nga ang sala amo ang paglapas ang sugo, kundiin na masapuan ang nagadabdab nga kalayo amo ang magasunog sa ila. Amo na nga paghambal, pero may iban kuno hambal dito sa ginhambal ni Kristo, may iban nga hindi si Kristo magbutang sa ila sing iban pa nga mga palasanon. Muna nga nagapati kita nga nagapatuhi ini sa mga pagpahuway nga ginsaad sa iglesia gikan sa lulan sa malawig sang iya nga o sa pagpigos sa iya nga man ang kabugaton sa pagpamigos sang isa man nga nagahingabot. Hindi ini magamit sa pagbaton sang bag-o ng mga kamatuoran, kay ang kamatuoran hindi isa kapalasanon sa bisan sino nga may salabton nga tinuga. Siyempre, kamatuoran nagapatawhay sa kabuhi. Ang kamatuoran na magatuitoy sa imo sa mayong kabuhi kag kalinong ni Kristo. Apang ang mga adlaw nga kapapitan nga nag-abot sa sinang iglesia dapat palipoton tungod sa mga pinili siling ni Kristo sa Mateo 24:22. Muna nga pagabuligan sila,
Siling sang manlagna sa dutay nga bulig. Daniel 11 versikulo 24. Ang duta nagbulig sa babay siling ni Jan o ni Juan sa bugna 12 versikulo 16. Paano nagbulig? Siyempre, ginpapahuway sila bisan nga naagi sila sa pagkamartir. Amo na, martir sila. Nagkalamatay, nagkapahuway sila. Nagbulig ang duta. Okay? Natapos ang ilang mga sakripisyo. Muna nga siling ni Kristo, mag-uyat ka mo tub-tub sa mag-abot ako. Amoy ni ang mga pulong sang anak sang Diyos. Kaya nagdala sa aton sang pagtanaw sang isang kawalay kondisyon nga pagkari. Butang balon nga, uyatan naton ang kamatuoran. Uyatan naton ang pulong sang Diyos. Agod nga sa pagbalik ni Kristo, masapuan kita na matarong. Gayon, kaysa mga iglesia, halin pa sa Episo, hasta na sa Pergamos, Episo, Esmerna, Pergamos. O ayong Esmerna, kaya may itong kasasayan niya. Pero kaluluo ay Japon, kaya may isa man ito kapagpigo sa panahon ni Emperador Diocletian sa sulod sang napulo katuig. Ama na nga, ang kondisyon lang, maghinulsul ka. Kay kung hindi, magakadto ako sa imo na nagapahangup sang mga pagluaw sang paghukom. Amo nang tandaan ta, mga kauturan, mga kabiyanan. Amo nang ara sa aton ang kaluwasan, gintay baluna ang pulong sang Dios. Nakabaluna kita halimbawa sa kamatuoran, pero kung hindi kita magpanayon sa katutom sini, amo nang hindi kita matingala, makibot na lang nga ang aton padulungan o pagantuan. Ang nangtan naton is amo ang impyerno sang gihapon. Huwag naman kita sing timpo, magpadayon pa. Tapuson na dun sa nubo nga pangamuyo. Mapagpala at mabagin namin Panginoong Diyos sa mga sandali pong ito, kami ay dumunulong muli sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkakataon na pinagkaloob sa amin. Maraming salamat na pinagamit ninyo at ginagamit ninyo ang itong himpilan na pinapagamit ninyo at ginagamit ninyo ang inyong lingkod at ang CEO Rukumil Oy na mga pagpapala na kinakailangan na magagamit itong himpilan upang magpalaganap ang inyong katotohanan. Pagpalain mo ang mga nakinig, nawa mo nawaan man ang inyong banal mga salita at pagpalain mo ang mga kawani at bawat pamilya namin kinatawan. Patawarin lang kami sa mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.

0: kasugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng pagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
2: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
3: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
4: Ew! Yucky!
3: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Kinapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
5: Para sa matino nga dugo,
6: DTX 500!
5: Para sa healthy nga tayo,
6: DTX 500!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo ang atay,
6: happy kanunay.
5: DTX 500,
6: masaligan,
5: epektibo.
6: DTX 500,
5: DTX 500.
7: June 7 lot.
8: Ano ginabatsyag mo sa
7: high blood gid ko?
8: Ano sa una ang imo
9: blood pressure?
7: 180 over 100.
8: Sa isa ka adlaw kapila ka mag-inom?
7: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
5: DTX 500.
10: Para ho na naman ang ubo,
5: si punch at trangkaso.
10: Pero huwag mag-alala
5: dahil andito na ang Mighty Palaban Mo Mighty C na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tala ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Mighty C, the Mighty Power of C.
12: DTX Beauty Soap.
13: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
12: DTX Beauty Soap.
14: Mabakan sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
12: DTX Coffee Mix.
14: Mabakan mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestinga. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
12: DTX Coffee Mix.
17: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka pipito.
18: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
19: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
7: Extend
19: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana.
7: Extend
19: Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
3: Extend. Isang kapsula ka lang.
5: DTX

0: TGX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: Hi, Dennis Juan Esther.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
3: Hi, Dennis Juan Esther.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
3: Hi, Dennis Juan Esther.
2: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
4: iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
5: Nagaburo na nga akon nga mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City

0: five Galingawan Time!
1: Ano ang pangalan mo?
2: Crisensiano Kampupot, ma'am.
1: Pilang edad?
2: 18, ma'am.
1: Anong obra?
2: Tricycle driver, ma'am.
1: Single?
2: May sidecar, ma'am. Hambalan gini tricycle mo. Langka.
0: Hey! Hi! Galingawan Time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang nagkining akon buhok, kang nagkinis ang akon kutis.
5: D3 Bio, ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
5: D3 Bio, ang D3 nga may Physio. Ang Physio. Yung may D3 Bio.
7: Kabalik-balik sa CR, ginadayariya. Mags 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, you're always in good health.
8: Fat liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasharansha that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
9: DTX 500.
10: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
9: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
11: Ako si Mimi.
12: Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
9: Mighty C.
13: Mabaka sa mga butika.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Dok Samaritan. Nag-inom kahit Mighty C. Nag-ayo ang batyag ko.
9: Mighty C, efektibo, garantisado.
15: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problem, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap.
13: Mabakal sa mga butika.
17: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
9: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gido yun magpangapi apang naganyat ako sa akon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
9: DTX Coffee Mix.
13: Mabakal sa mga butika.
19: Gagabasa na naman bala ang imo.
20: Ay, gabasa na naman.
19: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
21: Always nagabasa.
19: Kag nagabaho ang kilikili.
21: Mag Clinica Deo Fresh.
19: Para sa maputi at mabangong kilikili.
21: Clinica Deo Fresh.
20: Nagabasa na naman balaga.
19: Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
21: Clinica Deo Fresh.
19: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Extend Food Superman for Men.
22: O si Rosanne, baw, akon ba na sa nag-edad ko rin taan nyo sa bala, nag-hara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang extend.
9: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
23: Ako si Salvador Estanina, taga Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumar ako
24: sa nag-ayaw gid ako sa akong balatian nga TV.
23: Salamat sa DTX 500.
9: DTX 500.
13: Mahal sa mga butika.
7: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
9: Memory Advanced Zero.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ng lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
3: News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
4: D3 Bio.

0: five Galingawan Time!
1: Okay, class! Ang aton subo nga subject, amo ang English!
2: Yes, ma'am!
1: Oh, Juan!
3: Yes, ma'am!
1: Ano sa English ang... Ang uwak ay hinang-hinang naglalakad!
3: Ano, ma'am? Ang uwak ay...
1: Ay, dasiga na, Juan! Ano sa English? Ang uwak ay hinang-hinang naglalakad!
3: Kwan, ma'am? Da wak-wak, wik-wik, wak-wak!
0: Hey, five Galingawan Time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: KK5 News FM. News FM.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
2: Kiss A, kung ang aton ang thyroid gland, no, located na sa ang pituitary gland tagli, pigaw na, kay damo oxidative stress, most likely, ma-malfunction na ang imo thyroid gland. Your thyroid gland is responsible for your metabolism. Mm. Kung tamaan ka sa hyperthyroidism, perte ang imo metabolism.
3: In short, sir boy, ang thyroid gland, siya ang ga-control kung ubuson ba niya sunog ang imo nga no ginkaon or amola na akong sunogon. Or hindi na lang ikaw mag-ubra.
2: Hindi na lang mag-ubra.
3: Hindi na magsunog.
2: Hindi siya magsunog. So basically, it affects your activity of daily living. No, kung kisa, tamaan ka kaluyan, way kabaluga ka, on kamandamo, gatambok ka lampot, dali ka matugnawan. Meaning to say, ang core temperature mo, hina, nubo. Kung nubo ang imo core temperature, nubo ang imo metabolism. Kung nubo ang imo metabolism, hindi tanan apektado digestive ang digestive system mo. Kung ang digestive system mo na apektado, bungkit ulot na. Remember, your gut is connected to your brain. Kung pigaw ang absorption sa minerals kag paghimo sang hormones because pigaw ang imo metabolism, then basically it affects the other parts of the body. Your thyroid is a very important organ. Kuno kumbaga,
3: amo na bantayan la sir boy. Jutay la kaon, gatambok sila, gapanugnawan sila.
2: Correct. Gambay gaji tama ko dok.
3: Tapos constipated sila.
2: Constipated nga way ko ganiwang man. Nga way ko ganiwang tambok man ko.
3: Hinay gali ay lang metabolism.
2: Hinay ang metabolism. Ang
3: pinipahinay magsunog sa sobrada nga mga hindi na pwede datani sir boy.
2: Correct. Kung hinay magsunog dok, meaning to say, damo sobra galibot.
3: Pwede masulod na lang sa saubin?
4: Initon.
3: Tintribayo lang ang katapat sinaya. Siyempre, kisa sir boy, kapoy mag-exercise. Pag may hypo ka, dapat makuan ka, ma-exercise. Amo nang isa sa recommendation para sing mag-init ang lawas. Ikaduha nga recommendation, inom ka mga labab ng tubig in the morning.
2: Increase pag ang core temperature, no?
3: Pero ang hindi inyo paglipatan, kung may hypothyroidism ka mo, dapat ya inong D3 Bio, sir.
2: D3 Bio,
0: good. D3 Bio!
5: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag nag-hining akon buhok, kag nag-hinis ang akon kutis.
0: D3 Bio! Ang D3, nga may Visio! Ang Visio, nga may D3!
3: Taniginhin mo na lang sa Ginoo sa aton lawas, no nga, pindoton la, sir boy.
6: May mga switches, no?
3: Switches, switches. Subong kay damo ko kaon. Ihay ni mo. Balbalang ko.
2: Balbalang
3: thyroid hormones. Balbal. Para dasing matuna. Para hindi ka bala magtambok.
2: Magtambok.
3: Tipag siling siya nga. Ti subong daw.
2: Bigado.
3: Bigado. Subong yun. Tay lang kaon.
2: Eco mode.
3: Daw para sa salakyan la.
4: Oh, may switch.
3: Pero delikado ha. Mag-hyper ang imo thyroid. Kasi nga maniwang ka. Kagang imo mata. Daw
2: magugnong.
3: Gabugnong ang mata. Oo. Amo nang matabo.
2: So ano git bala nga tabo sa ano
3: hypo low energy ka sir boy tungod kay siyempre hindi magamit.
2: Hindi magamit. Lutaw-lutaw na sila. That's why ang mga hypothyroidism are prone for diabetes.
3: Yes. Sakto na. Kita mo ang bintaha. Pag mag-inom ka D3Bio, makorek niyang diabetes, makorek pag hindi mo ang hypothyroidism.
2: Pretty, no?
3: Duha pa lang namang yambala na.
2: Da mo makita ang epekto sang gatawag nga D3Bio tungod sa iya extra virgin coconut oil content.
3: Aside nga ga-inom ka D3Bio, sir boy, makabulig ayahan ang ahos.
2: Correct.
3: Paano?
2: Ang ahos ko basically
3: sa una silin ngilulay butang ko no sa imo buli.
2: Para mag-init, mag-init no.
3: Kamudlay gid dala sir boy kung may problema ka sa kan mo hypothyroidism. Tingala ka gusto kaya nga magano magniwang, di kaya magniwang ya. Amo ning problema sa mga matambok ng mga tao, mga obese nga tao.
2: Correct. Sa mga tao da nga dugay na gajita, gadugay na ga-exercise po wala epekto basi ang may hypothyroidism kamo, mga sirs, mga ma'am, no? So you better take D3 Bio. So mag D3 Bio na, no? Kung ini yung mga sintomas ara na, ang D3 Bio makatabang gid, makabulig gid sa imo. So that is the use of D3 Bio over hypothyroidism.
0: D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News, D3 Bio.
8: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman kalagyaster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
10: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
11: Nagapalandulong pala ang imong panulukan.
12: Magalingin pala ang imong nga ulo.
11: Masami nagkapangihi.
12: Masami ginauha.
11: Kasi may diabetes ka na.
12: DTX 500 na.
11: Ang DTX 500
12: ang may powerful compound
11: nga nagapanubo
12: sang imong blood sugar.
11: DTX 500
12: garantisado.
11: DTX 500.
12: DTX 500.
13: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko ka po yun. Kaya ko na siya nabat.
12: DTX 500 Mighty C
0: ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi imo. Nang lunch ako nga kubra. Alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C gabisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C
15: mabaka nga butika.
16: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Mercy, apasok na ga-star sa Kulag City. Pero may lang ako ginaubo. Kagsip on, das nun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula ako niya. Ubo, kagsip on.
16: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
0: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong, aga, kagahapon. Buna ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabasaga butika.
0: DTX Coffee Mix.
20: Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamad man ko slim. Kemi arang chia seed.

0: 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayo gid ako.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: This year, more than 30 schools from 2 divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM. News FM.
5: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
6: D3 Bio.

0: 5 Galingawantay!
1: Tay, tay, tay! Tuod gid man nga may ara siyang murto!
2: Baw, anak! Wala sang murto! Nga amo na yung mga ginapamangkot mo!
1: Tikayambal sa ako ni Yaya! May ara ako ng murto!
2: Ano, anak? Hambal ni Yaya? Wala man tanak sang Yaya!
0: Hey! I'm Galingawan Time!
1: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio!
6: Ang D3 Bio!
5: Yung may VCO!
6: Ang VCO!
5: Yung may D3!
6: Patatas mga butika!
5: D3 Bio!
7: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
5: D3 Bio! Ang D3!
6: May VCO!
5: VCO!
6: Yung may D3!
8: Kasakit ang tiyan!
9: Max4 Biotic!
8: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan!
9: Max4 Biotic!
8: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka!
9: Para healthy ang tiyan!
8: Mag-clinica!
9: Max4 Biotics!
8: Spore Biotics! Makabulig sa pagtapos!

0: Dugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasha rancia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Sir and Grace, paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga pagdaong village man silingan. Sige, kung nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako ng pumatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Siyela, sa mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amo na sige-sige na nang ko imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
10: Gusto ko na.
9: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Diofresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
13: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Diofresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
13: Clinica Diofresh.
14: Available now.
2: Extend Food Superman for Man.
15: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsiyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
16: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa nakainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
2: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
17: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
17: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
17: Hi, Dennis Juanes.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
18: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay isang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract, Eye Care Gold. Ang maskin pambasko ng kapsula para sa mga mata, Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika, Eye Care Gold.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
10: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
19: News FM.
20: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
21: D3 Bio.

0: isa.
1: Balan mo, mami, nadulaan kay na nga lalaki sa dalang kinintos.
0: Ah, baligin buligan mo gali sa pangita. Ka very good gali sa imo, no? I'm so proud of you.
1: Ah, wala mama. Kadugay, abiso yung magalin. Nayawan ko tapak sa kwarta.
2: Hey, hi, galing nawata.
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
4: K5 News FM. News FM.
5: E3 Pio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluyaan na to pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
5: D3 Bio.
7: Ang D3.
5: Yung may VCO.
7: Ang VCO.
5: Yung may D3.
7: D3 Bio with VCO.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio.
5: Ang D3.
7: Yung may VCO.
5: Ang VCO.
7: Yung may D3.
5: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
9: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
9: Ang best friend sa mga kababaihan.
10: Spore Biotics.
9: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
10: Spore Biotics.
9: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
11: My family history ba na kamuos ng diabetes?
12: Mag-DDX 500 ka!
11: Mataas ba na ang imo blood sugar?
12: Mag-DDX 500 ka na!
11: DDX 500!
12: Ang may powerful compound!
11: Ganagapanubos
12: ang imo blood sugar!
11: DDX 500!
12: Garantisado!
11: Epektibo!
12: Aramis!
11: DDX 500!
12: DDX 500!
13: Catalina Habagat,
14: anong ginabatsyag mo?
13: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita, di nagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka, adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Okay, namin nagit sa akong nga mat.
12: DDX 500, Mighty C,
15: ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
12: Mighty C,
7: mabaka sa mga butika.
17: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
7: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap
5: sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
0: Ako si Mayra, permilang butod ako diyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man nagnami gid ang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon diyan.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabasa
7: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix.
5: Mabasa
7: food supplement for men.
3: Ako si Mark, sa tuntood lang tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
5: DTX 500.
6: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayog ng DTX 500.
7: DTX 500.
5: Mabakal sa mga butika.
7: DTX 500.
8: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
7: Memory Advanced C.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas.

0: radio ko.
1: Kapyo na radio.
2: KK5 News FM. News FM. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gani-carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Saling nga mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
7: Mas no.
3: Ano na yung
2: ma-edukar ka pa.
3: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ang number one nga problema sa mga babae, the most prevalent health issues ng babae ining fibroids or myoma. Sa mga nagabukol dang tiyan ha, nagableeding, istoryahan ta karon what is myoma. Kaupod ta sina nga discussion si Dr. Ramil Oy, amon CEO, si Sir Boy Sulweta, aton nga registered nurse researcher, and of course, Engineer Ronnie Albao, the extend man, Dr. Ramil.
8: Kabay pa, nainom na ni Engineer iyang extend, iyang ditribayo, iyang kaditx500, kag nakapamassage niya gamit ang Santon Plus Herbal Oil.
4: Isa sa mga problema sa reproductive organ sa mga babae, amo ang pagtubo sang myoma.
8: Mm.
4: Ang akon nga Iloy, natubuan sini sang last 2004 si Mami. Ini ang ginkakastro surgery, amakon mo daw baldi kadako. Sa pagkadako-dako sang myoma niya. Apang ano bala ang myoma? Ini bala ang delikado? Ano ang kinalain sini sa cancer? Kag paano makabulig si DTX500, Dr.
8: Kag si MITC.
4: Mm-hmm.
8: Mm. Now, actually, kung pala inom gika antioxidant,
4: mm-hmm,
8: palakaon ka prutas, mm-hmm, palakaon ka gulay,
4: mm-hmm,
8: layo sa imo ang chances nga matubuan sa mayuma sa GP.
4: Mm-hmm.
8: Layo chances sa imo nga makuani matabo. Mm-hmm. Kaya nga man, pag puno ang lawas ang antioxidants, pag pala inom ka DTX500 kag MITC,
4: mm-hmm,
8: malayo ang abnormality sa imo hormones.
4: Mm-hmm.
8: Kag hindi basta-basta magtubo ina nga mga bukol.
4: Mm. Mm.
8: Ang myoma, Sir GP, isa na ka-abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod or palibot sang uterus sang babay.
4: Mm.
8: Good thing lang, kay 95% sini,
4: hindi siya cancerous.
8: Hindi cancerous, pero disturbo eh.
4: Mm.
8: Masigo.

0: 20 to 80% doc sa mga babae makadevelop sang fibroids or myoma in their lifetime.
1: Yes, so kung dapat babae ka, kinahanglan mo gid ang damo nga antioxidants. Mm-hmm. Kinahanglan mo ang pag-inom gid sang DTX 500. Kaya mo yung pinakadamong antioxidants nga suplemento so far nga nadiskubrehan sa market, ha? DTX 500 kag MyTC. Kaya once nga damo ang antioxidants, layo na ang pagtubo sa cancer, GP. Ang mga fibroids da.
0: Mm-hmm.
1: Ang prone sa pagtubo sa fibroids, malayo katama kung puno sang antioxidant ang imo nga lawas.
0: Lawas. Mm. Oho. Pero sa mga lalaki man da, ha? Bangod nga wala ka mo uterus, hindi na ka mo mag-inom DTX.
1: Ka manila, eh?
0: Oh, prostate. You are prone sa prostate cancer and BPH, benign hyperplasia, no? Gadako ang imong prostate gland.
1: Natapos disturbo sa katulugon.
0: Husto,
1: imagine 3 to 10 times
0: kamangihi.
1: Ngihi sa isang gabi. Enjoy ni mi motulog, hindi lang amo na rason, Sir JP. Nga aga inom gi ko adlaw-adlaw sang DTX 500. Adlaw-adlaw MyTC or Pure C. Kaya di ko gusto nga maproblema ko sa akong prostate. Gusto ko blaw straight tulog ko, Sir Boy. Amo nang rason nga gainom gi ko DTX 500 kag MyTC or Pure C adlaw-adlaw.
2: Amo na, Sir JP, kung overuse ka or underuse mo prostate ka man.
3: So hindi live in moderation lang, ha?
1: May rason. May rason. Kaya exercise kag over-exercise.
0: Engineer, ha? Basi over ka na.
1: Ang problema, abi, Sir JP, ining mga myoma or fibroids, usually wala simptoma. Matingala ka lang agad ako na dyan mo. May ara gani, Sir JP, nga ang myoma ga-prolapse sa ilang akwan. Sa ilang vaginal canal. Sa kinatao sa babay. Tingala ka, gasakit mag-contact si ano?
0: Mister?
1: Mister.
0: So, pagpa-check up, ano na, no? Mayuma na gali, Dok?
3: Kananan, pa-check up, Gid. Kag mag-DTX 500 and MyTC and Pure C.
0: Oo, sambali, Dok, wala sang simptomas. Eventually, matuhaw gid man ang simptomas.
1: Kung dako na.
0: Kung dako na. No, by that time, dako na mayuma.
1: Actually, ang pinaka-common lang, iningito ang dysmenorrhea. Ikuan mo na.
0: Absence of blood.
1: Poy, absence of blood. Tapos,
0: aminorrhea.
1: Tingala ka, dugay-dugay ihi ka, way mo ka diabetes.
2: Tapos inang frequent nga doon may mga droplets, blaguro.
0: So, fatigue. Anemia, fatigue, kagpangluya. Isa na sa mga simptomas.
1: Wala mga dapat ka bala cancer, GP, ah. Kung gainom ka DTX 500, kagmaintis yan, laudlaw. Kaya nga man, siyempre, ang imo silila protektado, hindi na magtubo nga abnormal. Kaya nga man, puno sa antioxidant, may pambato sa mga gabuang-buang silulada. Amo na kanami kung nagainom ka DTX 500 kag MyTC. Hindi lamang cellulase ang pre-productive organ, kundi ang tanan nga cellulase sa imong lawas, halin sa imong mata, pakantos pinakapunta sa kamalagko sa imong tiil. Protektahan ni DTX 500 kag MyTC. Even your blood and immune system is made up of cells.
0: Kag protektado ina sang kwan, MyTC or Pure C kag DTX 500.
4: DTX 500.
5: Diyan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
0: Ang imong sugar sa una, pila man?
5: 300.
0: Kanus ama ka nag-start og inom og DTX 500?
5: Mga duha pa kasimana, kapin.
0: Pila imong nainom DTX 500?
5: Pag-iud ka sub.
0: Duha ra ka stop? Yun sa amin yung pag-inom.
5: Tumultag og gabi eh.
0: Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
5: Oo.
0: Diyan pila naman sugar ni Moron?
5: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
4: DTX 500! DTX 500!
1: Ang pinakadako gid nga factor nga dapat i-consider sa nga may mga mayuma na is oxidative stress. From sa ginakaon gid, Sir Boy, tamis, mahilig soft drink,
0: added sugar,
1: mga added sugar cake, mga pastries, mga mantikaon,
0: abaw,
1: grabe, kontra-kontra ginaya, mga hindi na manami. No? Kaya nga man, gatuga na sa mga hormonal imbalances, maguba ang mga selula, kag mag-trigger sa pagporma sang tumor. Okay lang tani nga imong mayuma hindi magtumor. Pero 95% safe ka lang pag mayuma ka. So, importante nga, inom gid DTX 500. Inom gid MyTC or Pure C, engineer.
0: So, correct kid Dr. Ramil, no? Ang pathogenesis sang uterine fibroids is multi factorial. This includes sex hormones, genetic factors, cytokines, which is mabuligan ni MyTC kung kag-oy pero si, kung hindi mango sa immune system, constant inflammation abi will result to tumors eh. No?
1: Muna gani nga, mas maigid inom na lang ka, miskan may mayuma ka na, inom na gid ka DTX
0: 500. Mas nagid nga mainom ka.
1: Ang purpose na is para hindi na makadto sa cancer. Hindi mag-canceros ang mayuma. Tika, siyempre,

0: detects 590C, mayra anti-inflammatory properties, mm-hmm. anti-carcinogenic,
1: mm-hmm. anti-mutagenic.
0: Anti-mutagenic. So, mm-hmm. din ka pa, adlaw-adlaw inuman ang imong ano, imong detects 590C.
2: Inang may daga habok di Dok daw goiter or something mo na.
0: Makabulig.
3: Makabulig.
4: TTX 500. Ako si Laylay de la Cruz, ga-star sa Barangay Masulog, Canlaon City.
5: Ano ang imo ginabatyan?
4: Taas ang akon nga sugar, 375.
5: Saan nag-inom ka ma'am DTX 500? Pila na lang subong imo nga sugar? Nakapacheck ka?
4: Partigi ka namin isang DTX 500 kay ang akong blood sugar subong 165 sa dugo ko man 120/80.
5: Subong pila na lang imo nga blood pressure?
4: 120/180.
5: Wala ka maintenance?
4: Wala na sir, kundi DTX lang.
3: DTX 500 POC, ang alkaline nga vitamin C.
6: Hindi sa sinani nag-antik. May ginabatsyag ako nga ubo. Galalaron bala sa batian ko sa radyok nga may Pure C vitamin C nga makabulig patap na sa ubo. Natap na ang akon nga ubo.
3: Pure C vitamin C. Pure C vitamin C. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Si Marina Sigintig ng Sibalom. Lagi po akong inuubo. Naisipan ko pong uminom ng Pure C. After 1 week, gumaling yung ubo ko.
3: Pure C vitamin C.
8: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
3: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
3: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
9: Ay mga ano ha, mga active people, lalo ng pamigka sakay sa mga public transport, ga jeep, ga tricycle, ga tricycle, ga bus, responsible niyo na it is your responsibility nga nami ang inyo proper hygiene, no? Dapat mag Santon Plus Herbal Soap anay ligo antes magagwa sa balay, no? Okay, ang Santon Plus Herbal Soap with VCO protektado kasi ni tanan nga microbial bacteria pati fungal infection kayang-kaya. So mahamis ng imulawas, hamis ng guya, hamot pa ang imulawas. Duangan mo sang protektor sa bayan, ang Clinica Dio Fresh, no? With VCO, gapatay sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sang imo ilok. Layo ka sa ginatawag discrimination. Hindi nga pagsakay mo sa jeep na tanan, no?
0: Clinica Dio Fresh.
9: Clinica Dio Fresh ang kanalan. 48 hours of freshness. So konsultilo ka, sultira ka, kanalan mo ni, no? Para fresh na fresh.
0: Pero dapat sundon yun last engineer. Before magamit Clinica Dio Fresh, maligo anay. Maligo. Gamit ang
2: Santon Plus Herbal Soap.
1: Wow!
0: Santon Plus Herbal Soap.
1: Nami na damo, huh? Engineer, no? Mas kadamo ko mamaligo, dugay na matunaw.
2: Kag kanami isang bukal eh.
1: Ay!
0: Kag kanami isang kuan tupad kung naka Clinica Dio Fresh.
2: Gahamot. Nami, nami. O kag ginapangita ka.
1: Sa imo pang masahe.
0: Ang namihan ko, Jerry, ka ng mga pigid siya, bla. Mga pisa sang DTX Coffee Mix, ka DTX Premium, mga butangan niya sang D3 Bio. Pagkatapos, gulpi, sikretuhon niya inom ang Extend.
2: Kampiyon. Ready na. After 1 hour, kwa na po. Epektibo na.
1: Ay!
0: General, may bago sa mga sikrito, hambal sa mga ano, mga user. So, permero ko nung round ko, no need nga mag-ano ka?
1: Mag-extend.
0: After. Kay para makasikan kag third ka.
9: Extend, importante ni sa mga lalaki. Importante mo ni sa aton blood circulation. Kunami, ang blood ng circulation, layo kasi ginatawag nga hypertension. Wala ka sa mga LDL deposit.
0: Ang rason nga ma-exercise ka, sir, boy. Because para nami yung blood circulation.
2: Correct.
0: Same lang. Kung naka-extend ka, daw naka-exercise ka.
2: Correct.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: D3 Bio kontra kay TB, no? Yeah. Ano bala ang TB? Ang TB grabing halit, no? Ang TB has been there for the longest time, no? And ang tao, ever since ang tao naging infected, ang tao naghimo sa mga vaccine, naghimo sa mga antibacterial drug against this bacteria. Pero ang TB maalam kasi nga bacteria sa dugay nga usasang tao sa bulong against TB, ga-adapt man ang TB. That's why may antibiotic resistance ang ginatawag nga TB. That's why yung iba nga biskan ga therapy nila, gakadto na siya sa mga DOT centers ta, ginagabalik gapon ang TB kay pigaw. Ang immune system, isa na pigaw ang pagpatay sang bakterya. Ano bala ang epekto ni D3 Bio upod sang iya extra virgin coconut oil nga may mga medium chain triglycerides nga ginahimo sa mga monolaurin, nga mga monoglycerides, monocaprin, kontra sa ini klase nga bakterya. Oops, mangkot ka mo. Diba ang D3 Bio, antiviral specialist, pero ang D3 Bio is also
0: antibacterial
9: specialist.
0: So kaya niya ang kagaw sang tibihon. Bo. May nabasa ko, researcher boy, na ang mga tao nga palakaon ha, sang butong, kaglubi, layo sa TB.
9: Correct. Kakaon sila butong or gausar sila oil aling sa butong, no? Or lana, no?
0: Ini subong niya, aranas D3 Bio.
9: Ay, nasa D3 Bio.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Pag pala inom ka D3 Bio, especially madugangan mo sang mighty sir pure sir boy.
9: Connect.
0: Dako ang kwan, makabulig niya sa mga may mga TB. That, biska naga maintenance ka sa imo da nga, mostly 6 months nga medication na eh.
9: 6 months na, sir.
0: Six months. I-add-on mo ang kwan, D3 Bio. Tungod kay ang D3 Bio sa ginasiling na pero tika taas ang iya nga antibacterial properties. Kaya niya i-fight ang TB nga ara sa mulawas.
9: Ano bala ang ginatawag nga Mycobacterium tuberculosis? Amo na natatawag nga bacteria sa TB. Ini siya may ginatawag may lipid envelope membrane ni siya. Kabalo naman kita tanan nga si D3 Bio once gani lipid encase ang membrane sang bacteria, sang virus, and even fungi, patay ka kay D3 Bio. Research shows ang DOST, sa Department of Health, that extra virgin coconut oil is very therapeutical against TB. Paano na na-prove na ang research nila? Nangatag sila bulong, ginupdan nila sang extra virgin coconut oil, mas dali nadula ang bacteria load sang bacteria sa imo baga.
0: Pagaluya imo immune system, dira katak yun, sir boy.
9: Correct.
0: May kuan gani statistics nga 1/4 na sang world's population may TB.
2: Grabe, no?
9: Grabe.
2: Grabe, no?
0: Pag may HIV ka, 20 times ang posibilidad mo nga magka-TB. Siyempre, weak na immune
2: na
0: system.
2: Immune system.
0: Wala kulba, sir boy. Kung may HIV ka, may HIPAB ka. Kung D3 Bio, lampor na sa tanan, sir boy.
9: But, yeah.
0: Tanan nga kagaw, iyan ang matamaton, kuan, patay.
9: Kung may abyan ka mo nga may TB, may kapamilya ka mo may TB, try D3 Bio, no? Updan yung D3 Bio ang iya medication. Hindi pa kung taton ang 6 month na medication sa that center, ha? Sige ho na, updan mo sa D3 Bio and you will feel better. Ang bacterial load mo, mas dali manaog kay may D3 Bio. Ang
0: mas dali ka mag-ayo.
9: Mas dali ka mag-ayo. Nga, kaya ang D3 Bio, yung niya ginatawag nga, antibiotic resistance. Ang mycobacterium, bacteroberculosis, hindi yakarisis sa ginatawag ng monolaurin. Ang gapataygid kay TB sa D3 Bio, si monolaurin kag si monocaprin. Si monocaprin niya, antifungal niya, pero makabulig man. Pero these two champions of D3 Bio, nga si monocaprin kag monolaurin, tap na onyagid ang imo TB. So ano pa ginahulat nyo? Kung may mga parente, may mga migo, may mga miga, no? May mga lulo kag lula nga may TB, bakli na D3 Bio. Ha? Bakli na D3 Bio para dali mag-ayo. Budo ka tayong tananaw.
1: Bakli D3 Bio para dali mag-ayo.
9: Anyway, ang D3 Bio, amuna, no, way labot sina nga ging cure ang imo TB, ginbuligan, ay putiktado ka pa sa kataro kag trangkaso. So, ginansya kagid sa isa ka kapsula nga mag-itumaron mo 3 times a day. Ginansya kagid. Ginbulong mo na ang imo TB, mayo pang imo trangkaso kag ubo kag ilanat, diin ka pa, way pa antibacterial resistant. Way niya term for a natural cure nga ma-resist ang bacteria because this is also
0: kung
9: a natural
0: sa
9: cure.
0: pihak ka nga kalibutan, Sir Boy, lain ang antibiotic sa TB, iba ang antibiotic para sa ulcer, iba ang antibiotic para sa imo E. coli or UTI, iba ang antibiotic sa iban pang klase nga balatian.
9: Pwede niya isa lang.
2: Hindi niya, all in one.
1: All in one. And we're not only talking about bacteria, we're also talking about viruses nga kayang-kaya ni D3Bio.
0: Correct.
1: So, this is...
0: Ang ining ang mga antibiotic nga ginagamit mo na, kinahanglan na sa ano, resita ka, Dr. Sir Boy.
1: Correct.
0: D3Bio, over the counter.
1: Over the counter.
2: Amo nang bintaha.
1: So sa mga I know na ini nga masakit ginakahuya no ng dogabing stigma mga ambal uy si engineer may
2: makalalato
1: may TB do o makalalato no this is also ano magwa ni siya ang vapors ang imo breath amo na ga transport
0: ginatago na pag may TB ka
1: kung TB ginakahuya ka no
0: siyempre huya si Doc may TB nakalain pa
1: matiyan nakalain pa matiyan but that's okay no need nga makahuya ka mo no kay may D3Bio no so go to your that center ginapupos ginanamon niya kung ano ginapus ang gobyerno ginasuportan ka naman ha kadto ka mo to para ma-check up ka mo may TB magaan ka mo sa bulong nga libre kag bakal ka mo sa D3Bio para magsuplementahan na
0: kung wala gid kay nag bakal D3Bio pangayo lang dahon ka payas ang ano sa imutupad balay ang duga sang
2: dahon
0: ka payas dako makabulig sa may mga TB Sir Boy. Amo lang na aguantahan kapait.
2: Maulo upload kagapait.
0: Kaya mga kainog bakal. Punta ka na lang sa kapait sang ano, sang dahon kapayas. May mga research sa dahon kapayas paano makabulig sa mga kagaw sang may ara TB. So, kung nagano ka, nagainom ka sa mga medication, pwede mo na i-add-on. Wala contraindication. Wala problema, Sir Boy.
9: Kita niyo lang.
2: Ano na adlaw-adlaw gini, Dok?
0: Buwa, tagduha kutsara. Butangan mo, bikalamansi. Nami na, duha kutsara, 3 times a day. Piura, kung wala kayo nagbakal D3Bio.
9: Correct.
0: Kung may, no? May nagbakal ka D3Bio, D3Bio ka lang, kaagwa, lalang magwanta ka sa pait. Maulat, mami, kung sinong mano, sinong ma-process na nga laboratory, paano himuon, kuhan? Na extracted nga juice ang duga sang kuhan para sa TB. Para sa TB lang.
1: Kita nyo na, no?
0: That's para sa TB ang namihan ko sa D3Bio kaya hindi lang para sa TB mo. Pwede sa ulcer, pwede sa UTI, tanan nga kagaw, tanan nga balatian nga caused by viral infection. Kayang-kaya sa D3Bio.
1: Kung lipaton ka, Doc, kaya man.
0: Kaya man.
1: Kung, for example, hindi ka matunawan, kaya man. Ano pagid? Ang D3Bio, basically, ang problema sa isa ka TB nga tao, may TB nga tao, dali siya maluya ang iya metabolism tam-an kanubo tungod of course overwork ang immune system that's why tabangan ni D3Bio na ang imo immune system with pagaan ka pa energy no ipataas pang imo metabolism
0: so, pero may ginahambal Sir Boy pag tibihon ko no ka grabe imo sexual life
1: ha
0: Amo na mo
1: grabe sexual life mo kay grabe
9: Junior Latniko Latniko mo glen sikrito mo TB gali. Gali ang TB ni Engineer, yan ditubo niya.
1: Kung may TB ka, kung hapon hot ka, kung may landat ka sa hapon mo.
0: So meaning pa, ang circulation, grabe.
2: Grabe.
0: Basin mo ng
9: rasyon. Amo nang namin niya.
2: So papiliyong ka, Mr. GP, wala ka sex life o may TB ka?
0: Wala sang piliyon to sila.
9: Kabudlay mo niya.
2: TB ka lang para may sex life.
9: Amo nang niyo ah. May TB ko para may sex life ko pero ma D3Bio ko.
2: Pwede.
0: Tapos sa pag-inom mo D3Bio, gainit pag idlawas mo. Gainit pag id.
1: Natakbo yung metabolism mo, no? So sa gabantay, kasamang TB patient, mag D3Bio. Pasyente nga may TB, D3Bio mo.
0: Ang pamilyagid mismo.
1: Pamilyagid. Protektahan ang pamilya against any kind of bacterial infection. TB man na o hindi, kayang-kaya ni D3Bio na. We're talking about bacteria. We're not talking about viruses pa. Nga kayang-kaya man ni D3Bio. No? So, just to cut this short, kung may TB ka, D3Bio mo na. Kung gabantay ka sa may tao may TB, i-D3Bio mo. Kag plus,
0: no? Biskan, wala ka TB.
1: D3Bio
0: ka. Sinobi, balaan mo ng tanan mo nga ka-istorya, may TB na wala.
9: Oo. Isa na.
0: Prevention is better than cure, Sir Boy.
1: Of course, no?
0: Mabakal na lang ko D3Bio. Iway ko kabaloyas, tanan ko mga ginatubang may ano may TB.
9: Mas damo, lang patay sa TB kumpara sa kuhan COVID.
1: Anong daan nyo na? Sa GPO? Kung guubo ka,
9: abimot lang kaso na.
2: Mm-hmm.
9: Uy, kabalo, TV na. Mm-hmm. Tiway ka na kaso, kayang-kaya na dito ba, yung tanan-tanan na. Mm-hmm. No? So, with just one capsule, wait ni ka na kanalan magpanumdong kung anong cause ang ubo mo. Trangkaso man o TB na, kayang-kaya ni D3 Bio.
11: Right. D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
11: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3. POC, ang alkaline nga vitamin C.
14: Sigesa si Nani, nag-antik. May ginabatsag ako nga ubo. Galalaron bala. Nabatian ko sa radyo nga may Pure C vitamin C. Nga makabulig patap na sa ubo. Natap na ang akong nga ubo.
11: Pure C vitamin C. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Si Marina Siginti ng si Balom. Lagi po akong inuubo. Naisipan ko pong uminom ng Pure C. After one week, malin yung ubo ko.
11: Pure C vitamin C.
15: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
3: Iloilo City.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Roa City.
15: Atubang sa PLDT McKinley Street.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
3: Kulasi,
15: National Highway,
3: kilid sang LBC,
15: Clinica de Alternativo Medicina,
3: Kabangkalan Branch, located at ACM Building,
15: Texas Street,
3: Corner Bread Box,
15: Kabangkalan Public Market,
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Sagay City,
3: Radyo Bandera Compound,
15: likod sang Pag-ibig Office,
3: and
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
3: Bacolod City,
15: Ernai Street,
3: fronting Paglaom Sports Complex.
0: Okay. So kadto ta sa mga dugang mga benepisyo kun ikaw naka D3 Bio.
2: Sang 2003 boy, mm-hmm. arap ako sa pharmaceutical. Mm-hmm. Nakibot kami kay ang akon so naginakiri si Profloxacin, mm-hmm. no? Fluoroquinolones nga third gen.
9: Mm-hmm. Uh-huh.
2: May isa ka kumpanya nga nagwa ang ila nga pinaka super antibiotic, one dose kills all.
9: Uh-huh.
2: Isa lang ka dose.
9: Uh-huh.
2: Patay tanan. Galing bakterya lang.
9: Uh-huh.
2: Bakterya lang yung mapatay. Sino mo, grabe. Grabe
0: so,
2: na competition ni.
0: Ang penicillin, ang umalan antibiotic na sikat sang una.
2: One dose kills all.
9: Mm.
2: Pero, ang nami sa D3 Bio Engineer, duwa ka mga super elusive nga mga kagaw.
9: Uh-huh.
2: Bakterya kag virus, kaya niya. Ano sa virus ang pinakagrabe hindi mapatay-patay? Hepa B virus.
9: Uh-huh.
2: Ara lang si imo. Once ka may hipabi ka, budlay gidya kakson.
0: Hasta mapatay ka lang.
2: Hasta mapatay ka si Doc. Amo nang iyang experience, ginamanage nila.
0: Hipasi. Grabe na mo.
2: So, kaya ni D3 Bio. Latent TB, mycobacterium. Mm. Ngara lang ka tiner sa imo, di mo kakas-kakas.
9: Mm.
2: Kaya ni D3 Bio. So, pag inom mo D3 Bio, less worry ka na sa hipabi, less worry ka pa sa TB.
0: Or even HIV.
2: Even HIV. So, Butsilingon, engineer, assured ka, nga kampanti ka, nga buligan ka including sa pandemya ni D3 Bio. Hindi mahimo na ni plain D3.
9: Juan? Kuya ma, D3 Bio ko,
2: rason?
9: Kung gabantay ko sa isa ka TB patient, cause why? Kag para sa akong pasyente. According to studies that was made in the United States of America, taking lauric acid coming from extra virgin coconut oil niya na kay D3 Bio reduces the bacterial load of Mycobacterium tuberculosis by 46% to 100% against TB. So, kung ako may neighbor ko nga TB hon, hindi ko gusto malatnan ang akon pamalay, baklan ko siya D3 Bio.
0: Kag no? Mainom ang ka D3 Bio.
2: Pag inom ka man D3 Bio.
0: So, muna na ka nami, Sir Boy, kung naka D3 Bio ka, perte. Grabe na ang TB. Though, na-immune na lang ganito sa term nga TB. Kaya halos TB, damo na ta TB sa palibot. Liwat, ang permi na mo ginabalik-balik nga ang mainom giga D3 Bio because of the MCT nga i-convert ni siya sa imong pancreatic lipase into monoglycerides. Importante yung pancreas. Kaya kung wala pancreas, guro, utang man ni monolaurin mo. Because of pancreatic lipase, gina-convert niya ang imong mga MCT into monoglycerides. Amo na si monolaurin, monocaprilin, monocaprin. Ang nakanami lang sini kung ma-convert na to into monoglycerides, grabe ang epekto sa imong lawas. Tanan nga magyan sa dugo nga upod ang monolaurin, upod ang monocaprin, patay kagaw, sir boy. Kag dira pa lang sa tinae, patay ang mga bad bacteria.
16: Mm-hmm.
0: Hindi ka pista ang bad bacteria, galumpat-lumpat ang imong good bacteria. Din, ma-function sang nagakaigo, kag manami nga function ang imong mga good bacteria. Correct. Ano ilay mo on? Himosla sa mga gut-derived nga B.
16: Vitamin Bs.
0: Mm. Importante na.
16: Gut-derived hormones, serotonin.
0: Gut-derived hormones, serotonin.
16: Dopamine.
0: Mm. Dulong niya to sa kwan?
16: Sa imo brain.
0: Kag precursor para nga ano, mag-produce ang melatonin.
16: Mm-hmm.
0: Nami tulog mo. Ang mga ka-importante, ang mga ka-bintaha kung gainom ka sa ano, sa D3Bio.
16: Mm-hmm.
0: So, dapat inom ka gidya D3Bio. Kaya kung wala ka gainom D3Bio, mamiss mo ang damo ng mga benepisyo sa Sir Boy.
16: Mm-hmm. Correct.
0: So, iba gidya, mm-hmm, nga kung mag-inom man lang ka plain nga BCO, pangita ang BCO nga may vitamin D3.
16: Mm-hmm.
0: Kaya nalawig nga nag-combine sila, ang lawig sinina, ganami sa Sir Boy. It's D3Bio. Ang muna ka nami, kaputin sininga klase nga food supplement.
16: Correct, no?
0: So, liwat, no? I-combine gidin nyo ang mga tatlo ka powerful namon nga food supplement.
16: Mm-hmm.
0: It's Mighty C or Pure C, DTX 500, kag D3Bio. Kung may amo ka na adlaw-adlaw, kampiyon na. Kompleto na yung mga food supplement.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
18: KK5 News FM. News FM. D3Bio.
19: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
18: D3Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3Bio.
20: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall. Nag-indi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
18: D3Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio nga may D3.
21: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
22: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
23: DTX 500.
24: Ito masul sa barangay.
25: Ano kinabatsag mo sa ako?
24: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap sa akong mga mata.
25: Tumarko. DTX 500.
24: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
25: 3 times.
24: Kamusta ang alay sa kamot?
25: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
23: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
26: O si Lourdes Maglupot, alas 31 ang edad, taga Minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
23: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
27: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tulbalay ng tambo ko.
28: DTX Beauty Soap.
29: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
28: DTX Beauty Soap.
30: Babakan sa mga butika.
31: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
32: DTX Coffee Mix.
33: Mabakal sa mga butika.
34: Ang kakampiyon ng estasyon sa Rojas City. 100.9 K5.
35: K5 News FM.
36: News FM.

0: Radio ko.
1: Kampyon na radio.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. K5 News FM. News FM. Super Coolitan at Dawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 44 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5, welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, updatean kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gustong inibalabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema nga nagahatagid bugat sa inyong balatsyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron. Sumong agapi, text yun na o itawag sa ating smart number 0928-611-2263 o kung sa ating globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa atong balibot, sa liwat i-text lang o itawag sa atong smart number 0928-611-2263 kag sa liwat sa atong globe number 0927-448-940. September 9, 2026 is a Wednesday evening, mga ka-K5. Kag-ari na siya ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayong gabi si mo, K5 Jerry Lee.
0: Kamusta lang yung mga adlaw sa buong lo?
1: Well, still the same so far, so good. So good so far. Mayong gabi sa tanan, mga ka-K5. Welcome na sa itong program, ha? Ako naman si Jay Lolo. Una gate is mamangkot naton kung nainom nyo na. Nainom nyo ng DTX 500. Ati good. Very good. Mayo. Importante pa dayon kita nga mag atipan sa aton nga ikayong lawas. Ibutang tagi sa mas mataas nga prioridad ang aton nga sistema, ang aton nga lawas, nga layo sa masakit kag balatian, ha. Atong ginugalion ang pagpikuran sa mga masustansya nga pagkaon kag ilimnon para ini magkahatag mayong nga dulot sa aton ikayong lawas, ha. Likawan ang mga matamis, mga mamantikaon nga pagkaon, mga junk foods, ha. Madamos ang preservatives nga mga pagkaon. Masumalabihon ang mga berde nga utanon, mga prutas ng mga gulay kag mga isda, mga ka-K5, ha. Likawan anay ang soft drinks nga bigid. Ugaliyon man naton nga magpabalhas, ha. Ang pagbabalhas, mga ka-K5, dako ini nga bulig sa aton nga sa paglimpyo sa aton sistema. Kitungod, mahigko ang aton nga lawas sa sulod. Amo ini nagatugas ang paghahalit sa aton nga sistema kung pagkaguba. Kung guba na siya, kagmahalita na siya, mag-develop ini sang sakit o balatian. Mga ka-K5, mga toxins nga makuha na aton sa aton adlaw-adlaw nga pag-inom sa tubig, pagkaklos hangin, kag especially sa aton man mismo nga mga pagkaon kag iban pa. Sa pagkaon, arang preservatives, arang toxins, kapila ka na ihan makakaon sang dilatas. Wala ka man namang kot nga sa tiyanggi, kung kapila na kabulan o kung pila na kabulan nga na naka-standby sa ilang mga stante, antes mo baklon. Kaya antes sina baklon sa Changi, mga ka-K5, pila manayhan kabulan ang naka-standby sa ilangin bakla sina. More or less, guro malawig na chimpo na sa may expiry date, no? May expiration. Tungod, may hangganan, may katapusan ang ka-epektibo sang preservatives, no? Sa sulod sa lata, may priskang isda. Daw buhi lang, daw bago lang inakop. Daw bago lang siya ginsulod sa lata. Kaganami pa sa saborya. Nga man, may chemicals eh. May chemicals. Anong chemicals ni mo tanda para maging nabuhi na siya, be? Preservatives. Nga ang patay ng tao, hindi may yun malupok, hindi mabaho, no? Nabuhi na siya niya po, kag wala nagkadunot ang lawa sa isa kapatay ng tao, be. Tungod may preservatives. Anong preservatives sa bangko? Sa bangko? Sa nga tao? Preservatives ng tao is formalin. Ang sa isda yan, naman na, preservative man, oh. Gagmay mo lang na siyang gagmay mo lang siyang amount to preserve the product. Pero sa dalayon ni mo nga kaon mga gagay-five, nga hindi mo na maisip sang sugod ka nagkaon na stasubong ara na sa sunod sang lawas ng mga chemicals, ha? Mga toxins nga nagahalit sa ato ni kayong lawas. Kag sa mabot ka panahon nga magnubo ang imong resistensya, pag lutuso niya na ang imong kayong lawas, tagaan niya na kasang kahalitan, tagaan niya kasang masakit o balatian sa mabot nga panahon. Subong pala nga laan pag-aunay ng mga toxins nga pundo sa lawas ta. Pagi sa pag-exercise, pag-eliminar, pagpagwa sa maton balhas, nagaupod ilig ang mga toxins nga para maglimpyo ang aton sistema, ha? So ganit tagagit panahon ang pagbabalhas, ha? Limpyuhan ang palibot para wala magatinir ng mga kagaw o kung bakterya o kung mga dingging nga mga halit sa aton panimalay, ha? O galion tayong malimpyo ang aton sulod panimalay kag ang aton ugsaran para healthy ang whole family. Ikawan ang mga stress, ang mga bagay kung mga butang nga makahatag sa aton stress na ikawan aton, ha? Tungkol sa stress, nagasaka ang imong blood pressure. Tungkol sa stress, nag-a-attack ibang tao sa ilang problema sa korason. Iba nag-a-heart attack, iba nag-a-stroke. Iba nga tumuhan sa cancer tungkol sa stress. So gani, hindi magbibaliwala ang stress mga ka-K5, ha? Balansihon talaga niya itong kabuhi. Kailangan, kabalo kita mag-pagar sa mga bagay o mga butang nga makahatag sa atong stress, ha? Kag indigin magkalipat, mag-inom kita sang DTX 500 every day. Pasalamat kita. Thank you, Gid, ha? Sa subong aton nga panahon, magkaka-K5, may aras ang isa ka natural nga suplemento nga mabaskog, mapisan, maghatag bulig sa aton sistema nga para limpyuhan ang mga toxins nga deposito ginatultol niya blan. Ang mga daan nga mga toxins nga ra sa aton sistema ginatultol sa nga DTX 500. Kag ginaeliminarya, pagwa sa aton lawas, kag ginarepairya ang mga damage ng mga selula, ka mga tissues, ha? Kaya natagaan niya sa sustansya nga para maging mabakod liwat, nga para maghatag naman sa maayong pagpangsyonar sa aton sistema. Among ina ang DTX 500, ha? May ampalaya extract pag-insang nga nagabulig, panubo sa aton nga blood sugar. Kaya nagpugong, hindi maglapaw sa libel sa aton nga blood sugar. Kaya may pictos siya nga parehas gid sa insulin. Gani ko may history kamo sang diabetes ang inyong pamilya, subong pala nga daan is kontrolahon nyo na ang inyong diet, ang inyong lifestyle, kag updan gid sang DTX 500 para madali ang pagbalanse sang imong sistema, ha? Ang DTX 500 may aramang sang super antioxidant nga halin sa tubo nga nagabantay sa atong sistema. In kaso giman may mga free radicals yung magupod o kung magsulod sa aton lawas, ara na yun ang antioxidant, ha? Nga para magdagaan na proteksyon ng aton selula nga hindi basta-basta maataki sa mga free radicals. Natuyo gin maghalit, magubas ang aton selula para tagaan kita sa balatian kag masakit, ha? Ara ang DTX 500 may super antioxidant para ilikaw kita sa kalitan sang free radicals. Nalayo kita sa sakit kag balatian. So gani everyday,
0: is DTX 500 every day.

Undang my TC. Very good, my TC, mga kakipaw. Kinanglanon na tong hindi magtulo si Punta. Pasalamat kita daw, wala na sibong bagyo. Wala na low pressure sibong. Pero ang hamagat daw, sige-sige na ni Guru hasta mag-Disyembre. Ang gom-gom, ang paglapta-lapta sa ulan nato namin, no? Padayo din na kundra tungod sa hamagat, no? Sumong hamagat daw dito sumong kasinto sa ga-permisa sa Luzon. Daw nag-atiner sa Luzon, no? Kag-dari sa Bisaya sumong nga panahon mga kakipay, mag-experience kita sa mga maulanon nga panahon o kung lapta-lapta nga pag-ulan tungod sa hamagat, no? Sa Mindanao, hindi masyado mainit sa Mindanao, eh. Ang Luzon kag ang Bisayas, among apektado gid sang tawag naton nga habagat. Pero wala sang bagyo, wala sang low pressure. Pero sa atong tupad balay nga Japan, sa Japan grabe. Kaluluoy ang mga Hapon to subong. Wala labot may permis lang nga linog dito. Subong ginabaha sila subong. Basagin nila dapa-dapa. Grabing baha sa Japan, mga kakipaib, ha? Kasami nagalinog dito, ha? Pero sa Indonesia, sa nagnigad atong kalayo, ang kalayong grabe ang sunog sa ilang kabulkira, no? Farm oil, ano to, siyang kahoy to? Palm tree, no? Nagkalasunog, nag-apikto din sa ato ng haze. Kakalapot din siyang aso nila. Nagkadalas ang hamagat ng hangin. Subong malita na ito, apat, tutum, anong kabulkan sa Indonesia, ganilupok mo. Grabe. Mag-amusin ni Balantayan. Balantayan, ha? It's either nagahalog o kung nagagutok ang dalong nga bahin sa aton kalibutan. Malupok siya tungod nga para maghugot o kung naglupok siya para naghalog. Di pa magiliho na dayon ang mga tawag naton nga mga luta. No? Magiliho ang mga luta kay kung mo naghalog siya. Wala sang mayong pressure nga nagpugong sa kada kontinente. Posible magagiho ang mga luta si Iban. Pero may araman churiya nga naglupok siya kang naghugot ang mga plato nga para hindi na mag-stabilize bala, hindi na mag-uyog. Pero kung sa proseso, before mag-stabilize, mag-uyog yan, ay. Pero lahat siya na doon, may ara nga churiya ang mga sa eksperto nga daw nag-activate ang mga vulkan sa Pacific Ring of Fire. Didala na na ang Pilipinas sa Pacific Ring of Fire. Dala na na yung kalaon. Dala na ang Mayon, dala na ang Taal Volcano. Ang mga vulkan sa Pilipinas, dala na sa Pacific Ring of Fire. Nga once mag-activate siya niya, kasi mag-katay sila wala, mag-nilupok wala, di siyempre madalagan ina sa Ring of Fire. Daw suba ina sa magma sa dalom sa atong kalibutan mo. Nga isa nila mag-lupok dati, siyempre. Apektado ang halos tanang gaga-connect sa Pacific Ring of Fire ng mga vulkan. So that's why Balantayan, kung ini lang paglubog sa mga vulkan sa Indonesia para mag-interlock ang mga plateau, ang mga continental shelves ng kada nasyon, o kung ba si Indonesia is another continental drifting. Ang pag-iho, pag-idog sa aton ng mga kanutaan before siya mag-stable. Pag-aluntad anay siyang mabaskong
nakapaglinog. Rason nga tudlo nga po ng climate change. Tungod sa climate change, tungod sa global warming. Ah, si gamit global warming haw. Ay tungod sa sobrang emisyon sang karbon sa aton atmosphere. Sobrang emisyon sang karbon monoxide nga mo nagadugang painit sa aton kalibutan. Dapat ang kalibutan niya maging mabugnaw lang, mandamo sang kahoy. Because ang kahoy nag-give off sang oxygen. Ang oxygen nagapakalma sang aton kalibutan. But then, ang nagadabo ang tao, simpre nagapanutpik. Ang iba nila ginautod ang kahoy para itutpik. Ang iba naman, ginautod ang kahoy para itukod sang balay. Kag wala na ginabuslan na yun sang kahoy pa. Di ang kahoy nagpagwas ang oxygen, but then kulang na maka support ini, no? Ang carbon monoxide, kag carbon dioxide, amo ini nagatugas sa kiniton sa ating kalibutan. Kung may kahoy kita, suyo po na siyang kahoy ta. Kay because isa sa mga ingredients ang mga kahoy sa mga tanom, ha? Sa paghimo sa ilang pagkaon is carbon dioxide, ha? O kung mainit na hangin. So it so happened nga wala na siya mag-absorb masyado, hindi na sufficiente, no? Sa pag-absorb sa mainit nga hangin o kung carbon dioxide, monoxide. Kaya tungod, hindi na balansyado ang kahoy, hindi balansyado ang atong planeta sa iyang ecosystem. That's why ang nabili nga mga init nga nagapulon-pulon na lang. So ang concern sa kalibutan, ano ang dako nga contributing factor? Ano man dako nga nag-contribute sa pag-init sa atong kalibutan? Ang magababa sa chismosa. Tungod kita nga mga tao, gag-give off man kita sa carbon dioxide. Nag-inhale kita oxygen, kag nagpagwa kita sa carbon dioxide. Ginabasol ko no ang mga chismosa. Tungod nga si Giwa, kalda permi at laudlaw. Nagapagwas ang carbon dioxide. Nagadugang ang init ang kalibutan. Gani ko no mga chismosa. Kung wala man ako no siyang mayo, kung no yambal. Kiputang baba nyo, masalba nyo pang kalibutan. Po seriously, ang natudlogging na dako ng rason sa carbon dioxide. Or monoxide, ang pag-init sa atong kalibutan, ginabaso sa fossilized fuel. Ano ning fossilized fuel, abi? Amo ni ang gasolina kung krudo nga ginatughong naton sa mga makinaryas, sa mga factories, sa atong mga salakyan. Amo ini ang ugat sang aton kunong nga global warming. Ang pag-init sang aton nga kalibutan tugas sang fossilized fuel nga ginakonsumo sang tawo. Nagainit ang kalibutan tungod ang iya exhaust, ang iyang mga ginapagwas tambutso is init nga hangin. Carbon dioxide o carbon monoxide. Amo ini nagadugang painit sa aton atmosphere. Kag wala nagabugnaw, tungod kulang na ang aton mga tanom, aton nga mga kahoy, nga para i-absorb ang carbon monoxide o carbon dioxide. That's why subong ang taon nagpaminsan sang tawag na aton nga invention. Necessity is the mother of invention. Kinaglanon sa atong sibilisasyon sumong ang salbaron ang aton kalibutan because wala na siyang iban na ibaluan kita nga pwede makaistar ang tao alang lang makadong sa bulan. Wala tiya sang tangkong, wala tiya sang puno sang saging,
Hindi ka to katanong yung kamuti daon, kamuti yan. Wala tiya isda. Wala tiya baboy, baka. Tungod ang bulan, hindi niya habitable. O kundi pwede istaran sa tao kay wala siyang atmosphere. Parehas ang aton nga kalibutan nga Earth. So necessity subong is ano ang medyo sa tao. Tungod sa necessidad nga parang mapahapos kakilanglanan sa tao nga ma-improve ang iya pagpangabuhi, nag-develop sang mga teknolohiya. Sang una nga tao nga aras sa kuibabla. At aras sa kuiba wala siya kabalo kung paano niya kung paano niya gutlon ang ilang ayam abing baboy talon.

Ano na kayong bintong daw ko sa kamutong at chimpong harap sa kuya yung baga nagabahag. sang isa ka gamit nga para mautod ang karne siyang isa kasapan nga para mapadali ang ilang pagpangabudlay kung pagpangabuhi sa kamutong at time. So ang tao ngayong bintong kapaminsar, no? Sa amotong nga tiyempo, sa nainbinto siya, eh, siyempre, no? That is a sign of knowledge or intelligence sa tao. Nga may rason siya nga para maghimos isa kabagay to sa anong nga purpose, kay balos sa anong nga purpose mo. So, sign of intelligence inabi, no? So, according sa research natin. So, sa nainbinto nila ang tawag natin nga mga bato nga pwede maggulot sa mga karne siyang sapat, do hindi ko na malayo nga pares lang ko na sa mga moderno nga panahon. Do ang libel, sino na kayong binto? Sila sa isa kasalakyan nga Ferrari? Abo na ito yung kaimportante sa ilang nga pagpangabuhi sa amuto nga time. At ang mataliwis nga ba to? Ang matalom nga ba to? Importante kagilanglanon sila magpangabuhi sa amuto nga time ng mga tao garapa sa kuweba. Nga uso pa yung paggaon niya is mahanting kanay, mangita kanay, mga so kanay, mangita kanay usap, aboy talunon, before ka magkakaon. Isa yung lahat ang mga amotong atsimpo, importante na ito yung matalom nga bato. Kaya ginahimo na kutsilyo, hindi kanay ginabutang na sa punta, puno sa punta sa ilang panapla. Sa pagpangaso nila kung paghanting na sa mga usa, mga sapag na pwede nila makaon. Necessity is the mother of invention. Sa ating panahon, kinanglano naton siyang manasing pagkaon. Because nga kinanglano naton mag-overtime o kinanglano naton mabugtaw kag temprano pasadang lubrahan. Necessity ang pag-invento sa tao kung paano mapadasig subong atong panahon ang pagkaon na suway nga iminto ang mga instant ni instant noodles, instant coffee, instant milk, pati instant baby, ara na. Tanan nga instant gina-iminto sa tao para mapadali mapahapos ang paggawi naton sa atong nga sibilisasyon. Na ang telepono na inbinto man sa tao because kinanglanon sa ating komersyo sa pag-develop sa atong ekonomiya, hindi lang sa ating mga nasyon kundi para sa bilong ng kalibutan na inbinto ang telepono, ha? Para manasing ang komunikasyon, pagbailuhanay sa mga transaksyon, kay iban pa ang mga purpose na, ha? Okay, ha? Invention is the necessity, is the mother of invention. So, na-invento ang telepono, ang cellphone, na-invento ang mga instant noodles, instant coffee, kaya iban pag ang mga madasing ipiparang ang mga pagkaon tungod kinanglanon sa tao. Na-invento ang matalom nga bato, nga daw kutsilyo abi, para paggulot nila sa mga makarning matig abi, sa mga sapag nga nahuli nila ako na dakop nila. Ever since the world began, sang arang kata ang tao na nagtubo, sabi ko nag-istar na sa kalibutan, nagpanilag, nagpaminsar, kung paano pagid ang mga pamagi, ano ang dapat himuon, ginapaminsar nga para maghapos ang paggawi naton. Sa mga panahon, ginapaminsar sa mga tao sa mga, kung paano isalmaron ang aton kalibutan. Sa global warming, tungod niya, delikado. At tungod sa global warming, mga KK5, ma-activate possibly ang mga vulkan na magaluntan inisang manako nga kalitan sa katawhan. Mga vulkan, ari sa aton niya sa madag, sa mga duta. Pero mas madamo pag nga vulkan sa dalom sa dagat kumpara sa asa takas, abi. Di mag-activate ang mga vulkan sa dalom sa tubig. Anong matamo?

0: posible tidal wave o kon tsunami. Din makanto. Magakanto sa mga kanutaan kung diin may mga katawhan. Anong matabo ang mga tao magkalalumos? Plus, pagin nga sige ang lupok sa mga bulkan, gatayog ang mga duta, nagakatumba ang mga building, gakasunog ang mga building, mga panimalay, nagalik ang gas, wala sa kuryente, sige linog, sige lupok sa bulkan, sige tidal wave. Amo inang delikado, mga kakipan, nga magsamo ang mga kalamidad sa padayon nga gina problema nato nga global warming, epekto sa aton nga mga ining pag-init sa aton kalibutan. So that's why ginmintong tao, alina na ginminto tao, necessities na madinawin mention. Electric vehicle, may mga electric vehicle na di battery. May gagamit na siyang solar, may gagamit na siyang windmill, nagagamit na siyang geothermal, nagagamit na siyang hydroelectric, no? Ina sa mga alternative ng mga source of energy kung maka-generate sang energy sa aton. Pero nga daw wala ina sa masyado, gina-promote. Gina-promote niya masyado ang natawag naton nga gas. Because ang gas is my investor. May investor, may negosyante behind. Sina? Ha? Ini ang iningilaining mga hydroelectric yan. May mga negosyante man na, no? But then, ang igos ang ilang mga produkto is lesser impact sa ating pag-init sa kalibutan. Ang iniyang gasolina, grabe gini. Nagdasig pag iniyang init sa kalibutan ta. So, it's about time ng tao nagpaminsan nga daw amat-amat na mabiya sa fossilized fuel. O kung iningatong gasolina kagrudo, mag-develop na ang electric o kung natawag natin nga mga source of energy nga wala sang impact sa atong climate, ha? Wala nagpainit sa atong nga klima. Isa na nila ang natanaw isang electric vehicle. O kung ang mga salakyan, no? Ang ginatugong nila is carbon aning ining ining mga heavy water, no? May ginadevelop na ang kalibutan ng mga salakyan. By the year 2030, guro pasaka, magalap na gona ang mga electric vehicles kang mga source of energy nga hindi iya makahatag gumpag-guba sa atong klima kung pag-init sa atong klima. Di amoy na sumong ang tuga, mga kakaifive. May mga linog, mga lupok sa bulkan, may mga tsunami, may mga baha, may mga hurricane. Grabe ang mga kalamidad tungkol sa epekto sa climate change, ha? O, sige, new time nga, chika-chika lang, ha? Hindi nga bahin na dulong na sa aton sa mighty sea para hindi kita ma-allergy, mag-sipon, maghilan at matrangkaso. Mag-inom na sa mighty sea ang alkaline ng vitamin C. Para madasing magsaka ang atong resistensya at depensa, pag-inom sa Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Kaya para sa atong mga chikiting naman, Mighty C 04 Kids. Nainom nyo ng nitri ba yun? D3 Bayo, basta D3 Bayo, yeah. Okay, sound right, ha? Every day, isang kakapsula, unduwabi, tatlo, the best gain ng protection contra virus. Ang D3 Bayo, himo ini sa extra virgin coconut oil with vitamin D3. Nga naghatag protection, depensa sa atong lawas, Nga dasig lang kita mapawan sa ginabatsyag na itong tangkaso, simpon, o kung mga sinyalis, simptomas ang COVID o kung sang virus, amihag. Proteksyon na ito, mga K5, kontra sa mga fungus, na bakterya, kag virus, mighty sea, o kung D3 bio, ha? Mga produktong kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX 500, Mighty C, and D3 Bio. Sarangin mabakal sa halos talagang mga butika kag farmasya sa inyong lugar. Available sa talagang Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy. Ha? Pwede nyo man ma-order sa online na Shada, Shopee, kag TikTok. Kung gusto nyo barato nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, katulad kamo sa tanang Clinical de Alternativo Medicine and Wellness Center, kag mapacheck up na lang dayon sa atong nga medical kag alternative doctors, ha? Libre, wala sing bayad. Let's go to work, aha. Tawag na kamo sa atong hotline 0928-611-2263 kag 0927-744-8940. Sa tanan natin nga masuki from K5 News FM, Rojas Capiz, good evening. Alas 10:17 na, may caller kita. Hello, good evening.
1: Mayong gabi,
0: Lolo. Ah, mayong gabi, no? Arina, arina. Si Banoy ni? Palapit ng Banoy, palayo-layo na. Ano siya mga upod mo, kinagasamo, tingog nyo?
1: Okay na?
0: Ah. Banoy, okay. Si Banoy, isa ka, hindi man makakita, nagamasahi sa NGC. Ara ka mo siya mong sa NGC, eh?
1: Ah,
0: oh, nag-ulan kayo subong. Ah, nag-ulan subong. Di ano, mapuli na kamo?
1: Why pa, why
0: pa? Hasta ano oras hindi na masayay sa NGC?
1: Until it's so good.
0: Ano so good oras, sabi? Ano oras so good sila? Ah, hasta alas 12, ano oras so good, ha?
1: Five
0: ano? Five fingers?
1: Five o'clock.
0: So, so good ka mo alas 5, hasta na alas 12 ang gabi.
1: Ah.
0: Di mga pila na ka-oras, sabi? Mga pulo, mga 12 oras?
1: Di, mga 6
0: lang. Ah, mga pila lang? Alas 10, 5, 7, 7 ka-oras?
1: Ah.
0: Ah, si. Di, adlaw-adlaw, ina yung inyong ginabuhat amo na, no? Alad daw, Monday to Sunday.
1: Oo.
0: Ah, si. Pangabuyan mo na giniya, Banoy, ang pagmasahe na sa NGC da sa mga alad daw niyo mong ginobra?
1: Oo.
0: Ah, si. Magka-respaser man, no? Magka-buhi man na dua kamilong sawa? Ah, dogalaw ay signal mo, no, eh. Ah, nag-robot ang tingog mo, Noy? Ah, di, why na? Kung yung baterya, ang imo, yung baterya, yung cellphone, di nang puslan. Ah, why na? Ah. Balado sa cellphone niya. Mga grupo na sila sa mga blind nga nagamasahi na sa NGC, ho? Di sugod ang ila duty. Kaliya ko napon, alas 5, top-top, alas 12 ang gabi. Pila ka oras, sabi? Mga 7 hours, no? Mga 7 ka oras ang ilang pagtambay. Kaya may mga amot silingong gali, alas 10, alas 11, ya, makadong sa NGC, ya. Arap na sila, gali, ya? Pwede ka lang ka maka ako lapit ka na makamasahi ka gali. Nami ila masahi no. May ara 30 minutes kang armera isa ka oras mo. May ara iya iba niya nga gina daw ginahinay nila. Daw nga masahi sila daw ginahinay nila nga magalaga niya ang oras. Ano na ginahungo nila nga para nga maghinay? Ah, iba niya ginadasig mga masahi para nga mayong epekto bla sa lawas. Gina-apply gid ang technique kung paano mag-circular ang dugo ang isang tao. Ang iba naman yun daw, himay-himay lang, abi. Nga parang mag-30 minutes na di mabayad ng customer. Pero mga grupo na sa NGC ya, daw gina-prekura ginilang ilang ang mga customer nga maging satisfied sila bala sa pag-masahe. Gina-apply ginilang ilang ang gintunan sa karate. Ang karate, masahe. Damo na ka pa masahe sa

0: Nagaulan-ulan, gitungon ha habagat naman na mga K-5. Wala man sang low pressure, wala man sang bagyo ah. Habagat, hindi mo na yung chimpuya sang pagsugod, berbla, bermat. September, October, November, December. Tinix matiya ti October na siyempre, maskarana. Maskara na sa Bacolod City, ha? Kagabay pa nga, hindi lang maging maulan noon, ha? Para sadyang maskara, ha? Hello, good evening.
1: Hello, good evening.
0: Oo, oh, may gabi. Paring Rex, ikaw na eh.
1: Yes, di lolo.
0: Yes, tinainom mo na.
1: Amo magyapon ah, di tribayok sa may PC ah.
0: Oh, thank you very good ah. Di ano malaga kasi mo na, ano balita ta?
1: Hindi, hindi siya balita, kundi obstan ko lang balita.
0: Dali ka nag-auto-auto di, dali lang. Ami pusing na biyanay kay doon nag-auto di mo signal. Pangita na biyanay okay, siyang, mayon na mayon nga posisyon na biya, oh. Ha?
1: Okay na, eh.
0: Ah, dami Diyos.
1: Okay na?
0: Oh, may Diyosimi, tuwan na ba
1: eh. Pwede na, okay na.
0: Ah, wala na, gotontod. Okay na, sige na, okay. Ano na, ano na siya? Balita, hindi balita?
1: Medyo balita, pero baloka, hindi ba nasubong dilulo? Kundi nag-budget hearing ang mga congressman sa sumurun na hearing, no? Budget hearing, wala po naman. Karon, may nakita ang isa dito pong congressman.
0: Dali lang, ano na nang imo ga, anong tingog mo na ba? Nakalawayaw?
1: Base sa posisyon ko, di lolo?
0: Oo. Ipol to.
1: okay na?
0: Aran na, oy. Sige na, okay na. May try to what? Oh.
1: Okay. Kaya may nakita sa budget hearing mo na din, Lolo. Si ang congressman sa bagong generasyon nga si Robert Nasal. Okay? May nakita siya sa Department of Education sa isa ka learning material iningbahin sa anong galing tawag sining nalipat ko sa iya nga title, pero bahay hindi na sa mga LGBTQ, mga ano.
0: Sige.
1: Grade 1 pa lang, gender identity. Magaling na iya nakita to sa learning material sa grade 1. So, nagreklamo, sabi na pa-explain niya kay Sani Angara na, may amo sining klase sa namin.
0: Nano na signal mo naman? Katapok sa signal mo. Namin tani siyang ina-explica. Very informative ang imo nga ginambal. Probably mata signal mo nakalawagid. Daw nag-autod-autod mo lang imo tingo gaw.
1: Sige.
0: Igamita na lang silpon mo lang nga tag 100,000 mo lang. Dado mo ni si Rex nga daw ng mga pigaw nga silpon mo na gamit. Yeah. Ang nga imo naging bakal mo lang nga 100,000 mo lang nga silpon mo lang. Grabe nga silpon mo, 100,000. Dali lagi kami caller kita sa piyaka, ng linya. Hello, good evening. Mayong gabi.
2: Hello, may gabi.
0: Oo, mayong gabi, sino ni?
2: Si, ano ni, no? Si Gabriel Edri Samaya, no? Dire sa may Escalante, pero aray ko din sa buong sa NGC, sa Bacolod.
0: Ah, okay. Sa NGC, kasubong membro ka man sa nga Hinikapay Gang.
2: Okay, oh, ah. Membro kami daya.
0: Ah, doon ka na ko damo sa tao, palayo kami. Anong kita nagkasamo, hindi ko kachindisi mo.
2: Nagsubong lang, nagsulot sa netiti. Good night, magbuha mo karabasa kami.
0: Kagahod siyang background mo, no, ba nila na ipahipusan na?
2: Ganay, gahod niya ako, no? Gahod niya ako ng mga opo di subong si NGC, subong?
0: Di, alam ka pamati, hindi kayo chindi siyang ginahambal mo, kikasamo mo lang sa ginawakal mo?
2: Sige lang kay wasi maghipo sa ni sila. Para why na kami gambal.
0: Oh, si Gabriel oh, di nga nga ano blah magbilog da no kadamo sinyo.
2: Mga upod kami sa bunga, ano? Mga upod kami sa bunga, mga masista, masista.
0: Upod ka muna ni Banoy?
2: Oo, upod kami ni Banoy.
0: Di nagtawag ni siya magulanggit, kagang ineklamo ko siya, kalaway sa sirpon niya?
2: Eh, basi siguro sa iya ka signal, bro, dula-dula, bro, ang signal siya ko sa sirpon, o kung may ano lang.
0: Oh, lawag niya sirpon niya?
2: Kipad na niya ka cellphone kasi kanilang
0: signal. Ara, ma-feedback ka na karoon? Kaya hindi ka na kong kabati kay Gaingaw naman?
2: Gaingaw, galing nga po lang siya. Ako lang siya sa ikaw sa nga radyo.
0: Sige na lang, ha. Willing pa ko tanim mag-storya si mo. Pero doon hindi ko komportable sa aton nga communication. Kaya naga-feedback, tabla? Ha? Eh, tamyawa na lang na. Go ahead, ha.
2: Diba, ano na lang ko, mang shout out talaga ko kay Tama Agdiga, gawad sa Bondre sa akon niya.
0: Oh, sige na, go ahead.
2: Sige, mayong gabi sa Tarantana mo, sa Tarantana ginagawa pati sa K5, Juice FM niya. Nakulad ka sa K5, Juice FM, Sagay. Sa Tarantana ginagawa, sumati na subong sa may Sagay. Sa may Escalante, mayong gabi sa Tarantana niya. Naminaw niya subong sa Escalante City sa K5, Juice FM. Kag sa ako mga uban ni karon sa NGC mayong gabi or mayong gabi kag sa ako di daba balik sa meno sa may Escalante no mayong gabi o mayong kag sa ako di ko leupod din si GB si Michael sa may barangay Matiling si Randy sa may Kawayan si Banoy diri sa ano mayong gabi kag sa daran-daran ko lang din nga mga kaoptari nga sa isa mayong gabi kag maayo nga pag-hikap-hikap sa customer.
0: Sige. Pasensya gid kay do wala nagauyon ang kalidad sa aton nga communication ha. No? Do nagapeedback ano nagaingaw. Di masakit ina sa dalunggal sa aton nga mga listeners, no? As much as possible gusto kita mag-istorya. Di lang puro panamya kundi ang essence ako ng namigid. Maka-istorya, taga makachika-chika, kitabla. Maka-istorya kita sa mga buhay-buhay. Nga para may matunan man, may mga leksyon makita makuha sa inyo. Pero though it seems nga daw lang nag-auyon ang kalidad sa atong communication, di panamyaw lang astay. Di panamyaw yan, di okay malang na. Ang pinaka-importante ang kalidad sa atong komunikasyon. May balanay tabla kung ano ang imo yung pangabuhi, ano mga struggle mo kag mga achievements sa kabuhi nga mara makahatag man sa ibaan sa pagtulunan kag inspiration at the same time. Hello? Manoy, hindi na lang magtawag ah. Kagalain si cellphone mo. Noy, kalain ka sa cellphone mo. Do robot ang imo tingog. Hindi na lang pagpilitan, Noy. Mayong gabi, hello.
2: Mayong gabi, Gino, no? Matamos sa signal ko, no?
0: Sino ni?
2: Si Leo, sang kwartero, Capis.
0: Ate, Ariel, mayong din ako mali siya kay Leo. Anong cellphone mo, Leo, ya?
2: Nokia.
0: Ate, klaro ka di?
2: Kipad ni, halin siya Dubai.
0: Ate, importe, galiyang ko siyang kipad na kay Nokia, galina. Klaro, ditingog mo daw. Ara ka lang sa dalumbalay. Nga dumbalay nga nagatangla. Mala kang nagahulat sang makita nga kung ano. Ah, Leo.
2: Pilahin. Kaya nagulang kang nakainom sang isibayo.
3: di kay ex ko.
0: Ah, bawo, pagkani ko ka mamanggot. Ah. Ara na yun ah. Ara ka mo sa kwardiro, Kapis?
3: Oo.
0: Layo, layo na siya sa Rojas, Rojas City?
3: Hindi din na.
0: So,
3: Banwani sa kwartero, Banwani.
0: So, sunod sa nga Banwa sa Rojas?
3: Oo.
0: So, kalampot ang signal sa K5 News FM Rojas sa inyo?
3: Oo, may K5 hindi sa Rojas.
0: Oo, that's why. Anyway, Leo, ngalan mo pila na edad mo, sir? Ang tuod lang, ah.
3: Lang siguro
0: sa 62?
3: Nagabato na ko sa dutay na pensyon.
0: Mayo 62 diri tingog yo do hindi 62. Ha?
3: Daw si dapila.
0: Do 61 lang.
3: Kuya, relax na to.
0: May ano ka nagli? May is ka nagli na pension niya ginabaton every month.
3: Oh, Social Security System.
0: Ah, di sang mga early years mo pa. Parili Leo, anong imuya trabaho?
3: Sika driver.
0: So ang imong contribution sa SSSA daw voluntary. Paano ka?
3: Ginahulog-hulogan.
0: Oo, ginahulog-hulogan mo lang kada bulan.
3: Oo.
0: So pila man ang imuya nga pila man katuwing ang hulog-hulog mo abi?
3: 120 months.
0: Ah, nakompleto, Mabi?
3: Oo.
0: So, sang mga edad ka 40, Mabi, 30, wala ka na ibang obra? Sika driver lang, Gid?
3: Oo, kaya may lang sikad.
0: So, buong nag-sikad ka pa? O kung nag-kamang ka na?
3: Wala, nag-sikad lang ko kada lawan-law, kada may mga lawas ka.
0: So wala ka na naga oh wala ka naga
3: pagkasikad na.
0: Oy naga sikad po tandi kalakat na.
3: Oh.
0: Oh sa imo nga pangabuyan nga sikad na ya di syempre sa una sa nga muna ya usog ito. Pagwalya sa mga e-bike ni kamar tricycle ni nagintra na sa mga sikat ni nabigtuhan ang sikad di ba?
3: Oh, sumong malakas ang sikad.
0: O, laban.
3: Mga
0: e-bike, mga electric bicycle. Abi, muna, no? Muna ginagin topiko naton. Di wala na iya sang tao yung nag-exercise o kung nag-tricycle ka kasami, no? Sa makita naton sa dalanon. Kalabanan nag-e-bike, nag-tricycle na iya, no? Nibla?
3: Oo. May harag yung mga masikad pero malakam lang.
0: Oh, pero hindi na yan ginabiyahi pa. Dugo personal na guro nga ginagamit guro. Hindi na guro ginabiyahi pa. Kung may aragin man, daw medyo daw hindi na mayong kondisyon sa nga sika na kalabanan.
3: Oo, kalabanan sa sika na rin man.
0: Oo, gali. Te, how long ka na nag-untat sa sika niya pare?
3: Ay, kataas na edad ko.
0: Pila na katuig ka nag-untat sa sika?
3: Mga pulo na katuig.
0: Nga man nagbanog itlog mo?
3: Ha? Nagkakurap-kurap yung mata ko.
0: Ah, ito yung mata yan. Ito wala ba na diferensya niya kay... Ano, lain na ginaw? Hindi ka nakita, Mayo?
3: Nakakita man, pero... Yun na yung makasibinti.
0: Okay, muna yung magsidente, ma-disgrasya.
3: Oo.
0: Ah, pero wala kang magkagi-disgrasya sa babae?
3: Kuhan lang, parsyal lang.
0: Ah, may kabataan ka pare, Leo?
3: Ah, wala.
0: Soltero?
3: Soltero, pero saan ko na nagkapintiro?
0: Subong nag-matomato?
3: Wala naman,
0: gusto mo ng gripo.
3: Natindog pa.
0: Natindog pa, ano, tohon mo.
3: Mga akong
0: dalunggan. Muna mumantayan nga magkulo. Sige, pre, Leo. Atin mo na lang.
3: May tamagot. May tamagot ng kolo.
0: Atin lang ba is tas tuhod?
3: Hindi.
0: Ano na?
3: Ay, nag-inulan na sa bakulon.
0: Nga man, mangayok ka? Nagkatalit. Doon nag-ulan-ulan siya. Tapos mabundo man siya, mauntat siya. Lapta-lapta.
3: Kaya sa may mga... Dahil may mga balita, malunga maabot ng El Niño.
0: Yes, oo, oo. Maabot ang El Niño. Nga, ano, gusto, ano tugon mo, aw?
3: Ay, dahil daw nag-inulan. Magkaming may El Niño, aw? Dari na subong.
0: Tungod ang El Niño, kung mainit ang mainit ang panahon, there is a evaporation sa tubig nga nagagawa, nagkatabo sa atong kadagatan. Ang evaporation nagasaka ang nagatahaw bla nagausbong ang tubig sa atong kadagatan nagasaka sa mga panganod may ginatawag itang condensation. So kung El Niño grabe nga tagitis ang init ambo silingon grabe man nga pag evaporate sang tubig sa dagat no so may mga porsyon nga nagainit ang parte sa kalibutan, pero may mga porsyon naman nga nagabalos ang grabe naman nga ulan. Grabe nga init, kagrabe nga ulan. Amo ina ang epekto sang El Niño. May upot.
3: Ah, magalino.
0: Kaya naga... ano?
3: Ha? Nagbulan. Ano?
0: Ang estimate nila... November.
3: Ah, nabusot siya.
0: Nga may tugon kay pa Maxim ta?
3: Ay, ang November ganito rin ako. Kasi sa Desembre, may mga bagyo-bagyo ganito ang tabot pa.
0: Oo, may bagyo-bagyo man ganito mabot. Magkakasami, ang mga bagyo na nagasulod sa amo sinagamabinulan, mga makusog na, no? Last quarter of the year sa aton pungsod, ang nagasulod ng bagyo is makusog. Kaga kulbaan na kay kasami sinagapanghalit gid, ha? Baha, agapangguba sa mga pananom, kaga mga propiedad ka mga balay. Ha?
3: Oo, mahaliman kang labak, mahaliman
0: gini. Yes, okay. So, amung mula nag-question mo kung nga nag-El Niño, nga nagaulan because amo nang proseso sang El Niño tungod grabing init sang El Niño nga gainit sabi nagaevaporate ang mga tubig nagatipon sa aton nga panganod nga ginakondense kaya naghimo siya galom kun magalom siya magbugat na siya puno sa tubig amo na pagtuba sa ulan.
3: Oh no. Pangamuyo lang siya lang nga, wala sa El Niño, wala sa La Niña, wala sa bagyo, wala sa linog.
0: Oo, may ara gin man niya La Niña, hindi may ara man ulang ka tubig, pero hindi lang tama ka damo, bla? Kaya kalain man wala ka ulan, wala ka init. Itungod nga mabituhan man natin ba, no? May maulan siya nga tamang-tama lang, kag mainit siya nga katamtaman lang, mabuhi ang mga tanom. Pero ang tamang kainit nga mga makalaya, ang mga tanom, ang mga pananom, lain naman na ya, no? Sobrang naman kainit. Kag magaluo ang tanom, kag magguba ang tanom tungkol sa grabe nga tubig, lain naman na. Kasi, o siyempre, ang supply sa pagkaon na ito, mabituhan. So, katamtaman lang ang init, katamtaman lang ang ulan, para balansyado.
3: O, yan yung katuhan mong lawa.
0: Saktuhan lang ah, hindi lang patamin yan. May humambal mo, abit, eh. Wala lang ulan, wala ang init mo. Thank you, Kiprin Leo. Kamula na pa, mangkot mo, mayra pa.
3: Okay naman ang imo, Christian. Pwede ka, Grace Lola, may lang.
0: Oh, sige, go ahead, Lee.
3: Ako, nasa tanahan ka pa man, nagkakalamati sa... Nagkakalamati sa kay G. Lolo, kay Jerry Lee. Sinong Rex, dili sa Bacolod, may yung gabi ng sinimulan ng Rex, ah. Ay si Angging, kapanatan lang mga brother and sister, subog man, mga konyablo, si Aydan, si Angelo, kapanatan lang nila kulang mati, ah. Kaya mati Lolo, si Leo, sa Kapi Rokapis.
0: Thank you kid ini ko portion nga dulo sa aton sang DTX Coffee Mix. Ang kampiyon ka kapiha. Every day nagapangapi kita. I-try mo blang DTX Coffee Mix blang. Kanami isang sabor. Kung ako magtimpla, yado ang naggabang lagi sa tasa blang. Gabang sa tasa ang ininit. Kay parang masaburan mo gadya ang kanami turns sang DTX Coffee Mix. Hindi mo tamang kadamo, blaya. Dipindi man na si mo yung timplada mo. Pero ang ako niya ginahimo, tasa yung ako niya nga ilimlan. Kung di gamay-gamay sa baso, gamay-gamay sa coffee bags, di ba? So tasa siya, tapos gabang lang siyang ininit, yaya. Sang tasa, may gabang siyang ininit na. Amo na yung proporsyon ko yung magtimpla sang DTX Coffee Mix siya. That's why ka namit na make it yung sabor ya. From pinaka the best kid magsulod na sa lawas ta. Tungod ang DTX Coffee Mix, wala labog na pa-enjoy ka sa sabos ang kape. Pinatagaan niya ka sa oportunidad nga maglimpyo ang imo lawas, ang imo selula. Kaya tungod higko lang ni kung nga nagkamasakit ang tao, higko lang ni. Gina-detoxify, gina-elimida sang DTX Coffee Mix ang mga toxin deposits naton. Kag may aras na sang ampalay extract, may chia seeds, nga po busog ka blan. Mabis ka na hindi ka pamahaw ya kanon, abi. Hindi ka makakaon kanon. Busog kaya hasta magugtuhin, ha? Kag tapos may protection nga pa, tungod may super antioxidant nga halin sa tubo. Ano man adlaw basta kape, ADTX Coffee Mix muna ha. Mga kaka-K5 alas 10:45 na. We're going to take a break. Don't go away. We'll be right back.
4: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.

reklamo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: ibibigay ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Low potassium ukon hypokalemia isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalin Capsule nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalin Capsule.
5: Muternamax,
6: ako galit si John Ray, da sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ni ko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Pla, kung pamatyagaan ka mag-ana.
7: Luternamax Capsule and Luternamax Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
2: For Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinikas for Biotics. Kasakit ang tiyan, Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Magklinikas for Biotics.
8: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant ang aton kadtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
9: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
10: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
11: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
9: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
10: Ah, apat gigasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: Tikasi!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: This is K5 News FM, your official news and music station. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow, my puso!

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipagsimulay.
2: Paano kung di ba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotatan eh kung bala paano mag-work ang
0: ngayon. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko lo.
3: Super Coolitan at The Wanna The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: K5 News FM, oras natin, we get a minute more to go before 11 o'clock in the evening. Patayin ka muna kapamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Iningabahin na dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
5: Kanaming bunda mo gagamit. Nagahambal ang mga taga-Himamaylan. Ang ilapunggo nagladula. Nagsabat ang mga taga-Sagay. Punggo nyo nagladula sa mo di mga wrinkles. Sabal sa mga taga La Carlota City. Amon blackheads, why na? Hambal sa taga Morsia. Ang amon niya nga lawas, pero take a mouth, wala ba ho? Ang sabal sa taga Rojas, perfect gig, kaya wala nang akon nga lap-up, yay! Tistingan gamit na. DTX Beauty Shop, ha? Isa kahabon nga kilanglanon ginaton nga para magbalik ang kumpiyansa sa aton kagalingon. Kag sa inang apunto, kung magbalik na ang kumpiyansa sa kagalingon, malipay ka gini. Kag ang tao nga malipay yon, nagapagwa sa lawas siya sa isa ka special nga hormon, yung natawag naton nga happy hormones, nga nagabulig pabakot sa ating immune system, kag nagapalayo sa mga kanser, kag mga masakit. Ang muna ang sikrito nga ang malipayon dapat kita. Kaya tungkol ang atong lawas, nagabakon man. Kung permi ka bala, subo bala. Kung permi ka lang nagproblema bala. Kaya doon sa asig, kaya magluya ka magbalatian. Pero kung malipayon ka, mga ka-K5, kapag check lawas mo, kadlawig ang kabuhi mo, hindi bala? So ining habon lang, simple lang habon, mahubing katalukon, inihil mo nun ang wrinkles mo. Hubing katalukon. Wala ka lap-up. Panas ang mga lap-up. Ang mga pikas-pikas mo, madula na. Hamot yung lawas mo, hindi ka malipay. Malipay kay, kanda mo magadayaw sa imo. Ang imo lang yung brahon, testingan mo lang ah. Tingnan mo lang gamit sa DTX Beauty Soap. Para magbalik at maglawig ang atong kabuhi. Para magbalik ang atong kumpiyansa sa atong kagalingon para malipay na. Araw lang kapos na yung baklo na, ha? Grabe. Katulang kamo sa tanahan ng Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy, sa mga butika, kalapit sa inyo na, ha? Mga suki ninyo. Magkunta lang DTX Beauty Soap, ha? Kung gusto nyo barato nga DTX Beauty Show, katulad ka mo sa clinic ni Dr. Ramil Oy, harap ang inaibang nga produkto na, mas baratong presyo sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center, ha? Kung mapacheck up na lang na yun, sa ito nga medical kag alternative doctors, ha? Libre, wala sing bayad. Okay. Iyong bahin malulunod sa atin los ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ting Dr. Pinoy naman niya, isa ka natural nga suplemento. Kakilanglanon man sa mga kauturan naton nga para maging likaw kita sa masakit kang balatian. Isa ka sa problema naton, wala labot sa diabetes, ang heart attack. Nako nga problema sa Pilipinas, ang problema isang balatian sa korason. Ang Dr. Pinoy nagapabakon sa atong korason, nagabulik ini siya paglimpyo sa aton ng mga ugat pagid. Nagbarang yung mga ugat pang tunawon sa Dr. Pinoy's Squalene Capsule.
4: nagangot-ngot imotitis ni Morayuma. Tunawon man sa Dr. Pinoy ang mga uric acid. Kupuson niya ang imong banog na tiil o kung banog na joints. Kagdulaon niya ang ngot-ngot mga kagay-five, ha? Kag-i-repair niya mga tais na tulad. Sa mga babae na nag-menopause na, ha? May mga eksperyensya ka mong nga doon ni Mayo sa inyong nabatsagan. Pero may nagkakuba-kuba dughan nyo. Inom ka mo, Dr. Pinoy's Cooling Capsule, ha? Wala overdose, wala sa side effect. Himo inis na shark liver oil. Sa atay sang bagis, wala may mantika. Dahan muna siya. Inapamatutaan sa mga eksperto nga sa bilong nga kalibutan, ining atay sang bagis nga oil nga porsyon mga kagayfine. May dalang nami kag bastante nga minerals kag vitamina nga nagasupply sa aton nga sistema nga para balansihon nga hindi kita masakit kag balatian. At ipagarya ang posible nga masakit kag balatian nga magatuhaw. Dr. Pinoy approved gid sang BIFAD. Wala siyang problema kay mismo ang gobyerno ta nag-aprobar nga safe inisya inumon. Wala overdose, wala sang side effects, ha? Hapos na yung baklo na. Ara lang sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy. Ha? Sa mga suki niyo ng mga butika ng farmasya sa inyong lugar na sa Kamangkalan, sumong manda sa may binalbagan, La Carlota, Hinigaran, Apo ni Pedra sa San Enrique, Valladolid, available man sa Morsia, sa Talisay, Ibi Magalona, Victorias, Sagay, halos tanan ng mga kabanuhan ang kagasundaran ng mga butika abi, available man kutalang Dr. Pinoy's Cooling Capsule, subong man available sa bilong nga panay, Dr. Pinoy's Cooling Capsule.

0: Caller kita satu linknya. Hello, good evening. Hello.
1: Perdón, Lolo Jane.
0: Oh, hindi lang pagsuli ang alay ko. Di Lolo ni kay Lolo Jane. Oh, sino ni? Tunog-tunog gagawin mo, tingog kay grabe kung lang isubong sa makulot. Oh, matayan mo. Ah, okay lang, katindog pa. Ang buhok, luha kabilog. Ang isa ga, tiko. Ah, tiko ang botkon.
1: Nagbakasyon
0: ko sa bukid sang Talala. Napa-Singapore ka dali, aha. Naglagaw-lagaw, aha. Dito, kamusta ka, day? Ate, sige, ah. Manamyaw ka. Eh, grabe, ulan ni sumungog. Kasalod sa microphone, ang iatunog. Ha? Sige. Okay, hindi ko panugay kay grabe ulan kid. Ano, hindi ko mamatayan tingog mo masyado.
1: Lutid man at mayroon ko sakon niya.
0: Oh, sige, go ahead. Oo. Oh.
1: Napubestin na kay Cheryl Tiboso, ah, sa Salamangka, Lakad sa City.
0: Oo.
1: Sige, ah.
0: Okay, sige. Thank you, ha. Pasensya kiki grabe ulan ho, ha. Amuning soundproof ang ato niyang opisina. Soundproof ang ato nga kwarto di. But then sa kakusog sang ulan no nagahimo sa nga background sa aton. Mayong gabi na sa kaimigo ko. Good evening, nakainom na kolo sa DTX Permanent Mighty Sea and DTX Bayo. Monitor lang ko nilo sa charito, ah. Norman Balinsoy, Norman Black Migo. Payo ka na, ha? Nagabanog pa ang, ano, pilas? Mag ano nang ginapadala mo sa akong mabahing nga lipot short man daw hindi matikas sa ho. Amunay ka timos-timos kag naga... Timos-timos. Amunay ka kasurais ka nalang makbaking ang imog na tanaw mga lipot nga short sa Facebook na. Mayong gabi, J-Lolo, jiniligil ko lang mga... Mga family Sustiger and the family Deza. Kag nagrecommand sila ni Brady, Georgian, Ronnie, Magma, Carlo, kag kay Totong. Kay nang Bibing, always nga nagapamati sa inyong programa. Kag more powers git sa inyo na Jerilee. Dili sa Amon, sa Shenda, San Jose, Gaston, Barangay 8, Victoria City. Salamat kay mga damo. Coming from Negski, Mini Sounds. Okay, sige. Mini Sounds ko no. Hello, mayong gabi.
2: Baskog ulan, nas bakulod, no?
0: Pertaining ulan niyo, no? Signal number 7.
2: May gabi, no?
0: May gabi na, Mac Boy, ah. Kamu na, sino ba? Kamusta na yan?
2: Ga, ito ng langit, eh, bro. Ay, mandi ga ulan. Mga ayaw ko dati ni ulan sa bakulod.
0: Ah, pila ka sa ako, may? Mga pila... Mga pila ka...
2: Gisteriya ka tagil...
0: Ha?
2: No?
0: Ano?
2: Gisteriya ka tagil kay Leo, ginansahan taga kapis, tabla nga. Gumamangkos akong gaulan ng sumakulot. Ano, tabong nga kadlaw mo ko sa sabat mo nga mga ayo ka.
0: Oho. Huwag itong gurong gaulan sa Ruhas, galing ko sa kwartiro kapis. Diyan ay ka, may gapamangkot sa akon.

0: Da sa ino ba, na kay usus or ice ko nun, patuluan lang sang, ano ni, sang bunok to na arasak ni Nick ni Doc, epektibo para sa sore eyes, kang inumangin sang mighty C, ang alkaline nga vitamin C, kag may patulo na sila sa mata, sa klinik ni Dr. Mil, no? Amo mo lang ba sa aton na, no? Kag inom lang mighty C, sa aga kag sa hapon, kag sa gabi, para magdasi magayo kag ditribayo. Oh, makiboy, ano nag-away ka ulan sa inyo na?
1: Why no, ga? Damo ka nang ipangita, damang yo.
0: Ate, ari ding damang yo. Kulong ka palawa, so.
1: Ano ay... naman, put sila kung ano ko nung adlaw, lo, pwede ka pa-check up sa clinics ka bangkalan?
0: Ah, okay, okay, sige, sige. Why di sa ako sa mga lista, gaya ko bi ay establish mo, no? Kay balontang clinics sa kamangkalan ko nung adlaw. May ari ko na di kopya sang schedule eh. Hindi ko lang malocate subong kay medyo damo nga nag cover up nga schedule kung mga pictures ha. May pero may ari ko niya. May ari ko din nga schedule. I think daw ari din rin, no. Sige, boss guru ah. Pahintaon na rin natin, Maki Boy.
1: May naglaag mo, bless pinsal ko, no?
0: Ano nga ka muna? Iran kag Amerika? Patya ng pinsal mo. Ano na?
1: Ang... paano naglilo kung baskog ka nagid lang ang klase politiko kag Ardo, gay ganayablayag idea nga magtinir ka sa posisyon mo, bla? Kung damo ka nagaling na kurap nga pundos ang gobyerno, madala lang man naglilo nga magpamulo malasakit kag mapapunta yung kumpan sa ospitalo, no?
0: Magiging na pamatibatian, kao. Dahil kadali lang gin, alam bla, kamangkalan, Monday, Lunes ng adlaw, alas 9 sa aga, alas 3 sa hapon. Alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon. Sa Lunes, ang schedule sa clinic sa Kamakalan, first consultation na. Okay? Lunes
1: na... Sino una? Bot, tamo na una ako madaon.
0: Pasunod eh. Importante yung lesson tapos sa nauna. Kwa mo? Ba mo? O, taguas, o, sarip.
1: Alas, may guest, alas 3.
0: O, alas 2 sa ngapon lang, o. Lunes nga lang, ha? Kamangkalan. O. O,
1: balungot lalo.
0: Sa Mabinay, Tuesday. Amo man, Tuesday, alas 8:30 sa aga, hasta la 1:30 sa ngapon, Tuesday na sa Martes, ha? Sa Mabinay. Okay? Sige, sa may Victorias, every Friday na sila eh. Alas 9, tantong launa sa hapon. Okay, sige, ano ito pamangkot mo, Makiboy?
1: Nga nga mo nang ilas tayo ako, nga nga paulo hospital, damo man sila lo kwarta, no? Gamasakit sila lo ako.
0: Nakita gani kay Sumong kay Martin Romaldez, sa doon na sa plabla na dala sa pagpapicture, rabi? Ang monitor sang iyang heart rate, ang monitor sang oxygen, kag sang BP, do okay man, do stable man. That's why ganing
1: tingal. Do
0: no? Nag-acting na sila na may host sa sala, kunwabi sa ilong, nga daw nabudayan sa maginhawa, kay tungod may daw may oxygen sa. May ara man siya sa kamot sa mga dextrose. Do props lang mala, tungod na medical emergency na mo, hindi mo anay matandog ang tao kay tungod ang ginastoryahan kabuhi, no? So, excuse anay, sa tanan ng mga kunan ng mga prosedyo sa atong laye, pulaton anay nga mag-ayos siya, amo pag husisa sa iya, no? Amoy na. Ang question, mudlay po kawon ang tao nga agapatulog-tulog. Di bla?
1: Olo.
0: Budlay man na ang tao nga nagapabungol-bungol. Oh, di bla? May bulong sa tao nga may diferensya sa ulo. Inatawag nato nabi nga sorry for my word buang. May word para may hospital para sa buang. Pero wala sang hospital sa tao nga nagapabuang-buang. Kag hindi may chance ya mag-ayong tao nga may diferensya sa paminsaron kitong may ospital. Ang tao yan nagkapangbuang wala ospital, wala chance ya mag-ayo ya. Di pres kay Martin Romaldis na, no? Do kalabanan ng kumintar na nag-acting naman siya, stable man ang tanan, ang iyang paginhawa, ang iyang heart rate, ang iyang pulso, okay man, ang iyang vital signs, iyang blood pressure. Nga ras hospital, ang pamangkot mo, nga excuse siya, nagkalabanan sa ilan is nagka-hospital kung tawgo na abing nga para mag- tuad sa iyang iyang obligasyon nga para may balaas ang tao kung anong iyang kang tanan sa ining korupsyon nga nag pamangkot ang kalamaan na big blood control nga ang hospital sila dayon especially Martin Romaldis bong no, nilam mo na mag
1: may nag-take bala sa akin long ano? Ang iyan na blalong na manggad kuno long
0: oh, ano kuno
1: sobra bala kadamo yun pang bakal na lang kuno mansyon lo mo
0: gani way na siya way na siya sundan sa kwarta mo
1: kaya kung alalawas ko nung kwarta yan niya balay lo
0: kabalo ka
1: na lang mansyon
0: kabalo ka kaya i-question na sila sa tao sa mga atong layin kung ang kwarta nga ilang involved sa ilang hindi mayong pagkuha nila. Ara sa bangko, kwestiyonon na sila kung hindi nagre ng kwarta mo. That's why kalabanan is kinapanagtag nila sa parinti nila kina-invest nila duta, kina-invest nila sa propiedad, mga salakyan nga mahal, mga building, dahil nila ginatago, ginalubong kwarta nila na wala nila ginabundo sa, ano ni, sa bangko kay may record ng bangko mo, basi mausisa, di ba? Kalabanan, amun ako nag- pangawat sila sa kabansang banwa.
1: Tuod na ko nulong ang kwartalo kung ibutang mo sa kasino, hindi na ko na madutlan sa bank secrecy lo.
0: Ang ano?
1: Ang imo kwartabla kung ibutang mo sa kasino.
0: I-declare mo?
1: Ibutang mo tubla dito, may butang imo mga kwarta sa kasino.
0: Ah.
1: Tubla, hindi na madutlan sa bank secrecy lo.
0: Wala kita masyado na sang ihimalo kay very technical ina yang bagay kay kilanglag kita yang magtuon sina sa mga amo sinang aspeto pero sa ako na imaloan do ang kalabanan sina is ginajustify nila nga daog nila sa kasino kwarta no para wala na sang damo nga question kuni naghalin pa kuni gindaog nila mo sa kasino kwarta pero imo naman yung ginanamin kung damo sila kwarta daw ginapundo nila sa casino as ano na investment o kung madugang sila kapital sa mga casino. Pero sa ako nabalaan niya yan, ang kalabanan nagka-casino para i-declare ko nung nabi nila ko no nga daw nila sa casino. Kagtapos, kung sahaba nila ang taga-casino, nga itagaas sila papel, nga gabamatuod na daw nilang korta. No, amo na may kunsabahan ka katabo, la?
1: Oo, lo?
0: Oo. Grabe, wala. Grabe, di ba? Na kunsabahan sila mo sa kasino, te, kay Martin Romaldez, nakita sa picture niya, mayong iyang nga pulso, mayong iyang nga BP, mayong ang iyang nga paginawa, pero te, amo na, la? Ginahimo nila nga, tawag nato nga, alibay. Alibay, no? Para madala sila sa, ma-exempt sila, ma-excuse sila sa, kung magtawag ang korte, hindi sila anay maka-attend sa kung anong investigasyon, hindi sila makasabat sa mga pamangkol kung anong mandira, kaya tungon, hindi sila physically or mentally fit nga para mag-undergo sa kunanong investigasyon nga para i-patag sa mga tao. So, may limit. Ang question, kay ang buang niya, may hospital, maayos sila. Ang mga pabuang buang, hindi na mag-ayo kay Wayne Hospital ka pabuang mo. Tipas kay Martin, ang question, saan o siya maayo?
1: Di ko hindi ka mag-ayo, lo. Diyan lang sa hospital, di hindi sa madutlan sa kinasuway, lo, you know?
0: Ang ako na yung gani, kay Moderno, subong. Pwede sila ka-order mo ni Kaya niya sa China, gano'n si Martin Romaldez, yan mo. Kasun tapos picture ano na.
1: Sa silicon version niya.
0: Oh, na ano idik. No, no, Michael Jackson lang guayam la. Nga ipagwao na iya nga gin tungol nga sa amo sining instansya ini aton lang katang isip lang ni. Pagwao nila kasi Martin Maldes na patay. No, may munyika na may silicon abida nga si Martin Romaldes kita itsura. Di karon sino ba may mabistiga sa patay? Anong kuwaan mo sa patay? Manin nakambal? Pero ang totoo galing nga Martin Romaldes, nalagyo na yan, nagsakay na siroplano, ginihimo na nila gani kay Digong, di ba? Ninkidnap gani nila na.
1: Oh.
0: Oh. So, ara sila tanan sa power, pwede na nila yung may dramatize siya. Natanaw ko mo lang sa sini, di ba?
1: Mga ko... Duwa na lang lo kato. Duwa na lang katuig ang ilang chimpo nga nabilin, no? Hindi na ginimabalik ang kay Diskaya at yung minalita, tulo, no?
0: Why na to, ano, tapos baha, no? Oh, lula si Makmak Boy. Tawag lo at Makmak Boy, ha? Kaya mo na mga kakifive, la. Ato niya katang isip mo lang ni, nga daw, imagination na malang, pero daw hindi man niya layo sa posibleng matabo, lahaw. O diran man lang sa China nga daw parehas kay Martin Romaldes ang itsura. Kagpagdaon na sa hospital bed. Kag dimidyo si Mi Habol. Kag idiklara sa doktor. Abi nga, ha? Patay na siya. Kunsun may picture tapos i-cremate sa dayon. Kay galiya lang ito nga patay, i-cremate niya. Ipagawa niya tiari na sa abo na siya, o. Ha? Nasalula na sa iyang urn. Ti, muna abi ka ang proseso, abi. Ti, ano man, ano gimuon ta? Huwag na si Martin Romaldes, eh. Patay na sa mo. Sample mo na yan. Huwag na ano, ha? Kundi mga posible lang malang ang mga gakatabo mula sa pasubong panahon. Ang wild imagination talaga. Yes, yes. Go ahead.
1: Hindi na gito galing lumabalik, lo?
0: Nga ano, gusto mo, ha? Maambit ka bang ito, yes? Ang malita, no? Ang isa ka malita, Mac, 50 milyones, Mac mo? Ha?
1: Gasari-sari, ginilo ang mga sizes. Ang malita, may gamay, may dakpo.
0: Kamalong ka, ang isa ka milyon ko, no? Puro papel, ha? Kung kilohon mo na isa kilo, no? Amo nang isipay nila na, no? So, kung ang malita, be, amo nang kayang bugat, gaga ginamainas lang eh ang bugat sa malita kon 30 milyones ambo silingon kon mag isa ka million is 1 kilo mag 30 milyones 30 kilo ang unod sa ang malita eh. Kinas naisip na nila namo na ambo na mag-isipay sa mga hindi na siling isipon, maisa-isa. No, hindi. Kilo high na na yan.
1: Kuy na na yan sila. Yako ni sa isaon mo yan.
0: Oo, niya na pila kilo ni. Nati, magawa na sa may digital scale, abi. 30 kilos. Alang lang isipon mo, 30 milyones na. Yakuan ka na isip ya. Kuni, ang ilang nga basihan, kada isa kilo, kada 1 million nga papel ha, nga kwarta na ton, equivalent to 1 kilo, no? Di mo nang isipay, Mac, no? Di mga pila kilo gusto mo? Ha?
1: Mapasibo lang ko yan, no? No?
0: Mano ka to sibo? Mano ka to? Damo to
1: ba? Plato kami to yan.
0: Ha? Nga?
1: Upod yan ni Papaton, siya ni Papaglen.
0: Nga, may ano
1: sibo? Pa-life lang?
0: May ano sibo, aw?
1: Good na loon lang kami to kuno ni Doc.
0: Oo, at din mayo nga paglagaw ah.
1: Hindi ka magupo daw.
0: Sano ko no aw?
1: Secret.
0: Hindi ka ba manugin ba o animal? Sige ah. Tiyan ano ginsend mo niya ang hospital bed si ano haw? Si Martin Romaldes? Hmm?
1: Inano ko lang blado na kag-discan mo hospital sa law. Do ka nami man lang sa ngayon sitwasyon gapo na. Oh. Man kinalain nga na nagtulog sa Blas Hotel.
0: Gani man daw wala ya man tugi suksok ang t-shirt nga orange ang DILG gali, I mean, no? Ginsampaw mo lang to sa iya yung bio kagin picturean sa, no? Para may photo ops lang lang ngay pasintal sa mga tao nga, oh, tanawan nyo na hospital sa may mga lawig sa, may mga dextrose siya, may mga oxygen sa. Do kunwabi ka masakit sa garon, pagpicturean mo na mako, nakuha sa screen ang monitor sa iya BP, 128/90 to 80 mayo ang iyang oxygen, mayo ang pulse rate niya, mayo ang iyang blood pressure, pero amo na bla damo sa kuminta sa ano ni sa social media, no? No alibay lang ni Mac, excuse pa kabla sa kung anong nga mga investigasyon kay tungod nga hindi ka physically fit magtubang sa kunanong man nga investigasyon. So, excuse ka, which is ang kalabanan, ginahambal naman, balibad na naiya, alibay na naiya, drama na naiya.
1: Na-planuan na nila, Brulo, na gina-execute na nila. Bisgan nga i-bash ni sila sa social media.
0: Hindi.
1: Sa plano na nila.
0: Matiim lang, Mike. Kung may churiya sa mga taga-amigo ko sa kapihan, niya mo niyo, niya si Kernel La Chica, among natudlo nga siya ang dismissing officer, ara siya mabalaan siya kung magambal sabi nga, tuon ang ginaklaim niyo si Sara is nag-anomalia. Kundi, tapos si Sara. Pero kung hindi iya magambal si La Chica, yung ipasta niya ginabi kung paano yung gindisburse ang kwarta, salbar si Sara sa impeachment, no? So, ginstop anay, ginpagwa ini anay ang senaryo ni Martin Romualdez para may hampangan ang utok sa tao. Huwag kapangita sila pamaagi kung paano makuminsi si La Chica ang magliso sa bla, ng magpabol sa administrasyon, is either i-hostage ang pamilya ya, o kung upiran sa sangdako ng kandidat ng bilyon-bilyon eh, nga para lang ginang baliskal, kati siyang point person mo, wala na. Siyang natudlo na nga siya ginsaligan sa kwarta ni Sara. Karon kung i-dagdagi si Sara karon, kung i-ma-impeach si Sara, abi, pananglitan, no? O it's either delikado, sumong si Kernel La Chica, it's either patyon sa, o kung i-hostage ang pamilya niya, o kung upira sa sang kwarta, nga para mag-bailo ang iya testimonya in kaso, kung ipatawag naman sa korte, abi, sang Senate, abi, magsuli ang iyang testimonya pabor sa mga prosecution nga totoo na si Sara nag si Sara nagwalda sa kwarta kundi baldage. Tina swai sa mga naging pagwa niya si Martin Romualdez while nga ginaposiso guro nila nga para kung paano ni kamango si Kernel La Chica nga magkambyo ang iyang payag. Inaya mga churiyal ni sa mga mga amigo ta sa kapihan. Lakuan ni mo ba?
1: Yes, lo.
0: Oh,
1: nakapon naman ta ni Kiska na no nga imbestigaran na ina nila bla sa sinit na balik doon din nilang ni Gross nga gasigi lang pula kag gilo ang aton si Banks na sa Corintio, pero nilang da dia burn out.
0: Di normal malang nang burn out kay tungod nga may diferensya. may
1: Amo ta ganing gi-send ko da sa imo ang transformer lang nga ginanapsak sang kandidata ara da. Amo na nga ka burn out di sa nigro kay ara sa transformer.
0: Hindi may imo mga lain-lain na imo ya. Undi may ara gid sa sang diferensya nga ginariglar ang aton yung kompanya sang kuryente nga ginaplastar nga para for maintenance. Naginabutang sila for improvements, abig, no?
1: Kulang na kita niya, loya, supply, loya. Kulang na kita katamang supply, lo.
0: Dito nga nga.
1: Mabaso lang mga cooperative, loya. Ang supply sa kurinteng, kulang kita, loya.
0: Paano may magkulang, abig? Kaya may arapatagani nga solar, gani energy nga ginakontribute, may GCP pa. Sobra-sobra lang galing ang mga materialis, kaya ang mga kuryente, ang mga linyada naton, dapat i-upgrade na. Kaya tungod mga may edad na bla, mga gulang na siya, kaga in kaso kung mag-trouble pa while in operation, basi may dako pang kalita nga pwede ito ka. But that's why subong, mintras nga naghahanap sa kagaran sa edad for expiration, abisang inang mga material, ginaisla na nila kag ginarepair kag ginabayluhan sa mga moderno nga mga gamit para ma for longer operation nga malikawan ang shortage sa pag gamit sa kuryente o kung mag-burn out. Sige lang, Anto Santo Sultanay. Anto Santo Sultanay.
1: Baka na lang ko ng solar, no?
0: May ara sumong, baka ka nang gadaan sumong kay Palakadlaw, pating adlaw, bla, pating adlaw, hindi ka nakapatakot sa adlaw. Kay ilan na...
1: Makila na ito sa adlaw?
0: Makila ka na sa adlaw. Sumong...
1: Wala na permit ang solar?
0: Ang ano, sumong ang mga... Kuni archipelago tayo, damo yung mga isla-isla mo, di pa buni sa mga isla-isla ang solar, tani. Galing hindi ka na sumong kapatagod solar, no? Kung hindi kaya makalisinsa sa gobyerno. So, umot silang gawin, may ara ka na yung kundador yaya nga balairan pa sa gobyerno kung may proseso nga may ara ginya parte ng gobyerno sa imo papatakot sa solar sa Palakadlaw, sa pagtuon mo sa inyong nga solar panel sa adlaw nga libre malang, sila ya may bayad. Ginatag sa ato sang Diyos eh, ang ningadlaw ng libre, sila yan mamamanokot. Si Mommy Mac.
1: Nasa ilo na lang sa Mars, no?
0: Una to. Ang lahi pa na yung blakadlaw, malamakaw, no? Inayadlaw pa lang, masing ginawa, tapos blakadlaw, kanaklo mo lang yung bayad lang.
1: May kontador na ngangin.
0: May kontador, tayo yung mga katabo na nasa mong hospital. Ha? Gagatabo naman ng LPG na mga maniblang mga elements of life, fire, water, earth, and wind, on air. Ining apag elements
1: matamat
0: of life.
1: Matamat na ginabayran?
0: Matamat na ginabayran. Ginabayran lang ang fire. Amo ining inis ang adlaw. Amo ining LPG. No? Tiara na yung earth, yung mga duta, yung ginabayran. Tanda na yung mga taxes na. Ang air subong yan, mabakal naman na imo na yan. Kung gusto mo sa hospital na, baka tanki kang isaksak sa imo baga. Inambit. Ang tubig, ginabaligya naman, Mac. Sige, Mac. Babay na, Mac. Ginabaligya naman. Elements of life, mga kakipay. Water, earth, air kag fire. Ining apat kilimento sa kabuhi. Kung wala ining apat ni wala may hindi mag-existe ang kabuhi sa aton planeta. Daw tanan amo ining negosyo nila ho, ha? Di ang fire nila dala na ng gasolina. Kaya nga aman, di siyempre yung gasolina, isindihan mo, makalayo mo. O sige, dali lang gid ha. Ining abahin na dulo na sa aton sa Gina Seafood Restaurant, mga kakipaib, ha? We're going to take another break. Don't go away. We'll be right back.
2: K5 News FM. News FM.
3: D3 Bio.
4: Problema sa pangkaso?
3: Hinana, sipon, kagubo.
4: Tugasong virus, kagbiklobyo.
3: Ang D3 Bio ka na.
4: Ang D3 Bio.
3: Puno sang lauric acid.
4: Nagginahimo monolaurin sang atong lawas.
3: Nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
4: Mag D3 Bio.
3: Adlaw-adlaw.
4: D3 Bio.
3: D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
3: Yung may PCO.
4: Ang VCO,
3: yung may D3.
4: Mabakas mga butika.
3: DTX 500.
4: Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura.
3: Mag DTX 500 na.
4: Masamihin ni kapalatian,
3: i-DTX 500 muna.
4: Kung kulang ka sa antioxidant,
3: nagatigulang ka.
4: Mag DTX 500.
3: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
4: DTX 500.
6: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako, DTX Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Mabakas mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix, liwat nagbalik ko yun ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
7: DTX Coffee Mix. Mabakas mga butika.
10: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
7: Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako ni allergy.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
12: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
16: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
17: Sporebiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporebiotics! Gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporebiotics!
18: Pretonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
19: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
18: Di nakabalo manusik?
20: Performance mo bala? Maluya na?
21: Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuhas ka. Nga nagkapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
18: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
19: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
21: Extend Food Supplement for Men.
22: Tikasin.
23: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
23: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
24: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
23: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: This is K5 News FM, your official news and music station.
25: What is love meant to you?
26: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
27: Paano kung iba lang lusutan lo?
25: Would it be there to comfort you when you need it most?
26: Mangkotan eh kung bala paano mag-work ang
25: awal. Or will you still be there to fall in love again?
27: Hindi kang inabalaan nila. Sultiro pa ko lo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung iba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotan eh kung bala paano mag-work ang
0: amon. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko lo.
3: Ay, shabad. Nagdahil sa pag-ibig, tao'y nabubuo. Nagdahil sa pag-ibig, damo tao sa mundo. Mayong gabi, Jirili, Jilolo, dugay kagid nga wala program. Di ka nagkanto na lingaw, ano, namingaw ko kada gabi. Wala ko lingaw, Lorna ni siyang sumag. Aha, Lorna, pasensya, ginabakasyon ko ha. Sige lang ah. May ari ko dihang panganan nga di battery, basi kung gusto mo, kakurug-kurug ni. Para may lingaw ka. Ginbakal ko ni sa Singapore. Hampanganan nga di battery, kakurug-kurug. Basi may pag 3D picnic. Do ibalik wa. Uno malingaw ka ni kuno. Mga K5 no, ini nga bahin na dulo na sa aton sa nga Gina Seafood Restaurant. Wala ya palso ka na dilaw ya grabing taho sa Gina. Siya daw pista mo, ha? Alin sa pag-abri nila alas 9, may nagahulat na sa guwaya nga mapasugba, mapatula, Jirili. Ready naman ang mga seafoods da tanan. Ang mga kasag pasayan na yung mga locos da, mga blue marlin da, mga lapu-lapu da, mga lison da, mga gingaw da, arada da, mga kapilian da. Well, para isa na lang ka-istorya, kung may okasyon ka kung magkanto sa Bacolod, o kung may arak ka sa bisita, rekta ka na lang sa Gina Seafood Restaurant. Kay man makapwesto ka mayo, dako isang lugar, may aircon sila, kay may non-aircon, kay may function room sila. Ang kanamigid kay may parkingan, kay mula komportable, kag sa parkingan mo may kabantay nga sa imong salakyan. Ang imo lang obraho niya, concentrate ka lang sa bisita mo, kag sa imong pagkaon nga balbalon la. Damo sila waiter, dasig lang luto ay 10 minutos lang luto na yun ha. Kag subong man, limpyong lugar. Limpyong lugar ha. Kag madamo sila sang waiter nga para i-akomodaron ka muda. Biskan sinulang tawagun muda sila na. Wala yung katudlanay, wala isling nga dugay-dugay. Kuni naga kun pay payon mo gani naga harahara gina iya. Excited sila magserbisyo bla amo na yang Gina Seafood Restaurant every day preska ang ilang mga seafoods da ha? Pwede ka man gani ka bakal na hilaw dalo mo si mo balay ka dito mo lutoon pwede man o kun hulag ka lang paluto ka na lang kag dalo mo nga luto na dito sa inyong nga balay o kung sa din mga vinyo, kag salusaluhan nyo na. Pili ka lang sa mga gusto mong kaunon o i-orderon abi ha. Talawang ilang menu available sa Facebook ang ilang menu eh. No? Sa ilang Facebook page. Arada ang Gina Seafood Restaurant ilang Facebook page, ang mga detalye, mga dugang impormasyon nga gusto nyo ginmahibaluan about Gina Seafood Restaurant. Ha? I-type mo lang ha. I-type mo lang ang alan, Gina's Seafood Restaurant.

Toto Sunny Boy sang Mabinay. Mayong gabi na si Mo Jirili J. Lolo na mati lang ko isang argument ninyo ni Maki Boy. May kamatuuran, 100% posibly waywa ay nagid ni ang mga Marcoses. Habit tayo na naton J. Lolo. Pareho sa presidente sa Romania. Salamat J. Lolo, always from Sunny Boy sang Mabinaya. Sunny Boy, mabuhay ka. Makachimpom na Sunny Boy, tawag ka ni kay Maukrayana, itang aduwa. Maistoryana, itang aduwa kung ano ang mga bagay-bagay da, ha? Okay, so, may chimpo gina. Tawag ka ni sa akong kay para makaistoryana kita on the air about sa imong mga komento kung imong mga observasyon na, ha? Parang mabalabot naman sa iban ang imo pangunahuna kang balatsyago sa nagkakatabo sa aton sumong sa Pilipinas. Sige, Sunny Boy, regards to your family and everybody. Ang question na ko na inom na. Di ka magkalipan.

Isa kasulat sa ginpadala sa aton sa sumunga gabi. Pating problema niya sa banan niya. Ang gagam ito niya, about si iyang ama nga naga... nga nagasilip ang ama niya kung maligo. Yang, ang family driver, ito mo lang padala sa aton kagam damo ko na bato nga mensahe. Hindi ko lang pag-imilawag. 35 years old nga isa kalalaki may asawa. Kapaligo sa kunugor, masigahublas. Ginalingling sa kunusang iya ama, kunung nga gwapa. Nga edad is 39 anyos. Nagsamtang na kunung nagalingling, kunung siya nga nagpaligo siya. Nakita yung mga kunung nga nag-imagine ang iyang ama. Kaya ganako kunusang iyang abo. Butkon. Sumunga gabi ang problema yung pati sa banaya. Oh. Good evening, J. Lolo. Problema ko, parte ini sa akong bana. Nga daw, wala na siya gana sa akong ni Lolo. Wala na ganang bana mo pa inumasang tiki-tiki. Hindi kanila tiguhasang latigo 40. Ah, kayo 50 para sa baboy na, oh. Natigo 40 lang. Wala gana ba na mo? Painuman siya ang tiki-tiki. Hindi gani, latigo 40. Eh, kung baboy, gani ni mo yan, wala gani gana yan. Painuman mo siyang latigo 50 yan, balik gana yan. Kung ba na mo yan, wala gana si mo. Latigo 40! Wala na gana ang bana ko sa kama. Ah, sa kama! Gali yan! Mga kakifab ko noon, nag-hambag ang nag-prangka sa saton. Nga ang bana niya ko noon daw, wala na gana sa iya sa kama. Naku, ano nga problema? Masi ko na... Ah, ang ipil-ipil, may nag-abamunga. Base ang tanang asangag, ang ipil-ipil, ginimo na tirador. Wala na gana sa kama ng akon bana, J. Lolo. Kung kaysa, go ba na lang ko magtulog? Sadya niyo. Uba na ginaya, uba na niya, ubahay na niya. Kung kaysa, uba na lang ko magtulog. Pero wala gidlo. Oh, wala gyapon. Ah, hi! Anong himuon ko luman? Ah, kanto de ah. Damo di maisim mo. Maistorya. Ako galilo si Janice ang Bacolo. The Janice! Ay! Ha? Ano na tamos ba na mo? Basing gana yan? Basing sa lalaki na? Wala na sa babae? O kung masing ba na mo, bilang edad sini kay depende sa edad na mo. Kung nag-hara-hara pa, tinga inurusgan mong ba na mo, di humbin-humbin ba? Pero medyo may edad-edad na ganina daw nag-alasay ng gana. Kaya tungkol nga, mulaya na siya mag-patindog sa nga... Pusinigro. So, hindi na mapatindog ang dapat patindogon itungkol sa edad. Ha? Siguro lawigon mo pag ginang paminsaron mo magtulog ka gaw ba? Kaway gapon? Ginatalik na niya kagapon. Ganugos at tinapay ba? Ano ta na biman kalokalohon pagkabasaga grumayo pa ay no. Kung si mo sweetheart makaluoy man gapinitin siya na way gana no. Guro dapat lang is counseling gid no kay because isa sa mga physical obligations ang kada isa sa inyo. Kung kaya pa man dapat i-obligar gid no.
Pero kung wala na ginsang kagiran, kapasidad ang isa sa partner, dapat natin man intindihan. Hindi man tungod sa inang bagay, mag-aupod ka mo. Tungod sa gugmab lang na sex is not love. Part na lang sa isang gugmaya. Pero ang gugmagi niya, ang pagbato mo sa tao kung sino man siya. Kung ano man siya. So may mga arak kita kung kaisa ng mga stages sa kabuhi naton nga may mga damo sang palamangutanon. Isa ka basketball team, kinala sang coach para may tindihan ang kada posisyon kung paano nila ma-deliver kang malaog ang isa kampang. May teamwork ang natawag. Ang kasal kagang mag-asawa, nag-upol kag nag-buligay sila sa ilang pagpangabuhi. May mga kinanglanon sila kag every chapter sa ilang kabuhi. May mga pagbago, kag may mga kung kahit sa hindi nato majinihan nga kung anong dapat himuon, kanong dapat nga buhaton, kung isa man misinterpret naton, kay gali kada stages ang tao, gali iya, every situation may mga katabo nga dapat naton majinihan. Just like sa una, sa gamay kita, makampang lang kita, kilala naton yung makampang, okay na. Samtang nagadako ka, ang kinanglanon mo, ang mga needs mo, lain na. Tiyan mo muna sa mga ginikan na nag-abdanay, ang tao, nagatubo mo. Depende sa season nga ginatawag. Sa may season nga tigbulunga, may season nga naman nga tiglayayabla. Diba si Laya na sa? Pero kung wala pa man, kilala nyo mag-undergo sa tawag natin nga marriage counseling. No, mga marriage renewal na bla, marriage counseling na bla, para maintindihan mo kung di na ka mga stage sa inyong kakabuhi na nag-abdanay ka mo. So kung ang pag-itindi mo, rason lang yan, wala na sa gana, kaga dalahigon mong milka, bilugan niya ang pagkatao, that is wrong. May mga circumstance man niya nga dapat nato nag-indihon. Nga iban pagit wala labo sa sex abi iban pagit nga mga bagay nga mga aspeto nga nagahatag sa inyo padayon sa inyo yung pag-ubdanay kay nagaintindihan ay kag maldayon o padayon kamo maging malipayo despite nga daw wala na kamo gana sa isang isa sa bed abi no pero may mga iba na mga aspeto na mga mas ga-enjoy kamo tungod depende na sa need kag sa season sang inyong pag-ubdanay ha may season nga puro bata may season na mga kinanglan na magpahuway na so na tanan machindihan nyo sa marriage encounter kung may ara kamo kilala mas maayugin makapabuli kamo ha okay thank you. In behalf of Jerry Lee, no, thank you so much mga kakipay. Basta magkita-kita tayo, 9:30 in the evening till 12 midnight. Ako naman si K5 J Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always. Huh? Bye-bye.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: radyo ko.
1: Kampyon radyo.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di ba kaoras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning pa, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas 12, manyapon ka alas.
4: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangot nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag ipon ang pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gini-carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kung balot, galingin tayo ang ako nuno.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sa lingaw, babalaan mo ang flowers nga damong probiotic.
7: Basta, basta,
2: maedukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo pa sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Mga suki nato nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaing lawas. Gasakit ba lang tiyan mo? Permida naga hangin-hangin, kautot-utot, abi mag DTX 500 ka mo. Basi mga indigestion ina or may mga problema ka sa imong abdo, ang imong bile, basi may mga stones na ina, or basi may mga inflammation ka sa pancreas, or basi naman may problema ka sa liver, grabe ng imong fatty liver, that's why ka napatay hangin sa chan, gaplanakit, utot-utot. Abi, while hindi pa man amo nakalala, mag-iwas sa mga gastric irritants, ining sobrang kape, paiway mo na, you take DTX 500. DTX 500 ka daadlaw so that mabuligan ka sa mga inflammatory reaction sa lawas mo. Ano? DTX 500 is the super antioxidant with the anti-inflammatory effect, anti-mutagenic, and anti-carcinogenic. DTX 500, parisan sa Mighty C, kada adlaw. Ako si Jean Paul Hinner, Jesus Turianta. Nagligat, we talk about short period fasting karon. Ang dugay man nga fasting, the longer fasting hours. Kaupunti sa karong discussion with Doc Ramil Oy, amon CEO. We also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Sureta.
8: Sa tanan natin nga mga suki, nga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas.
4: Istoryahan ta naman kung ano ang mga health benefits nga makuha sa hindi pagkaon o pag-fasting sa sulod sang 16 tubtob 72 oras bao lawig do mga tatlo kadlaw.
8: Yes, Sir GP. Sa mga nag-inom DTX 500 yung mighty si Sir GP, mas makakuha sa full benefit sa fasting kaangay sa autophagy o ang pagtinlo sa mga selula kag pag-dispose sa mga defective kag nutritive na nga mga selula.
4: Husto, Dok Ramil. Ano ang matabo sa lawas, by the way, Dok, sa sulod sa 24 tubtob 72 oras o kon isa tubtob tatlo kadlaw nga wala kasang kaon?
8: Sa isa kadlaw nga wala sang kinanaan o 24 hours, Sir GP, ang lawas ang maka-experience sa ginatawag nga state of ketosis. Buot silingon, ang imo lawas ang nagakuha sang energy halin na gid lamang sang imo nga mga stored fats. Pre, wala ka sang may ginakaon, wala na glucose nga ginhimo ang lawas. Samtang gina-breakdown ang fats, ini ang nagaproduce sang ketone bodies kag gina-release sa imo dugo. Ang ketone bodies ang mangin gatong sang imo utok kung wala sang available nga glucose. Mm. Ang glucose, siyempre mo ang primary source of fuel sang utok mo. Pero ang ketone bodies ang may upod nga additional benefit sa utok. Ini nag-improve sang cognitive performance kag mental clarity. So, kung makita mo ang mapla-inom da sang ano, DTX 500, mm. dako ni mabulig ang mapla-kaon good fats, dako mabulig.
4: Mm.
8: At the same time, sa ilunggo pa ang nagapaalam kag nagapaklaro sang imo nga paminsaron tikon sa DTX 500 kag BTC kapagid mas nag-improve ang imo brain function kay maibanan ang mga free radicals nga nag-accumulate sa imo nga utok.
4: So kun wala kagali ka undok sa sulod sang 24 oras dira man nagasaka ang production sang brain derived nootropic factor o BDNF.
8: Mm. Ang BDNF sir JP ang nagasuporta sa pagtubo sang gitawag neuron mm. o mga cellula sang utok. Ini ang ginapatihan nga nag-improve sang long-term memory, coordination kag learning. Iniman ang makapanubo sa risgo nga makapa-Alzheimer's disease. Mm.
4: Anong matabo, Dokya, kung tatlo kadlaw nga hindi ka magkaon? Makaya yan?
8: Patay ka, guro. Hindi ah. Kaya, no? Kung sobra na tatlo kadlaw nga wala ka magkaon, ang imo lawas, ang yara sa deep state sa ang gitawag ketosis, iwala na glucose or GP.
4: Oo.
8: Ang matabo is, gamito na niya ang imong stored fats.
4: Mm.
8: Mas grabe ang benepisyo nga makuha mo sir GP. Magasaka ang autophagy level to the maximum, subong man ang production sa ang beneficial ng mga chemical kag hormone sa level nga mas efficient sa total healing process. So, magka-fat loss ka na. Kasi siyempre, wala nakakaon.
4: Mm.
8: Mas magataas pagid ang pagklaro sa ang paminsaron. Amo nang mas sekreto sa mga scientist mo.
4: Mm-hmm.
8: Talagsa magkaon gapasting sila.
4: Mm.
8: Mm. So sa sininga stage, nagahimo ang lawas ang certain hormones nga anti-cancer, anti-aging kag madamo pa nga mga benepisyo. Daw DTX 500 kag mitisim man lang ang epekto niya sir GP. Nami pagid eh, gapasting ka tapos gainom pagiga DTX 500 kag mitisim mm. at i-campion nga kon epekto.
4: Mm.
8: Na notice niyo nga kun ginahilanat ka wala kagana magkaon. Tag tatlo ka adlaw nga hindi gidya nami magkaon sir GP mo.
4: Mm.
8: No bangod nga ang lawas mo ang nagapokus ang iya energy sa pagpatay sang kagaw. Kag pag-repair sa mga damage nga gintugas ang gira kontra mikrobyo. Wala ka ginapakaon sang imo lawas para nga makapahuway ang imo nga digestive organs.
4: Mm-hmm.
8: So, apang, wala ako ginarekomendar nga hindi ka mo magkaon sang tatlo ka. Try nyo anay intermittent fasting.
4: Oo, oh, ganagan, matamat.
8: Hindi mo ya gulpihon. Panyapon ka alas 7 sang gabi or alas 6, hindi ka magpamahaw. Alas 7 sang aga, so 12 hours na. Wala ka kaon, 12 or 1 p.m. kabi manyaga. In all, naka 18 hours ka nga wala kaon. Kung damo ka man lang extra fat sa lawas, tambok ka, try nyo intermittent fasting. Dula mga inflammation sa lawas, kakas ang mga toxin kag tanan nga healthy cells pang ubuson himos through autophagy. Kag mas nami ang epekto kung nagainom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Times 2 ang cleansing power, times 10 ang cell repair and cell growth sang lawas mo, ti nami nga combination. Intermittent fasting kag DTX 500 kag Mighty C or Pure C na adlaw-adlaw.
0: Awon
8: si Rabaw, gawa panago-nago lang na siya.
0: Aha, ano sikreto niya?
4: Milik sa tago ay.
8: Once ka panago si Rabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano ang sino ang gapamasahi sa iya pila edad sir boy.
0: This is ano this.
4: 19 nag ang it nag 19 ako no kay last year 18 plug to mo. Oy 19
0: na. Kampyon ni
8: mag. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation
4: mm.
8: especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamasage ka at least once a week, kung twice a week mas nami pagid.
4: Mm.
8: No amo na nga si Valentine kakadto ginadi kada Miyerkules kay ang taga Radyo Bandera gapamasahi gamit ang DTX herbal oil.
4: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhok sang ilok mo.
8: Mm-hmm.
4: Anong imuon niya sir boy?
0: Maligo kadlaw-adlaw, no?
4: Basic.
0: Oh, maligo gid basic gina.
8: Ang pagligo is not enough.
0: Maligo ka nay adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon. to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Ginbutangan sa vitamin C. Mm-hmm. Na puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: DTX 500.
2: Hindi na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level.
1: Ang DTX 500 na ay ang palaya extract. Ngabugala sa charantine na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang

0: organic, kanto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang ginabangita mo, mag-klinika na. Kaya sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MyTC, ang inflammation ang isa ka natural nga reaction sang lawas kun ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kun ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sang inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kung ini ang sobra-sobra na, kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gitawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga wala untat nga pagpalanakit sang lawas, mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag MyTC. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagpalanakit sang imo kalawasan.
3: Dahil gid man, adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag MyTC or PRC. Kabalo ka, Sir G. Hindi gid maayo, Sir JP, ang chronic inflammation o nagadugay, nagalawig nga hubag, no? Palanakit sa imulawas, bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga cellula sa lawas. Makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige-sige nga hubag ang atay mo na, imo kidney, imo nga baga, imo tinais, spleen kag pancreas, over time, ini ang makatugas ang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring. Tikon sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dangtan mo eh. No? Tapos, ang lain pa, bangod sa damage nga mahimo sa chronic inflammation sa imo din eh, base mangin, cancerous. Ang mga gitawag abnormal cells. Bag-o pa man ini matabo sa imo, dapat nikawan gid ang permi na mo balik-balik. Tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay. No? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga brato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw DTX 500 MyTC or PureC. Piho, luwas kagidya sa cancer kung adlaw-adlaw kagainom sini nga mga super antioxidant supplements. DTX 500 kag MyTC or PureC.
4: A good malikawan o matap na ang inflammation kung pagpalang hubag, Sir JP. No? Magkaon sang kamatis. Importanteng kamatis, ha? Maggamit sang olive oil.
3: Lami na.
4: Or virgin coconut oil. No? Magkaon sang madamo nga green nga mga utanon,
3: like,
4: Sir JP.
3: Like okra, be?
4: Oo.
3: Tugabang?
4: Balungkay.
3: Takway.
4: Okay, takway.
3: Damo hindi naman na.
4: Magkaon sang mga nuts, no? Prutas, kaangay sang abokado,
3: pinya. Tiyo, susubong, damo-damo subong abokado.
4: Pinya, damo-damo pinya subong. Mansanas, oranges, no? Kasi siyempre, kung gusto mo mas madasig, madula ang palanangkit sang lawas mo, mag-DTX sa 500 kag mighty sigid ka dadlaw.
5: Correct, Doc Sam, no? We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dala na da tanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakos ang imo inflammation. So amo na kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung DTX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag-DTX 500, magkaunutan na daw kag mag-inom sa ginatawag na MyTC.
3: Doon na nasa tao, Sir Boy. Anong pinakaiban nga term sa doon na? Man?
2: Masami.
3: Masami na, no? Ang hindi paghatag sang importansya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang pag-inulsod. Tani, wala kong magbisyo. Tani, nag-inom ko DTX 500 kag MyTC. Tasto, gito hambal nila ni Sir Boy kag ni Sir GP.
2: Oh.
3: Same with your health, no? Kapila na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigari.

0: Yo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, exercise, dapat exercise, wala lang sa bungog. Then after 10 years, 20 years nga busar sa lawas, dito na ka nakagmagila sa libre nga konsulta sa aton clinic, may sakit ka na sa heart, ginstroke ka na, gabok ng kyan, kay may cirrhosis of the liver na, ginahapo ka na, guba ng lungs, niwang kay may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag may TC. Te, namigid yan magkanto sa mong clinic, hindi agad magpakonsulta. Kanto ka sa clinic, kay mabakal ka DTX 500 kag may TC.
1: Gusto, alright.
0: No. Ibang concept sa kwan mo, Pinoy. Makantos clinic kay magpabulong na.
1: Oh.
0: Ang amo niya clinic, hindi amo tani ng concept mo.
1: Makanto
0: ka kay mabakal ka DTX 500, mabakal ka may TC, mabakal ka mga super antioxidant ng mga suplemento.
1: Oh.
0: No? So, ara na sa imo desisyon niya, no?
1: Hmm.
0: Pabayaan niyo inyo lawas o magbago na kamo. Depende na sa inyo. Muna, permi na muna, Dre, gina-lecture nga, lain gidya ang palainom, DTX 500 kag may TC. Lain gidya palainom sa mga suplemento.
2: DTX 500! Nagkata mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamini ka balatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agod maging mas hupin, sakitan ang itsura! DTX 500!
3: Right! Informasyon sa ikayong lawas.
4: Subong man nga ara na nasa lawas nyo, ang desisyon pagid kung ang ilok nyo baho perme o untaton nyo na para magamot na ini. Sir Boy, abilay gayina sila.
5: Oy, dapat maligo adlaw-adlaw.
0: Mm-hmm. Kag siyempre, after ni mo maligo, Sir Boy, nus-nusan gid ang ilok.
6: Ang klinika Dio Fresh Deodorant gives you 48 hours of freshness. That's why protektado ka for, biskang magbiyahe ka nga ah. Kay may VCO man ini, ang VCO nga gapatay mismo sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. That's why protektado ka kung imo deodorant Clinica Dio Fresh. Kung namin kinyang magpangape aga pa nga feeling mo ang kape mo ya healthy. Iba niya ka kape po sa balot sa likod nila sang ila brain nga, uy, lainis akong pero wala mahimo kay gusto magpainit sang lawas. Ari na, may DTX coffee mix ang kape nga gapainit sa imulawas pero gatinlo sa imusilula kay puno sang antioxidant.
0: Kada, DTX coffee mix.
6: DTX coffee mix.
0: So, may kwarta sila, sir.
6: May budget?
0: May budget.
6: Kung may budget,
0: DTX premium.
6: Oo.
0: Nami ang DTX premium, especially kung may cancer ka, may ara ka sang gitawag diabetes, may degenerative stage ka, tapos gusto ka magkape, we suggest DTX premium nga ah. Siyempre, ang sugar pa lang, stevia, delikado sa mga balatian nun. Kag may ara siya, sir, Boy, Ganoderma mushroom.
6: The herb of immortality. Mas gabi ang epekto, gaan mo ito ka dito i-bayo, ay kampiyon naging.
0: Bulletproof coffee.
6: Bulletproof coffee nga. Ah, protektado ka na against free radicals. Protektado ka pa against bacteria, fungi, and viruses. Kampiyon na klase nga kombinasyon na Dr. Mil.
0: Yes. So, pinaka-the best nga security engineer, inablang magpa-massage ka sa hubin. After nga makapamassage si engineer, dayon niya inom sang DTX coffee mix nga may extend.
6: Extend? Oh. Ang extend. Nga kapan nami si mo blood flow, that's why nami ang pagdulong sa mga vitamina, minerales sa imusilula. Nami man ang paghimo sa mga basura sa imusilula. That's why you feel young, you act young, and you perform young.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Alright, story hanta karon. Ano blang mabulig ni D3 Bio sa inyong mga selula? You are made up of trillions of cells. How D3 Bio works for you sa inyong cellular level. Sa talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
6: Thank you, Sir JP. No, ang balila, health is an investment. Kung feeling mo, sang bata ka, palakaon ka ng baboy, palakaon ka ng karne, palakaon ka, damo ka ng bisyo, the more nga dapat ga-food supplementation ka. Kay ang imo tuging invest sang bata ka will hunt you when you get old. That's why kanan-nan kabalo ka sa mga food supplement nga usaron mo. Subong nga adlaw, tun-an ta, paano bala si D3 Bio makabawi sa imo selula? Paano ka bala maamligan ni D3 Bio para makabawi ka sa imo mga unhealthy lifestyle sang una, Doc Ramil?
0: Yes, sir, boy. Ang aton nga lawas, may ara sobra 37 trillionis ka selula. Hindi bot pangop nga atakihon ang 37 trillionis, patay ka. Gamay lang ang portion sa selula.
6: Patay ka.
0: Patay ka, Japon. Di na kinanglan nga atakihon mo tanan na. Gamay lang ang portion sa selula, atakihon na, patay na. Now, paano ang litribayo makabulig sa adlaw-adlaw na to nga inom? Number one, makabulig ang litribayo bangod sa iyang nga MCT. Kaya niya protektahan ang imo selula sa pag-atake batok sa mga kagaw. Mabairos man na, mabakterya man na, maprotozoa, kung anong klase ng mga parasites. So kung may ditribayo ka, hindi basta-basta nga ma-attack siya, sir boy, sa mga kagaw. Because of MCT, aras monolaurin, aras caprilin, aras si capric acid. Imagine mo la, protektahan ang imo selula batok sa mga kagaw. Ikaduha, may mga selula nga hindi na magbaton, sakto nga mga mineralis, tungod kay nga man, hindi ma-absorb.
6: Bigaw na absorption sa lawas.
0: So di na magamit ni ini selula, hindi na maging healthy mga cells. So, tungod kay nakapalainom ka ditribayo adlaw-adlaw, kaya niya nga ma-absorb ang tanan ni mo nga mga minerals kag mga sustansya nga kinanglan sa imo nga lawas. Paano ni ditribayo mabuligan ang imo nga selula adlaw-adlaw para hindi mapatay? Number 3, siyempre, si selula ga-produce, damo ga-produce da sang ano, gitawag free radicals, sir boy.
6: Correct.
0: That free radicals, amo man ang maguba sa imo selula.
6: Correct.
0: Oh, meaning pa amo nang tok-tok sa imo selula. Ka ang nakanami lang kasi ditribayo, may ara mga powerful polyphenols. What is polyphenols? Mga antioxidant man. Abi nimo DTX lang may antioxidant. Si ditribayo may ara man, may gallic acid, may ferulic acid, may caffeic acid. Ti imagine ba kung wala kasi na, dali mapatay ang imo nga selula. Dali magbalatian ang imo selula. Kag ang nakanami, sir boy, sining ditribayo, likawan niya nga maguba ang imo nga DNA. Nga amo nang rason nga ang gabalatian ka kag pwede nga mag-turn to cancer. Ibagid ya kung gainom, ibagid ang pag-aktipan ni ditribayo sa imong selula.
6: Kampiyon, ditribayo MCTs are known, lalo ng lauric acid, ngala sa ditribayo is known to kill cancer cells by attacking the mitochondria of the cancer cells. Mismo, ginapahinay niya ang makina sang cancer cells, which is the mitochondria. Number two, ditribayo is rich in antioxidant. Kaya gin-mention na ni Dr. Mil, picomaric acid, caffeic acid, gallic acid, ang ferulic acid, pag gin-mention na ni Dr. Sam, inatanan-tanan, ara na sa ditribayo, but don't you know that these kinds of antioxidant found in ditribayo are also anti-cancer? Paano? It promotes apoptosis. Ano ang apoptosis? Apoptosis is programmed cell death. Let us remember na ang cancer cell, they don't die. Kaya wala na sila undergo apoptosis. Hindi na sila
0: gadamo
6: maitan.
0: Sila, ya?
6: Gadamo na lang sila gadamo. Si ditribayo, ginapamatay sila. Para hindi na sila magdamo.
0: Sila.
6: Ginapang simintohan sila tanan, Dr. Ramil.
0: Di, amo na nga, lain-gid nga pala inom ka ditribayo. Kaya nga, damo siya mahimo nga benepisyo sa imo selula. Aside nga na magnami ang absorption sa mga minerals kag vitamin sa imo nga selula, ang nami pagidya, sir boy, kung may mag-atake nga mga kagaw, iya dipinsahan. Kag ang pinakanami, the antioxidant properties nga makita mo sa ditribayo. Malayo kaya sa cancer. Hindi ka dalia magka problema sa mga degenerative stage. Kaya masugutan sindi, kapila na to na balik-balik mo, duha mo lang ga-atake sa ato selula. Kung hindi kagaw, it's free radical.
6: Free radicals.
0: Ang pinakadamo nga klase nga kaaway, okay na yang ang kagaw ya, may kabuhi ni. Pero ang free radicals, wala ni kabuhi.
6: Wala
0: ni
6: kabuhi, ya.
0: Ang pinakamahalit, kining wala kabuhi.
6: Correct.
0: Kada tuktok ni mo, amat-amaton ka lang, amat-amaton ka lang. Pero wala sang iban nga pangkontra sining gitawag free radicals. Ang matuktok sa aton selula, it's only the antioxidants nga makita mo man sa ditribayo. So ibagid niya kung pala inom kaya ditribayo. Malayo ka sa cancer, malayo ka sa mga degenerative stage, layo ang Alzheimer's disease kag iban pang balatian tugas sa mga kagaw, sir boy.
6: So simple hon tani no, kung ginamligan ka sa ditribayo kontra trangkaso o busip on kagilanat, kayang-kaya ka man amligan sa ditribayo lalo na ikombinar mo sa DTX 500. kung gusto mo protektahan ang imong mata, ang imong baga, ang imong kidney, ang imong heart regarding free radicals. If you have this boat, kung may kombinasyon ka DTX 500 kag D3 Bio, protektado ang imo selula, nami ang imo pamatsyag, nami ang imo eyesight, nami ang imo cognitive function, nami ang imo baga. So kung ikaw bisyohan, ikaw medyo damo na gin deposit sa imo unhealthy lifestyle, panahon na para magbawi, mag D3 Bio o dansang DTX 500.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hinara, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, uno, sang lauric acid na ginahimo monolaurine sa atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio with Vizio.
1: Ako si Ana. Before problema, kugid ang ako na regular na regla sang pagtumarkos sang D3.
4: Imupo. D3 Bio will be your raincoat. Ginapayungan, ginaprotektahan niya.
6: Ginacloak.
0: Ako observo yung lima kagina.
6: Wow! It will give you instant energy and again, ang balidok sa will basically increase your satiety level. No? But silingon, gingaan ka enerhiya, gi-feeling busog ka pa ni D3 Bio. Ang nami pagid niya kay during the time nga wala ka nagkaon sa carbohydrates mo, kag D3 Bio yung usan mo, you might experience a state of ketosis na gingutom ka na. Pero gingutom ka, pero ang selula mo yung busog kay may ginatawag nga MCTs ginkwa sa D3 Bio. Ang pinakanami pagid niya, ang ketones is all nga na process ng MCT is an immediate source of energy man para sa atong brain. So taking D3 Bio every day without breakfast is good. Para sa imo, nag-niwang ka na, pero may energy ka to finish the day.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na may time. Hindi naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magpakamayo sa tuntunan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: KK5 News FM. News FM.
2: D3 Bio with Vizio.
8: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Vizio.
8: Ang Vizio
2: yung may D3.
8: D3 Bio.
2: D3 Bio.
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan kong taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3.
10: Mga butika.
11: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. SAS4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, nag-indi matunawan. Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
2: DTX 500.
12: Nagkataan mo na ba ang kulubot sa imong itsura?
2: Mag-DTX 500 na.
12: Masaminig ka palatian?
2: I-DTX 500 mo na.
12: Kung kulang ka sa antioxidant,
2: nagatigulang ka.
12: Mag-DTX 500.
2: Agod maging mas hubid sa edad ang itsura.
12: DTX 500.
2: DTX 500.
13: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
14: Imong blood sugar test.
13: Ilan itong score ganit?
14: 470.
13: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
14: Ilan na lang imong blood sugar?
13: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.
10: Mighty C
15: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
15: DTX Beauty Soap.
17: Pamakan sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
18: Sa Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
15: DTX Coffee Mix.
17: Mabaka sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
19: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
15: DTX Coffee Mix.
17: Mabaka sa mga butika.
20: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag niya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
21: Extend food supplement for men. May maka kag lava waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lava para sa mas astig nga performance.
20: Ga! I-shoot na ga!
15: DTX 500.
22: Ako si Junior Villano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart, may lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
15: DTX 500.
17: Mabakal sa mga butika.
23: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
24: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
25: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabastog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
26: Para sa inyong mga tatanungan. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
27: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
28: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
29: Make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
28: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
29: Wow! My puso!
27: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
30: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time,
0: alas 4:34. Ini nga oras dulong sa usang Klinika Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: Balita K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update, Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga!

0: Mayong aga! Bugtaw na! Magapamukaw naman kita sa mga dalagko kag mga labing talupang doon sa balita kag may impormasyon nga gakanabo diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Kita ng gabi-abi kag panamyaw sa atos mga K5 sa mga suki naton sa kanginan sa 180 tanan ka mga barangay sa syudad, sa 42 ka mga kabanuhanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig nagabug-o sa probinsya sang Iloilo. Kag sa mga naga monitor sa ilatag sa kama radio nakatutok sa K5 News FM Iloilo 88.7, ari kita sa FM band kag subuman sa aton mga real stations sa may banwa sang Leganes, syudad sang Pasig, banwa sa Kalinog, banwa sa Mayagaw kag dira sa may Quinto distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok sa K5 News FM Sara. Kita man naghatag sang katahuran sa aton mga ka K5 sa bilog sining Western Visayas, sa bilog sining Pungsod, Pilipinas. Sa aton mga Ilonggo nga mga OFW, sa di mga bahin sang kalibutan, mapakaagahon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi. Isagid ka mayong oras sa inyo tanan-tanan, kag we hope yarat lang kamu sa maayo sini nga kahimtangan. I-like na kag i-share ang ato sini nga pagpangalagad para mas madamo kag mas masangkad ang malabutan sa ato sini nga pagwaragwag sa pagatag naton sa mga impormasyon, mga balita nga nagakanabo direkta mismo diri sa inyo dutang na tawhan sa inyong pinalanggang syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bilog sini nga pungsod, Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: Dari kita sa adlaw sa ninga Webes, Pizza Jess sa bulan sang Setyembre. Ikaduan ni nga Webes sa apatanan kamang Webes sa ikasyam nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: Sa kinandan, kita ang temporaryo nga magatalo sa insining nga regular anchor man sa ngalan ni ka K5 Ray Espeha Umalay. Ako may nyulagad ang inyo ka K5 Enrico Tupa Surita Jr. Salamat, welcome sa Webes Edition sa programa Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: May mga porsyon kita subong nga mga dalanon nga mabasa-basa. Kay kagabi, may mga na-experiencehan kitang mapagtupa sang ulan. Pero umalagi malang ah. No, ang aton sining epekto sa sining mga pagulan-ulan sa giapon tuga inisan nga aton sining hangin habagat no, diri sa baybayin sang pungsod Pilipinas ang mga binulan ang mga lugar no, o kon na ang panyempo nga nagaepekto sa aton sining mga ka K5 no, maulano nagman subong ah kay pagabot ni bulan sa Oktubre no, mag amat-amat kita ni shift no, sa hangin aamihan naman. Pero usually, abi ang hangin amihan, no, nag-experience nato ni sa bulan sang Disyembre, pero ang peak sini, no, mahimo nga sa bulan pasang Enero kag bulan sang Pebrero diri sa ibayin sang Western Visayas.
1: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: Ante sang tanan, hindi kita malipat sa aton sa pagbugtaw, amo ang paggatag naton, no, sang gamay nga chimpo lang gina. Ang gina pangayo tamo ang pagpasalamat sa aton sini nga makaako sa isa naman sini ka bugay, no? Isa naman ka blessings sa sining pagdugang naman sang isa ka adlaw sa aton sini nga kabuhi. Amo na bal naton indi tanan nga tawo sa bilog nga kalibutan makabugtaw subong, no? Nga aga. No? Amo na bal nila bisan pigado lang importante wag masakit kag buhi kita. Kay samtang may buhay, may pag-asa.
1: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: So, pagkabugtaw naton, no, bisan nga mga balita nga salamat kay nakabugtaw kita mga ka-K5. Makaupod pa naton na ato sa pinalangga sa kabuhi ang ato sa pamilya na no, sa sanay nga adlaw mga ka-K5. Good morning kay Ma'am Ning Ilumba. Blessed Thursday morning. kay Ma'am Ning Ilomba, pamilya Ilomba na, sa may Bain Sang Dica Homes, sa may Banwa Sang Santa Barbara, kay Seri Taklayon, kay Sir Tristan Mayat Gulay, good morning, gina. Kay Ma'am Teresa Alconada Redonda, kay Sir Eduardo Ignacio. Good morning sa Ignacio family, sa Espirila family, pamilya Azucena, sa may pamilya Lanuevo Morales Babon, sa may Banwa Sang Sara Iloilo.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Ano bala ang mga labing talupang don nga mabalita kay promosyon nga aton si pag-istoryahan sa Sangwebes edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kahapon, diri sa may syudad sang Iloilo, si DILG Secretary Runvic Rimulya, ang pagpadulong din sa may Campo Delgado, ang maning paghatag sang mga motorsiklo na magamit sang aton sining nga mga otoridad. Kagambalya gani, basit sa sunod sa tuig, makapagwa sa isa sa ka memorandum circular ang aton sining nga DILG nga dapat ining mga pulis kahibalo mag-drive either motorsiklo o kon mga salakyan.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kaya kung sabagay may punto man si Secretary John Vic Rimulya, no? Anong tablang kanami? Patrol ta? May mga motorsiklo kita? Pero kon pag-abot sa emerensya, hindi taman napapuslan kay wa isang driver? daw na defeat naman ang purpose na kuntani para sa madasig sa emerensya. Good like ko na mga pulis nga nagkalabilin sa mga police station, hindi ka ba lobla mag-drive? Eh kung kaysa ti mga na-assigned mga driver natun sang patrol car, basi mula kung unlive o kung may mga emergency, di kami mag-pull up, abida, may mga krimen nga dapat respondihan, may mga insidente nga madasig kung tani ang pag-responder ta propitik sintas, may patrol car man kita, bag o man, may motorsiklo man kita, pero pitik sintas wa isang driver. Hindi ka very ironic, no? Kibaloon ta na eh, kaysa 2027, sunok sa atong suning at tiglikom sang DILG na dapat ang tanan mapulis kay balo mag-drive sang motorsiklo kag sang mga salakyan.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Sangging pamangkot sa makatapo sang media si Secretary John Vic Rimulya, asin niya mas uruoki di sa may syudad sang Iloilo, maturutawhay kag manami di ang sitwasyon. Sinandid to sa Metro Manila, ang sitwasyon to, damo mga dramatista. Damo nagadrama dito. While takbalo, kung sinong ginatumod ni DILG Secretary John Vic Rimulya, kay bala naton sa nagligal si Biyernes kadlaw, sang may ginpagwa nga warrant of arrest batok sa kay Vice President Sara Duterte, na di ba lagi papanoogan to sang warrant of arrest sa may Quezon City Trial Court. Na, kag mismo sa interview sang media dito sa may Metro Manila kay Secretary John Vic Rimulya, siling niya, na, gusto tani, na, ni Vice President Sara Duterte nga mapusasan, na, kag magakit-kit ginsang rihas. Na, siling niya, madrama kung tani, no, kay Tinay Bulan na ton, dakpon si Vice President Sara Duterte sa kaso sa nga grave threats, no, tungod nga mayara sa nakitaan nga probable cause ang Quezon City Trial Court, no, angot sa iya sa nga kaso. Ti marumduman na ton ang kaso sa nga grave threats, 3 counts ini, ang otobla sa iya sa nga pagpamahog, no? Online nga kun sa din may istorya na siya kuno nga assailant o kun assassin, no? Nga maga patay sa kay pangulong Bongbong Marcos kag kay First Lady Liza Marcos kag kay anay House Speaker Martin Romualdez.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Di sa interview na time sa kay Rimulya, sunok sa iya ang kampo ko no ni Vice President Sara Duterte, luyag nga pusasan, no, kag prisuhon para makuhaan no, nga ara abi sa sulod, no, sang selda ang ato sa ni nga Vice President.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Igalibog man ang ulo ni DILG Secretary John Victrimulya, no, angot sa sinintuyo sang kampo ni Vice President Duterte. Pero nakitaan ni Rimulya nga sin nga daw lainaw, daw drama ni Hau, daw may anggulo nga gamiton ini sa pamulitika, no? Sa nga magpiansa si Duterte, no? That's why nga may ngimo sang eksena. Alam mo kung kaysa sa amon ng eksena, kinanglan ko isa ang kwan ang attention kag ang kaluoy, no, sa publiko. Agay pakita nato sa publiko makaluoy, no, kung kaysa nga daan ang simpatiya sa pamilyong Pilipinohon, kita yang mga Pinoy, kung sino ito yung ginaapi-api, amo itong ato sa nga Pinan. Di bala, sa mga mahiligon na maglantaw sa mga pelikula, sang drama, subong ka damo na sa mga reels. No? Akitaan ko, huwag ginapili nga edad ah. Galantaw ni sa reels, di usually ang reels na nilantaw niyo bala, nga EI man ah. No? Ang istorya sila sa primero, ginaapi-api. Grabe ang niya... pagkuhan siya, pagtampalas, no, ang pagpangharas. Pero pitiksintas gali, mga CEO sa dalagko sa mga kumpanya. No, kita mo nag-trending ito nga, pilagi niya ang kwarta sa Masterling Family House. Oh, kahit tara na sa real sang EI, amo na sa mong ginakawilihan nila. O di ba na, damo ang naglantaw sa aton. Kay kita yung mapinoy, kung maglantaw kita isang drama, sang pelikula, gusto naton happy ending. No? Nga nami bilang katapusan. Kaya katapusan sang real sa gilantaw nyo. Nagabalos yung mga api-api ti daw, nalipay kita. Daw kita yung nga Pinoy, kung maglantaw kita sa mga pelikula o kung istorya, sang mga, ano da, teleserye, luyag naton, nga maka, yum-yum kita, kag malipay kita, nga ang katapusan sa nga istorya, ang ending sa ni happy ending. Kon mag-ending kita ang masubo, mambal ka nga, ano man tong klase sang pelikula man. Kaya daw kalaw ay man. Damo ni, anakitan ni DILG Secretary John Victrimulya na sila niya daw pusasan tapos prisuhon. Nga kung natangon na to, ando kasimple man lang na magpadulong sa korte kag magpiansa mga K5. Tinakitan ko no, ni Secretary John Victrimulya na kung pusasan, prisoon si Vice President Sara Duterte basi makuha sini ang simpatiya sa mapumuloyong Pilipinhon.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Pero may mga impormasyon kag may nakatalupangod na pila sini ka mga netizens nga doon nakuha pa kung mga make up kag magsuksok sang maayo si Vice President Sara Duterte antes magkadto sa korte. So nag-imo kuno sang drama nga may isa ka supporter, kita ang tamatuhani sa video nga may isa ka supporter nga inali may nagakos sa kay Vice President Sara Duterte samtang pagwa ini sa korte.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Si nakitaan gay libion kapakita din nga grabing papalangga kay Vice President Sara Duterte. Pero pitik sintas may mga netizens kanda katlo panguhod nga mayara sang uyat nga cellphone. Ramo kung kaysa ba ako magimo kay mga eksena kag drama, na dapat nga kaysa kibot kaw nakuha ang madramatic sini. No, nga mga sitwasyon. Kaya minakitaan ko na may nag-uyat dito. Kaya mo na naglaptag sa media, no, nga may isa ka supporters nga gilayon nga nagakos sa kay Vice President Sara Duterte mga ka-K5. Kag may nakakita man nga netizens nga may istorya si Anay Ilocosor, Governor Chavit Singson, sa isa ka lugar dito sa Sambitsini nga korte.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kag magluwas na siling ni Secretary Rimulya, ginahangkat sini ang kampo na Vice President Sara Duterte na magpakita, no, o kung magpagwa sang ebidensya nga ti armado ang managserbi sang arrest warrant sa ila sa nga balay mga kakipay. Kay kung mapamatud-an siling ni Secretary John Victrimulya, no, mag-resign ini bilang Tiglicom sang Department of the Interior and local government kon bayara sang ebidensya base sa akusasyon sang kampo ni Vice President Sara Duterte.
1: Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga.
0: Pero ining mapagpamahog sa kabuhi nanday Pangulong Bongbong Marcos sa iya sekretaryon First Lady Liza Marcos kag sumuan sa anay House Speaker Martin Romualdez, isa ini sa mga kalakip no sa articles of impeachment sa ginpasaka nga impeachment case batok sa kay Vice President Sara Duterte amoning article 4 no angot sa grave threats o kon pagpamahog sa kabuhi ni no sa nga first family o kon sa mag-asawa ni Pangulong Bongbong Marcos kag First Lady Liza Marcos kag sa iya nga pakaisa nga na hospital arrest subong si anay House Speaker Martin Romualdez.
1: Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga.
0: Isa hearing dito gina-establishar. No? Kahit may nakontak na siya nga mahimo magapatay no? Sa sining first family sining magtiayon kag sa anay House Speaker Martin Romualdez mga ka-K-5. No? Amuning kaundan sang Article 4 pero tapos na to no? Ginalantaw dito on the part sang kampo ang ining nasambit sa ning pagpamahog no? Nga ekspresyon lang to pero ang ginahambal sang tanan mayara sang salinaton boundary o kon limit no? Kon kaysa ekspresyon o kon matuod-tuod gin. No, kay kung kaysa ginalantaw taman ang kapabilidad sang isa sa ni kanagahangka. No, kung kaysa ti ultimo mo lang to nga pumuluyong Pilipinhon kon magambal nga patyon ang presidente kakitaan mo do ay man kapabilidad do hindi ka man pagpati no. Pero kon makitaan mga ka-K-5 nga may kapasidad la capacity no nga maghimo sa ni kung lang tawon naton na kung may kapasidad di bilang Vice President kasi mga koneksyon may mo no? Na may aragit no? That's why nga mo nagipaskaan sang kaso nga grave threats kag nakitaan nga mayara sang probable cause mga ka-K-5.
1: Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga.
0: Kay pila ka ma-reaction diri including mangani no? Based ato sa nga pagpanalawsaw na si retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Azcona nagpapatuod nga ang prosecution mayara sang criminal intent no? Nga si Duterte no based sa testimonya ni National Bureau of Investigation Senior Agent John Mark Kalilong kaya muna sang una ang isa sa mga witness angot sa kaso nga grave threats mga ka-K-5.
1: Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga.
0: Kag pilat ka mga makabig naton mga constitutional law expert si Attorney Domingo Cayusa ni nag-atag angot sa sining kaso nga grave threats nga nangin statement no sa ato sing BC presidente no nga tekon lang tawon naton maburubudlay no siling sa iban gani ang amay madrama ang bata ba si sobra pagkadramatista. So muna ang rason kung nga nga si DILG Secretary John Victor Mulia ari di sumusumay syudad sa Iloilo na mas mayo to sa syudad manginaon tato ka batsoy kag syupaw sang Robertos no, kay diri sa Manila balunsay lang madra batista ang matawo diri no, kung naserbihan mo sang warrant of arrest gabalatyag sila sang balatian.
1: Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga.
0: Sa piyak nga bahin daw ang kwan ang kalipay subong sa mga barangay officials duga amat-amat na. Ay nga now on the part sa kamara aprobado na ang pag-postpone sang barangay kag SK election. Ti my counterpart ni sa Senado. Sa Senado, mga ka-K-5, aprobado na sa second reading ang pag-postpone sang barangay kag SK Election kag pagpalawig sa termino sa mga barangay kag SK officials. May mo na nga 5 katuig. Grabe no, malawig pang serbisyo sa mga barangay officials ikumparar ta no? Sa mga gobernador, sa mga congressmen naton, sa mga alkalde, sa mga vice-alkalde, sa miyembro sa konsiho ta, mga board member, malawig pa iti 5 katuig ang ilas nga termino. Tiyang mga gimpanglawag naton nga posisyon, 3 katuig kag mag-election naman.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kaya ang pagpasa ni sa second reading daw kaangay dumalang ni nga do aprobado naman sa last and final reading. Kamo na ang bal nila basta nga makalusot sa second reading. Pasado na ina. No? Ang ining pag-postpone no sang barangay kag SK election mga kakifay. Di mamalakpak kita. Mamalakpak lang kita kung mayong performance sa mga barangay officials nyo. Pero kung numero uno nga way magatuman sa ilang responsibilidad, sa ilang obligasyon, paano kita nagpamalakpak man? Di mayon yung balita sa mga incumbent ng mga barangay officials kay tungod padayon ang papay. Waay kamusang problemahan no? Kay ang eleksyon pa once maprobahan ini sa tuig 2028. Malawig-lawig pa. May arat na kamusang nga 2 katuig. Kag based diri sa ila sini nga ginapropose nga hagna no? Ang eleksyon pagaywaton sa second Monday no? Sang bulan sa Nobyembre. Kay kunta ni isubong ang eleksyon Nobyembre 2 gid All Souls Day. So nakita nila nga kunta ni ang iban mapadulong sa patio lain ang direksyon imbis na magkadto sa sementeryo dito kaya kadto sa mablutuan o kon sa mga polling precinct. Kay nga eleksyon tinakita nila nga kun ibutang ta sa first Monday sang bulan sa Nobyembre base kon matuon nga Nobyembre 2 at law nga Lunes. So ginhimo nila nga second Monday no sa bulan sa Nobyembre amo ang eleksyon sang barangay kag SK.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: May mga senador man nga nagpamalabag angot sa sangina propose nga barangay kag SK eleksyon. No, may 5 ka mga senador kay tiyan nagpropose ni sa pag-fix ang term sang barangay kag SK eleksyon kag pag-postpone. Amo si Senador Francis Chis Escudero nag-file ini sang Senate Bill number 2397. No, nga ito ang balnaton imuon niya 5 katuig ang term sang barangay kag SK eleksyon. Pero ang nag-against diri no, sa sining nasambit sa ninga pag-postpone sang barangay kag SK eleksyon subong atuig, amo sanday Senate President pro tempore Vicente Tito Soto III, Senador Joel Villanueva, Senador Risa Ontiveros, Senador Bam Aquino, Senador Kiko Pangilinan. Anang impunto ni Senate President pro tempore Vincent or ni Tito Soto III kung nga ana hindi siniluyag no, nga ma-postpone ang barangay kag SK eleksyon. Una-una, kapiranik bisis ma-postpone ang barangay kag SK eleksyon. Now, usually, gina-extend. Now, gaka-postpone ang barangay kag SK eleksyon. Tisiling ni Senador Tito Soto, ang mga sangguni ang kabataan, though hindi naman ang mga kabataan. Tisiling ko doon may punto man. Pagsulod mo to sa SK, ang edad mo palang 18, kapila ka beses abi mga kaki-5 ma-postpone ang barangay kag SK eleksyon. Tanong tawag na sila sangguni ang katigulangan. Paano pa sila matawag na SK sangguni ang kabataan kay may mga edad-edad naman na no, basag ibadla lapit na 30 di matawag mo pa na nga kabataan naga edad kasang 30 di simpre di tawag gunta sangguni ang katigulangan. Tiyan mo lang isa sa marason Kung nga, nga dapat di mapuspon ang barangay kag iske eleksyon, kag mayuriya sa mapumlyong Pilipinon, pamangkuton mo da, luyag nila ya, nga may barangay kag SK eleksyon.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Di ba lang, Ma'am Aisha Ahmad? Ikaw pa man kuton guru, luyag mo may barangay kag SK eleksyon. Amo man Sir Alex sa Sabo, si Sir Romeo Pasquin Jr., si Sir Alan Ortega Tukuyo, kag si Ma'am Beth Idar Lilia, kag si Arturo Lilia. Gusto nyo mo may eleksyon ay. Kag sumo man, si Ma'am Raquel Gubatanga, gusto mo man may eleksyon? Sang barangay kag SK, mga K5. Amo man si Ma'am Elina Telarma Gules, Senorel Gules na, gainom subong sang Detex Copy Mix. Kag subong man, amo man si Sir Alberto Norbing Lorenzo, gamitor na sa may Zone 15 sa may Talisay City, Negros Occidental. Sir, gusto mo may eleksyon? kay Tik Alabanan, gusto gid sini. Sa kaya Jackie, sa may Banwa sa Nganiway, pamilya yada, good morning. Pamangkuton mo sila, luyag yung may eleksyon.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Yung galing ko ng taon naton, makasave ko ng gobyerno sang amo sila kadako nga kwarta. Pero ang bal naton nga as sa 2028, hindi magastong gobyerno, how? Or basi luyagan nila, hindi man sila magastusan ng mga politiko pag abot sa barangay kag-iske election. Kaya ang kamaturan sila, syempre may mga barangay officials kapag ngayon man bulig sa ila sa nga mayor, sa ila sa nga gobernador, sa mga congressman, nga kontani ang eleksyon sa barangay kag-iske election, it's a political. Hindi pag-intrahan sa pamulitika. Kaya nga, hindi mga barangay kapitan, barangay officials sa mga padagan, wala isang partido. Di ba lawa, inasahan ko ng partido mo da, NUP ka man da, Lakas ka man da, PDP ka man da, wala na sila may ginadala ng partido. Kaya nga, dapat ang barangay kag SK election, hindi pag-intrahan sa politika. Pero ti, amo ni masubo nga kamaturan, kagbalanon man, nga bisan barangay kag SK election, ginaintran sang politiko.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kaya mo nambal nila, makasave ang pungsod. Makasave gidman, wala sa gastuson, pero nagasto kita 8 billion ka peso. So, naging pagasto kita 8 billion pesos nga nakadto sa wala. Kaya hindi madayon ang eleksyon. Nakagasto niya ang komisyon ng eleksyon. Sa ilamang preparasyon ni San Okupam preparar, buwas ng eleksyon, isa ka bulan na lang nabilin, eleksyon na. Idugay niya ka-preparar ang COMELEC kag nakagaston sa 8 billion pesos, sunok gani sa ila. Yang 8 billion, just imagine, mga ka-K5, 8 billion ang ginuyang, kung ginhatag na kaging convert sa mga proyekto, programas gobyerno, sa paghatag sa mga social services, sa mga pumulyong Pilipinhon, damo pa ng napuslan, pila pa na kamilyon kamapulyong Pilipinhon ang nakahatag o kung matagan sang bulig sang 8 kabilyon ka pesos nga nagasto sang COMELEC nga sa uli hindi mamadayon ang eleksyon.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Pagbalik ta, i-check na itong report ni ka-K5 Kim Kaluyo kay Lib Subong si ka-K5 Karen Badilla. Si ka-K5 Kim ang nag-take over. Nagbiloon tayong pinakulisin ni karon nga sitwasyon. Sa katon sa ninga nga palibot, kagdugangan pagid. Ining mayara sa nga tigulang na sa puan nga nagapanimaho na lang. Why ni sang opodra mo sa may barangay kaingin lapas. Pero nilalantaw nila may imo basi why man sang foul play sa kamatayon sini. Kaya nagapuyo lang isa nun sa ilabalay inasambit sini nga senior citizen. Kag may priso man dito sa may San Rafael. Ang ining priso kasuya pagpangimulos. Gindala nila sa Hall of Justice kag papuli na kuntani balik sa presinto sa may San Rafael Municipal Police Station ang ining priso nagambal nga mangihi. Pero nakapusas niya. Pero pag gilayon lumumpat sa patrol, naglumpat sa mataas nga bahin da sa nga nasambit siya nga lugar. At iway madakpan. Ining nasambit siya nga mapreso. O kon preso. Duwa ni ka mapulis. Nagabantay. Pero ay magulong mag-expectar. Nga malagyo ang ininsambit sa ni nga suspect sa kaso nga pagpangimulos. Iba ang ta kaso nga pagpangimulos ni ginakonsider nga heinous crime. No? Kuan pa ni non-bailable. No? Hindi ka pwede piansa. Kaso mo rape o kung pagimulos. Kamu ni kaso yaw. Base pagabot sa korte, kinolbaan ang blakay mahimo. Base kon madunot na lang sulod sang prisuan. That's why nga nakakita sang oportunidad nga magpalagyo. Ining nasambit siya nga preso nga sa subong wala pa madakpan.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Ang LTO ginmultahan man ang truck sang syudad sang Iloilo na tungod nga wala sang plaka kag may mga guba. Tani kita nga mga LGU ni kita magaserbi nga model. Ay kung kisa mamuno kita nga sus Mariusep. Ano man tong mga salakyan man? Why sang plaka kag guba-guba? Pitik sintas, may salakyan, may truck ang Iloilo City Government nga wala sang plaka kag nakitaan nga may guba. Kag sa piyak nga bahin, tatlo ka bulan nga suspension ginpapanaog sa SK Chairwoman kag SK Treasurer sa may barangay Boulevard Molo. O, ari na o. Why sang eleksyon palawigon yung pang termino? Why madisang liwan na nag-file sang kaso kundi ang ilaman barangay kapitan? Si Kapitan Jing Villanueva sa barangay Boulevard Molo gipaskaan isang kaso ginareklamo sa Office of the Ombudsman kay tungod nga may maging gastong nga kwarta nga wala sa managkakigo nga mga dokumento. Uso dire sa ato, no? Magasto kita kwarta sa nga aton sining gobyerno, kwarta sa pamulyong Pilipinon. Pero once magasto kita kay kwarta ina, dapat may baluan kag may makabag naton nga transparent sa diin ni nagkadto ang nasambit nga kwarta. Anong ginbakal nyo dire? May mga resibo na bla? Nga ginatawag. Galing kay basi mo imok amo resibo bla ang alan bla hindi man makitaan sa Philippine Statistics Authority how? Tigin suspend din eh pero wipe may bluan kung saan o ni ma take effect ang nisambit ni nga suspension sang barangay treasurer kag barangay chairwoman. Amo gini basta treasurer SK chair barangay kapitan barangay treasurer magpartner na gini. Okay nga hindi ka pwede ka withdraw sa kwarta na no? Konway sang perma sang treasurer kag sang barangay kapitan. Magluwas na kon gin forge mang perma. Ibalot ni karon sa dugang sa ninga report o pod kay Kaki 5 Kim Kaluyo. Initanan sa atos nga pagbalik pagtapos sa plaka importante nga paibalo paliog standby.
1: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: O si Karen, kada mo ginsang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang nagkining akon buhok kag magkinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secretary Level. Sino ayhan ang mangipabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
3: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaliga. Epic Timo DTX 500.
4: RTX Premium Coffee. Premium sa

0: news.
1: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Sang una yan iwang-iwang sa akay wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo lana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C, 1 capsule, 3 times after 1 week, nanamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C!
5: Mabaka ang abutika.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto.

0: Apologista Sara Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C,
3: mabaka sa mga butika.
0: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
4: Kapano ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina, na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
5: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre?
7: Libre!
6: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
2: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untag nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadunog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan, serbisyo nga matuod kita. Ini si kag-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
3: Kadaragsa nga punggot,
4: DTX Beauty Soap.
3: Magaspang nga panit,
4: DTX Beauty Soap.
3: Gala o magputi,
4: DTX Beauty Soap.
3: Puro katol-katol,
4: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasi!
9: Tigalapa!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang extend!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing performance.
9: Extend Food Supplement for Men.
2: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba na nga magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkanto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agad mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Five, son.

0: Banda Oges ang isa ka box na DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka-K5. Diri lang sa kampiyon na istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Mataas pala ang Ibu Blood Sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw ba na
2: ang may diabetes?
1: DTX 500.
2: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds.
2: Yan ang kapanupo
1: kagakontrolar
2: sa Ibu Blood Sugar.
1: DTX 500.
2: Masalikan.
1: Epektibo.
2: DTX 500.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
3: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
4: Wow! My puso!
1: D3 Bio!
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio!
2: Yung may PCO!
1: Ang PCO!
2: Yung may D3!
1: Mabagat sa mga butika.
2: D3 Bio!
6: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio!
2: Ang D3 Bio!
1: Yung may PCO!
2: Ang PCO!
1: Yung may D3!
2: Mabagat sa mga butika.
7: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
1: Balitang K5 sa umaga.
9: Balitang K5 sa umaga.
10: Pabalik ba K5 sa aton sining nga pagpangalagad diri sa Webes edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
9: Balitang K5 sa umaga.
10: Kapangapinang tanan, dapat healthy nga kape ha, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Available na kay Tita Rina Mapa sa may barangay Rizal, sa may distrito sang Lapos. Ang DTX Coffee Mix sa Dika Michaelan Ana. Sa mga kabataan, Tita Rina, good morning kay Manang Veronica. Namaya dahiyad madra nga aga, ang speaker niya daga lanog. Kaya good morning man kay Sir Nonong Milan, da, mga pa-shoutout yung utol niya sa Barangay Airport Mandoriao, kay Ma'am Laura Smagaysay, kay Ma'am Ninita Ara Mendoza, sa Barangay Aglubong, sa Ibanua Sanganiway, sa Limam Raquel Gubatanga, dapat marayon ang eleksyon. Alas 5.22 na sa ating pagpangalagad. Dasig oras ba? Masubo nga balita ini matapos nga may isa sa dikabarko ang nasunog no, dito sa may bayan sang Coron, Palawan. Based sa inisyal nga impormasyon, may 5 na diri ang patay. Kag 42 diri ang mga na-rescue. No, kag ang karga sa sining nasambit sining barko, ang pasayro, mga sobra isa sinika gatos mga ka-K5. Ang ining commercial vessel nga MV June Aster nagalin ini sa may Basico area dito sa may Manila kag ang iya sining nga ruta is pakadto sa may Coron sa may probinsya sang Palawan matapos nga nasunog ini mga alas 6:45 kahapon mga ka-K5. No, kag ginadetermine pasbong sa mga imbisigador kung anong ang gitunaan sang sunog. Based sa manifesto, no, ang passengers nga sakay kag crew 117 kamapasayro ang sakay kag may 17 ka mga tripulante mga ka-K5. Nakitaan sa video nga halos bilog na, no? Nga parte sang barko ang naubos sang kalayo.
1: Balitang K5 sa umaga.
9: Balitang K5 sa umaga.
10: Kag isa pa natabo ini madulom ang palibot eh. Now, we don't know lang kung natabo ni sa mga nagkalamatay pero inisyal ha, 5 ang nagkalamatay kag 42 ang man na-rescue laban-laban may ma-development naman ini na sa sining mga na rescue kay kulang tawon naton kabilugan ang sakay sang nasambit sa nga passenger based sa manifesto amo na dapat kung magsakay kita masulat ni kita sa manifesto ni nga way man naton gina pangayo para nga timay blue ant ba identify may 117 plus 17 ka crew 134 pero subong 5 ang kumpirmado nga patay 42 ama na rescue kagagiban mahimo pala yon pa nga missing
11: balitang K5 sa umaga
9: balitang K5 sa umaga
10: so bantay ang dugang karon nga mga update sa ibang public affairs program sa diri sa K5 News FM Iloilo alas sa 5:25 sa ato siga pagpangalagad dapat proteksyonan ta ang aton sa ninga kaugalingon maginom kita sang the power trio ka K5 Paul okay na inom kita sa nga combination sang the power trio ang Clinica Detex 500 the superior antioxidant laki pa ng Mighty C alkaline base ka vitamin C kag D3 bio the antiviral kag antibacterial specialist. Inita naman si kalidad ng produkto ni Dr. Melitang Uy sa Klinika de Altantimo Medicine ng Dwelna Center. Mabakal sa mga klinika outlet sa inyong lugar, mabakal sa mga butika, pharmacy sa inyong lugar. Kaga mga klinika products pwede din ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. Kaga lakip man no? Sa mga kauturan malapit ra sa mga iban sa Marto Changi, mag-inabaligya man direk. No? Nga mga klinika products, mga kakifan. Mga dekalidad nga produkto ni Dr. Melitang Uy sa Klinika de Altantimo Medicine ng Dwellers Center. Ibalontang report ni Kim Five Kim Caluyo, 3 ka bulan niya suspension order. Nga batok sa chair woman sa Barangay Boulevard kag ila nga SK Treasurer na tungod nga may maging gasto nga wala sa nagkaigo ang dokumento. Rambal nila kung sabton nila sa proper forum. Para sa kambing report, opo niya Kim Five Kim Caluyo.
11: K5 News FM Kampyon Kampyon Report
12: Manaya-naya nga aga ka K5 Report
10: Wow
12: sa nino nga mga suki nga mga tagpalamati
10: oh, ang tingog mo naman yan naya gid maburubog na
12: ang una ka K5 Report kaya doon ka nami isang tiyempo
10: nami tiyempo nawa isang nga mga pag-ulan o kung pagpulupanaliti ka K5 Game
12: wala ka K5 Enrico dohalin pa man kay Naya sang around 3 AM no wala naman sa pagulong ulan pero may mga porsyon pa man dire nga di mga basa ba lang ang mga dalan ka K5 Rica e, iban ba lang arab lang wala gid lutsan iba nagtinera na lang no sa medyo manubo-nubo no nga mga bahin niya sa dalan no kun alagyan ka K5 Enrico pero so far no matawhay ang mga dalan noon dari sa Iloilo City wala man no sa mga activities or road closures kagati amo na no kagay 5 Enrico may mga damo naman sa mga sarakyan nalin pakainan mga depasahero na nagabulo biyahe especially sa mga jeep kag tricycle dari sa Iloilo City sa ilo na kita no sa aton siring nga balita kagay 5 Enrico agin panauga no sa nga ining suspension order sa ombudsman ang SK chairwoman sa nga Barangay Boulevard Mall no nga si Nicole Raydin Benedicto dikto amo manong iya sininga sangguniang kabataan treasurer na si Chris Ford Fernandez dira sa May Barangay Boulevard Molo Iloilo City na ibaloan no nga ti ang ining complainan sa nasambit ya no nga kaso nila ka Kipay Break amo no si punong barangay Jing Villanueva man mismo sang Barangay Boulevard ini ang angot man sa mga checking again disperse nga ti wala balin nalakip nor na include sa ila annual development plan base diri no sa allegation ni Cap Villanueva kag mayara no sa mga gin proseso gin pamangkal accordingly nga ti ginakulang no sang nagakaigo nga mga dokumento base sa complainant o kontag reklamo ka kay Favarik and right after that no kay ti since na nagpost man si Cap Jing Villanueva sa iya sining social media nag Facebook post man ng SK chairman no, kunining natungdan nga si Benedicto nga ti tawag nga no ipagasabton niya na lamang sa proper forum no kaki 5 Enrico ang ining kaso nga ginpasaka sa ila kag ti kun sa ila yang abahin matinlo ya ang ilang konsensya kaki 5 Enrico kag ti naibaloan no nga may pila naman ka mga conflict nga nagluntad no between these SK officials kag kay Fabrica kag kay Kapitan Jing Villanueva kag kung madumduman na to no may yara man nila no sang sa ilab na basketball
10: basketball court nga wa isang board man kaging kakas na time di ba oo
12: Oh, gin pa ka kasto ka Kiki Fabric kasi accordingly, ano may problem na sa kontrata ka Kiki Fabric sa contractor. No do mo nang mga issues man kay na, nag-pile up na kumbaga, kag nag so, nagsampaw-sampaw na ang mga tawag na no conflicts kag hindi bala pagintindihan ay Kiki Fabric Enrico sa tunga ano ni Kapitan Villanueva kag sang ining duha ka mga SK officials. Before na nakahakuha ni kita no sang pahayag sa iya during that time na di tawag na no amo tong pagkakasbala to sang basket board sa court kay Fiber Record sa basketball court
10: atong Fiber Board
12: ang iyang pahayag nga she believes nga aplanado kag pamulitika kay evident man ra sa ilang barangay nga si Benedicto supporter no sang kampo no ni Congresswoman Jamjam Baronda so sa iyang pagpati may lamod pamulitika kay Kiki Five Enrico ang ining kaso no kay Kiki Five nga ginpasaka sa ila no sang iyang SK treasurer sa dugang naton diri nga balita no may nagluntad kagabi mga around alas 10 no sa Banwa sang Uton dira sa may Bangga Fabian sa may barangay Poblacion West Uton Iloilo medyo malapit-lapit lang ni Kiki Five Rick sa ila bala nga public plaza sa may Banwa sang Uton din mapakita dala ni Kiki Five Paul actually natabuan ning disgrasya sa intersection no sa nasabit nga bangga kun dira sa Bangga Fabian timing Kiki Five Rick nga ang ining mga involved which is no a truck nga may karga na bilang mga sulin gas
10: liquefied petrol ng gas
12: naguhan sila sa intersection Kiki Five
10: na
12: Rick,
10: no man why gid sila yaka lunsay gid mga kwan mga ano tawag ga utok nga kamote Amada, kita nyo na gid nga may intersection wag tinyo nagbahar ti makaluoy ka lang kung gamay kang salakyan pareho gig mga dasig ang niladlagan tikon na insakto ni ano gid ang ginadali kay crossing no kay kabalo blind blind side na mo no ining nasambit ka dalan ti dolon sa grupo pagdepensa ano di sa dasig dagan ang isa dasig dagan pareho kamong duwa
12: Tungan
10: gid timing gid timing gid Kiki 5 Kim
12: timing gid nga parehas bala sila dungan gid nga nakalusot naman ang ilang mga ulo sang ilang mga salakyan at that time Kiki 5 Enrico kag tinunsay man no as you mentioned wala nagabahar kag pareho nga madasig man ang ilang pagmaneho makitaan man dere sa video nga ti do nagtabog gid ang ining
10: driver
12: bicycle, pero kini nga mayo lang kay wala balay mapilpilan ukon matam-an ang driver kay actually
10: mayo man kay may pagbunggo hindi sentro sa driver
12: yes
10: kay kung nagsentro sa driver to laban-laban ti ilya to labot o galing kay parte sa motor tumiyog amo na nga ang driver okay man ka K5 game amo ni siya nagakuan na nagtindog pa kag ginatudlo
12: pa na sa discussion nila ka K5
10: kag ginatudlo
12: na ang driver sa kabalya tasig na dala kan mo na balya sa ka K5 ni ko kasang driver sa principal ano nga dasig man ikaw yung wala ka bakar wala ka prino
10: oo dahil pa mong guon ulo nyo puro pa kami blasulay nga puro mo lang kamo kwan lipong ambot ko di ka magkuruwa ni kalisensya nyo nga basta pag-abot sa cruising mapundo kamo mayo ba nung isa kasalakyan na ginahihinay ka K5 Kim
12: amo gid ka K5 Brick di amo na gani ingon nga ti mayara sang yellow box lane dapat slow down yun ka K5 Brick
10: oh kung kasi nabutan asang rumble trips no sa mga cruising para nga maginahihinay pero given na no pagkuha mo lisensya basta gina-remind ka, basta cruising pundo ka. Kaya nga, blinded ka. Hindi mo makita, magipadulong dugangan. Pag nga ba si Saligman nga, agabi naman ah. Why naman sa salakyan, gagi? Ti, pamatsagan nyo, tanang paminsaro nyo pareho, ti. Hindi, bungwana, gusto nga.
12: Actually, ti kon sa bayan, sa track, kay Fabric, probably, ti blind spot yan man, no? Sa bicycle. Kati gamay man daan nga salakyan kay Fabric.
10: Oh, ti, di ba yung mga kwan na, may mga warning na nga daan kong kaisa, nga makitaan sa dalan, nga kung amusin nga sitwasyon na makitaan mo da nga warning kung kaisa ang cross ginya bla ka K5 Kim makitaan bla kung kaisa skilid nga may nabutang da mo just imagine swerte lang kaya maanong driver ah? Kahit sa motor or sa tricycle sa nag-igo ang impact no? Why sa mga sintruhan sa niti pasi ulab utong iya sa nga tiil ba sa na utod din nakabangon pa ulihilan na itinulbaan Iwai ta di basulon dre ang sala manisa nga sitting truck ay binungguan. Kahit ilang taon pareho, gika mo.
12: Kaki-5 Ken? Usually, kaki-5 Rick, before sang intersection, may aragin na sang signage. Slow down. Intersection ahead.
10: Amo gani, kung kisama kita mo na may cross da nga signage, nga buot silingon, amo nang kwanda, ang sitwasyon, ti kung mag-amo siya na, dapat tinahinay ka kay Waitak Balo, kay apat yung kadireksyon na maghalin ng salakyan. May either nga sa left side, madiritso, maliko sa right, maliko sa left, ang sapiyak dito, muman, tanan ng direksyon, ti dapat tinahinay. Tapos binasulay man ka mga kuda, lunsay ta ka mga pinapalipitap ng bunggo ulo nyo.
12: Ay pariho mo lang ka mo. Ko, nga wala na tamaan, kaki fabric no, driver sang tricycle, na ang hilan pa kumbaga. So, leksyon man eh, sa mga nagamaneho, no? O kung mga motorista, nga basta ara git or approaching sa intersection, bahar git. Ano kinabi nga, sinigundos nga wala ko gamay ah. Adili-dili ka, Mikey Fabric.
10: Ay, mga uto ka mo, titi, amaw nang resulta ka K5 Kim. Salamat ka K5 Kim, kay doko labo, sigto ko sa oras, oh.
12: Opo, diri sa patrol ka K5 Enrico, si ka K5 Makoy, SPL Malay. Pero we nagapamati, dara pamilya Manaay, Antoni, Ma'am Antonina, and Sir Ricky Manaay. Dara kay Sir Cliff Acosta, and Mami Immaculate sa Lapas. Kay dara sa may barangay Quintin Salas, dara sa Goles and Montaño Family. And of course, ka K5 Enrico, dara sa may barangay Simon Ledesma Haro sa Small Market. Kay dara kay Tita Rena Mapa and Ma'am Veronica, Ma'am Maymay, Ma'am Kaykay, dara sa Dekamay sa Rizal Lapus. Ako naman si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
10: Salamat kay ka K5 Kim Caluyo. Duga nga tayo karoon update, no? Ining kalnabo ko nung sitwasyon ni balik ito nakabunggo ang truck, laban-laban. May salabdon ni driver. Pero kung ako dipinsan, kung bakit tinasiglaga mo sa tricycle, ang problema lang ito, gamay ang tricycle, komparar mo sa truck mo. Pero kung taon-taon, ito napinan na, puro lang din mga lang, to isip nila. Ano mga pang-drive kita mo gin cruising, white nyo ga bahar, hindi kilit na kamusto nga sang dalan. Iswerte lang to kay wise may malaing tabo, why matamaan ang driver sa tricycle, why madunot sang truck ay tumabog. Pero kung maglalati, paano't may balik de? Tani maserbi ng leksyon ano, sa mga drivers, tagang basta gin cruising, bahar gid ka mo. Alam mo kung kaysa may mga tricycle man, may mga motor man, nali, guwa yas cruising. Irabi na kiko naling kamo yas sa hindi bla sa main highway. Kaya basta doon diritso dala nyo, no? Sa main highway, ayun niya talag sa ganigay-nayinay mo. Kaya ti ilan niya dalan, kamo yas makross na mo. Kung mag-amusan ang utok mo, laban-laban, hindi ka madugayan sa dalan. Si Ma'am Beth, si Sir Arturo Lilian, nakapangapin na DTX Coffee Mix. Si Sir JC James Carvillias, kay pangapiman upon ni Sir Harold sa may pool, no, sa sports complex. Kay Ma'am Nin Fatala, good morning! Kay Ma'am Laura Swagensay, dyan sa Hong Kong, basta intersection, nag-slow down, ginasalakyan. Tama na gani, no? Dabang maalam, kitang Pinoy pa. Na kung isa sa mga pagsulundan sa dalan, kami nangho, tao. Pariyogin utok, kamuti sila. Onsay, way gabarahar. Kay Sir Alan Ortega, dira, sa mga yatuko, giso, kalinog. Ortega, kantukuyo, a family, mga kakipa. Pagbalik ta, makaupo na naton ang ato sa ning diretso nang ta. Ado lang alam ta Chempo K5 Paul, no? Anyway, now sa duga naton nga information ang magutod nga Cayetano. Senador Alan Peter Cayetano, Senador Pia Cayetano na silplatan na nga mapadulong sa luwasang pungsod kag dito sa may Changi Airport, no, sa may Singapore. Dito ang magutod, no? Nga Cayetano, no? Galibog ulo ta kon ano maliwaliwalang. No, kay basta gani magpadulong sa luwasang pungsod mga official ta kag mahimo nga may mga atubangon sa nga kaso lain ang dalagan sa paminsaron ta, no? Nga base ano malagyo naman. Kay bala naton may pending nga investigation ang National Bureau of Investigation sa sanay natabo nga Southeast Asian Games sa nagligad nga 2019 nga the time nga panguna diri sa sanay nasambit nga Buluaton, no, si Senador Alan Peter Cayetano tig na question the time kay ang cauldron lang nga ginagamit, no, nga kibot ang tanan mo, no, pagkabalo mo yang amoy sa presyo sang cauldron lang gid 55 milyones pesos. 55 million pesos nga base sa pagpangusisa, pag-check, doon ang balon sini mga 5 million pesos malang. Tininagad to ang 50 milyones pesos. Pero that time, sa ipamangkot sini si Senador Alan Peter Cayetano, ang ambal sini, sininga, suportara na i-asportado niya ang presyo 55 million pesos. Pero ibaloon ta lang ni, katyara na nga ton sini, nga K5 News FM Western Visayas, kag K5 News FM Bacolod in IA. Mayong
13: Layana.
10: Aga.
13: Ano halong Permilo Layana, ha? Mauran-uran nga daan ka dya, ho? Oh.
14: Si Lula Pising, kag si Lula Emma, aragyan sa Tigpula 2, si Balom, nagapamati. Man. Good,
13: good morning.
14: Morning
13: sa mga lolas na ton nga aga pagaburog sa. Yeah, dyan ang koreksyon ta sa K5 Western Visayas. Unahon ta ang Iloilo. Check yun ta ang signal directamente rito sa syudad. Kag probinsya kang Iloilo with our Lodi, Sir Rick, good morning!
10: Mayadayad nga aga, tambalang nismar, ang signal baskog pa. Naldo pariyos ang mga amok nyo nga mga baskog ang amok. Tama ka baskog ah, kapangapin na detects coffee mix, balik sa inyo, Antike.
14: Thank you so much, Lods. Bahalin sa syudad kang probinsya kang Iloilo, sa Ilota, sa Kalibo. By the way, matamyaw kay Sir Michael, belated happy anniversary. Good morning, Sir Michael.
15: Good morning, Sir Nestor, Sir Milmar. Sir Rick, sa Bacolod, kampyo ng signal. Oh, anniversary man namon diri, naligad nga adlaw kay amoni ang padayon nagpasalamat na yung kapis, padayon nga suporta sa ating mga pumuluyo. Kampyo ng signal, naka DTX Coffee Mix na kita, kag manayanayang tiyempo ni Samon sa Banwasang Kalibo, kag I think sa bilog ng probinsya Aklan. Balik sa imo, Antike.
13: Salamat gid Kalibo. Lito naman kita sa mga mga kabugtuan ta rito sa Negros Island Region and Bacolod, no, with our Daddy Babes and Sir Robert. Good morning kaninyong adarwa.
16: Good morning man kaninyong darawa, Sir Nestor and Sir Milmar, mayong aga dira sa inyo tanan kampyon signal
17: darawa ka buhok. I-double dose mo na ang Mighty C, K5 Milmar.
16: I-double dose mo Mighty C. Pamanis ang D3 Bayo. Campion signal mo rin. Back to you, Antike.
13: Daw may nakita ko gulpi na gulhot ginpakita ni K5 Itan. Ano ito? Ginalagas ka mukha wakwak? Daw ginayaguta nyo kami nga taga-Antike, Well, anyways, liton ta sa mga balita. Taunahon, tanay ang Iloilo. Sunod kag probinsya kang Iloilo. Mga balita ta sa Rick.
10: Timing man why si SM Jobert ba? Mga dalag ko nga balita diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Mayari ka mo di nga priso na kapalagyo. Ang kaso sang priso ni kaso nga Rick. No? Naglumpat ini sa patrol da, sa may barangay Arifdip, sa may Banwasang San Rafael, halin sa Hall of Justice, no? Rape nga kaso, ti non-bailable, ang balsang preso, sila mangihi, to anay. Sus, gintimingan, ang duha ka mga pulis sa bantay, wala maka-alerto, kag nakapalagyo lumumpat sa mataas nga bahin da, sa barangay Arifdip, ang ining nasambit siya nga preso, kag asta subong, wala makitaan ang ining nasambit siya ni nga preso. Ti subong pintaay ni nga adlaw, kusa din nagdiritso ang ning nasambit sa ni nga preso. Sa piyak nga bayin, may SK chairwoman kami diri, kag SK treasurer, sang barangay Boulevard Molo, ginpapanaugan sang suspension order sang tatlo kabulan sang office of the ombudsman. Ang nagpasaka sang kaso sa ila, way man sang liwan ang ila barangay kapitan. Si barangay kapitan Jing Villanueva, kay tungod nga may maging gasto nga kwarta, nga way kay Balos Kapitan, kag way kuno sang mga ginasupport nga mga dokumento. Dito nakitaan nga may sa probable cause, no, gin-suspend sang tatlo ka bulan. Pero suno sa saring mga nagapakatubang sang kaso, sila nga tayong ning reklamo sa amon, sabton lang namon, no, sa proper forum, kag pamatud-an namon, nga way kami ginlapas nga kasuguan. Kagdadugang namo di ka mabalita kapon, ari di si Secretary sang DILG, John Vic Rimulya. Di masuruswerte ang syudad sang Iloilo, kag ang Aklan, kay may nabaton sini, nga tagpulo, kamotorsiklo nga magamit para sa Unified 911 Emergency Response. Kabi ko gani kunari di siya basi kundi kay panagot si Senador Bato de la Rosa. Puro waya na nagtagsan niya motor kag siling niya ah mapaliwaliwa ko anay si Luilo kay nami di si Luilo ya no maturutaw hay sina dito sa Metro Manila ang mga tao to lunsay dramatista. Amo na madalag ko balita na sa mga syudad ka probinsya sa Iloilo. Balik sa inyo, Antique.
14: Thank you so much, Sarik, sa kampiyon ng mga balita sa ilutas sa Banwa Kang Kalibo sa probinsya Kang Aklan. Sir Michael, anong latest?
15: Sa mga kampiyon ng mga balita sa Banwa Kang Kalibo, Kabilog ng probinsya Aklan, in connection sa gin-report ni Sir Rex Sureta, tama na, nakabaton man ang Aklan Provincial Police Office ang napulogid ng mga motorsiklo Honda PCX ne para sa Unified 911. O, pagkatapos si Secretary Rimulya nagbaton man siya sang token of appreciation. Ang kilala di sa amon ang Talibong bala, ang isa ka binangon ang pinote na guro sa Ilonggo. Talibong ang ginhatag sa iya ang katuyuan sang nasambitan nga mga motorsiklo nga paghatag sa kapulisan para mapabas kung pagid ang pagresponde kon may krimen mga ka-K5. Kaga dungan aton yung mga balita. Isa man ka panimalay ang gintupok sang kalayo 2.4 million ang kasamaran nga ginabilin sang kalayo mga K5 kay suno kay FO3 nagamos ang nasambitan nga 2.4 million base ini sa BFP operational procedure manual ang posible pang magsaka mga K5 no madasig man nga nakagawa ang mag-asawa nga kardinalis na tigiyas ang panimalay kag wala man sang mga na-injured abi sa ila mga K5 no nag ginalantaw subong sa mga otoridad nga posible problema sa electrical system ang rason sang sunog kag wala man ginadula ang posibilidad ang power interruption bala kag gulping nga pagbalik sang supply sang kuryente ginalantaw pagid nga isa ka factor mga ka K5 no kag katapusan nga balita isang guni ang palalawigan sa legislative inquiry ang rotational brownout bala ang ginpamangkot mga ka K5 kag kung sa din gani ginhambal man sini nga dapat ang DOE may klaro nga plano kag solusyon sa nasabitan nga kakulangan sang supply sang kuryente no. Ang odi ni ginimbitahan ng taga NGCP ang Akelco kag ginexplicar man nilang rason sang rotational power interruption bangod kuno sang pila ka mga power plant maintenance o kon shutdown o force outage mga ka-K5 sa supply sang kuryente. Sa uli ginpunto man nila nga dapat matagaan man sang bag-o nga power plant kag bayluhan ang mga tigulang na bala nga mga power plant nga naga problema kag naga problema kag pirmi lang nga nagakaguba mga ka-K5 kag kun maguba di dapat may magasalo man nga bago nga power plant mga ka-K5. Amo na mga balita di sa amo na balik sa imo. Sige.
13: Grabe man kong tigulang kinabayluan gid. Yeah, speaking of, bulantar man ang mga balita sa Negros Island Region sa mga bataonta nga mga anchorman Daddy Babes and Sir Robert.
16: Salamat gid Sir Melmore. Gaso gid ka sa hangin chakto. Manang may Uncle Simon. Thank you. Mga balita na mo dere, kung nabatian mo ang mga balita sa San Carlos City may ginpatay to, ang nagpatay libin partner niya man lang mga kaki five, kaluluo man yung pagpatay sa iya kay Mantia. Grabe ang nadangtan niya gini sang babae ang yasiningalipin partner mga kakifab ginpahayag ni Police Captain Rodney Saruna sang San Carlos City Police Station nga napasakaan sang kaso nga homicide ang suspect sa pagpatay sa iyalipin partner sa Dos Hermanos Street Barangay 3 siyudad sa San Carlos Negros Occidental las dos sang kagahon sa kapareho nga pizza napatay ang babae matapos nga ginsumbag sang iya sini nga kahagugma sa nasambit nga lugar.
18: Sa pihak nga bahin sa aton nga mga balita nagikan diri sa Negros Island Region involved sa pagpamahog ang ginatudlo mga katapo kuno sang Philippine Army dito sa Banwa sa konsesyonad sang Bago. Samtang sunod naman kay Lieutenant Colonel Rio Malianao, Commander sang 94th Infantry Battalion, katapos ang 62 Infantry Battalion, nga involved sa pagpumahog sa Purok Luisa, Barangay Maao, Siyudad sang Bago, sang September 7, ang mga miyembro sang Philippine Army, tawo kuno sang 62nd Infantry Battalion. Ini may kang tanan sa lupa nga ginaagawan amuning isyo kuno dito sa nasambit nga lugar kag may katapo sang Philippine Army nga mong involved sa pagpamahog sa mga residente sa nasambit nga lugar.
16: Ah, munang mga balita na mo diri sa sudad sa Bacolod ug Negros Island Region. Back to you, Antique, Sir Milmar.
13: Salamat gid Daddy Babe and Sir Robert sa mga balita diyan sa Negros Island Region kag diyan naman sa probinsya kang Antique mga nagapanguna namon nga mga balita redya. May nagreklamo nga sangka pumuluyo sa may sangka barangay sa Sibalem matapos may sangka minor de edad yung nagapanakras kang mga kudal. Ang diyang minor de edad na bulan kay Five Western Visayas kang video sa CCTV footage naging kang awa kang mga pumuluyo sa nasambitan nga barangay. Di suno sa uploader kang nasambit nga video, ura man ti may nabuol sa nang balay, ura man ti may na missing, pero may nakita sa CCTV nga dumagin bit-bit ng bata, nga ura lang daman an kung ano to ang dara ka bata. Ang main concern nanda, basi bala nga maka-adto sa iban nga barangay, kag makapanakrasman kag makita na to ang anang kalamay. Amra so far ang barangay kapitan ka dyan, ginatingwaan namon nga labuton sa kadyang nga mga tinion.
14: Samtang sa dugang pagid nga mga balita nga man gobernador kapon si Governor Paulo Javier nakahingagaw pa man pagkikita kay Secretary John Vic Rimulya regyan sa Capitolio Provincial kang siyudad kang Iloilo, imaw ang mga gobernador sa isla kang Panay kag suno sa kay Governor Paulo Javier, isara sa main concern nga ginparangat nanda kay Secretary Rimulya ang problema sa power interruption, bakit lang sa Antique, kundi sa bilog nga isla, nagpromisa ko ng Tiglicom K5S ng Visayas Negros Island Region nga i-fast track kuno nanda, kaimaw ang Department of Energy, agad masolusyonan ang diyang problema nga ginaatubang kang isla.
13: Mura so far mga balita namo niya sa probinsya kang Antique, nagapreparar ang gali kami diyan para sa mga Binirayan Festival. Pero daw maunagid ang Maskara Festival sa Bacolod. Imbitado man kami diyan, Daddy Babe, Sir Robert.
16: Imbitado ka mo, tanan ka to lang ka mo diyan, kubala sinyo ah. You are all invited to eat my house.
18: Kami bahala sa pagkaon, kami bahala sa accommodation, pati sa inyong aplite. Ang budlay lang kung makilala nyo kami kaya nakamaskara kami.
13: may adbandra, no? Agyan ta ang Iloilo kay 5 ni store partner kung magpabakulod ta.
14: Oo, oh, pwede gin.
13: Si Rick?
10: Tima, advance lang ko na kadto sa Domingo ah. Kay malagaw ta Tonsibo! Mabisita ta na sa Domingo ah. Mauna-una lang ko sa imo Antique. Ang buti si Sir Michael kung maapas man to sa Bacolod.
19: Maapas ko kay isa pa lang ko ka-attend sang ila maskara mo. Lantawon tabi kon hindi ta makilala si Sir Jubert kag Daddy Bis. Kilala na siya sa baho pa lang sa amoy.
13: Ambal kamigo namon. Oh, ambal kamigo namon ga maskara kuno mga taga Bacolod kay mga lawai. Oo, dra.
16: Daw may punto ka.
18: Hindi. Bisan gani wala maskara. Laway na eh.
13: Sige. Oh, was ka mapalas ha?
10: Salamat. Salamat,
20: Ken! K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
10: Salamat, Ken Chatos, mga kaupod. Diri sa K5 News FM Western Visayas kaya sa K5 News FM Bacolod, Negros Island Region. Ngagawin ta report niya K5 Region di Mayo kay may senior citizen dito na sa pansang ligad nga adlaw sa ilas nga puluyan sa Banwasang San Rafael. Na-autopsy na kagaw mayara sang foul play sa kamatayon sa nasambit siya tigulang. Press Campion Report o Podcast K5 Bridget Mayo sang K5 News FM Sara.
20: K5 News FM Campion Campion Report.
21: Ka-K5 Enrico na autopsy na ang bangkay sang 72 anyos nga tigulang nga nasapuan sa iyang mismo nga puloy-an nga may pila sa liog sa may sitio kinometrahe Barangay Poblasyon San Rafael Iloilo sang tinarikdan nga Biyernes Setyembre 4 K5 Enrico. Inaang ginpahayag K5 Enrico sang San Rafael Municipal Police Station sa aton nga pagpakigangot. Sunono sa San Rafael MPS nga sang Lunes natigayon nga na autopsy ang bangkay ni alias Lerio 72 anyos kag isa ka retirado nga private employee. Dugang pa si K5 Enrico nga posible sa masunod nga adlaw mabato na nila ang resulta sang autopsy sang bangkay sang biktima agud nga makadugang sa ilang imbestigasyon. Sa ilang initial nga imbestigasyon kay K5 Enrico nga isa no sa ginalantaw nga motibo ang pagpangawat bangod pila na kabeses nga ginkawatan ang biktima sang iya ginatago nga kwarta. Nahibaluan man kay K5 Enrico nga nagwedro no ang biktima sang 5,000 pesos kaginbayad sini ang 2,000 nga kwarta para sa iya nga kuryente apang wala makita kay K5 Enrico sang kapulisan ang iyang mga gamit, lakip na ang iyang ATM. Wala man na-recover sang kapulisan ang mga gingamit sang ginapatiyan suspek sa pagpatay sa biktima. Nagagwa man sa investigasyon sang pulis nga posible may natabo nga insidente antes ginpatay ang biktima kay K5 Enrico. Sa karon, padayon pa diri ang investigation sang kapulisan sang San Rafael Municipal Police Station K5 Enrico. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang kampiyon nga kape ang DTX Cafe Mexa. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ako naman si KK5, Reggie Di Mayo, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Quinto Distrito, K5 News FM.
0: Subong nga, tiyempo, daway nakaluoy, tanan sintay dos anyos, no, patyon mo pa, pariyotubla sa tabo sa ligad sa subdivision di sa May Lapas. Nga, ginsulod man to, ginkawatan, ginpatay pa, pero namayo to kay nakuhaan to sang CCTV footage. Tining nasambi siya ni nga pagpatay sa tintay dos anyos, ay tintay dos anyos na ho. Kung sa mga adlaw pa naghinunod na ni, pinatay mo pa, wait mo kaluoy. Kung sino man nagimo sa mga K5, no, sa saning nasambi siya ni nga pagpatay sa nasambit nga tigula. Kagabantayan man, no, sa pagpangalagad kay sumong pizza Jess, daw man yung katapusan nga adlaw based sa ginhatag nga resignation sa mga barangay official sa may barangay Linubayan sa may Banuato Blas at Tigbawan gareklamo tutungod sa baho to sa poultry. Tambalyas na lang kami si Tiembre Diyas after sinaya manaog kami sa pwesto. Ambot ko na punggan ining mga barangay officials sa barangay Linubayan sa may Banuato Blas at Tigbawan na kundayunon nila ang ila sa ni nga resignation. Bantayan ni mga dalag ko mabalita ka may informasyon sa papamalagad karon sa Foro de los Pueblos. Nag-standby na kamo sa masusunod pagbalita ang DTX 500 Morning News. Manibin maligo! Kita subong aga gamit kita DTX Beauty Soap para sa mga miss, maputi sa panit, kagbatok sa mga skin, diseases. Kaglakip man, gamit pa kita klinika Dio Fresh sa ito mga kinikigli para iwas baho balas, iwas baho bayabas. Initam at kalidad ng produkto ni Dr. Malitang Uy sa klinika de Alternative Medicine and Wellness Center. Halong sa biyahe sa mga estudyante natong kag sa mga nagatrabaho na uwebes palang sumong adlaw. Ingat tag God bless kid sa pagpadulong sa inyo blutuan kag sa inyo sa ni nga mga ulobrahan. Kita na kita karon sa pagpalagad sa 11 Mbps alas 11 sa agad tumtob ala una sa hapon. Sa ngala lang sa mga puwarsa sa K5 News of M Iloilo. Sa amon sa President kag CEO Doc Ramil Uy. Sa amon sa ning Assistant Vice President ka K5 Ray Espia Umalay. Sa amon sa Station Manager ka K5 Warren French. Ako naman yung lagad, temporaryo, nga nagtalos nga programa ka K5 Enrico Tupa Surita Jr. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: E3 Bio.
23: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
22: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio.
24: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
22: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Sportbiotics. Makabulig sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
2: Masakit mangihi? Mag-Sportbiotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sportbiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sportbiotics.
22: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500 ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500. DTX 500.
5: Gina Cano, ang ginibatsak ang ako na UTI kag sakit gid sa ako niya baywang.
6: Sa kadlo kapila ka mag-inom
5: sa
6: DTX 500.
5: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
6: Subong kamusta?
5: Uy na, halin sa nagtake kami sa DTX 500. Ay nagyo ginibatsak.
22: DTX 500 Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
7: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang Alkaline nga Vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
22: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C ang Alkaline ng Vitamin C.
25: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
22: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
26: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
22: DTX Beauty Soap,
27: mabaka sa mga butika.
22: DTX Coffee Mix.
28: Ako si Nato Barrios, mahilig gin sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Gintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gin kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
22: DTX Coffee Mix.
27: Mabaka sa mga butika.
22: DTX Coffee Mix.
29: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
22: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
27: Mabaka sa mga butika.
30: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
31: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
30: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
31: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
30: Clinica Deo Fresh. Available now.
32: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
33: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
22: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May bakaw kag babuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
33: Di, pre. Musta po lang ang gabi, pre?
32: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
22: Extend Food Supplement for Men.
34: Dikasin.
22: DTX 500.
35: O si Katrina Zapian Capis. Sang una na ko ginangako niya problema sa nga kugintubuan sang acne. Gani isang nabatian niya sa ako ng friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapdas ang akon acne.
22: DTX 500,
27: mabakal sa mga butika.
22: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aadit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
27: Bumakal sa mga butika.
22: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsula. Nga mas ginpabasko, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: para sa inyong mga katanungan. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. E3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
9: O, si Rosita, Gapangluya, ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa kabula, nabatsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
10: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
1: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
6: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratia. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
11: 27 lot.
12: Ano ginabatsyag mo sa
11: high blood gid ko?
12: Ano sa una ang imo?
11: Blood pressure. 180 over 100.
12: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
11: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
6: DTX 500. Panahon na naman ang ubo, si punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
13: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
6: DTX Beauty Soap.
14: Mabakal sa mga butika.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:09 na sa aga.
0: Live, nagikan sa Hulot Balitan sa 100.9 K5 News FM, Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kag-iban pa. Kampyon nga balitan sa kampyon nga stasyon. Kaupod ang kampyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Mga ka-K5, sa mga pangulong dinalan. Una kita ka-K5, sa dalagan sa ngaton nga paniyampo.
0: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
2: Habagat ang padayon nga nag-aapekto sa Central at Southern Luzon, subong man sa Visayas.
0: Story.
2: Voting threshold para sa conviction ni Vice President Sara Duterte, igatugyan sa Korte Suprema. Jesse Saiz, ka mga wanted person na aresto sa Capiz Police Provincial Office. 68 gramos ang shabu na kumpeskar.
3: Kareras ang mga motorista sa Barangay Kalitan nila reklamo.
2: Publiko nagalaom nga mag-a-operate na ang Rojas Memorial Provincial Hospital sa Barangay Lanot antes mag-

0: Regional.
1: Siyam sa siyento biyante tres ka mga solar photovoltaic system sa Antique, wala nagagana.
2: Nagabusong nga babayim madinalagon nga nagbunag sa opisina sang MDRRMO tanganan.
1: Paglink kay Anay Mayor Jed Patrick mabilog sa ilegal nga droga sa dong administrasyon ni Duterte. Gindumdum ni DILG Secretary John Vic Remulla kadungan sa iya pagbisita sa siyudad sang Iloilo. Kibuloy, magapasaka sang kaso nga libel, cyber libel, bato kay Honteveros, dilema kag Sendanya.
2: Remulla kag Trillanes, magatistigo sa unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte.
1: Underutilized nga pondo sa infrastructure projects sa plano nga isaylo sa kamara sa DPWH. U.S. President Donald Trump ginkilala ang pila ka biktima sang 911 attack.
2: Madamo nga flight sa United Kingdom na apektuhan sa pagkaaberya sang air flight control.
0: Balitang negosyo.
1: Piso naglagapak sa bagong record low nga
0: 62.625.
2: Manny Pacquiao okon target nga makaatubang si US boxer Stevenson.
0: Balitang Entertainment.
1: Utod ni Kim Chu, ginkasuhan sang 44.4 million pesos nga qualified theft. Kagka K5 ang mga panawagan na kagpahibalo.
0: Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo. Mga pahibalo, nga nagakinahanglan sang atensyon, kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo.
1: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas, probinsya sa Capiz, kag siyudad sang Rojas. Nagapalayag na. Subong adlaw ka K5 sang Webes, pet sa Jess na kita sa bulan sang Setiembre, tuwag 2026. Kag K5 sa kaugdan, kaupod sa gihapon ang inyong nga mga tagbalita.
0: Myla Vasquez Fuentes, kag Rodney Dalano.
1: Sarang kami ka K5 mabatian, pinaagi sa 100.9 nga lilisuan sa inyong nga mga radyo. Subong man mabatian, kag malantaw pinaagi sa amon nga mga Facebook pages ang K5 News FM Rojas.
2: Kag K5 NFM Rojas Digital.
1: Pinagiman ka K5 sa amon nga sister station ang 89.7 Radyo Tagbuanay sa Banwasang Pilar. Ka K5 direkta na kita sa kaungdan sa aton ginpanglinyada nga mga balita. Una kita ka K5 sa dalagan sa aton nga paniyampo.
0: K5 Bantay Panahon.
1: Southwest monsoon o kon habagat ang padayon nga nagaapekto sa Central Luzon, Southern Luzon kag Visayas. Magadala ini kay K5 sang lapta-lapta nga pag-ulan-ulan, dala na ang pagpanaguob. Samtang localized sa thunderstorm naman ang magaapekto sa nabiling nga bahin sang Mindanao nga magadala man sa magalumon kag maulanon nga panahon. Ang adlaw ka K5 nagbutlang alas 5:45 sang aga. Kag magatunod naman alas 6:02 karon sa hapon.
0: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon. DTX 500 Morning Newscast.
1: Ka K5 inyo nabatian ang dalagan sa aton nga panahon subong adlaw sang Webes. Direkta kita ka K5 sa aton nga top story of the day.
0: K5 top story.

0: Spy Top Story.
1: Pabor sanday Senador JV Ejercito kag Senador Rafi Tolfo nga igatugyan na lamang sa Korte Suprema ang pagdesisyon sa voting threshold para sa conviction ni Vice President Sara Duterte. Pahayag ni Senator Ejercito, mas maayo ko ng Korte Suprema ang magdesisyon na angot sa voting threshold. Agod hindi na mabudlayan ang mga senator judges. Ginpasiguro man sini nga pagatun-an kag timbangon ang impeachment court kung ano ang makapaayo sa trial. Nahibaluan sa ginpatigayon nga trial sa tong Martes. Gintalakay ang posibilidad nga baguhon ang voting threshold sa impeachment ni Duterte matapos ini nga ginquestion ni Senator Erwin Tolfo bangod sa apat ka senador nga hindi makatambong sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: K5 Top Story. K5 Top Story. DTX 500 Morning Newscast.
1: K5 inyo nabatian ang atong top story of the day. Ini nga balita ka K5, builog ang ginadulong sa inyo sang kanwan isang DTX 500. Ang DTX 500 ka K5 mayara sa mga ingredients nga sarang makabato sa mga nanarisari nga sakit sang kalawasan. Kangay na lamang sang diabetes, sa hypertension, dysmenorrhea kag madamo pa. Kag K5 agud mapabilin nga mangin healthy living, mag-inom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Mapakal ini ka K5 sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, subong man sa mga butika nga malapit sa inyong lugar.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Direkta kita ka K5. Sa mga balita nga natipon sang hulot balitaan sang K5 News of Pam Rojas. Mga balita ka K5 nga nagkahinabo sa probinsya sa Capiz.
0: Balitang lokal.
1: Naglabot sa JSIS ka mga wanted nga persona ang naaresto sa Capiz Police Provincial Office sa ulihing nga semana sa 2 Agosto subong nga tuig. Sandig sa report, apat ka mga most wanted persons kag 12 kaiban pa nga mga wanted person ang nagkaladakpan. Sa kampanya kontra ilegal nga droga, tatlo ka operasyon ang natigayon nga nagresulta sa pagkadakop sang apat ka mga persona kag pagkakompeskar sang 68 gramos sang ilegal nga droga nga mayara sang standard drug price nga 462,400 pesos. Samtang isa naman ka armas lutang ang nakompeskar sa kampanya kontra illegal possession of firearms, samtang isa man ka persona ang nadakpan. Sa kampanya kontra smuggled cigarettes, 101 ka mga pakete sang sigarilyo ang nakuha nga mayara sang balor nga ginabulubanta 12,650 pesos. Sa illegal fishing, 7 ka mga persona ang naresto sa 4 ka operasyon. Kag naglabot naman sa 1.35 million pesos nga balor sa mga isda, kag iban pa nga kagamitan ang nakompeskar. Yara naman sa 1,114 kafit ang lumber nga nakompeskara sa 32 ka mga operasyon. Ginsungka man sa otoridad ang 20 ka mga armas lutang, 7 ka mga explosive sa idalom sang kampanya sa paghupot sang hindi lisensyado nga mga armas lutang. Sa pihak nga bahin, 5 naman ka grupo ang nagwithdraw sang suporta sa Communist Terrorist Group o kon CTG.
2: Sa iban pa nga balita lokal, ginareklamo sa mga residente sang barangay Kalitan, Panay, Capiz ang ginahimo nga pagkarera sa mga motorista sa dalan nga kon mahimo matagan sang nagakaigo nga pagtamod sang otoridad. Sa Facebook post sang isa ka pumuluyo, ginpabutyag sini nga magluwas sa highway, nagakarera pa ang mga ini sa palibot sang eskwelahan, barangay, ilabi na sa dion sang gabi nga mahamuok ang pagtulog. Dugang pangalos kada gabi nga ginahimo sa mga motorista ang nasambit nga buluhaton nga nagatublag na sa mga pumuluyo ilabi na sa mga kabataan bangon sa open muffler nga mga tambutso. Panawagan sa mga iniingat kung mahimo magpatigayon sang hugot nga pagpatrolya sa lugar. Agad nga mauntat ang aktibidad subong man balikawan ang aksidente sa dalan.
1: Sa pihak nga bahin mga ka K5, nagalamang publiko nga mangin operational na ang bagong pasilidad sang Rojas Memorial Provincial Hospital nga nahamtang sa Barangay Lanot, Rojas City. Antes matapos ang tuig 2026, inikasunod sang plano sang provincial government sa Capiz nga ilunsyarong operasyon sa bagong hospital nga may tinutuyo makahatag sang mas epesyente nga serbisyo publiko sa din sarang makaakomodar ang ginatos o konsang ginatos nga mga pasyente. Naibaluan nga ang RMPH Lanot amuman ang ginapreparar para sa pag-transition bilang Capiz Medical Center nga ginalauman makahatag sang mas madamo kag mas komprehensibo nga serbisyong medikal sa mga taga Capiz kag mga kaiping lugar. Sunod sa publiko, dako ini nga bulig ilabi na sa mga pasyente nga nagakinahanglan sang dugang nga pasilidad kag serbisyo sa ospital. Ang pag-operate sang bag-o nga ospital ginahulat man nga makabulig sa pagpahaganhagan sang sitwasyon sa mga pasyente nga yara karon naka-confine sa RMPH nga nahamtang naman sa Arnaldo Boulevard, Rojas City.
2: Sa iban pa nga balita lokal, nagapabilin sa gihapon nga punong barangay si Giovanni Arapol Balsote sa Barangay Bulo, Rojas City sa piyak nga ginapadismiss ini sa serbisyo sang Office of the Ombudsman, Visayas. Sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM Rojas sa nasambit nga barangay, ang nasambit nga kapitan sa gihapon ang nagapirma sa mga dokumento sa ilang atalatapan na. Matandaan nga base sa naging desisyon sang ombudsman, nakitaan ang mga administratibo nga responsable si Balsote kag ginpatuman sa iya ang penalidad nga dismissal from the service. Ini Mike ang tanan sa ginpasaka ng mga reklamo ni Pascual Jimedo, anay barangay sekretary, na hanungod sa ginapahayag ng mga irregularidad sa paggamit sang pondo sang Barangay Bulo. Naibaluan nga sunod naman sa payag ni punong Barangay Balsote nga hindi sinipagsupakon ang mandato sa ombudsman apang ginahulat lamang niya nga igaserbe ini sa iya.
1: Sa pihak ng bahin mga ka K5, nagapanguna ang bugas ka gasolina nga commodity nga nagahatag sang pinakadako nga kontribusyon sa inflation sa bottom 30% house o kon household sa Capiz para sa bulan sang Agosto. Base sa datos ng Philippine Statistics Authority o kon Capiz Field Office, ang bugas may inflation rate nga 7.6% mas mataas kung ikomparar sa tuong Hulyo ngayara lamang sa 7.4% sa dinaghatag ini sang 32.4% nga kontribusyon sa inflation o kon 1.1% o kon percentage points. Ikaduha ang gasolina nga mayara sang 34.6% nagikan sa 33.5% sa bulan sang Hulyo sa dinagamot ini sang 10.9% o kon 0.4 percentage points. Nalakip man sa top 5 contributors ang iban pa nga leafy vegetables nga mayara sang inflation rate nga 19.3% kag 10% nga kontribusyon. Passenger transport by road nga mayara sang 5.9% kag 7.6% nga kontribusyon. Ang fuel won nga mayara sang 8% nga inflation rate kag 6.7% man nga kontribusyon. Sa nasambit nga datos, nagapakita nga pagkaon kag transportasyon, partikular ang presyo sang bugas kag gasolina, padayon nga may dako nga epekto sa inflation nga nagaapekto naman sa mga konsumidor, ilabi na ang yara sa mas manubo nga mga income bracket.
2: Sa kaangot nga balita, naghinay ang inflation sa mga panimalay nga yara sa bottom 30% income households sa Capiz sa Agosto 2026 sunod sa datos ng Philippine Statistics Authority o kon PSA. Base sa datos, 3% ang inflation sa food and non-alcoholic beverages sa Agosto halin sa 3.8% sa tong Hulyo subong at tuig. Dagatag ini isang dako nga amot sa paghinay sang inflation nga naglabot sa 89.3% sa nasambit nga mga income group. Samtang naghinay naman ang inflation sa housing, water, electricity, gas and other fuels at 3.4% sa tong Agosto kon ipaanggid sa 3.8% sa tong Hulyo, sa din nga nagamot sang 10.7% nga paghinay. Sa kabugusan, nagapakita ang datos nga ang paghinay sa inflation sa presyo sang pagkaon kag non-alcoholic beverages amo ang pinakadako nga nakaapekto sa pagnubo sang inflation sa mga low-income households sa probinsya sa nasambit nga bulan.
1: Sa dugang ka K5 nga mga balitang lokal, ginapaligon karon sang kapulisan ang implementasyon sang Project Capiz Tawayan, isa ka programa nga may tinutuyo magkabulig sa mga armado nga rebelde nga magkabalik sa malinong kag normal nga pagpangabuhi. Kabayan sa ginapatuman nga programa ang padayon nga koordinasyon sang kapulisan sa mga local government units, national government agencies, provincial alcalde kag iban pa nga mga stakeholder. Tinutuyo sang koordinasyon nga masiguro ang nagakaigo nga bulig, serbisyo kag suporta para sa mga benepisyaryo sang programa. Pinaagi sa nasambit nga programa ginatinguhaan sa mga ahensya sang gobyerno nga mahatagan sang oportunidad ang mga nagbalik sabak sa gobyerno magkapagsugod diwata sang malinong kag mas maayo nga pagpangabuhi.
2: Sa ibang pa nga balita lokal, yara sa 37 ka mga barangay sa Roas City ang wala pa nakasungka sa mga ginahuptan nga iligal nga armas lutang base sa datos sa Roas City Police Station. Sa nasabit nga datos, 11 pa lamang ka armas lutang ang nasungka sa kapulisan nga nagalin sa pulo ka mga barangay sa syudad. Ini nagakaulugan lamang nga yara pa sa masobra 21% o kung 21% ang mga barangay nga wala pa nakasungka sa mga iligal nga armas lutang. Ipadayon naman ang panawagan sa kapulisan sa mga nagapanag-iya sang armas nga sundon ang nagakaigo nga proseso kag mga kinahanglanon sandig sa lay agad nga malikawan ang anuman nga mga insidente.
1: Sa katapusan ka K5 nga balitang lokal, nagpatigayon ang Department of Social Welfare and Development o CONDIAS WD sa Community Assembly Validation sa 891 ka mga pamilya sa Roxas City nga na-identify sa Philippine Statistic Authority con PSA bilang poorest of the poor. Kabahin sa ginpatigayon nga validation ang pag-checkyar kung bala kwalipikado ang mga nasambit nga pamilya nga makasulod sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o kung PORFIS. Suno sa lokal nga panguluhan, dako nga bulig ang mga programa, agod mapauswag kag mabuligan nga mabakal ang mga kinahanglanon sa mga kabataan nga nagaeskwala. Naibaluan nga pinaagi sa programa sang gobyerno, madamo na sang mga kabataan nga nakagraduar kag subong mayaran na sa maayo nga mga trabaho. Ginalauman nga pinaagi man sa validation at masiguro nga ang benepisyo sang programa mahatag sa mga pamilya nga labing nagakinahanglan. Ka-K5 inyo nabatian ang mga balita sa probinsya sa Capiz. Direkta kita ka-K5 sa mga balita naman nga nagkakahinabo sa Western Visayas. Siyam sa 123 ka mga solar sa photo con solar photovoltaic system sa Antique. Wala nagagana. May kaugdan sa detalye si K5, Aileen Rose Montero Magbanwa sa K5 News FM Antique.
3: K5 News FM Live Report.
4: Ginpahayag ni Mr. Bienvenido Nalios Jr., ang head ng Provincial Planning and Development Office o kon PPDO Antique, nga rejan sa Siam sa 123 ka mga solar photovoltaic system sa probinsya ang wara nagagana. Suno kay Mr. Nalios, ang mga wara nagagana amo ang sa Barangay Butbot kag Junela Pandan, Barangay Igbarawan kag Magsaysay Patnongon, Barangay Mohon Bilison, Barangay Tinigbas Libertad, Barangay Bayo Grande Animii, Barangay Kalakhados sa Samtik, kag Barangay Villahermosa, Sibalem. Padayon man sa tulad ang koordinasyon kang anda nga opisina sa mga barangay nga may problema sa solar photovoltaic system, agad matul-id kung anong matuod nga rason kag kung nagapati sa andang rekomendasyon. Dugang na pa, bisan nga natapos rin ang warranty period kag nagka-problema o kung wara naga-function sa tion kang pag-install, pag-asabto naman dyan kang kontraktor. Mamanaan nga naghalin ng budget kang nasambit nga proyekto sa 2025 National Wealth Share kang probinsya sa diin nakabato ng 123 ka mga barangay kang nadyan sa 1 million pesos nga balor kang proyekto. Balita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan, ang kampiyon nga estasyon sa Antique, K5 News FM.
2: Samtang nagabusong nga babayi madinalagon nga nagbunag sa opisina sang MDRRMO tangalan. May detalye sa balita si K5 Yunard Viray sang K5 News FM Kalibo.
3: K5 News FM Live Report.
5: Madinalagon nga nagbata ang isa ka nagabusong nga babayi sa sulod mismo sang talatapan sang MDRRMO sa Banwa sang tangalan. Sunod sa mga responders, alanganin na nga dalhon sa ospital ang babayi bangod malapit na nga mabunag ang lapsang. Bangod sini, madasig nga naghulag ang mga personnel sang tangalan Emergency Rescue Unit upod ang PNP agod nga mapasulod sa opisina sang MDRRMO ang babayi. Luwas kag madinalagon nga ginbunag sang iloy ang isa ka babayi nga lapsang nga nagabugate sa nga 3.6 kilos. Tuma naman ang pagpasalamat sa nga utod sang babayi sa mga nagabulig ilabi na sa katapos ang MDRMO nga si Miss Eileen Tasoy nga mo ang nagdala sa nagabusong halin sa sarakyan pasalod sa opisina. Matapos nga nabunag ang bata, gilayon gindala sa pinakalapit nga ospital ang duha para sa dugang nga mga medical evaluation. Balita regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, ang Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
1: Halin sa Kalibo, direkta kita sa Iloilo. Paglink kay Anay Mayor Jed Patrick Mabilong sa illegal nga droga sa Tong Duterte administration, gindumdum ni DILG Secretary John Vic Rimulya kadungan sang iya pagbisita sa siyudad sang Iloilo. May kaugdan sa detalye si K5 Karen Badilia sa K5 News FM Iloilo.
3: K5 News FM Live Report.
6: Mga ka-K5, gindumdum ni Department of the Interior and Local Government o kon DILG Secretary Jun Vic Rimulya ang paglink sa kay Anay Mayor Jed Patrick Mabilog sa ilegal nga droga sa Tong Duterte administration.
7: Dahil sa seryosong banta sa aking buhay, napilitan po ako na hindi bumalik from an international speaking engagement in Japan at lisanin ng aking pamilya ang bayang buong pagsisikap naming itinaguyod ng Maydangal.
6: Sa speech ni Rimulya sa ginpatigayon nga blessing and turnovers ang Unified 911 Emergency Response Motorcycle sa Police Regional Office 6, ginpayag sini nga si Mabilog ang isa lang kabiktima sa war on drugs sa dinggin usar ang polisiya sang ininga tikang agud pilion ang mga luyag kontrahon sa politika. Bangod sini nagpadulong sa Estados Unidos si Mabilog upod ang iya pamilya matapos inigin classify bilang wanted kag may pamahog sa iyang nakabuhi. Samtang ginatagan pagtamod ni Rimulya nga isa sa most exceptional public servant si Mabilog sa siyudad sang Iloilo.
8: Alam mo, Jerry, ng dating patakaran ng gobyerno tungkol sa war on drugs. Ginamit ang polisiya ng war on drugs na pinili na lang kung sino man ang gusto na lang kalaban sa politika. Now, we're bringing back to the fold. Because I think that he is one of the most exceptional public servants that the Filipino has ever had. And very well as the Under Secretary sa PLP.
6: Ini si K5, Karen Badilia para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
3: Balitang Regional. DJX 500 Morning Newscast.
1: K5, inyo nabatihan mga balitang regional. Ini nga balita ka K5, builog ang iradulong sa inyo sa kaluan sa healthy nga kape. Detox Confirmex ka K5, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
3: DJX 500 Morning Newscast.
1: Direkta kita ka K5 sa mga balita naman nga nagakahinabo sa Pilipinas.
3: Balitang National. Balitang National.
1: Natala na nga magpasaka sa criminal complaints para sa libel kag cyber libel si Pastro Apollo Quibuloy batok kay Senadora Riza Hontiveros kag mga kongresista nga Sanday Leyla de Lima kag Percy Sendonia Huabas City Ambrejas. Suno sa media advisory gikan sa legal team ni Quibuloy, iga pasaka sa iyang abogado ang mga reklamo sa Pasig Prosecutor's Office. Nahibaluan nga si Quibuloy ang nagapangatubang sa mga mabugat nga kaso kaangay sa qualified human trafficking, sexual abuse kag child abuse sa Pilipinas. Lakip man sa mga kaso nga sex trafficking, fraud kag bulk cash smuggling sa Estados Unidos. Nakabilanggo naman karon si Quibuloy sa PNP Custodial Center sa Camp Crame, Quezon City.
2: Kabalita National. Ipatubang sa prosecution team bilang ila witness sa Article 2 o kon unexplained wealth kag non-disclosure sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o kon SAL-N sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Sandaya, Ombudsman Jesus Crispin Buying Rimulya kag anay Senator Antonio Trillanes IV. Iniang naibaluan kay Prosecutor kag Manila Representative Jewel Chua sa din nga kalakip Sandaya Rimulya kag Trillanes sa 22-25 ka mga witnesses sa prosecution sa nasambit nga artikulo nga pag-aumpisahan sa Lunes, Setyembre 14, sining at tuig. Naibaluan nga kalakip sa mga witnesses sa prosecution panel ang opisyalis ang Bureau of Internal Revenue o kon BIR, Philippine Stock Exchange o kon BSE, Anti-Money Laundering Council o kon AMLAC, kag mga opisyalis ang nagkalailain nga bangko sa diin nga may mga account ang Vice Presidente kag Mr. Sining si Attorney Manas Escarpio. Sino kay Chowa? Baga testigo si Rimulya sa sal-in ni Duterte nga ginasuspechahan sa prosecution team nga ginlapas ang Vice Presidente bangod nga wala sini gindeklarar ang iya binilyon ka pesos apang ang AMLAC report sa House Committee on Justice sa dong ginaproseso pa ang impeachment complaint. Samtang, baga testigo naman si Trillanes angot sa mga kwarta nga gindeposito sa ginasuspechahan siniya nga drug lords nga isa ka sami-oy sa mga bank account sa mga Duterte. Rason nga importante ang mga testimonya sang anay senador.
1: Sa dugang kagatapusan nga balitang nasyonal, ginaimbestigaran karon sang House Committee on Appropriations ang mga infrastructure projects sa idalom sang nagkalain-lain nga ahensya. Agud matumod ang mga pundo nga hindi magamit kag mahimo i-realign. Agud madugangan ang budget sang Department of Public Works and Highways o kon DPWH para sa masunod nga tuig. Ginsiling ni Committee Vice Chairperson kag Quezon Representative Reynante Arrogancia nga pag-ausisaon sa mga mamalita ang paggamit sa infrastructure funds sa idalom sa Department of Transportation o DOTR, Department of Agriculture, National Irrigation Administration, Department of Information and Communications Technology, kag Metropolitan Manila Development Authority, agud matumod ang mga proyekto nga hindi gilayon maipatumana. Ginklaro man ni Arrogancia nga hindi dapat maapektuhan sang anuman nga realignment ang kabugusan nga programa kag mga prioridad nga proyekto sang mga ahensya nga mahimo makuan o kon makuhaan sang mga pondo.
3: Balitang National. Balitang National.
1: Direkta kita ka K5 sa mga balita naman nga nagakahinabo abroad.
3: Balita International. International.
1: Ginkilala ni US President Donald Trump ang mga biktima sa September 11, 2001 terror attack. Sa ginhiwat nga seremonya sa bahin sang White House, gindala ang 21 katapak kag may kabugaton nga 17,000 pound steel beam nga nabawi sa South Tower sang World Trade Center sa New York. Kabahin sa nasabit nga programa ang isa ka semana sang ika-25 katuig nga pagdumdum sa terror attack kag magatakop sa adlaw sang Biyernes, Setyembre 11. Ginpasidunggan sa day Jeffrey Palazzo, bombero sa New York City, kag Willis Crowther, nga nagluwas sa pila ka mga individual gikan sa pag-atake. Ginpahayag ni Trump sa iyang speech nga wala nagakalipat ang Amerika sa natabo nga terror attack. Matandaan nga naglabot sa 2,977 ka mga tao ang napatay, kag pila ka libo naman ang napilasan sa nasambit nga natabo nga ginpangunahan sang Al-Qaeda nga ginapamunuan sadto ni Osama bin Laden. Naibaluan nga 19 nga mga terorista ang nagplano sang pag-atake kon sa diin gin-hijack nila ang 4 ka eroplano kag ginpatibusok sa mga lugar sang Twin Towers sa World Trade Center sa New York City, isa sa Pentagon sa Arlington County, Virginia, kag sa kabukiran naman sang Pennsylvania.
2: Sa dugang kagkatapusan nga balita international, madamo nga flights ang nakanselar sa United Kingdom o kon UK bangod sa problema sang air traffic control. Naatrasar ang pagbiyahe sang madamo nga mga pasahero sa mga paluparan sang UK kasubong sa Heathrow, Leeds Bradford Airport, East Midlands Airport, Glasgow Airport, Birmingham Airport, kag Manchester. Pero sa traffic control provider nga NATS, nagangkon lamang sang issue sa flight processing system. Magluwas sa UK, naapektuhan man ang mga paluparan sa Scotland kag Ireland. Matapos ang pila ka oras na kayo naman sang NATS ang naging problema kung sa diin, ginalauman nga magabalik na sa normal ang mga flights sang mga paluparan.
3: Balita International.
1: Kakayfabin niyo naman ang mga balitang abroad. Direkta naman kita kakayfab sa patag sang negosyo.
3: Balitang negosyo. Negosyo.
1: Naglagapak ang piso sa bago nga all-time low kontra dolyar sa pagkusog sang greenback bangod sa ginalauman nga pagtaas sang interest rate sa Estados Unidos. Nagina ang local currency sang 3.9 centavos agud magsarado sa 62.625 pesos halin sa 62.586 pesos sa dong Lunes. Kung sa diin lapawan ang nakalikad ng record low, ngayara lamang sa 62.59 pesos. Nag-record naman sa Dong City ang baray 4 subong at tuig. Sunod sa mga analyst, ang pagsadsad sang piso sa bag-o nga all-time low ang basobrang refleksyon sa pagkusog sang US dollar kaysa patimaan sang kahinaan sang ekonomiya sang Pilipinas. Ang pagsarado naman sang piso subong nga Martes ay ika-23 na nga kahigayunan subong nga tuig nga napagkit ang bago nga raw akon record low kung sa diin una nga na-record ini sa tung Enero 7. Una naman nga ginpayag sa isa kapasyal sang palasyo nga nakatutok ang gobyerno sa disiplina kag mas epesyente nga paggamit sang pondo sang pumuluyo samtang padayon nga naghina ang piso batok sa dolyar sang Amerika.
3: Balitang negosyo.
2: Samtang sa balita sa patag sang hinampang.
3: Balitang sports.
2: Manny Pacquiao target nga makatubang si US boxer Stevenson. May detalisang balita si KK5 Darren Salomeo Henson.
3: K5 News FM Live Report.
9: Plano ni retired Pinoy boxing champion Manny Pacquiao nga makatubang sa exhibition fight si Shakur Stevenson sang Estados Unidos. Suno sa kampo sang boxing champ, target nila nga malampuwasan ang hampang sa katapusan sang tuig. Ang pagpili ni Pacquiao sa 29 anyos nga boksidor, kasunod sang hindi na madayon nga rematch sini kay Floyd Mayweather. Si Stevenson may ara sang 25 kakadalagaan, kagwala sang pierde nga may 11 ka knockouts. Kun sa diin lakip ini sa top 5 pound for pound boxer na ang konsili ang WBO Junior Welterweight title matapos naging luto si Chofimo Lopez sa New York City. Nangin silver medalist man si Stevenson sang tinalikdan nga 2016 Rio Olympics. Samtang si Pacquiao may ara sang 62 kadaog, 8 ka pierde kag 3 ka draw nga may 39 ka knockouts. Ini si KK5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ang kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
3: Balitang sports.
1: Kaya K5 inyo na ba diyan ang balita sa patag sang hinampang? Direkta kita ka K5 sa patag sang showbiz.
3: Balitang entertainment. Balitang entertainment.
1: Balitang entertainment. Utod ni Kim Chugin, kasuhan o kung ginakasuhan sang 44.4 million nga qualified. O kung qualified theft, may kaugdan sa detalya si ka-K5 Maria Rochelle Shaira Diano na Ebron.
3: K5 News FM Live Report.
10: Ginapakasuhan sang 124 counts ang qualified theft ang utod ni King Chu nga sila Kambini Chu. May kang tanan sa ginapahayag nga pagkuha sang 44.396 million pesos nga pondo sa ila kompanya. Iniang resulta sa investigasyon sang Office of the City Prosecutor sa Quezon City matapos ini osisaon ng mga affidavit kag ebidensya ginsumiter sa kaso nga ginpasaka ni King Chu batok sa iya utod. Nahibaloan ang kaso may kang tanan sa House of Little Bunny Philippines, isa ka fashion brand nga nagabaligya sa handbags nga nagabalor sang masobra 4,000 pesos. Samtang matapos nga checkero ng mga pahayag kagabidensya, nagdesisyon ang Quezon City Prosecutor's Office nga mayara sang basihan agud pa sa kaan sang kaso sila kam sang qualified theft. Ini nga balita ang ginadulong sang DTX Coffee Mix. Nakakapeka na naka-detox ka pa. Para sa balitang entertainment, inisi ka K5 Maria Rochelle Shaira Dianon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM.
3: Balitang entertainment. Balitang entertainment.
1: Ka-K5 inyo na batian ang balita sa patag sang entertainment. Direkta kita ka-K5 sa mga panawagan kag pahibalo.
3: Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo. Mga pahibalo, nga nagakinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo.
1: Ginapahibalo sa tanan nga mga kakilala kaparyantihan kag mga abyan ni Trinidad Basense nga siyang nagtaliwana sa 2 Agosto 2019. Ang iya bangkay nahaya sa puluyan sa iyang bata sa Barangay Tingan, Pontevedra, Capiz. Ang lubong natalana sa Setyembre 12 sa Badong Anlaw, alauna sa hapon. Ang misang patigayan akon patigayunon sa Hipuna Parish Church sa Barangay Hipuna, Pontevedra, Capiz. Kagigadulong naman sa katapusan ng palawayan sa Intungkan Public Cemetery. Ang nagapanawagan ang iyang pamilya. Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:48 na sa aga. Ka-K5, inyo na batian ang pangkabugosan nga pagpangalagad sang GTX 500 Morning Newscast. Subong adlaw sang webas ka-K5, pet suggest na kita sa bulan sang Agosto o kung sa bulan sang Setyembre, 2026. Ka-K5, inyo kami na batian pinagi sa 100.9 nga lilisuan sang inyong mga radyo. Subong man na batian, kag nalantaw pinagi sa amon mga Facebook pages sa K5 News FM Rojas.
2: Ka-K5 NFM Rojas Digital.
1: Pinaagi man kay K5 sa amon nga sister station ang 89.7 Radyo Tagbuanay sa Banwasang Pilar. Good morning sa aton nga mga ka-K5 nga nakatutok sa aton nga Facebook Live. Ma'am Rhea Ombas Kalinaw Balbona, good morning. Sir Rodolfo Evangelio Jr. Ma'am Jana Abel Siloso, good morning. Sir Ray Nantikam, good morning. Ma'am Bernadette Omiten Calzado, good morning. Dui Arthur.
2: Good morning, Mike De La Torre, Subong Man. Good morning kay Cap Maoruldan, kay Sir Richie Pinalba. Good morning kay Sir Nestor Calzado. Good morning kay Sir Roy Abila. Good morning. Good morning man kay Ma'am Melisita Batian Sila, kag kay Ma'am Jacqueline Garino. Good morning.
1: At Slay John Billiones, good morning. Tristan Wyatt Gulay, good morning. K5 sa ngala nagilamang sa bugos nga hubon sa K5 News FM Rojas. Kaupod sa technical side, si K5 Jovey Cober. Sa amon nga news director, ka K5 Roldan Bisana Villarreal.
2: Sa amon nga station manager, Miss A, Ma'am Ami Orleans Berondo.
1: Kag sa amon humble kag mabot nga chief executive officer, Doc Ramil Uy. Ka-K5, magsunod na ang Foro de los Pueblos sa kaupod si ka-K5, Alan Catalan. Sa katapusan kami ang inyong nangintag balita.
2: Ka-K5, Rodney Dabandalano.
1: Ka-K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Kagkalingawan sa Capiz. K5 News FM.
3: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3Pio Health News. D3Pio.
11: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga butika.
12: Paano bala si D3Bio makaprotekta sa imuutak? Number 1, D3Bio improves metabolism in your body. Extra virgin coconut oil contains medium chain triglycerides that increases your metabolism by increasing your thermal temperature, your core temperature. Ano bala mabulig sini? This will cause better blood circulation in your brain. Cerebral circulation of blood will basically make your brain more healthier. Why? Your brain is the most voracious organ of your body. It consumes 20%.
13: Dalok.
12: Consumes 20% of the oxygen you breathe, another 20% of the glucose that you consume. Amuna siya.
13: Kung maguba ang mga neuron, sir boy, sa imong brain, meaning pa, gakatumba ng mga puste, dere ma start ang gitawag Alzheimer's disease.
14: Correct. Brown out sa utak.
12: Brown out nga ah.
13: Ang lipatan ng... nami ni siya sa mga palautang niya.
12: Karoon na ba na? Ang D3
13: Bio. Gusto niya mag-brown out niya utok para lipatan utang. Ti, hindi mo mag-inom D3 Bio.
12: Ang D3 Bio, di ka padamo sa imong metabolism, kapanasig. Meaning to say, nami healthy ang brain. Ang D3 Bio liwat. May isa pa gid ka purpose. Gina-produce yun yung ginatawag nga ketones. What are ketones? Ketones are byproduct once your medium chain triglycerides are metabolized by the body. Ang ketones does not only gives your brain energy, it also cleans your brain from beta amyloid plaques. These dead proteins in your brain causes the disruption of signals between one neuron to another.
13: Tingnan ka D3Bio siya, sir boy. Ginatinloan
12: na. Ginasilhig na, sir. Ginasilhig sa D3Bio ang tunga-tunga sina. Meaning to say, ang wire o ang synapse sa aton brain which basically connects one neuron to another, ginatinluan, ginakuaan sa beta amyloid plaques.
3: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
13: Lantawab lang mga kaan, mga gabasa, mga ga-study. Siling lang namin ko ng mga chocolates, mga tamis. While nga study, kaya daw ka-active ang brain. Active gid man, kasi sa ginasiling na ni Sir Boy, dalok-dalok ni mga brain niya.
12: Correct.
13: Pero, ang oxidative stress nga matuga niya, grabe kalala, matumba ang mga postida.
12: Correct.
13: Sa kalawig.
14: Sa tuman niya kagamit sang glucose, Doc, kamo man siya ma-produce nga free radicals.
13: Amo nang matabo. So, kag matumba ng mga neurons, tumba ang posti. Sa pero okay. Tingala ka, Solihi. Musilin siya kaalam man ako sang bata pa ko. Subong niya, nagindada ko rin doon. Ito, kapigaw na ako memory. Kaya nga man, wala matudlo isang nagakaigo nga kaunon para sa brain.
12: Correct.
13: In short, sir boy, kung halimbabi, studios ko. Ang akong trabaho is more on kuan, tuon.
12: Studying.
13: Abogado kabi, doktor ka, researcher ka. Mas palabihon ko ang mga ketones from D3 Bio nga inumon ko. Kaya wala latak ni mo. Hatag energy, pero wala latak.
12: Wala latak.
13: Less ang free radicals ang matabo. So, kung may edad ka na, medyo malipaton ka na, or bisan di pa ka malipaton, try nga mag-supplemento sang D3 Bio, sir boy. In short, sir boy, ang D3 Bio nga ginainom mo over ordinary nga D3, kaya niya mabuligan ang may problema sa Alzheimer's, dementia, mga seizures, like epilepsy.
12: Epilepsy, kayang-kaya.
13: Kayang-kaya na. Alam na kung bata pa, git. Pasigyon mo pa inom sa D3 Bio, sir boy.
12: Ang
13: epilepsy,
12: pa, no?
13: Makurik pa na siya. Kung may mga inflammation ka sa brain, like meningitis, or ano klase nga mga inflammation nga ara sa brain, dako, git niya mabuli.
12: Even kag, migraine to ka?
13: Yes, migraine. Even migraine. Tapos, isa pa sa makurik, sir boy, it's the anxiety and depression.
12: Anxiety. Ang aton gut bacteria, nga ginapadamo ni D3 Bio, produces majority quantity of the serotonin, 90% of serotonin is produced in the gut.
13: Ina kung gainom ka D3Bio.
12: Ina kung ginom ka D3Bio.
13: Because D3Bio, the BCO in D3Bio is the prebiotic. Ang pagkaon sa imo nga good bacteria nga among ga produce sang
14: serotonin.
13: Serotonin.
12: So, kita mong advantage.
13: Ang ordinary nga D3, di,
12: wala na.
13: It's not prebiotic, sir boy.
16: D3 Bio.
17: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
16: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health. News, D3 Bio.
18: O si Karen, kadamugid sang akon hair follow, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag nagkining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
16: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3 Bio, with Visio.
15: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos, kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
16: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, yung may D3. D3 Bio. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics. Biotics, you're always in good health. DTX 500. Masami ka bala na kaugdas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabangdanan, sa matasing kapagtingulan, kalaman ang abyan. Mag-DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamuringon, malimtan. DTX 500. DTX 500.
19: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko. Nag-136 na lang ang sugar ko.
16: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Mimi.
21: Galing kasi napit akong tuhod.
20: Arthritis na gali.
21: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan. Wala, naging nagbalik ang arthritis ko. Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
16: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagab. Subong nagnami na akong pamatya. Itibugit ka tama.
16: Mighty C. Mabaka mga butika. DTX Beauty Soap.
23: Ako si Ronald. Saka sales rep. So una, problema. Gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti. Gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
24: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Detox ka pa.
16: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
25: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
16: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
26: Wala nagit sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipino.
27: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganya.
16: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
28: Muling binuhay mo.
29: Extend. Isang kapsula ka lang.
16: DTX 500.
30: Ako si Norma Vista, taga-Bato, Roja City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
16: DTX 500! Mabakal sa mga butika. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
31: Nagaburo ng akong nga mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akong nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akong panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
16: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag
0: kag mga butika.
16: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sang pag-ehersisyo.
16: D3 Bio. Ang D3, nga may Physio. Ang Physio, nga may D3.
2: Mabakal sa mga butika.
16: D3 Bio. With Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
16: D3 Bio. Ang D3, nga may Physio. Ang Physio, nga may D3.
5: D3 Bio.
16: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
6: DTX 500. Ang pag-inog kag pagmanigarilyo. Sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw. Protektado. Mag-DTX 500. Aga. Unto. Kagabi. DTX 500. Ang pang-pawi. Kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
7: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bumilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Wala ko na siya nabat siya ganito.
16: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Ricky. Isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alerto gid ko. Sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid. Pagpabaskog sa lawas.
16: Mighty C.
9: Sa yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulad City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, dahil na kainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga naubo, pag-sip on.
9: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
16: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madridig kakao, kag papaya fruit extra para sa nawong nga pimple-free.
16: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagha buna ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Coffee Mix.
32: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
16: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
33: Nestor! Ang sinaing!
34: Luto na!
33: Ang labahan!
34: Nakasampay na!
33: Ang uniform ko!
34: Naplansa na!
35: Ganito ako!
36: Tigasi!
35: Tigalapa!
36: Tigasay!
35: Tigaplansa!
36: Sa araw si Misis ang masusunod.
35: Sa gabi,
36: ako ang bossing!
35: Dahil kasangga ko!
36: Ang extend!
35: Supplement for men!
36: Lourdes!
35: Tapos ka ng maligo!
37: Yes, darling! Come to mama!
35: Extend food supplement for men.
36: May maca
35: at lavawaska
36: na nagpapataas ng energy
35: at stamina
36: para sa tigasing performance.
35: Extend food supplement for men.
16: DTX 500.
38: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pirmi lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
16: DTX 500.
39: Mabakal sa mga butika.
16: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
39: Bumakal sa mga butika.
16: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasabi saka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipopanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang iCare Drops ato at na ang iCare Gold Capsule. Mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
40: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon,
0: atensyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas.

Western Visayas sa bugos nga pungsod Pilipinas sa nagasunod sa aton sining official Facebook page. Kadagalan taw sa aton sining live program mga ka-K5, maayong aga sa inyo tanan-tanan, maayong aga Pilipinas. Welcome kag sa wala pa nakapangapidra magamat-amat na inom sang DTX Coffee Mix mga ka-K5. Sa aton nga mga kauturan, nga nagasunod rin sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5, welcome, welcome, welcome sa mga balay sang puloyan, sa mga ginang sang puloyan, sa mga tatay, mag-preparar na itutok na ang inyo sining mga radyo diri sa K5 News FM Rojas 100.9 MHz. So, hindi na paglisoa ang lilisoan sa inyo sining nga radyo mga ka-K5. Diri na kita sa K5 News FM Rojas, ang kampyon nga istasyon mga ka-K5. Kagsungman sa aton sining mga kuturan nga gusto gid maglantaw sa aton sining programa diri sa kahanginan, no? Makita nyo man kita, sundan nyo lang, i-follow nyo lang ang aton sining official Facebook pages, ang K5 News FM Rojas mga ka-K5. Kagsuman ang K5 NFM Rojas Digital. Like and share, paki-follow lang mga ka-K5. Welcome na, Foro de los Pueblos program. Foro de los Pueblos. Ano karon ang mga talulupang doon diri nga mga balita kag naka-line up nga mga issue diri sa aton sini nga pagpangalagad diri sa Foro de los Pueblos. Upod sa gihapon sa inyo anchorman, sa inyo alagad sa kahanginan, ka-K5 Alan Catalan. Kag karon, hindi ko na ni pagpadugayon. Mahatag na ako sa mga headlines ng mga balantayan, ng mga balita diri sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5. Presidente sang Uswag Nipa Bayanihan Association nagreklamo bangod sa pagbawi sang DSWD sa ilang livelihood project. Lima katuig nga term ni Kapitan kag ni SK ginaprobahan na sang Senado sa ikaduha nga pagbasa. Yudiha, nagayuhom na subong, nagayuhom na si Kap. Nagayuhom naman si SK. Oh, Kap, kagawad, SK, pasado na sa ikaduha nga pagbasa sa Senado ang pag-extend sang inyong termino sa lima ka tuig. Dugang nga mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad mga balita nasyonal. Senator Alan Peter Cayetano kag Senator Pia Cayetano spotted sa Changi Airport, Singapore. Manon islam lagyo. Lagyo ning Cayetano siblings mga ka-K5. Kitaan sila to sa kuano? Sa bahin sang airport sa Singapore. Kahapon mga ka-K5, kung matandaan sa aton siling mga tagpalamati, si Senator Alan Peter Cayetano nagapangatubang subong sa investigation nga posible nga magasakaan man sang kaso regarding ini mga ka-K5 sa ginaaligar nga anomalya ining tagig infrastructure project kag irregularities sa 2019 Southeast Asian Games mga ka-K5. Ato na sila sa Singapore, nangita na exit point ang Cayetano, duwa ka mga senador sa pungsod Pilipinas mga ka-K5. Duga nga mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Agosto 2026, may pinakamataas nga increase sa presyo sang kuryente sa Visayas kag Mindanao sa kasaysayan mga ka-K5. Oh, grabe, no? Isa ini karon sa mga ginalantaw naton. At agan tani karon sang ligwa ini nga balita mga ka-K5 sa pihak nga bahin.

0: kasuhan ni Romualdez ginpakita sang PNP sa posible nga paghalin sini sa Philippine National Police General Hospital sa Camp Crami, Quezon City, mga ka-K5. Nami lang sang pwesto kun ara ka sa panggobyerno nga mataas imong pwesto, no? Kay kanami gidyasang imo silda dayon. Ang silda ginapreparahan gidya para lang sa may mga manggaranon, mga matag-as nga opisyal sang gobyerno. Amo niya silingta sa Pilipinas perme nga daw indi ka gidya kakuha hustisya mga ka-K5, no? Kailan to abla? Ang itsura sang selda ni ipakita tana karon mga ka-K5 ang selda ni former speaker of the house former speaker of the house Romualdez. Mas manami paya sa kwarto sa mga ordinaryo nga tawo. Pero kung ikaw gani kotimoy, ikaw gani ordinaryo nga tawo, ginakusar ka pa lang, tikloon ka na kag sipaon pasulod sa prisohan mga ka-K5. Okay. Diri na kita karon sa paghatag na sang detalye sa aton sining ginpang headline nga mga balita mga ka-K5 diri sa Foro de los Pueblos program. Unahon tani hatag kabuhi ang mga balita lokal naton mga ka-K5. Mahatag tanay topiko lokal ta. Ining reklamo sang presidente sang Uswag Nipa Bayanihan Association dira sa may barangay Kulasi, Rojas City. Bangod kay ginbawi sang DSWD ang ilang livelihood project, nagahilibion ang presidente mismo sining asosasyon kay ginpamangkot sa interview naton sa iya kung ano gid ang ilang violation. Ngaman ginbawi mga ka-K5 sang DSWD ang ila sining livelihood program o kon project. Suno diri sa iya nga sang una nangayo ni sila bulig sa Philippine Army, din refer sila sa opisina ni Congressman Howard Ginto. Ginpatagaan sang pundo, gin-download sa DSWD in a form of cash kag magakadto sa ilang association. Ipanindahan nila, ibakal nila sang grocery, ibaligya nila, agod nga magdako, maglago mga ka-K5 ang ila sini nga negosyo. Ugaling kay may gamay nga violation. Ngagin pahulam niya ang kwarta sa iya nga mga membro nga gagmay malang tunga kantidad. Pero suno sa iya, nagapati siya nga ibalik man kay nagpirma man ang mga membro. Tisiling niya way pagani, may isa kabulan ang ilang operasyon sa ilang negosyo, binawi na kagpinasira na sang DSWD. Pamatian ta mga ka-K5 to prove sang iya sininga mga aligasyon. Ipabati ta sa aton sininga mga tagpalamati, ipakita ta sa aton sininga mga viewers ang iya sininga panaysayon matapos tang again interview diri sa K5 News FM Rojas. Dari mga ka-K5, ang presidente sang association si Annabel Combati, presidente sang Uswag Nipa Bayanihan Association sang Barangay Kulasi, Rojas City.
1: Pupunta si Ma'am Annabel Combati, ang presidente sang Uswag Nipa Bayanihan Association. Ano ini, Ma'am, ang inyong reklamo kontra sa taga DSWD niya si Mabi Ann Danyos?
2: Ako lang tani, Ma'am, sir, na pangayo sa iya, tani taga ang kami bala, sir, chance, kaya wae pa man kami isa kabulag, isa pa man lang kasimana, napangayo kami siya nga ibalik lang sa amon anay amon livelihood kay pigado man ma'am. Tapos dating wa man kami ya nga gipangulang sa mga tao ibalik sa 17 ya sir ay nga aging kuwa ya gidyatanan kay ang mga grocery upod ang mga CBO sir. Amon naga pang-akig man sa amon ang mga CBO dito ngay amon na sir kay para ini sa amon sir kagingatan niya sang gobyerno para sa amon sir. Ngayon din dalang kuya sir kabati nga kapangbawi kali ang gobyerno sir nga gipanghatag sang livelihood sir.
1: Ang paano ka muna kakuha sang livelihood assistance kabiin ini halen
2: ging buli gina sir sa amon nga paagi sa mga army sir nga tagaan kami buli kay tungod garali kami dati sir. Ambas ini sa mga army tagaan ta kamo bulig para hindi na kamo da magsinggit-singgit sa plaza. Ay pasalamat man ako sir nga taging tagaan kami bulig tapos yan daging bawi sa amon.
1: Membro kamo sang Gabriela.
2: Remembro kami sir sang Gabriela sir. Tanan nga organization king ano namon pagbulig tapos ano pasalamat gigani ko yan da sir nga gitagaan kami sang bulig sang gobyerno. Tapos binawi ya sir sa amon amo lang gasakit lang akon buot bala sir. Tapos ang mga CBO dito singgit-singgitan kami tapos ang balon pa ko sang CBO dito nga di na ninyo sang K5 nga radyo. Paduan nyo din.
1: Okay. Sa pag kakuha nyo paano ka muna kakuha sang livelihood assistance, kaya pila ang kantidad, pila ang amount?
2: Ang hatag sa amon, sir, sang 63,000, sir, ang hinatag sa amon. Amoy na, sir, tapos yung grocery man amon, ma'am, yung grocery man amon to, hasta nga naubo, may nabilin pa, sir, amo itong pangulam ko sa mga membro na po. Amo lang yun, sir, ako.
1: Sa diin, hindi naghalin ang kantidad, ang kwarta?
2: Ay, sa ano, Ginto ko na, sir, kay Ginto ko na, sir.
1: Patay Congressman Ginto. Bin-download sa opisina ni Congressman Ginto sa DSWD o sa SWAD?
2: Sa SWAD, sir.
1: O sa SWAD. Tapos, bin-patawag ka mga membro kag ihatag ini sa inyong livelihood. Paano nyo nina-withdraw ang kwarta, Ma'am Annabel?
2: Dahil man, sir, sa akon, sir, na-withdraw ko man kay hamba ni Mama B, mangita ako kuno sa makadto ko sa Injap, makadto ko sa Injap dito, makuha ako sa papel nga kung pila ang mga presyo sa mga bugas, mga presyo sa mga tinapat, tanan-tanan, sir, at pinangita man ako. Tapos sa kantidad nga 63,000, amo to, sir. Tapos, ging atag ko ka kay Mama B, amo na tong kantidad nga 63,000, pag-abot sa mga isang kasimana, na-withdraw na mon, sir, sang 17 sang ubos.
1: Harap man si Mama B sang withdraw ka mo.
2: Tapos sir, pag-abot sang ano September to, binawit na nila ya sir.
1: Anong rason?
2: Amo ang rason ko no sir nga nagpanghulam akong mga membro, gipahulam ko akong membro sang 2,000 kag 1,000 sir. Pero nagpangako man ang akong mga membro, ara man sila gipapirma ko man sila nga ambal nila bayaran man nila sir sa 17 sir. Amo lang na ako ginapangabay kay dating kay Mamindi sila sir kay bawal gitunos okay. Na sir
1: mga pila ang amount nga na grocery ninyo para sa inyo tanong nga sa sasyon
2: mga 50,000 sir
1: ang nabilin gin hulam sa mga membro mo oh, anong rason sa mga membro mo Ma'am Annabel
2: na ang hambal lang nila sir bayaran man nila sir sa 17 sir ano yung hambal ko lang tani kay Mama B ako ma'am tani ma'am hindi isa mo anay kami kabulan antes mo binawi ay na ang amon grocery nga ginabag sa gobyerno
1: may muna ginaplastar ang inyo grocery
2: dito sir sa sunod sir sa may ibala sir
1: okay
2: dito sir ang muna natanya ako na pangabay sa dako gila ko pasalamat nga gitaga kami sa gobyerno tapos ginabawi gali na sir
1: saan uwi ka muna nagpastar na sa inyong mga grocery nga nabaligya para sa inyong asosasyon
2: sang 17 gani sir sa ubos
1: o tapos saan ka muna
2: tapos ging bawi sa amon sa pizza 2 sa September ni sir yun lang September sa 2 ging bawi sa amon sir
1: maging bawi
2: maging bawi dito ng tanan niya sir
1: pa may sa kabulan paano na ibaluan sang DSWD na nagpahulang ikaw sang kwan, sang kantidad?
2: Kaya nag-audit kami, sir. Dito na bala ni ma'am nga kulang ang kwarta. Hindi man ko, sir, gusto nga makasala. O bala, sir, nga magbunutig man ako. Yung sugid ko man ang matuod nga nagulang ang akong mga membro, sir. Tapos yung pakita ko man ang papel nga mamari ba ang mga papel kag nagpirma sila. Ayan, bali mamabi, hindi ko na pwede. Yung suway ko kuno ang gobyerno. Muna ang ambal niya.
1: So pagkuha niya sa mga grocery, di niya nigindala?
2: Gindala nila sir sa barangay. Tanan sir, tanan niya mga barangay. Ang mga CBO nagbulig dito pang uwagin sa ako.
1: Limpwersa.
0: Amuto mga ka-K5 ang reklamo. Sa porsyon, may reklamo ka. Ipag K5 mo. Reklamo sang presidente mga ka-K5 sang Uswag Nipa Bayanihan Association. Tiyan mo ni ang iya karon nga iya nga pagpayag. Ngagin na hatagan siya o kung gitagaan ang ila sining asosasyon sang kantidad ang nag-process sini ang DSWD. Kimpamangkot siya, kanabatian man sa atong mga ka-K5, kung nga man binawi gid sang DSWD, ang ila paninda, ang ila nga ginpamakal, kag igabaligya, kag palagoon ini nga negosyo, agod nga may iruling naman sa ulihi ang ila sini nga asosasyon mga ka-K5. Ang rason niya, bangod kay nasaway ko no ang DSWD, inabangod man kay ginpahulam niya ang iban nga kantidad, gagmay lang nga kantidad. May mga tag 1,000, 2,000, 1,005 sa iya nga mga membro. Pero hangalos kalabanan nga kwarta, ginpanindahan naman nila. In fact, ara pa ganing DSWD. Mga worst 50,000. Pero ang nasakitan niya sang buot, nga nagapakitlooy man ini, ang presidente sang asosasyon sa DSWD nga ginarepresentaran suno sa iya diri ni Mavi Ann Danios mga ka-K5 nga man ginbawi gid nga nagahingyo man sila nga ti Biden man ini sa September 17 para mabalik ang kwarta. In fact, mga ka-K5 nagpirma man gani kuno ang mga membro sang iya nga asosasyon. Pero hindi lang kutob diri naton takpan ining isyo. Kwaon ta man ang side sang DSWD. Kay ginatudlo yang DSWD sa may lawaan. So I presume iyan isang SWAD. So ang gobyerno karon nagapangbawi proyekto. Ang punto ta hindi gani mabawi tong mga kinawat ng mga kwarta halin sa flood control nga halin sa Pumuluyo. Oh, di nyo gani makuha to sa mga opisyalis naton sang gobyerno. Sige nga pinangawat sa aton sining pungsod mga ka-K5. Ano na lang pulos ang aton nga pungsod nga kung halos kawatan na lang ang nagapungko sa gobyerno naton. Pero kung ang kutimoy gani, mga wala-wala gani, nga mga kautura naton ang makabayular, bawion dayon mga ka-K5. Diin ang ustisya sinada. Ha? Diin ang ustisya. Mga ka-K5, balikan tana. Kay kanami sininga itutok tani kay i-relate tani sa mga nagakahinabo karon sa aton nga national scenario. Ining korupsyon nga nagakahinabo sa aton sininga pungsod mga ka-K5. Magabalik kita. Diri sa aton sininga pagpangalagad, sa aton nga pagpanumbalik mga ka-K5, ang K5 News FM Rojas Live Reporting Competition. Standby! Diri sa aton sa nga programa. Balikan ta pagkaligad sa importante nga mga pahibalo.
3: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. O, weeks ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay na akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. May Vizio. Vizio. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-klinika. Max4 Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas ang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinikas for Biotics. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract. Nga bugana sa charantine. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na. DTX 500.
6: Sharing Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
7: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Sali, CJ. Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Siyela, sa mansalingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nako imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
3: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
10: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Diofresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Diofresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
13: Clinica Diofresh.
12: Available now.
14: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
15: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
3: Bigaw ang performance kay Darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
16: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
3: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
17: Healthy nga uto.
18: Hi, Dennis Juanes.
17: Matalong kag alerto nga paminsaron.
18: Hi, Dennis Juanes.
17: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
18: Hi, Dennis Juanes.
17: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
3: I Care Gold.
19: Ako si Kizaya, 23 years old, isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
17: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
20: D3 Bio.
21: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsya sa lawas.
20: D3 Bio. Ang D3, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. D3 Bio with VCO.
22: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
20: D3 Bio. Ang D3, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
23: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sporbiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
24: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics.
23: Ang best friend sa mga kababaihan.
24: Sporbiotics.
23: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
24: Sporbiotics.
23: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
20: DTX 500. Nagatap mo na ba na ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 mo na. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500. DTX 500.
25: Katalina Habagat, anong ginabatsyag mo?
26: Ang left ko balang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Ang dinamik na gitsa akong nga mata.
20: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
27: Ako si Anika. Kunayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
20: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
28: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
29: Si Naida Dobreya, taga Manaplat, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
20: DTX Beauty Soap.
30: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
20: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
31: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami. Gidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
20: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
32: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar. Kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
20: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Extend food supplement for men.
33: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang extend food supplement for men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung extend food supplement for men.
20: Extend food supplement for men. DTX 500.
34: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, mayo. Gidan
20: DTX 500. DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
35: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
20: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang pagbutan sa iCare Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: May puso.
5: Balik diri sa aton sa ning pagpangalagad mga ka K5 sa Foro de los Pueblos program.
6: Foro de los Pueblos.
5: Balikan ta ang aton nga mga topiko danay diri sa aton sa ning pagpangalagad antes kita karon mag-proceed sa K5 News FM Rojas Live Reporting Competition 2026, no? Tagaan ta na ligwa diri sa aton sa nga pagpangalagad mga ka K5. But from the meantime, diri kita danay sa mga top story nga aton pag-istoryahan sa aton nga mga kauturan diri sa Foro de los Pueblos program.
6: Foro de los Pueblos.
5: Nautod kagina ang akon sa nga pananawan sa nga pagkumpiskar, pagkuha, pagtago sang mga pinamaklan nga para kontani sa asosasyon mga ka K5 sang Nipa Bayanihan Association sa Barangay Kulasi, Rojas City. Danay ka, tamdon tanay kay may na-mention kagina ang aton nga interviewee nga wala man sila gani ginbuligan sang Barangay Kulasi. Kap Barangay Kulasi, Kapitan Punong Barangay Berne Barrientos, wala mo gidgin buligan ang imo nga mga constituent dira. Pag abot sang DSWD nga nagpangayo sang barangay assistance, agud kwaon iningin pamakal o konbaligya sang asosasyon, pinadalaan mo sang tanod, pinadalaan mo sang CBO, agud kwaon adto sa association, tiway gigig kaluoy. Ang DSWD way mang kaluoy. Sining asosasyon nga nagabakas man kuntani, agud nga makabaligya kag maglago ang ila sining asosasyon para maibulig man sa ilang adlaw-adlaw nga pagpangabuhi mga ka K5. Pero ang punto ta amune. Oo, ibutang ta nga may bayulasyon. Ining asosasyon mga ka K5, bangod kay gin pahulamya ang pila ka mga kantidad. Pero sa DSWD, tani diri na nagsulod ang function sang barangay. Nga ginsiling ta, and again, gusto ko ni i-quote, dapat ginharmonize sang barangay, total constituent yung manada. pumuluyo nyo man na dati karon kamo akon pamangkuton karon barangay council, barangay government sang barangay Kulasi, may ibulig kamo sa inyo mga constituent, may ginaprovide kamo nga livelihood program para sa inyo mga pumuluyo. Balang kong sabat, wala. Sigurado ko wala kamo may ibulig. Wala kamo may ihatag nga livelihood project sa inyo nga barangay. Tining si Annabella Kumbati nagpahayag nga sang una nagasinggitan sila, Gabriela, nagasinggitan sila sa kalye, nagarali, tikaron kay spotted sila sang Philippine Army nga permi lang nagasinggitan sa gobyerno, tirol na sang Philippine Army mga ka-K5 nga ta i-recommendar nga tagaan pangabuyanan ina nga asusas, ina nga mga tawo. Agud hindi na sagad singgitan da sa kalye, agud hindi na sagad kadto pa sa kalye kag magsinggitan kontra sa gobyerno mga ka-K5. Amo na ang intensyon sang gobyerno para mahatagan, mapahipos, mahatagan sang pangabuyanan. Amo na ang purpose kung nga man may mga livelihood assistance. Ting DSWD way manega pamati, ginkumpiskar dayon ang ila sini nga mga baligya. Ang kapitan sang Kulase, wala man nagpatunga nga dapat i-harmonize mo na, patungan mo, abi DSWD ano danay, dali lang. Total pumuluyo ko man eh, pwede istoryahan tani. O anong mapromisa nyo kay mati, gamay malang ni nga bayulasyon. Way pagani, isa kabulan ang ilang operasyon sa ilang livelihood program. Kinuha na karon sang DSWD kaging turnover sa barangay ang ila sining mga paninda. Utrohan maning mga barangay tanod kag mga CBO nga naghatag pa sang side comment nga diin ko no ang K5 diin anong nahimo. Ti anong labot nyo? Kung nagreklamo ining mga membro sang asosasyon diri sa K5 News FM kay nagapati sila nga ang media, ang radyo ang ila dalang pan. Kay kung kamo malang iladang panda sa barangay, lawlaw man ang inyo serbisyo, ay man pulos panerbisyo nyo da. Siguro bra nyo da sa Kulase, siguro niluklok lang ninom kung gabi. Gapati ining asosasyon nga ang media, ang radyo, ang K5, ang ilang nga dalang pan, agon nga mapaabot sa gobyerno ang ila sini nga hibubunot mga ka-K5. Di karon maghinatag pa kamo side comment, way mangani kamo may mahimo da. Way mangani kamo may mabulig. Dapat gani kamo kay ara sa gobyerno, kamo pang mabulig sini sa inyo nga mga pumuluyo. Hindi ka magsinagad hatag pa kamo side comment. Nga hindi mangani kamo mapuslan. Nga gusto mo lang gani kamo magininom, magniloklok kung gabi dira sa barangay Kulase, ako balaan ko na. Kay damo na di naga timbre sa aton. Kap! Amunay, DSWD. Kwaon ko ni Gapon ang side sang DSWD. Hindi tagani mabawi ang national government o lang tawabla, billion of pesos ang ginagasto sa mga proyekto. Hindi gani mabawi tong ginaaligar ng mga ginpangkawat sa mga congressman, mga senador, mga department o kon mga secretaries sa nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno nga pwerteng kinawatay mga ka-K5. Ilabi na gid ining flood control anomaly sa pungsod Pilipinas. Tidi na karon ang kwarta nga na-recover nyo, ginbawi nyo? Nabawi nyo? Hindi gani mabawi sa dagkuan ng mga politiko, pero kung mga ordinaryo gani ng mga tawo, manubo sa ilang pananawan, kag nagapasalig man nga ibalik ang ginhulam nga kwarta, ginhulam, ang term ginhulam, kag nagpirma ang mga opisyal naton sa gobyerno, sa nasyonal, mga congressman, senador, mga sekretaryo, hindi gani na yahulam ang term, kawat! Kawat gani na yung term. Oh, tinagpromisa sila nga ibalik nila, lantawa. Subong, si former House Speaker of the House, Romualdez, antes nagwa ang iya sini nga warrant of arrest mga ka-K5. Ining kaso yung nga plunder non-bailable, nagsulod na siya sa ospital. Ato na siya sa ospital, nagpa-check up na, kadamo na siya sa balatian nga nagwa. Karon gimpreparar na sa nga Philippine National Police ang iya nga selda dito sa Camp Crummy mga ka-K5. Ang ospital, ang selda nga dapat pagasudlan ni former Speaker of the House, Romualdez. Aro may ginpakita kita diring footage. Partner, liog ko sang footage sa selda ni former Speaker Romualdez. Kay magluwas sining mga nagapamati karon sa aton nga radyo diri sa K5 News FM, makita nyo man ang ila sining selda, ang gimpreparar nga selda para sa kay former Speaker Romualdez mga ka-K5. Kanami, no? I-describe ta kanami, malimpyo, maputi, mahining, makinis. Tining ginatawag ini nga special treatment. Kaya mo gali na. Amo gali na nga kun opisyal ka sang gobyerno, amo na din treatment sa imo. Special treatment. Di paano na lang tong ginaligar nga pinangawat nila nga pundo, nga kwarta. Okay na lang, thank you na lang ni mga ka-K5. Pero lang tawablaw ining asosasyon sa Barangay Kulaseo nga nagahinyo nga ibalik Manila ang hinulam nga kwarta mga ka-K5. Pero way gid nagsugot ang DSWD, ginkumpiskar gyapon ang ila sining baligya mga ka-K5 ka gin-turnover dira sa Barangay Hall sa Barangay Kulase. Ari pagid mga ka-K5, lantawon ta. Isa pagid sa mga kontrobersyal karon, iangot tani ang aton ginatalakay nga balita lokal sa national scenario. Kaya ang punto ko, nga way nyo gani, ginabawi, ginapinabayaan nyo walang gani ang aton sining mga opisyal sang gobyerno o gapinangawat. Ining mga ordinaryo, way maninila ginkawat, ginhulam, kagahay, ginhawa sining mga pobre nga mabaligya agud mapalago ang ilang asosasyon. Kinuha nyo pa, ginkumpiskar nyo pa, way pagani isa ka bulan ang ila sining operation mga ka-K5. Ari naman o, iangotan ni sa nasyonal. Ang isa sa mga kontrobersyal karon nga senador, ang Cayetano siblings mga ka-K5. Si Senator Alan Peter Cayetano, kag si Senator, ginapayag si Senator Pia Cayetano mga ka-K5, nakitaan or spotted dito sa Singapore Airport kahapon nga adlaw Miyerkules, September 9. Ato sa Singapore ang magutod, ginapahayag magutod nga Cayetano. Loko partner, no? Ang ila sining obligasyon diri sa Pilipinas kay nakita sila dito sa airport. Damo karon ang nagapamangkot mga ka-K5. Kung nag-ano sa Singapore, si Senator Alan Peter Cayetano, kag napahayag ang iya utod nga si Pia Cayetano, nga nakita sa airport mga ka-K5 sa kasadsadan sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tiway pa matapos ang impeachment trial, may mga obligasyon pa ng mga senador di sa Pilipinas. Kung matandaan nyo mga ka-K5, si Senator Alan Cayetano, magapangatubang inis ang pilag ka mga legal action. Inimay kang tanan sa ginaaligar nga anomalya sa Taguig Infrastructure Project. Ha? Taguig Infrastructure Project, kaya mante ang Taguig. Balwarte inis ang mga Cayetano, mga ka-K5. So, ang rason, ginapamangkot naton, ano ang matuod re kag madalom nga rason? Nga man nagwa na sa pungsod ang Cayetano, duwa ka Cayetano nga senador sa pihak sining aligasyon nga ginahaboy sa ila. Magabalik kita mga ka-K5, diri sa aton sining nga pagpangalagad, suguranta ang K5 News FM Rojas Live Reporting Competition 2026 Elimination Round, enter school sa secondary level, pagkaligad sa importante nga mga pahibalo.
7: K5 News FM. News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
8: 27 lot, 57 akong edad.
9: Ano ginabatsyag mo sa una?
8: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
9: Pag tumar mo sang DTX 500 sa isang adlaw kapila ka magino.
8: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
9: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
8: 180 over 100.
9: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
8: 120 over 90.
7: DTX 500.
10: Kung may ara sang organ sa lawas nga tuman kadamo ang functions, it's the liver. Ato natay.
11: Mm.
10: Ini ang may masubra sa 500 ka mga vital functions. Dala na diri amo ang paghimo sang bile or apdo, pagkuha sa mga toxins, kag waste product, halin sa pag-breakdown sang fat sa small intestine during digestion. Ini man ang nagaproduce sang proteins para sa blood plasma.
11: Yes, Sir GP. Kung damo ang function kag trabaho sa isa ka organ, Sir GP, silang buot, silingon sina, gadamo man ang free radical.
10: Husto, gid. Correct.
11: Problema sa salakyan nga, sige, ano?
10: Sige antar, lagar. Sige carbon deposit.
11: Ano? Lang tawab lang tambutso.
10: O tambutso, sige man aso.
11: Pero lang tawab lang, wala.
10: Gandar. O tinlo.
11: Tinlo. Amo na siyang gakatabo. So, the more nga palakaong ka, especially man tikaon, Sir GP, the more nga mainom giga dito X500, pang kontra na sa free radicals mo. Gani, correct. Ang aton atay, ang isa sa mga masami nga gina igo gid sang balatian labi na sa mga may bisyo kaangay sang regular nga pag-inom mga mantikaon tiigo gid Sir GP.
10: Oho. Isa sang pinaka common Dr. Ramil nga problema sa atay or makabigman nga balatian sa atay amo ang fatty liver kag ini ang ginatawag nga hepatic steatosis.
11: But silingon na Sir GP nga ang tambok ang naglikob kag nagbuild up sa kuan sa imo atay.
10: Naputos ang tambok.
11: Normal lang nang ginagmay nga kuan ng mga fats nga gatubo sa atay pero kung sobra na nga ang fats sa atay ga problema na sa fatty liver ka na.
10: Correct, no?
7: TTX 500.
12: Ako si Tomas John sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
10: Sugod lang nag-inom ka DTX 500. Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
12: Almost 3 months na.
10: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
12: 3 times a day.
10: Kamusta ang alay sang kamot?
12: Wala na.
7: TTX 500.
10: Ang sobra nga fat sa liver ang nagakos ang liver inflammation. As in kahubag ang atay mo. Kag ang paghubag sang atay ang nagaguba sa tissue sini kag nagakos ang scarring. Magka-scar ang liver mo. Ang tuman kadamo nga scar sa liver ang nagaresulta sa liver failure.
11: Liver failure kagid. Hapos man lang tani, Sir GP, ang solusyon. May inom gid ka tani DTX 500 adlaw. Para ka ng sobrang mga toxin, sobrang tambok na imetabolize siya pa haboy na lang na. Amo na tani kung nagainom ka DTX 500 adlaw-adlaw. So kung may fatty liver ka, most likely syempre hubag imatay.
10: Correct.
11: That's why kung tanawon sa laboratory taas mo si GPT or ELT ni mo So inom gika DTX 500 para sa nagadako nga atay o nagahubag or even damo tambok ang imo atay sa GP.
10: Correct si Doc Ramil. Ang ginamention ni Doc Ramil nga ALT or ALT, ini siyang natawag nga alanine aminotransferase. Isa ini ka blood test, agud ibaloon kon bala, engineer, may damage ng imo liver. Ini man ginatawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
11: Ang ALT ang isa na sa ka, isa ka liver enzyme. Makit-an mainly gid na sa atay. Ini man makit-an sa kidney kag iban pa nga mga organ nga smaller amounts lang. Kinahanglanon ini sa pag-breakdown sang imo nga food into energy. Amo na siya sir GP. Kung normal atay dapat nubo lang level sa imo dugo. Pero kung may diferensya ang liver, ang ALT or SGPT ang nagalik pa kadto sa dugo. Kung so, palainom ka alcohol, dapat i-check gid ang SGPT. Pala kaong kamantikaon, normal gid i-check sir GP. Amo na kung mayara ka sang family history sang liver disease or na-infected ka sa mga any kind of hepatitis virus, nami gina-check ginaya sir GP. Lantawa bla, damo ka ginasulod sa imo lawas pang higo sa imo atay. Inom, karilyo, mantikaon. Ang question, gabakal ka DTX 500?
10: May manog-silig ka?
11: May pag-neutralize ka sa free radicals kung sa imong ginakaona? Wala. Simple lang. Kung bisyador ka, kung abusador ka, inom ka DTX 500.
13: DTX 500.
9: Imo pangalan na partner.
14: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
9: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pila tong score gani?
14: 470.
9: Sang-sano ka nagsugot inom na DTX 500?
14: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga, bali 2 times a day.
9: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
14: 160. Na best get ang DTX 500 para sa
13: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
15: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
13: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
16: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Hindi manami ako na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kag nagkinis ang akon putis.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa